0: Gare la jwa lo ke mitsotso e mekae fela e dula e hantle ho emiraro ka nkane o hora ina ya bobe. Tsoma metsi wa lo tlele tatu ja. E re ntse re litile ka lerato. Ha ho lole ka maghe a maho. Ha ile. Sa
1: lerato ka ba khet.
0: Ka o fela.
1: Re tsabana sa ho.
0: Eya.
1: Ke
0: la ntate re le le se ka tsapo kholo ya thojana. Ka nne ka
1: mohau ka bona o phela jwa. Ka mohau ntate. Ke mona ka go thabo uthe.
0: Mhm.
1: Ke le ke sang ka nne ke nelo. Ke kopa re le tane man tate ya no o se go kwa tele o se mo tsitsane. Ke le tane bona ka o fela ke le ka habele. Se khametse le tsela pe ke le tani ena ha hulu hulu hulu hulu fika ke nna go di sang ka le tlo mo ka botlhabo
0: ke le bona le ba ngulo ka mo ka botlhabothe go dula kwa lo mtsutsu nyemene ka nqane ho hora ina ya bukae bana ya bubi ka nqane ho hora ina ya bubi hi list
2: Ha
0: tlo ga mahala.
2: Ka ofela. Ke tla rafa ho.
0: Hela hela hela ka mboka thabe nyinto sebotwa.
2: Le tiata.
0: Da.
2: Sa ke le mo go ruti sa ga ra tiya ka dikeu. A sa zon.
0: Oh, a si a umie tsa ha feta ka mboka. Ka pokopa le. Le thewa ka mboka botle wa bo so fihla.
2: A si re tsa tsa ba mo ita ka ga so ke re so. Ala sa dia tsara so ke re so ke. Eriki, ntse re toto ba.
0: Ka nnete.
2: Ke nana nda tsa 66 sa sibe ga di ya ka. A se tsame tsi mo tsara ping go re. Go ga tatse ba go kata ba ena a tla a sibe e le ha a sia tsi tsi di tsi bo mo di.
0: Ke
2: la tsa tsoba le dipotso e re be ka e ka ka re batla ya kwana a di botse di tsi tsi go re. Ke se tsha ke hanne.
0: Di tsha ke so fela bo.
2: E ke tate o tlhokala yalo.
0: Aska di botsetso.
2: O ba re go tsatsa ba ka mana ntse tsa maya ga botsa le ntse mo nawe. Ka e ka ba ta o khutla. Ke lo sito jola ka tsa sha. Ke la ke tla go kwa go ha ntse tswe. Ke re isa le ntse ke tswe ke re se yeta. O kana go kwa mo mo jola go ke. O ba re tsena na kwa le mono ha o tla bo sina ndo tsisa go ga tsi ga u fane ke ba sa ya. O dana ya bohlola ka makama bitso a mabedi hana o ne ga ya bua ho le le fike ha mpa la hona ta pele re ba le ntho tsena tsa malahle mashala tsene re se re mamela ka tsona
0: mhm
2: e no o no e shotha tsena ina le tlapa la tete
0: o le mona le se phaga le ntse ho lo e tswa jene e tswa jene e bika e ho le ka ntse e ke ba ne ding ai ba ne ntse ga le lutso
2: Ke tsara ke ra tsipana sa bua ka. Ke le ye ke tsira ke ha e ka nna wa se go re tsara jola ka tsho e ka nna ba ga di bitsa ka ba bitsa ma. Ke ra tsara bua ka yona e.
0: Oh.
2: E ya ta.
0: E tla tla e fula e ha o ka tla o etsa go le tla tla e lla go le bo ha ja e fu.
2: Ke ta. Ke sa ke ba sa pa ba tla ba bua. Ha e feli ja pe go tla go so tla du mo go kenya le lengwa.
0: Ke nna ba ke motswiri ha mpe a wela ha ile ito
1: ha ile ato le ga ma ha tsene tse le be le tsika tsepo go ya thula
0: mkhunu ka le gelela go le ta thuja
3: ke le bitso la ka leo ke le ratang ha ke na le lenne ke le wanta ate hai hai ha se fela ntate ka mane a tsare monga rona o sitwa o kena a tshi botlwa ha o le bua chapelo ke ya le bua hai ko o tla ja mpa he ka nnete tholani yona ke ratla ka pelo ya ka yohle.
0: Ee,
3: madume ha se le ngwaneso. Hobane ke re lona le bahlabuli ba rona ha ho lo nna ka nnete ke a hlabuluwa ka tholane ke e ratla ka pula ka kaofela ke ke ra ke kule ka hanong. Ke nnete motho
0: lehae bantse o na le mo itshupatshupang fela ga o tshupi ka hanong
3: hai tholane kore ke utlwe ke leboa bonkgono ka seotlwaneng bo ntate Pula Madiboho e ne e le sebodi mono bontate kore nka ba bitsa ke bakolokisitse ba selangotse ba ileng ba thea tholane phere Modimo a ba sondolofatse ba entse ntsheng e kgolo bona boo wa tseba nna re tshwanetse ebe se kakaswa ka sekotlolo moo sealemoyeng sa rona kore goba re se tsheeditse ka theetso yotlhe ai ka nnetenke ke letse tholane kere ke bitse le bana ba ipatileng ba tlo letsa tholane o a tseba go wena moo o na le ntateng metheo ya setsinya nna ke be ke ngotse le ona fua lebitso ke mang o na le fua ke nkgono jale ke a ba
0: jale o beile buka ya gago go jana
3: ke nao ngwana mme go na le ntate metheo ya tshisinya ya mono ke ntate ditlong ka ba bitsa go na le ausi masoba a dieta ke ausi mono o sa etsa lenaneo la mosheba ge ba bangata ke ba ngote dibuni tsa ka goba ke a ba tlhompha ke a ba rata tšhe ga ke tloeletseo ga ona gang batho ba na le mabaka a bona a fapaneng a ke le ngwaneso
0: gojalo fela
3: jalo ke letse tholane le ke tla oitsetsa le ba bangwe bašwa ba sa keneng ke re ke ba late ke a thaba ga ba ntse ba kena e mongwe le a kena mao wa mone a o se ipopeng maletsa tholane tlotlo letsa tholane mme mphemphe ya lapisa tlotlo letsa tholane mme kgele ke gadi shebane mahlong tlotlo letsa tholane ngwaneso ntate ya ratang gore le beye melamo fatshe ke ntate botsofatshe bo kena ka lenye le mothong o na le motšhesi wa gae ke mme kgomo e nyeka e nyeka ntlong bana beso le tlo letsa tholane bo ntate china ka maputse ka kwa ba tle ba tlo letsa tholane go na le motlong wa esemane maputse go thwe ke ntate kaofela setšhabana sa kgomo a ke re otho lona ga le re kaofela re seke ra le etsisa ke ntate mogolo tau e tshesa ke ntate wa ka a fole le ye jale go na le ntate eno a bitswang ntate kaofela re tšhabana sa kgomo le mme a ne a ka ga ga mabante a etsang diphaphata o tla utlwa ba re a re batle ntate ga diuka se ka re fa diphaphata a re batle go phaphatea ko etsolane mona metla e mengata o tla fumana ke tsa ke le mong tse ding dipina ga o dile tsa mo o tsere ke theoa ka lana ke a itshwarelela ka na ke a kwetla jale ke lokise mangwe le ana ya ntlhaolola ke ka inangatha nkabe ke letsa le ba bangata bo mme le yela gautsa.

0: saikila pale ngwana go tlhola mona go nna fana wa tlo se se mo le mo ka la ga tlo ka makhethe ntse wa ka a di tsitsiwe se na dimeng sa mo tieno ha o a ka nka go go le tsantse o se ke nne a di tsitsi ya la teng ke mo ha tsantsa ke na yo le ba ba o kotela ha ntse go na e tsapa le tinga ke ba tsaba la ha ntse ke tla le ke bona go ngala bana ba ba ba pitela tinga ka mona ke ga ja nikuta nena ya ja wa pa ke e ya ta pu ya pa ba itse mang ka ba le
1: me di meti
0: a ha tsena ka pa tsena le ke ba le tsena ma ka pa le so bulle ha tse se mo se tla ke ba tla fela ka ga tlo ka magete ya le bona tate
1: o mo o no le bga o nyana mokotla ke re mokotla o mo o no ka go bga o nyana ka kwano
0: wa nne o sela phofu ka ona se le ya tsana tsare e la ne ke bo jole ke mo na ba ba ba pita wele ba tsana ka ba sa le seng le ba di mo di tsene o tswa ho 89
1: heaven
0: oho ba le ka ke tsi ya ka thanye yo e le ke ya le botsa ho ke ntse ke tsaya ke hantle ha se ya ka ke mo ya a ba tsa ba ba tsela mabaka ha ile yena tshutse ha ka la ka tsela ka magetsi
1: ja le bo ho
0: go ga tantadi
1: ke uta e bona ana ne ke ntlile ka haile
2: ele ga tlo ka mo khete
1: ka u fela
2: e tsaba mo sa khomo
1: ei
2: mo lanta ke le dilo tse ka tsepo go le a tsega mo
1: ho tsong tung
2: o pele ga ntate
1: ka nnete ka mo ga mo di mo ka kwa wena ka bana bana o ntse ya jwang
2: mai mo amana ke ntse ke ba bale tintate
1: eya
2: mpa sala ke nna la ke taba ho kuma ponena
1: ha o bana
2: ke ka le go bophela bo botse ke le di ntse ke di ke bona la wa ka nna ha ke tlile ho hana nne ya le ponena le khale le khale le khale
1: e fihla e o kudisa la o sa batuku
2: a e ke sa ga mwana le a ke sa batle
1: mmm
2: ke ke tla tsa ja
1: hai ha ona ntwe le
2: ke go ma bo phele ke tla tsa ja mmm e ke paone ka tsane ntate
1: ha o bigwaro
2: e ke paone ka le bo nkhume le bo ntate mo holo bo nne le bo ntate bo aunsi le bo abuti ka kokotele ba ipititang e kopa ho eletsa le ba eletsang ka tsebe ke eletsa le yena mophidi wa ka le bathidi bohle ke a le rata ke rata malekathejane kaofela mele ya hana
1: bare moya o mafolofolo empa he na maya foko
2: jalo ke he a re tsitsi tsenya na wa tsepala
1: jalo
2: di ke mo le mo ina le nako ho taloka
1: tla buluka
2: ke le bo hanta te ke nkhuni ona te ha u tsitheli a ho di mo se tsaba sa mati ana a mo ima ke ha se le hata ya le bo hantate
1: ya le bo nkhulu ke le bo nkhulu re ke itse jina

0: Nnete sa le go bile go alo metsotso e mashumo a mabedi a na le metso e meka e fela metso e tsheletseng le sekoto le bile o re nyane ya boraro ai paile o re ga rapelele fela o rapalela le mekontraka o dima dikefolo banna we tseba o bua nnete o re lebadisana megaka e kwana le nna ka mehla ke re banna modimo o boloke ditsamanaga o boloke metlodi banna ba kgethelwang ke matlwa ba ntse ba lositse diphoofolo kapongku tsa bahuo e kwana ditlhabile kepesele fela go fungwana gore ba gelelwa fatshe jalo ka tenane sa mokana ka leruo leo a dena tlotlo la yona bogolo le moo ga o bula a kutwa jena o tla bona go difai ao ntate bone be ntse ba bitseditswe fela mpa ge tla reng ke bophelo botshwana kore ke bophelo botshwana le bobo tshwana le bobo ee ke bophelo ke ntlolana ya ntlole tshwana le dikoekoe di tsongwang masimong jale ba re motho jalo wa fetoa ya go na le batho ba bangwe bo eseng ngwana setswao le pelo ya maobane ba re motho ke ba ithute ena le ka ithute ena a ga tshwane le naga yone o ka ithute yona wa ba qetelletse o etsebile ga e le motho yona legale molo le sa balweng ga ele ale ako o go sire ha ile
1: ka re ga tere ka nakhete
0: ka u fela
1: se se tsabana sa go bondate
0: eya
1: ke nna go me tatai
0: go no tatai
1: na ke
0: go
1: se pa we le tane wa na mokhubi wa ga ya gateang
0: nkhulu
1: ke nna go me tatai mwana bomkhulu bophelo ke semphego ke kopa we le ja
0: ha o bidwa lo nkhulu
1: na ke le ntate mona ke pila wa itibela le ntate ha ke gapela ke tla ke tsheba botshabela le ntate no no ka oho ai ke tsi
0: ha sa tsi ba
1: nna ke

0: Selam değil.
1: Ha. Lin dade mohulu tawe fesha le lin dade khalima diawsele lin dade mohulu phomoraite ngomogena lin dade ke tla ura ngwaga ong wa morena ke a leboa ntate ke tla kgutla gape
0: Ah, o tla bela o kutla. Go. No. Ke dula go le mashumeng ba be di nna le metso e mmedi fela ka nqane. Eh ka pa ke le bile o re nyane. Ya boka e ke le bile o re nyane ya bra. Ke le bile o re nyane ya bra go. Ha o le di. Ha ile.
2: Ala ka dole ga magetse mngaka.
0: Ka ofela.
2: E ja bana za humo.
0: Ntati.
2: E ke le bo eng go lo pele. Ke ka o sia bo ya se. Ja ga le ke ntate mo lo seng gana se dula mo go alo madidi mang.
0: Ja. Matedi le ka ya ha tebe.
2: E le mngaka ha a ile bo ntse go lo tata i ka o sia bo. E ke moleboa haholo nkgono mono ausi mono a se le gore a etapose jalo ka motho wang sotho ke ntate molo senkganang senthola mogalo ga wa le utlwa
0: aa ke ukule lebiso ba rena kukwa go nkgono ausi mono kakele o batlaore
2: o tsamaya o theoela ka lengopeng olwa ka mono ema ka dima lengopere tla utlwana
0: aa ke nna eno se ke emete
2: ke o tshwile jale a ke re mo bere ja dikapisi re tle o fa ka ntse re the wa la dikapisi mo o ka fosa wa wa u lo ta ba ba ntse ba tima o tshile he ja ke ne ke le ka o go jege ke ja de mo lo se gana se ntla mo galo ga ite di a ka mono ha e tsa fuso ya se sutu ine ba izi le dabare di no ke ba shanya na baba tuna sera na ke tloa ka santana ke ba pala tutulu mora ke le tsana ke re fumana di tsia hona mo ya le ke me sa pele ke gore ha se le lwana ha o se le ke ne ke gwa hlapisa dipone ba simo mona ha o go tulwa mona ha se ke na le mo tshwenye ke mo sakeng le bo di thuteng mona thuta go bua mono wa kotula hauna phopore tla kena le ha o phunse jalo masimo ano a kotula ka o fela mono diphoforo tse o di bonang mono mo ntseng o kotula o tla bona dikgomonyana di le teng ke a se dikgomo tse ngata e ba dikgomonyana fela o tsela o tsona tseo tse ka gantsonki tse ka ga dipege ke dikgomo tse tlilo bofa ke dilo bo sa dipone tseno ha ntse di pola wa go dula wa pola ona mo pola ona ma simo mbono bua hai di pholotse o tso di bona mo ya le go mse tsiari ha di tsiba bo fa sa di du gile tsa bo fa so na mo go tla o no to pelwa ona mo no hona le mo go tla o mo tsala le o thung gwa ba ntse mo tsa ga tsa ba sutu re re mo khatetse le aga se a khera hape Selgi tela ya le kire kuna le mokotla o tshwentse kgwabane mokotla o no le phekola so o tsa maile a sa re sa ke sa o bona se re bona ke
0: re o mo zotho nya
2: ndade
0: ke re mokotla o mo zotho
2: eh
0: o ne se bona o ne se bona wa plastic yo
2: ndade
0: e ne se bona wa di plastic yo Is it the medicine?
2: One plastic jewel, Chasimo got our money. Lao, Jahora, who take you as a laham good car, Haban is out to Jim Gutana. What 80? The Vita has to go
0: away. I beat a fair. I give you a little girl by 80 kg.
2: What more? One more thing. 80 kg.
0: 80 kg.

0: ye kenda di tre ko mangana zon bona ngamo kizet lo bo fa mu kota onu mo chala o o twaga ona masimu mo onu pa mi sa ke bon ta de baba rada fera ba li di ni ba le ba le sio bo me ba pula mo onu ba ulu sang ba ta bo fisa bon ta di ba no ka baba jana man ba mu yale mu kota onu o tezi mu a ungu yi to ni Donji wai hula, ubuwa jikomo. Kwa kwenye kilemo.
1: Kuma mchezani, kumu na dibo.
0: Kenda, ubuwa jikomo. Muri kama mchezani alileka kajionji kama leso na dibi chali tele sa siri kumu giri tele. Yale house bao palama. O kalama pili. Kama mchezani alijenzo mara kari ngonga mara kuwata ata. Kicho moga kuchanya nuko nuko sera. Omo nga se tso mo di kwa tata wa yu
1: wa yu ka han
0: e ke ya le o fela pele o gurula e ka o rurella ngotong ya le ba o nele tsa mgo tsa ona o tsedi ngo hlabisa to wa tsiba go ga na ke dire ke se ke wa jantsu mo na o di kutu ya o hlabisa to how to hlabile to Ulula ga ha ulula ga di mpa o ba no go ba fa se ala o ka fa sa ga magapo o shebisa matswele a mangolimo matswele a mang a sebe tsafe ya le wa tsaga wa tsama ya ulula o la le hae mang
1: a e re tlhokwe pe mgotla o o sheba hodimo o ile go tswa o tswa ke motho yo a palame ka pa ka letse
0: mo a sa galame
1: mhm
0: a go o sabile nyo ka mona ka mo o go gwe o sebile ho ri mo o na le matswele ka gere wa go le matswele a mkotla
1: e ja bo
0: a go
1: ilugo
0: di sege sege a di na matswele a no di sege sege se
1: ilugo go meo ene tshwanela e bele etse bang ho tsama hantle ba go le ha ba o sebile o di ha ka tsama ha ka taking etsa fela o tla wa kae
0: I was about Parama with Trilly. How le mong go ba e bo fulla ba ne go ka ono tata bo
1: hebo
0: a ke go tsedi ba ne ha yo sontso e mo tsi ke ba ha e mo na o ha e tsha ye mara ba le mona ba o tsagisa na hape ya lo ga u la wa nyolo wa masimo ma
1: mhm
0: ya re ha ke se di no re se di le pele re le ka phe mane mo a ntse mpuso ti ke ya ga bile pele ya ye geetsa e hlile dia le tino a ke ba shayana ha ba se ba ba go nya nya na a sa bol a bolu se ga ba sa bol
1: mhm
0: di je ne re kwa hlapisa ga ile o re ka maka pa wa yu tla jabiu
1: o halaka to kwa hlapisa a a gwele o tla nta a hlabiwa ho wa nna ke tsebo kwa hlapisa che ha se kwana e ba re loetsa letsedi gwele no nane le kwa hlapisa ka taibe lulo lulo ezanga lenga pone o lulo regisa
0: o thula a ke ga go dira re se reng ka lulo regisa mane le shop le bengile
1: oho le tsebo go
0: le fuwe ma ka ya le wa le tsa le a ska le mono
1: mhm
0: le ka finance le 5 nyo o tlhige tente tse tlhano de ha o batla le ho lwa nyane nyana e ba sheleng le ha fuko go ne Ha ba tla le ho lwana nyana o so le moholo.
1: Mhm.
0: A fuko go ne ke ena ele ke nyeo. Di sente tse ma shuma la di.
1: Even.
0: Ya fuko go.
1: E lo re wele
0: le. Ha re se re go tlile tshabeng le teng. Re se re tla re ntse re ke teng a lona. Ale ne re sa tshabeng. Eh. Ke ne ke le ona mo no puso nye na ya singo le jere ke ne jere ja mo ga ba hai a sa lo le ga lo go te u sa tswa ge ke a na ta ba
1: o ntso ma ga ni
0: ma je le mo na ke ma sa sa thele wa muti bang

0: kwane motuna ba hlagwaleng ka senka phara bana ba Jesu sikala itsalaga ja ba tuba ri jema ba ba ba ba ti ba ba tubao hale ba bona ba tla ba rumwa wa lo tuba ba pegisa ho tsalwana le sele ba tloere ba tle ba lwane ho bantu a hlagwaleng mona ke le lomolo na re ntse re ba be di lwena
1: ke o manetse hantle ka hloko wela ha ke re wela ho rene ke le ke mpa ke sa tsebe segobele fela nkabe ke itlhile ke botle ka sona nkebe ka betsa modidietsana sona se yang
0: thoo tseba le molori o bitsang segobele o kiranae fela o le sekolong ba tla ba pegeisa go lwana lesele ba tloele ba lwane o bantu a tlhakwaneng mona ke le lomolo ke thaka e phatsang ba ba tona ga o lwana jalo e ba go a lomola ke motebelong jate dijeoa thabeng ga re theoa re a notong ga re nyoloa re ya thabeng re isa mekgatlha ke le dingwana tasi dileo le tšhaba banna ba selogo ba letsegogita le ditsamoso a le a di bona teo sa tlhape le go dina ledi morago ga o a tlhama kolobeng phatlalatsane sa sibosile bosiba esa naledi ya mesebe se tlhaya o sanketsang bosiosile makolobe ke ao a e tla tlasetse mafue morago molala wa dibokelela dinaledi tsena bona ka bophatlalatsane ke santsane ke tshwantshwageleng bakena batho ba eso ke se ke tla thola ke sa ge tata sala ke itholele goba ke gatile ngwanana ka matedile ke timelotse ke le bitso lefane ke sa tlabe ke gutlwe ko mmosa sana se masale a mofa le masale a rekwa ka fapana sale lebeng ya sale nokaneng o ile fatsing a sena kgagele eta a dithumetse boloto ga ke bapale ka eta seo tsa akhaonto ata masepanko seponono se dikodima gameng ga seka ka somele ya wa menoka ka ke phopi ya lebese bontate lempe le ntshwarele le sekela ge ke phamisa koko ka gare go tsa mathuli a ke tsalwa ke pelo ke tsalwa ke pelo a ke iketsi sepelo ya ka tshwana le ya mosadi fokiteng be ke kwata fela ke sa bomme ka bamamokaena fateng sa mogaga a lebile a mone ke akgetse melamile baleng lona bontate ba dibine le tlebine batho ba ratang o binela tsholo fela letloele o pheta dila ga re ntse re bina re ya moketeng kwanamaleka thoyaneng bontate lempe le ntshwagele ke eletse ke re kata fela ke itholele ga ke talang jalo ka ke tadile tsena o utlwile mo ke tadileng teng mona mo ke fitlhang ke ema teng ke etsa felwane se ka etsa go utlo goba o sasa o tlulo o kalamane gape o bo motsamaisi o kgaotse o tla utlwa seborisege ya kgaola yaya o tseba o sole nakong ya motho e moo o talenke nngwe ke a leboa ke gata o go kege nke kebe ka ge ya kgaola yaya nke kebe ka ge ga enye bolekwe kao fela ke tla re basotho a re kgumameng re ga peleng le ya bola sotho le na le a yang rereng tate bosetswe a gutla tlo go busa sesotho ke le na le patetse le ka dikiki ke nakong yane ya tsenolo taba tsena ke a tsenolong o diage metlhang o le tla bonang tholo re ge letlotlo lebeong tate le o moga le moya o galelang jalo ka ne ditshimolong le jale le ka metlha le metlha amen tata o na maodimong lebitso lao le alaletse mmusa o tse thato ya oetse lefatsheng jalo ka etsa lodimong o go seke jano baba gong ya batsatsi le le lele o re tshwarela dibitsa gone jalo ka re tshwarela botse ba re seketseno seke molokong ompokong se bobeng amen e seka ka o itsa gangwane
1: aa ke naya ame
0: ea bebijade
1: jodadi
0: ntate mogolo senkganang sethola mogalo madile manne ke akgalatsa abile ba leng bono go motho e mo lemong a joke
1: lokile tate mo
2: akakuuselatlokoetie lune banna ga ba monna molotsodi monogadi yo

0: Ke se ke ke pa mo tswa se siu kopano thawe le ha bo mase ba ta haholo holo le ha bo mamo khetse. Ba na itse a tloa go tata dimo. Ka itama ka di sobo mo fukeng ke a pele ndi ga ile se thunya ke ne ke sa khone me. Ke ne ke sa gele tso ke ne ke ke ntse mo lomo go bo. Ka ya ka tsela po ka ne itse ke feta ka mo yaneng ha tswa ta ka ba sadi le ka bana ba ka jeno. Mo se se se dilo se ka ba thala ya bona le ha di le tsela le benya. Le tsama le la tsama shala tseleng. Wana madi aba fukeng ho rongwa o ne le lemo wa o batla mo kana tadimo ke a tloe
1: ya ne ke re ntadimohulu e wa gwa he ya tsebo gwa mona thabe gwa mona e ha sa tshudutin haile haile to
2: haile a ga tlo ka magete
1: ka o fela
2: ke tsana sa ho Dumela ntate.
1: Khotso mme.
2: Wa phela ngwaneso.
1: Ka nnete ka mohau wa modimo. Ka ukwa na wena o phela kwa.
2: Ah, ngore ba le tatu jana ba iphilela. Ka ba ka tlo ka magete.
1: Mhm.
2: Ebe. Ke mo dire la usi se khametsi mo ke ya la palena. La la la ngore ba le tatu jana. O yutlile ka jo go dena ona. Tsela e o tla bua ka yena o bana e tseba o tsedi ha o sa tsebe monate wa mme a ka bua o tla bua ka ntlha e tseba
1: ee o tseba tsietse ko o feta go yo
2: ha o sa fete pela
1: yona o seka ba bu
2: o tholetse ka jeko yena o tla bua nnete ka jeno o tlo e bua nnete ha o setse gamete yena ke a mo lebela e dinotsi o tlo fumana tse wa bona na o fumane notsi tse tswang tsa tlo dingwala mo e nonne
1: Gore mbe mbe o ntse fela a shebi ha
2: ka
1: ba u dira ga mwana
2: fela ke ntse ke di mara e kana ba o sa ile ha ga mwana
1: yo le tla ba mbe he ha ba u dira ona taba ba se
2: o so tla mo kopiletsa
1: yese ke tla mo kopiletsa ha ba tla mo kopiletsa mbe ha ke re go ya bo hlalo bo tla ka me
2: tsana o kopiletsana
1: o tla etsa be sele
2: eh
1: a ke ke a pa
2: itse ka ga la pa lena wa ipitela ha o letela
1: ha o letela
2: eh mme mo wa ipite
1: ka nni
2: ya la ba u ya ngwane ha o ha ile tsi go tla etsa di notes tseno nne go re yena e fa di notes
1: sentse re fela sa le go bua ka la
2: ke ke ho mo ya ka poking go o tlo ngwana nthe e matla

0: tsona tla gala semane e tloa ona metsi
1: hela
0: la re tsare ya ona le botata mana mme ke ba rata rata leng go nna re ha go ikholelwa nna ke tsa ma le bala au wal ya ba rata bo mkhono ba no ngwaneso a go ba rata tlo jang ka ba rata ka ofela ya kwana le kwana a ke lebela o si ka khame ke mo tsiya lape
1: thank you
0: ke a mo ke na mona thojane ga u kwa go tsela ye
1: a ba le bo le thapelo
0: a ba le bo le thapelo
1: ke na lo ke na hape
0: a bo o sebeditse o sebeditse empa ha sebeletsa le le ya wa ni ke no fumane no tsai ke mo go mo
1: etse ya bohlale go tsuta ka
0: nna le nna ke re bona mo tsona no fatse a dingwele ka ofela a ba pase ya le bua mwana mme ke mkhuru magal datu ya mong ala pale
1: ya le bua ngo
0: e u tlile go mabitswana ana di ditala o tota o sa tsibi jo ha o tsi u tse ba tse ba ya le bua ntate
1: ya le bua ngo e go dule kwa lo ke mitsutsu a kho skotwana sa mtsutsu fe ka ya go rinyane ya bra skotwa sa mtsutsu ka ya go rinyane le ya bu ya bra haile
2: ya re ga tore ka magete
1: ka o fela
2: re tshabana sa gongwe ha a ta pinela ke bina ke khoro ye pa tsaneng ye e ke nang ka ma tsa ai u tsena ka faiseng ka mona tshe khelek
1: ba go ipa dijani
2: ke le tawa ke le ke itse go bona go thuthu ke tikena ka yona a ena he ya phathana ai ai ai ke
1: impa di ya tswana go bana e ka u wa bana le ka tsa zwana je motho a tla kena ka ya thuthu le yana o tlolla go yalo wa bana ke
2: a tshe ni ene yona ke ga tambi sa pela tsa ba di thata ena a ila la le na go etelele o tlamea o go e gaolo ba ya le e tlo o etsetsa dintho tse botlhoko
1: tao etsetsa meka e fete
2: hai hai hai hai he batho ee o ne o ntse o re ke kae ga o sa nkutlwele wena
1: hela ke tla tsebelela kae goba taba tsa batho ga di tsebe
2: etso
1: tsa bosigo ga di ke diphetwa
2: ee yabo esile tsa bosigo ga diphetwen e goba e ka nna ba batho hela ge a fofa
1: ka nnete
2: Mmm.
1: A tsa bo sibu tsona di atloe.
2: Ya e o di atloe. Ye, tsa go go nyane o ntse o phetse hantle.
1: Ah, ka ne di nna ke sa iphiletse.
2: Ka. Ya, e ka ne. E ka ba ga motlama ya go di dine.
1: Ee. Hona. Hona le nako e re tshwanelang re motlama wa ka ne di mona bophelo bua ha. Ke bua nnete. Ha re tloeletse le go ne re gaoana se ka ka motlama.
2: Ha ke re e bile hape ha o ntse o re ithu e le ntse le letsela e nngwe ya gore a o tlhagole. Eya, ha ke re le bophelo bo ha o phela ga monate o lebala modimo.
1: Hei, wa tsebe. Tsha ba bang.
2: O nne le mathata.
1: Ee, o tsebe o mogopolo. O ke ka ena
2: fe. E ne theo e metipolo e ntse ka o fela tsela e.
1: E matso re ntse ke. Di le di matsa ka nka.
2: Ke nna ho tla ba tsena ho sasa ho bitse.
1: Ka nako go tsetsela ena ena lo go fumana hore a e ka re etsetswe meukwa. E mo di botsa mafe.
2: Go go ntwe ka tsa mali go khoisa ni.
1: Meukwe. Bueno go go. Ha ga me holo go go ha ga me fidibile. Sa bone mo ya. Sa tsebe mo tswang, sa tsebe na o tla feta.
2: Ah, ntate. Ile bana bo thing ba gare a ka sa dula ka khotso haratsi u tsame futla ko wa u
1: hai
2: hai ko le ile ke dingwe le go ntle ke lefela tsa dilela o tsika pela ha o mo le ko re ka mo go ke ke tla ke le taba ya taka ding ni ile ka ofela ona ba
1: ni ile ga
2: Hai, ha ke re ditse ditse ma ante ke tonya monte ke re modimo.

0: kalanzen tra mokalo bati ki mani. E re ou du me yi se wanam me. Chal ma ki sa sen kakiri man sa sa ma se kenya ma se ama ek sa. Tini mwona a. A ki ki mi pyo ten nga ta.
1: A wana. Kari
0: yipa he kam ha ou. O fuma ane. Kari se e kata o sore dal ngon ten ngon bwela sa se ka pon. So ka faru tso pa ou a. Keta ne ngon bo pari koma. O a kiri wale ke bata ou le mare. Ya ba simo o tsela se le maria ke
1: senzeri o
0: tsela e ja me ho ri ja me ho
1: ditie mangwe
0: di tsano
1: ke re di tshwanela di ja mohwan ditie mangole e tse bo go ka phatwa mane be di tse ba o ja ga dipo
0: di bu pa le fura o bona ka ba o mella tsela tse ka di se tsang tsa boya a o di tsa ma fela ka ga ti montate Di bula ari kaka zina, ai da ke gine, ke ka marine ha sele ke ba di meri se ka o tela. Ba ila bo go. Da bu gire ga tere ro a u si u u ile u ile u ile u ile u ile u ile a o e ka ka u ya ga ngwana. Ai, u se re yang ka o fela na go nya bo hlalo.
1: Ho jwa.
0: Me ja mo ze ba ba re hai ba. A ga se be za u ya lo ga ha. A se le tsa go ka se le tsa ke. O di o gona go bo go go le bona bona nna go bo wa itse ba bo tsara le mo go go bone. Ha o ka ba no la na go nya pele. Ha o na o itse ja e di tsile tsara o tsa go
1: ra
0: o ha o tsama.
1: O ha o fitla na go nyene wa ikeme.
0: Kwa e ma o ga ba wa go ba. Jo o ga ba go ba ja to.
1: Ba
0: o ga
1: je
0: da wa
1: ga tala o tshegena ko ye. Wa se bona
0: go
1: ena ya sa le bona. Home club wa itse ga kho. Gwele ke bona ka o so fitile na.
0: Wa ke ri tsena da de o ka so ta ka o so ta. Ye o go ba se tsena ko ye no ka o tsiba go bo so pa no la o ha he. Lo jile na go elo jile ntate. Ha ja ntle ke re ke ma sa sa tsere wa se tsama tutu siu. Mo tsia go tsaba mo tsama tsaba mela tuba ne mba batho ke le ke ba di meri sa ka o fela ma ida bo go ba ne ha ke dire ma bitsa bona le bona ba se dira ka ka o fela ke ke ke ba ga ga ga di ga di ga di mo tswa pele go wena mo ga ke le we me bo lo ntshile a bu tse ka fungana o kene e a se ya la ke pipita le ena e ka nna ba ntsa ba tla o kena tse tsa tlo ga ya ga ngwane Ya le bo wa mngaka.
1: Ah ke le bile a holo.
0: Ha ke ntse jadi.
1: Ya, ke bile go ya lo ke mashume a magago go fuga le tsho rena ya braro ke mashume a magago go ya go renyane ya bone. Jwa le ke ga ke tsa tsena sentse ile ha ke phuta. Hanyane hanyane qola. Tsa go ya. Hanyane hanyane. E fela ka matlama go. Haile.
2: Ala mato le ka magete
1: ka ofela
2: o ba ka ofela ha rona ke se tshabana sa go monta di mela
1: da di
2: e ga ba o phetse wa mogolo wa ka
1: ka nnete ka mohau wa mulimo nka utlwa we
2: a mohau ngwana mehle le gona ga o bona go ka nnete ke kwetsa e golo e sala o mphitlela e makete fela a andate ke litile thojane sala ke ena le wena ke a utlwa mme se bueng gantsa kena mono a jabajaba pela gao mono a dithetlhe ya ka nnete ntate ke a utlwa ntate mogolo mono a ntse a ipolela ke a mo utlwa ntate a ntse a ipolela ipolela ke a utlwa le kgaitsedi keta go feta mono ee nkgono gale ke lela ke llela go leta thojane ba motlou ntate ntumelele senke ke bulele komporo ke theowe le bona
1: ea theowa ka bona nta
2: Anke ke mathe ke kale ka kwana ka ntate ga mabanta ke re ntate mogolo tau ye tshehla o na le ntate ga di buka pela gae mono o tla tla a feta ntate ka difanora pela gao mono ke a ditlhoka mona le oring le kgenere be tshehla kgaitsedi yaka e teng pela bona mono mme ntho tse ntle di ratwa ke botlhe ka fa nkgono sheba nako le boteng ke mathe ke ka meleleng banna aeso ke ka meleleng ga ka lebakana ge lekane e kala odimo kona mosoding wa tswedi ke le tswedikana ke re mme ke eno mole e ya mme o sontse o mbona mole setlhabathebe kapa ke etse tsena kere tamatu le tapeng se sabathebe a katela dibinkeleng mafuka a siminyane mo se ha yeto a ha siphilane ke re tsohle tse o ka metsweng ke thaba banna tabantsa ba ile aburoko ka o fela ho ya kumpharane jwalo jwalo nge se dipedi ke theuwe ke tle ka tswedi ke ka mono matianong a tsela tsentle tsenne ke re melao ha le emelo ke ntate moholo re fuwe pallo a o tsitsi pone sa nthetsa sa ge ke motle nkgono phokolang ho tsannang nkgono re tla fuwa ka lereko mono moketeng maqheku a thabe go be monate ka sheko ke re ntate ha o sa tsebe ha o tsebe gore ga o tsebe mamela ba tsebang ga ba utlwetsa gore ga o tsebe ke gona o tla tseba he gore ga o tsebe ke re ntate mogolo leruo ke nako e be tabola moswang ke re ntate galema di ao sele wa mokwena banna mogotsi yaka ntate galema di ao sele wa mokwena a mangwele a makhutshwane a mangata a maile a booko ngwaneso ntse ke le pela gago kere ke tshwana le semaku ntate ga eba wa seba semaku ga o sheba mona mo o tshelwang dipetogole jwalo-jwalo o tla bona ntse dimatha dimaku pela magoa mona maotong mona le nna ke maotong a gago mona ntate jwalo ka semaku fela nka etsa phoso ga ke lebala ka gaeso ka mane ka gaeso mogolo ntate matla selo fela ga a se kgweetse le ntate ga o tse sengwanang ditonositse ba dumedisa ka go fela ka mogotlong ka mono batlo kwa bano ke bua ka batho ba mankgalefotha batho ba seana se gaule motono se a sa gaua sa tlala legogoma le motlha o tlhajwang le motlha o sa tlhajwang le ntse e lengga ba bua le nna ntate ke sekgolo sa batlokwa ke go lefatla tjena empa se lao tšhaya dithapi ke tlou ye tona ntate wa katle tou ga e matha ya sekama tou ga engwa e ka loto la pele ga e ka engwa ka loto la pele go ka senya tlou sekene ka leng e le motseng ntate ditse go wena ke setlolo sa batlokwa ke go lefatla tjena empa e seng lao tšhaya dithapi ke tlou ye tona ntate wa ka ka lebitso ke ntate matsogo gona a sebeletsa mmetso ua aloka ga ke rialo ke a se
1: ke ota ikhotswa ya te go dula mashumeng a mabedi ana le metso e mhlano re ya re totoba handle go rinyane ya bule hora yani ya bu ikubwe ka ha le ho
3: ha tlo ka ba ha
1: ka ofela
3: ke sa bana sa go mori ne a mtho
1: da de
3: ke la ntse ntate
1: ka nnete ya modimo ka mogau wa modimo wena o ntse o ya kwa
3: ae nkate sekababaana o phela gantle ka mono ka mantshenyane ke kopa ke tatholane ae
1: ntadi
3: ga ke elete e nne ba lokileng ba thabong ka metlha keore mme go tla ka tumelo kopa tshwarelo ke we ntate seoa ditswano wa motlhokwa ke re ntate mpoloke kgotsong ya morena o ka lesebeng o na le ntate pele saeme jaaka lesebeng ke re gono magolo tatojano ka taba tseka o keta o tsela pele ga moo ke gomme bosetsa sa bole seleteng ke gomme segalotsane ke gomme a phemotse tsa dijo tse monnati ke re mme sosa ditlaba tsa katle ke gomme e le tsamaga kopakeng tsa lona ke re ntate matlaselo o sesoma go kwa mogotlong o na le ntate modi a tsebe ke re ntate mogago mo ya lefogeng ntate ya gotlhosotse fumana ditumisitse ke re mme letshwaolanepo go ba bothabothe o na le ntate o tlo a monagana katlego ke re ntate tšhaena ka maputse ke re ntate wa madikathelentle selotane ke re ntate mogolo aua tshetlha ke re mmetsemoditsetse ya thiwa ke re ntate ga dibukwa ke re ntate galemadia seboa mokwena mangwele a makgutshwanyane ke renkgolo gale ke llela o letatojane ke renkgolo ka seotlwaneng ke re mme nna ke a tsamaya ke re mme mphatholole dipasee ke re mme ke apea ka lenyeta ke renkgolo Tete le ka dulo o ka ba dedile o ba le

0: Ya, re dule go alo le shumele metsume medi ke metsotso re le bile o reng ena. Ya buka e bana gore nyane ya bone. Re bile o reng nyane ya bone. Ba re a wena go bua feeling. Ha ke o tsepe. Wena a ke o sepu ha mo. Ha o fisha pele kwa na o ga ko. Tsene di sale ho thu gabane ha di go sale mekadi. Ya ba go le o gwetsa motho ga a ke no tsebe. Kutsi ampe. Sakala hele ka tlhung a lift
1: ka la gato la ka magete
0: ka o fela
1: o tsabana sa go
0: nda
1: le tla go anda te re le bele tsaka tsepo go ya thojana
0: ka ne di kgwetse ka go wena dadi
1: o te se hantle dadi
0: nda
1: ka le di tso ke nda te di nyala mo gana se fela se se chata palo tso tso ha te go ja film on di anda dadi
0: hela ho itse na ke
1: dadi
0: Mohale bona jwe ke uthi ka bo ke mohale su
1: ndade ode
0: na mono mote nki quti ka bo ke mohale su mo mondia mo
1: mondia wena wa tseba
0: ah ke so Wena kwa na zwana na nga bua rwa na ha ke tsebe ke potso e ile a tla gona handle go so hlalose e go go topekwa lo ka nta le kuku ka pole pai go na mo mundi a mo tla palo so so bo ke mo halusu ka pa
1: ke mo halusu go fela e haufi le mundi ya
0: mhm a ile go ntse ke ne ke he o ga
1: go re nka ga ke mahareng
0: Mhm. E. Ah. Ke sa gile so fole bon.
1: Ke go paola da thojana.
0: Ha o biwa lo tati.
1: Ke kala ka wena mo khubua go ne. Ke ra o si se khame di metsi ya la teng. Ku ke le ho reng. O itse o fihlela ho reng ya botlano ntse re na le yena.
0: Mhm.
1: Ke le ka le yena ha ngata ngata fela. Ke re ntate ko isa ga boko ke re ntate le papatsana la mari ya seure. Ke re ntate moholo tau ye tsetla ke re ntate 606 ke re ntate ga di buka. Ke re ntate khauka tlhako phohlo ka le go bo ke re ntate no ka e tlatswa ke dino kana. Ke re ntate bo khala ke botswala le motho. Ke re ntate o hlotsa thojana ko ipatlela gotso ke re ntate Yo go tana ke no ka ya ka hlolo ke re ntate ke sena se batla se kwetse tsela. Ke re ntate e po ha di nya ka nemelala. Ke re ntate matla selo o se fumana ka mogotlong. Ke re ntate mo di atsebe. Ke ga buti mahlomola ke kgogo ya katlego. Ke re nne ng khopotse batho ke lebetse nne ke theose ke lebe ka nne go bela ka mofeng wa peke ke re mme bua ba kena ke re mme khanya le fatseng ke re nne tsa ne se le tsie ne tsene se ponyo ng khono se ponya ka ke zepile morena ke re mme di sa kwa paleng ke di thaba ke re nne le tla le bono ha le ngwe lwe ana anka si ya ng khono ka ka ba ke ntse phose ng kholwa go ng khono tshaba nako le bo day ke re ng khono Khale ke nela go le la thoja le ke mo utlwa e sa le a pota pela ha o mono. Ke re mele ga tole mo le mo ke re ne a matle magabane. Ke tla be se ke khutla hape hape ntate ke tla be se ke khutla hape hape. Ana fela
0: ke tsamaya ke mabuya.
1: Ke go sa ka wa se tseba.
0: Ah o mu.
1: Oh nge go bolelle
0: e ya go shugu
1: oh na ka se boko ke le gholoko ke le kotswana ke le hlaba go ka re ba o ka se bono ke re o yo ntsha mogena ke re bona mogena ke hlabile ke lo tswa gogo nga mo gholwane ha ke fika ka o imu go se hlaba ke fumane ba tsanya ba ntse ba thapisa magole ba go ba ma go ke antsa fofa se kana ya u tswana maletse ne tswana sa u tswana ya ri gogo Nna ha ke batle ho bua haholo hobane ha nka bua haholo nka tsosa moya ka tlhatlhamabita ka tsosa bafu ba ithobaletse se ke di ha ka dikala di nkga boqheku
0: e ba re se tswana se kile sa mphoqa sa utswana maletsi mentse hlana itla tswe re ga ditabeng ha o fitla ka gotla o gantse lengolo o feta da.
1: Ke nonyana tse tshweu ka di bona ga di kenetse le nka nke ya ke ditsheowa tsheya. E lefatshe ne le re petlapere di welang tate. Ke tlaletse ke gotla gape-gape ga ke sheba nako-nako ka ge se fokola ba ne ba ile ga gangwana ga ngwana ke kgona ke ona ba lokolola matlo go kwalla
0: e sale le ntse le itshwagela ntho ya lone gantle bosibu kao fela
1: wa utlwang tate
0: empa go ntse o tshoboko go thwashe ga dina motlo wa pele
1: ga dina motlo wa pele ntate wasamasiu thanki tate
0: ke o taba re na le metsotso e mene fela e tsheletse re a re lebile goreng ena ya bone tsheletse fela ke metsotso re lebile goreng ena ya bone re ntse re lekile thojana a e leto
2: kaatoslekamakgethe
0: kao fela
2: keetšhabanasa kgomo
0: otseakeseyang o tshea ga o tlhoa e sa masiu
2: o tloa ompee da o sa nkgaotse
0: athe ke tao kgaotse
2: a nkgaotsale boe sekolo saka laitho ka ga monnate kare go ya o lankuka ka nako eno
0: heke
2: ntse ke morata gagolo ntate pinela morena tshepele a se setšha kutlwile le kgaitsedi ya ka ithoka pela gao mo ntate matso a sebeletsang metso nkgono kgale ke llela go letatntate sekatamajana ga se llele nkgono bophelo ke semphego o na le ngwana bo nkgono tatai a tsaya ke rata maile goko kao fela ke mokgona e reng ka metlha gore se lerato le re kopantseng ga mmogo le ga re ka a go ana pelo tsona di teana ke dula le botswa mona le tathojane le chachacha ausi e ntle thopi ya thojana empa he o tla banna loke
0: nna o ntse a tshabatshaba
2: o sweetsa ka thata ke ya kgona ga ise kea ke ntate mantso ya botlhokwa le amogele ke nkgono shebana kobotegeng ke mentho sentle di ratwa ke botlhentse ke mametse maitaboko ga tsa feta ga monnate wa tsa batoba tloa golegola kwana lo ena fela go tlame goge go nno ga o tšhentšhanwa ke ga wetsa
0: ga o fetola e sena e suthela
2: jale nna ka nako tsena ge o tsena he ke tse ke di apeng jale kelofola ke le difologong ke raya jale konang ka tshwarang ka mantshenyana ka moo ga o sesega ga metsengwe tse ya lapeng e tlile re batla mo utlwa ga o tswamaane qetelong go rona e tlile o ntsa le teng
0: na o sepae
2: ao
0: bana he sepe yon fabro
2: o bana he a ho lokile ntate ke lele o ile ha ke a tlile o tshita pela o e sa mo tsela tsu a ka o de bo be ha ho lo
0: ga le bo a go
2: o bana he
0: ke o taba haile
3: ra ga tlo go mo ga
0: ka o fela
3: tsala na Ako.
0: Nda. Ndati.
3: Dime.
0: Khoso, khotso nda.
3: Ki la ji jime la ita jo khoso.
0: Ha u jime la ita?
3: Ah.
0: Mhm. Umu fuwe mo la ita o fing o sa o ja.
3: O ise

0: Ya, yeah, re le go allo ke motho zwe nka e bana le fumile nan le metso. E me di fela ka nqane go ra ine ya bone. Izulu khayala ba ga ke mo grupo mo lati. Fta mone ona go tsa fela a re e ba ga ka kaso. So ka tsho lo allo e ha mo gana so ka go fedile ka wena. Ska ba mamela motho a ntsa go fedile. E ka wena. Go bana ho sane modimo tla tswa a o phamikitse go fetena. Ha ile.
1: Tala ga dole ga ma khae denda di.
0: Ka o fela.
1: Ke tsabana sa go
0: nda
1: a bo gigana ka

0: ka thata nyana jena tsatsi nena ke ntse ke ipotsa ona e be bana go etsa tsi bona tsatsi nena ka mora go ntate ano wa mo wa le kholuko ya ene wa le kholuko ke ena ntate lo wa montia
1: e ei we ka mora go etsa bua
0: ka mora go bua mo no go gele di boko tsena tsa hai ka ba ka ukwa go lo go setsela ka nna ba ha setse o ba na ke hola ne ke bone magoloko a tsaba go ka hano a tsaba tlo mona le maolena le tswa ka hano ka le eno a tsaba mo ga o ha kana ditala mo kwa eno e le a me a o tla me a sa tlo boko
1: nna ke tsaba a ile le tsaba go ka ka dipuno ha se ka hano ke nna ha ke so bone ha e tsaba magoloko ha ke so ba
0: bua
1: Buka fela ha ba ithoka fela ke itsebela tsa so sa tlo kweng kwa nna ke
0: a nda dwaga ka le bitswa ke ntate mo kana lo re kwa ha le fela tswa bonga she di mona e ntate ana lo tswa fa o tsena kana go nngwe e ho le mona ati ya le kana a re re shaba ka ma go fana go betsana ha di a goga
1: di mapha
0: ba pha go re bela ma khuga ba fokola bana di sa fumana o fula bomba a go nghupotse mo hana mo mo ntate wa ntseng a ga ke montia hana montia o ke tsela ka po ke motse
1: a e tla me ke motse
0: a ha go hopola
1: ha ke re ha go e tla pala tsotso ha ke re le teng ke mola mo mabotho ana ile lo ntsa mogana mo go siana a eteng
0: e tla ha go ha go hopole o tla go hopotsa e bile ne se ke batla go kena ka mora ha pele ya ha ga ngwana bona le motho a motho jinana ka a fitla le sutu mona khalanyana jinana e le tona kholo ya o kae kae ya ba ulu gelwa ka ka nthwe mo hana mona yena motho eno le bitola ene le ona montia o
1: o e ka nna ba tsela yo go e re le suka e ha ya ba ditse ka pomo
0: una le ntwana fitse ya gaelwa ka motho eno o thumontia ke a bona go hana bonu bo mahalo suku mono ke khale nyana go le sekiri betse na motho tu ha na le bo stand ya ho kae e ne be le le suthu mona ya ba se gaelwa ka ka swaka seno ya le ntate go ka se le motse ntwana montia montia montia ya montia o ke nna ona umba hela o le go le ntate se
1: ga tla ukwa ka yena ha ka hula
0: ke utla go ke ya hola le gine gire o ho ntate ke ne ke batla ho nka mofa o mona ke sa sa se dikitse mona che ke a le fu ke tswile ke nthwe ne ke tsebang ho bua kana kwena
1: oho
0: le ne ke batla ho o fa poela mo no ha ntate ya no a di phaphatha e tswa le kukwa ba gona di o le di tsela le tswa ha golo banna
1: a se re tsona di phaphatha tsebo
0: e ha go anuka mana ka bana wa tloya no ke ka letswa ile na le ditholo na kwa di bang ya le tswa di papela tsena di bele tswa ya ho ulu ya le batho ba ga ba lo di reka di ba hlole ka letswa ile na ke ah bana le nna menne ke batla ho dinga tsa dinena ha bo ke le tali ena ntate eno wa di papata hle o ho bana ntate ga di buka bana ka ba o ka bana se kampang kutlwa ho ke bile ka di papata tsa hae ntate ra mangwela a ma khutsho ya wa mo hopola wa le kauta e ya bo le ena o go ngudubedise tsena ha o ka mmona bana o tla tsa fitla ke nako tsa bona tseno batho ba bidi ba ne ntse ke ba bitsa ba be ba ile ba ikela kwana ha ga ngwana e ba hata mo no ntate la o le bua lo ntate ha e reng ke ba sutelo bana batho bana bo ha e sale ke pinya ba tla kena mona se nna fela pindi na go dile di ka le bua
1: ke le bua ai ila go alo me tsutswe me ka e le fumbele na le metso e supile mfela ka nqadi hora ya borui a a e go go le ke se ke ga bobedi ya bone se ka ke mantsi bua rwa highlight
2: ka la ga tola ka magethe motlokwa
1: ka o fela
2: ga tsabana sa khong
1: e
2: ya a ke a utlwa go tsena le tshala sa house o potileng
1: yes
2: le bitso la ka ke nne ga tlo le molemo ke ka mona ka kuting ha tate mogolo makwae
1: mhm
2: ke ka tlo le molemo nna ntse al tempo tsonyeng ke o ya ntate bi ne la mokana sefela se se tsa a tate bi ne la mokana hle ke se ke batla batho ke batse bo hlakelwa a ka

0: kelelo ha wa hantle hantle ka kotlo ke re ke motho wa kuthi ha ntate mogolo makwae ho hlake ke motho wa kuthi ha makwae
1: mhm
0: ya lena o kwantsa re tla ka pa le tshoso ha o feel mondia mondia ke no ka o ne pila ho le motlokwa mo ra go bo tsena makana mogosi ke hona mondia e ka mona ke nokeng bo go go bo thumbule ba etswa ka potnele le nye simang le bitswa ntate mondia ba ba segelwa ka ena bo peta o etswa ba ne bo swelang bo ya ndibilonya
1: oho
0: ke hona ka mondia ka mono keng ena e ke leng yona ya kuting we kenang semku ke mondia wa le hantsa ga tlapa le tshoso ke motho wa mohale supi ne ke gata ga tshoso lo ba batho ba bang ba tla rentse ba batla go bona ba bang ba fumana le ho huila bogoko ka gore nense ke batla o thuba ke se itseng a ba fumana le tsamo fa mo hlala go na tla itseng jang ge le le tatu jana tsholo o tlo o kwantsa ge go tlapa le tshoso ha o feel mondia ke tla go la mohale supi ma jantseng mo no ne ke gata hana tshoso ha
1: oho
0: wa u kwa ke ja le lwana ka nnete ke mona o tsibile
1: e ho ga
0: mudunu si e si re ke khobosha na mokana mogosi bo go go bo o mana ne hantle mo nopela thaba mogosi mo e seng fatse o hona mo a ka nnete ke bona ka nka nna ka ba mme gaoa ke ntse ke o mametse le maila bo go ka o fela lo yena motlokwa le mmino o monate o ntsong o letsa ngwane so ke se ke ile le bona ka o fela kutla thewa le bona a thewa le bona tate binela mokana se fela se se tsha ke se ke ile dile le yena tate binela mokana se fela se se tsha lo wena le botle le bona tate mohulo tau ye tshehla a thabile a hura ga ne go khudi ntshela ha e mo ga o ngona ka nete e sebe sa lo ntse o bua ntse se bo hlokotsa go batho ba na le
1: a bona wena o pere ha o di o di e o di le ga tana ba
2: haya fepe han
1: etla go etla lokela e ke ilo hello fu hape re tla bua le mashume a mabedi ka nqane go ga ya bobi a ya bo ndi go itse e na shume a mabedi ka nqane go ga ya bono go la ke tsibela ina bobi ke kopana ka ile ha ile
3: tla ga tola ka mo
1: ka o fela
3: e shaba sa go mo motlo
1: nda
3: o tla ke tlisa ke meno ke nna ra ka tola molelo.
1: Mm.
3: Sala mpa mo se ditse ya wa lo sa di ya ka bane. Re mo ke se se grande le motse. Ma shume ya malidi ya mesene ra go ke sa lefu.
1: O ntse wa lo sa di ya ka ba.
3: Ke ya go sa di ya ka bane mo.
1: La ka ba ni tse na le di se di etsa nge di ya nyella ka ba di a tswala ke ding. Ho lo ene ka nna ba hadia te ba le ha o thuse ya e ba o so bile o qedile di fegile ba
3: a ke ba le la ka bana tse motlokwa ha o wa so wa seng o bona o sona le nyane ha o fide yona mo
1: mhm
3: ke yona bo thata bono a tsona di nyata ya le a ke me no ntate o ntse tle mo e ke ntse ke batla mme Titima wa go ngwa a ka tsong ka le mele ya la lena a bolo tshela ka mana ka go hoga ma
1: le mela ma
3: la nne la ka tola mole
1: oho
3: e ya ka leng ke ka le tshela ka mana ka
1: go le ha o sa na thuso ka go hoga mo no ba metsi a sa tlokwela tempe he ka go ntso sebeletswa ha ona taba ha ke bona ofisi ha di so kwalo se o sa ka
3: a ke go tswale nete dima wa go ngwa o tla ba qetella mosebetsi wa ha sa tla sheba na o tla bula ofisi engwe
1: ho kae
3: fa go go le tsho ba ne e to go ngwe no e ka mono ya pa tshwaguwa ke na le tshepo ya gore e ka nna ba se tsofi tsi ga mo
1: e le ona na munye le sone le bi wing ke ntseng ke bona ka mona ba qala ka ntho pele ka bo go bona bo bulelele pele ho tsena tsedingwa tse ba tsona ke bo hashana fela di tshwa go ditlwe
3: Ujalo motlhoko.
1: Bela bona ene le molethe mahadi wa bogo go bona iko. So bo bo bo ka lo leno.
3: Bo bo le le ha ka lang go bona
1: sa le. Ke sa le ke tswa. Well, the one in Mbappé, and give one happily bully little Huna Huna Bills. Ah, she won't have to ask your best of fee. Who was a radilla?
3: Allow a gelada like the bar. What's the last Lamon Gisheba? Is the Gelega? I have so I got to go boom. I get a blue, you say, I'm on the driver, and I can make it to Chevy Hampton.
1: Mhm.
3: You want halfway at Taraga in any illegal removal.
1: I don't know. Ha ne ba ka batla ho re ba betse mochacha fase ha ine le tsietsi ya bona ba ha ntwena ho ha ta mo leketa o kwaela yo lela ha bo ka ba ba hlepa ka ba ba itsa ha hona monyetla o lokile o wa le ka bulelo ka ofela kwa
3: e ya zutla ka wa le bulelo ka ofela nda
1: ba le bulelo se move wa khala le fele be kwa
3: ha ha ko rata di ai mo pa ka ke ntse ke le te mo tsena ha o e re ke faela nne ntho tsentle ke rata ke botle a tsa o fe monyetsa wa gore ntate le wena o kolo phomola ke se ha ha mga o to tlo sheba mabaka a mang
1: ka nne
3: a ntate na ke le fara la nne di dima wa go ngwa o ntsa a ntukisa gore go sane batho ba na ema le mena bona ba tlo la ke tse wa putha ke a tsela ka sa ga sa ke
1: o ro putha male me a bua nga holo
3: e ya na bua gore ke tswa putha mona ba bua ntla ba tsitsa ditsele mo kwa
1: ba ba le mmamo khebege
3: wa bona ka mola ka monti ya le lo wa ke tana ba putha ntate ke bona ke isa ka le lo lo ba ne ba le o ntsa ga pela thapa le tsotso monti ya ha ge ha ge ke mohale tsitsi ke
1: he bon
3: e ya le ke tore putha le lo ke ntse ke la butinya ngwana a tsitsa ke ngwana a fela wa nne tinyane ke moshana ba palang ka mmoloji ka khana butle ke bile ta mohala netlo ke mona ke nne tela lona mo
1: ntate
3: Aquí moro a nuevas.

0: Ya, re dula jwalo ma shuma mabedi ana le metso go bomfela ge sentse re ha ba homenyeletsa re tsa tsena re phutha qola tsa go boya ka haketse ka ina nako ma shuma magago handle re lebile re nyane ya bokae go re nyane ya bohla. Ke go ma shuma magago foga letse go ra ina ya bona re ke bona gona ke di ala di khala ka ba. Hai le.
1: Ala ga to le ga magete.
0: Ka o fela.
1: O ba ka o fela ha rona ka tshabana sa go bomolo wa ka.
0: Tati.
1: Ntate madume ha a se letswe tumediso. E le petjo la rona ba sotho.
0: Ee.
1: Ntate ke kopa nge ke tshwe le bona.
0: Ntate.
1: Ntate se nonori se mahlo a koma. A dumedise ka Belcom mo machabeng mono. Ya bo Virginia. A buti ke buti pele a ka ho laolwa ke wena morena. Ere nge tshwe se ngangata. Ba dikela botharela. Ke ala letso ka ofela ba dumedise. Ntate ho leta thojane o ipatela kgotso ka dimela ka ba ka ananela ho jwalo. Ba dumedise. Ntate po a dinye ka ne molala. Ba dumedise. Ke fetela maleta thojane ke a leta ka tsebe ke yana. Ntate Thabiso Mofeshe. Ya ntse ngwa manya moholo wa ka ke leta le wena motlong wa Yeso hle. Ke ga ile to thojane ka le ka tloka magete. Ke se ke ga milili ha ka le ba kana ke le tikane. Ke re ha ke ukwane le ditshwa phoga ha ke di ba tshedi tshwa phoga. Ke tswe no nyane ya mesong. E tswa ga di bopotse no neng ba nna ka ba tsaketsa phoso e kgolo. Ba thaba ba dumela ka matlatsane ka mana ka pa ke fela ba nna ba ikhantsa ba ka matlatsane. Ba le ritwa mme tsinya ba itsepi a ke ala le tso fela ka mona ka matlatsane. O lo akantse ke le tile thoyane le wena jwalo ka go tsepedisitse.
0: Ehe.
1: Ba ya bo kwa mangata ntate ba dumela se. Ka melele nga mo ntate mo gadile teba ba dimedi sa ka ofela ba tsitinye a sele masiba na di khukhune tsa bana ke di batalatsi ba ye reng ke ntate ba dimele ka ofela a swage ntate se piso ntate Philip ntate se piso tsadi dimela a nhle ka mono dimela ka mono ka melele e tsela ga tua she ke itse go wena ke se tlulo sa batlokwa ke ho le fatla tsena empa seng la o tshadi thapi ke tlo ye tona moholo wa ka she ka lebitso ke ntate hata bolo mpenke e fete empa ke kgomo ga ke ditso le leng ga o sa batle o tshwajalo e re fela ntate matshoko ona a sebeletsa mmetso aaka ga ke rialo ke a sesea sebaka ntate wa ka o tsamaya gantle feke sa le go ke tswe ka monate
0: ntate
1: kwaka
0: ke utaba nnete gona kua letlile ke gametsee le kwane e lelabosi bo boela dibatana di boela ka matsabeng di go wa boselo le tsona di buela ka matsabeng go khuni di teana le di batala di tseleng e haoletsina ke ha di go khuni di teana le di batala di tseleng go ba buela ha o ntate go bua boselo go buela ka matsabeng lo ipato go panele motho e o tswa kae ka o na hana o iphohla ka lefiki ha ile
2: ha ga tlo ka magete
0: ka o fela
2: ba tsaba ma fa go
0: nda
2: ntate le tsela yo a nyenta ntate
0: ka mo ha wa modimo ntate wena ka ba ophela kwa

0: Ndabe.
1: Nda.
0: Genda tebi nela moga na sefela sefe echa. Taparo soso hake wo. Ja vile mundi ya ikze ki choka se de ta ki cholo aro ndabe.
1: Nda.
0: Ndabe. Leki le wana tenki mona ndate waka. Kuka ndate are ke poso. Hake reke le saba khoka le mao. Ka sebonong. Ha ke poso ke seboko saka seno ha ke le seboko saka ntate ka wena ba hae ba kholo go hana le le le le tsaba ngo go ho nka poka hano a o tsiya se le kholo go yino
1: o di mo tlantsa itla
0: e a e ka ne ka mo di mo ha se ka ba le ka a kena seboko sa hae so
1: mhm
0: Ha se tsebe ka nnete go nya magolo kwe makotswana mahlaba go ka le mao ka sebonong ge tlaba jwalo ke lo zwentsha mogena ge bona mogena ge tlabile ntate ke ga nnete demono ke bua ka phatla e phahaneng ga ke tsho jwalo
1: a le nna ke tsebo ke tsebo ke tsebo o le bua le tsho jwalo ga ke bua le fela empa ke so le bone ga ke re ke Ke tse ba fela go buthuwa kwalo. Go tswa ka maro ha ke so bona.
0: Go tswe yena tlo ba tla mo hana molong. Go tswe.
1: Ne ke re ke tse ba kwalo, ke tse ba tsa ba tlo ka hopolo. Ei, motho se ka ikenya tsotso dina le.
0: E ka nne.
1: Wa ke tsa ntshunye ga re tse mo nla batho.
0: E ka ntwe se nya ha o ka nnete.
1: E nda.
0: E ha se ke ba fere ka na hape hape mona. E tsile go ela processing ya mo hale suku. Ba sa kele hantle.
1: Mahalo suku.
0: Ke mahalo suku ntate, ke ikarabella ona te ke profesing ya ka eno ntate. Fela monti a ke ena fela ka mona, ha ke tsholwa le ke bua ke tira ke ke ena fela ka mona. Ha nke le ka etsa le hora ha ke ya teng molo ntate. Ntate 606 Yena la haile mola a tsholwa le go go tsoba ke yena mongata ba tsena. O wa se wa na re di tsiki. Ona mo le mo ntia mo ne ke di ntse ba ya ke mo zwentsa. Ya le ke a makala ka ye go le ha sa go tlile se go ile jwale. A sa isa dipotso fa ne ke mo supisi.
1: A sa o makala.
0: Tsela, na dira di tsake se go zwiwa. Ka ntse sa nke sa jwa mme.
1: Sebe sa ka pudi ngurile teng.
0: Una ba sa mahale bo ngono ka se o tlwane. Ba ne ba ya mphati. Ka le se go thulana teng ona ona ona teng ona mo le ke ba dinedisa mo ka nnete. Yare ka je go le na o pedile. Sa go tlile se go le ntate 606. O sa batla dipotso, o sa nke sa dipotso ba itse. Ke ana na go bona na a ka brazi ke mpula mona. A re he pula pula pula ye na ntate me kuku. E se le yena sa la pele.
1: He wan.
0: Ke nda ke fixo ntse ke go grande ke motho wa lwa mbane. Eh ha ke ke nka ba ba di ba ba ga go ntate.
1: Eh ka bukutswa yana fela.
0: Ka bukutswa yana
1: fela ka mudinyana.
0: Ke re bo ntate mogolo le bo nkgono le bo ntate le bo mme le bo abuti le bo ausi le ba le tanka tsela ke re me ya tsebang se phula mme Paulina motho go nkgono masala mo fadi mme mapato mo fadi ke re le ba ipitikang le ba kokotang ya le tal le bona ke ntate bine la mogela se fela se se chata pa le so so hate bo ja o vile monti ai zama siyo
1: yo taba
0: ya ndinda tay
1: ke ha ke etsa tjena ke nka se fele ke tla boga ka mora mona tlabile ga ke se ntse ke lata ba fiela ka mora se fela sena sa thobekile fela e tlabe se ke lata ba fiela.

0: jalo ka gamaela ba labela metsi a molatswana fela o bua le monna le moya wa ka o labalabela wena Jehova Bodungwana e re ke utlwe gore naka mona ke a re fiellang kapa tšha goba nako yona e a dumela pileto
1: ka bega jale ka makgetho
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo
0: nta
1: le phela jwang entate wa ka
0: ha ka moha wa modimo ntate ka bo yona o ntse ya bua
1: o phela hantle ntate
0: nta
1: ke kopa o fiela
0: ha o bijwa
1: ka lebitso ke ntate binya la mogela se fela se setšha kapa le sotso gatebo ke ao file montia
0: nta
1: ha ke re lengolong la jobo jobo oge le ha metswalle ya ka e fetogile basomi matlho a ka a lebile go modimo ka meogo go yanela motho go modimo motho go modimo go santsana go tla feta dilemo tse seng kae ke nto ikela nne ke tla tsamaya ka tsela e le goreng ke nka tlhola nka guta ka yona pefumulo ya ka e a timela matsatsi ya ka a tima le ditlaleng ke metse go tshong gore lefu ke ntho e teng lefu le kopanya motho le modimo wa gae ga o ile wa tsamaya ka tsela ena ya lefu ga o bobelwa o gutle ka yona gape ga o ile wa ya o ile go tshong goreng mona mo ileng gona teng monate o teng gobana ke soka ba kutlwa gothe motho a ile a tsamaya ka mothati ono o a gutla ga ke soka ba kutlwa gothe motho o a gutla go tshong lefu ke le ngosa le molemo le kopanya motho le mmopi wa gae e le mokana modimo ntate ke a leboa se ke a leboa ke a leboa ke a leboa ke ntate bina la mokana sefela se setšhata palo so so gatebo ke ao file monti ya ntate
0: ke a leboa ntate letsatsi le monate modimo a wetse ka gore le gore ka jeno
1: ntate ne ke gele wena o bele letlhage le monate ntate wa ka
0: ke a leboa ntate e re ga re le mothathi mona ge nke moruti a re phethele mosebetsi o na ka thape ha e leto
2: ka tsatsa go le ka makhete
0: ka o fela
2: ke he tsabana tsa go mo a sa masi
0: o a sa masi
2: na ke a tsiba go ke le ditla le nke e re ke mo re a mbohle mo ya le ha ke tsholo a lo ntate e khle le le tse ka tsepo go e tsoya ke la ka u ka ntse ke a tso ho a se le sa ne tso wa ne tso a le sa le ntate e se ndo ke se ma tswa ho u la mo
0: e ke la ka mo
2: wa tso ba ba bona o ka ntate e se no
0: hinda de se no go sa jo no go bola ke sa ga o sa ngi a fal fatseng le ka kwano ha eba ke hopola hantle e fela ke hopola no le vele go hai ntle le ba ketla
2: Oh,
0: ulale mala, mgatua umu. Hakiri wale baba nga ta wawo sulibizu, hana ye wiki.
2: Wale kane. Hawa lasa umu wabu kipawela kani.
0: Kani.
2: Udate ampama shakule kumbo unye we hai. Ubane yedwale usabalo haa kani kaa. Kile wuhe, kulo saka simpiel esing. Gore ke be boruti wa tsatsena la kajeno ke a okomela ke phamise bogolo ba modimo gobane e ne kgolo ga me gauselo ya gae o bona bana ba gae ba mo tshepang ka metlha o re babaletse go fitlhela mona o re phapata ya letsatsi ka leng wa tshwarela ditshitong tsa rona e le go gore le gona ga se re go tsaka le bo ke ba ga se lo ha ke mo le go ga le ka dikgase ya tsohle tseo a

0: ka tsona ke mo leboge ka motsetsi o matla o phetilwe ke mai a bo go metso nyena ka tsena la ka tseno ke be mo di wa kolo ena ntate le le tse ka tsepo lo ya tsotsa o ya khani le go lo yena ka ka tsone ka mathetse le ka matla a o mphile mo na Jehova a go re le se a tla go tlela hai a lo phumula a tla go yena a go ke a go phetha metsebe e tsa tsini le na la ka deno ba tsuba ka ka makhalo ba ba ba le le ka ma le ka melele e le ma ja go go ba ba mo ba lo ka tsa ba tsuba ba bona le ne ke te ka ma yo me tsuka tsuka ndate ya mata o se ka ba be ha tsile tsong ya hao go go ba a tse ka go e putswa ba tsonye le go e mo ba ya ndate ya la so se se go tla di petha sa tsile na o go go ka tsaya ka tapo ya le ga to go di petha ka ba ka ba ane sa o le bo a go ane go temba hao ma pelo bo pelo ba rona bo go kwa ka bona a khale ba ma ditso a ma holo a ka tlo tsang e le nna ka tele a mo a le la mo ya o hala lang amen
1: amen
0: se le se tlhaya ka de sa ha ka o khotso mo di wa o lo ke ke mkhono e se bana go bo te e ke men to think de ha to go bo tlhaya ke ya le wa hema ka tswa wa go
1: ke le bila go lo ntate e go se ke modimo a o hlono lo fase a ke re go le tanyo o fie se motho a ntate tsa singi
0: eh
1: go le thapelo ye tswa ke ye tswa ke
0: eh le sa me o die la le ke ke se ke la o lo tsile
1: o le tsa tsile bona ati
0: o tsela o kha me a ka ntsa ke tswa no ha di ye ga ka re ntse le di tlhole ke ya na ka tsong ka le
1: le la ha le le a
0: botsile
1: ha wa na a tsile o la ke le thank you ai ya ne di sa le ha re le mona ke se be di se o tlo mane ho re nyane ya borwa mino mmidi o tla bua le se mbona mane mona ke lo kolla mona ne spala mi ho ga a thewe pere o ke ka le ngile nna gwele ke tshwanela ke suthe ha gwele etswe e sena e suthelana le bitsola ka ke re ke le ga jampese ke motlo kwa ka seboka ya suki mogotlo mmane ha le tsama ke motho wa makuru wa mogaraka wa ha sibidi wa se ana se gawile motono o sia se a gawo a satlala le gogoba le motho wa satlala gwa ha motho lo futa le ntseleng ga ithuto bolo mona le re phuba botlo kwa ba e bua magapetla ke batho ba o gholwa le dipuduma we pele nna ke buisa go alo ke mokana thapelo mokana ka o temba wa stroho wa batlokwa mokana ntse a qethu sekongela ke mmamarirelo wa dikongela selwane se maiphuiphu ge mangqokwa ba ha mangwane le sie mohlomo go ba mongatha ba o fitlhile moqhaisa ke namane e ntle molala ya gage ga ileng kokoto wa sefubeng ba tsamao tlhola mokgalagake tsamao tlhola kwela ya le thuta go ne a re iqoqa ge isiela bakgalake mme a ke sebedise mo ke sebeditseng e tse go tho sebetsa go sa fitlhang molekane gobanteba tsa mokgathala a ditsefo go motho mokgathala o tshwana le go tsofala e tswa bogoba bo qala motho monwaneng bo ketelele ka godimo a lengole fele motho a tshwarwa ke meno wa kuku a phatlha a o maboko ti ya menagano a re sitlhe a ba ile masitlwane mehabo ya sala e phutha bosawana e phutha setopo moya o fedile nna ke re le gankašwa kapa ka bolawa le fulaka le tsebiswe bana baka le tsebiswe tebogo le re thabile empa ya bana baka le le iphumule mego le tsebe go ngwane motho na ke kapelwa maonong kapela bo motla ka bomega ka jane nonyane tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse o ileng fela ka pele go theko tsa marumo ke re ke se ke le go malogo a mabe go ile wa le go a o swile go le go a o kunyakuka mabi gale ke tlola dithota di emege le gona di emege mahata bathotlhelela nako e tlang a phulwadi ke di phuleng felane re dikgotse di boya sakeng tele e kgopa jamao.

Sena ke seyalemoya sa Lesotho se a sa maqhubung a Medium Wave le ho FM ho Medium Wave re fumaneha dipakeng tsa 639 kHz fela ne 469 meter band athe ho FM teng re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz boithabiso tswelopele le thuto ke moqobelo wa la mashome a mararo kgwedi ke ya Motsheanong selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng mme metsotso e mmedi fela ka morago ra ena ya bohlano re ka mamela jwa lothapelo wa goseng e leng thamiso e re bulelang letsatsi morudi mosito kgwedi o sa ntse eme meela.

le bophelo ba hao. O dumediswa ke yena Mogodimo Sito, Mogodimo Sito o fumaneya gona sebakeng sona senana sa nna sa reta. Mamei, ke batla ge eletsong la Ntate Modimo, buke ke ya Ezekiele, kgaolo ke ya bo 36, ka temana ena ya bo 26 go isa go ya bo 27. Re rapele Ntate, ke a rapela gona jwale ka lebitso la Morena Jesu Kristo wa Nasareta, ke sa tlotla ke aba lentswe la gago gona jwale. Mamedi ke eno Ntate, ha a qale letshega lenana ka mafolofolo, a qale letshega lenana a tletse maatla a moya o halalelang, a qale letshega lenana a tletse lentswe la gago ka lebitso le letle la Morena Jesu Kristo wa Nasareta. Amen. Bibele e baleya ka mantswana e re, ke tla le neya pelo e ntšha, ke kenye moya o motšha ka gare go lona, ke tla tlosa pelo ya lejwanameng ya lona, ke le neye pelo ya nama, ke tla beya moya wa ka ka gare go lona, mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse gore le boloke ditaelo tsa ka gore le diphethe. Jwale mamedi, ke Ntate Modimo lentsweng la gae o re ke tla le neya pelo e ntšha. Bibele e bua mantswanana e re, boloka pelo ya gago e tlhwekile, gobane mehlodi yohle ya bophelo e fumaneya go yona. Re tlhoka re be mefuta ya batho e elelwang gore na ka gare go dipelo tsa rona na re boloka eng, gobane bibele e bua mantswanana e re, molomo o bolela seo pelo e tletseng ka sona. Jole Ntate Modimo ore, ke tla le neya pelo e ntšha, ke kenye moya o motšha ka gare go lona, ke tla tlosa pelo ya lejwanameng ya lona, ke le nehe pelo ya nama. Ga tlhoka re ke rebe mefuta ya batho, mamedi wa sealemoya sa Lesotho, be e leng gore re a sheba gore na botebong ba dipelo tsa rona gantlentle ge rera eng. Pelo ya gago o e buletse eng? Pelo ya gago e bolokile eng? Boloka pelo ya gago e tlhokile ka go fetisisa, gobane mehlodi yohle ya bophelo e fumanwa go yona. Motho ya molemo o ntsha dipolelo tse molemo letlotlong la pelo ya gae, empa motho ya lonya o ntsha dipolelo tse lonya go tswa ka letlotlong la pelo ya gae. E le gore ntho ke batlang gore ke bue le wena ka yona, mamedi wa sealemoya sa Lesotho, mesong enana, ke kopa o ko o shebe botebong ba pelo ya gago. Pelo ya gago e tletse eng? Pelo ya gago go dutseng go yona? Go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng ka lehloyo. Go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di leng maqeba. Go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng matetetso. Le ha ke bua tjena, go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di dutla madi. O hloka o ele hloko, mamedi wa sealemoya sa Lesotho, mesong enana, gore na pelo ya gago o e dumella gore go kene eng go yona. O dumella gore pelong ya gago e be eng seo e leng gore se a dula go sona pelong ya gago. Ntate Modimo, ke tla beya moya wa ka gare go lona, mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse gore le boloke ditaelo tsa ka gore le diphethe. Ke mo kgona bebele e bua mantswana bukeng ya Baroma 8:11, ha eba moya wa ya tsositseng Jesu bafung o phela ka go lona, wona moya wona o tla phedisa le mmele ya lona e shwang. Ka mantswe a mang, mamedi wa sealemoya sa Lesotho, mmele ona wa nama onana o phediswa ke moya o ka gare go wena. So moya ga o tswile, ke mo kgona ga tla o bitsa setopo, ha moya wa wane le nama e be neneng jalo go thwe o bitswa setopo. Jwale o tlo opola gore ntho e batlang jalo e le monate gona tjena, re phela mo eng? Gobaneng re phela mo eng? Ke gobane re boela ntse o le Ntate Modimo ka Morena Jesu. Dikamano tsa rona le Ntate Modimo di lokile ka mang? Ka Morena Jesu. Ga re sa le mefuta ya batho e shweleng moyeng. Motho ya shweleng moyeng ke motho ya go shwa moyeng, ke o a bona le Ntate Modimo ka lebaka la semelo sa sebe seo re neng re na le sona ka lebaka la mang? La Adama le Eva. Empa ka lebaka la ba jole re se re bolokeile, re se re tsotsola bobedi, re lokofaditswe, dikamano tsa rona le Ntate Modimo e se e le tse lokileng.
ke mo gona ga seng re phela moeng ke mo gona bebele bua mantso ana bukeng ya bakoronda wa obedi 517 e reng ka bakaleo motho ha le ho Christ ke mopue e motjha tsa gale di fitile bona ntsohle di ntshafetse ba gatuwa ga hloka go utlwisisa taba enana ya hore abaneneng ha re segele ho mogana Jesu Christ mona ge qadile le eto le le tshala bophelo hona le batho ba leng go bantse ba salletse morao ka lebaka la dintho tse leng go dilatsa ba etsa halla pele mme jole ditaba tsena o fumane gore di o tshwareletse o sitwa go o tswelele pele le Ntate Modimo gobane jole pelo ya gago ga o soka o e bulela lentswe la Ntate Modimo o tlhoka taba enana o bule pelo ya gago o tlhoka o be mofuta wa motho o bulang pelo o tlhoka o be mofuta wa motho o bulang pelo ya gago for sebakeng sa dintho tsa Ntate Modimo ke mo kgona bebele e buang mantswanana e re e kare ga o dumela pelong ya gago o bolela ka molemo wa gago gore Jesu ke mora wa Modimo o tla bolokeya taba enana e kolla ka gare pelong wa e dumela ebe o etsa ebe wa e bua ga o e bua jole ke nako e bangwe etsa eo o bolokeyang ga o e dumela fela o beiwa fela ya lokileng empa ga o soka o etsa ga o soka o bolokeya lentswe la Ntate Modimo ga o le dumela o beiwa ya lokileng ga o le bolela o a bolokeya jole gona jole ke batla fela o ke etse molemo fela tsatsi lena la kajeno lenana o tloko o tswalela bobedi bophelong ba gago dintho tse dingwe re tena re sa tswele pele gobane jole semelo sa sebe se ntse se dutse kae meyeng ya rona go na le dintho tse o tla fumana gore jole di o tshwere athenyana bothata bokae bo moyeng wa gago bo moyeng wa gago o bebele re ke tla lena pelo e ntšha ke kenya moya o motšha kare go lona ke tla tlosa pelo ya lejana meng ya lona ke le neye pelo ya nama ke tla beya moya wa ka gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsaka ke etse go le boloke ditaelo tsaka gore letle le etsa le tle le diphete ke bokgona re seng re bitswa eng ditempele tsa eng tsa moya o halalelang ge mo kgona go bitswa eng ditempele tsa eng tsa moya o halalelang bona soka se o boya mantswana o re ntate ba halaletse ka lentswe la gago lentswe la gago ke eng ke nnete mabedi wa Selma sa Lesotho lentswe la Ntate Modimo ke nnete jale gona yole tsenang o ko eketsetse molemo fela mme wa ka ntate wa ka o ntse o le ka gago ka mono fela bula pelo ya gago fela bebele e re Modimo o mong le mmelang e dipakeng tsa batho le Modimo o mong ke ma ke mogana Jesu Kriste mogana Jesu ka setori ke nna tsela le nnete le bophelo ga o motho ya ka yang go ntate ga e se ka mang ga e se ka nna so e leng gore ga e se ka mogana Jesu o kikiwa ba etsa wa ya go Ntate Modimo ga ona ditsela tse ngata ke mogana Jesu Kriste fela e leng tsela e isa mathoma go Ntate Modimo o kon sala morwa ka mantswana a thapelo fela apelo thapelo le nna fela e re Ntate Modimo ke a dumela pelong yaka gore Jesu ke mora wa gago ke a mo amogela bophelong baka ke le mogana le mopholosi wa ka ntshwarele dibetsaka ke be ngwana wa gago hlakola lebitso la ka bokeng ya lefu o le ngwale bukeng ya bophelo amen tseba gore ga o gapetse thapelo enana he mamedi wa sealemoya sa Lesotho o ngwana wa Ntate Modimo bibele e o bitsa mopua e motšha Ntate Modimo o tshwaretse dibe tsohle tseo e ba ngwana o di entse o se o boela ntswe le mang le yena ka mogana Jesu Kriste ngwana so ka se o nkile mefokolo yotlhe ya gago ga na le swapano ngwanan empa ele taba enana o tlhoo o tlwameya goreng o e dumele o bo o e bue kae ka molomo wa gago e ba le nako he ya go bala lentswe la Ntate Modimo ya go bala lentswe la Ntate Modimo o tlo o tseba go jele o tlo o godise tumelo ya gago o tlo o tseba go itsebana o mang go Ntate Modimo le gona o tsamaya jwang le Ntate Modimo ntate ke a leboga gona jale ka bamamedi ke bana ntate ba qeta gore ba tswale botšha ka lentswe la gago ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareta Ntate Modimo ke a rapela sega se ka ba sa utswa peo eo e bang e jetswe dipelong tsa bona ka lebitso le letle la mogana Jesu Kriste wa Nazareta amen mamedi ke itsaya baneneng o ka tlhoka gore o ka bua le nna nomoro ya ka ke itse ke 58 91 35 19 58 91 35 19 ke temo o tla kopana le mongwe Modimo Sito teng e be re tla rapela le wena mono Ntate Modimo a lokolle bophelo bao ga e ba o tlhoka tlhabollo o tla fumana tlhabollo le teng Ntate Modimo a o boloke amen.

ka bona ka lebaka lona leo taba di lokela go tswa le e tšhaba e jang ka kgaba e kgolo ala mong fela he ya ka re qalang la ka jeno ka thapelo nomorong ya 2231 6429 mmoho le plus 2665 59933

0: o thapelo na ke a tsa batho ba itshaba hampe a thapelo a batho ba itshaba man ma sho ba diamo tso mo mitso tso bizo le fra le tsiyo le ho ra ya ne ya botlano tsiya le mong ya ga qallang la ka jeng 2231 6429 le plus 2665 9933 bona he mo ka tena mo ka kena ngona teng ma me khotso
1: o go se mo hele
0: hela ne khaitse ya motho
1: a go na re tsabetse hape o hane
0: ke o tsiba antle he go wena he thapelo ke ntla a
1: ka me di le bo he mo ka tambotsing a ka mo hetla ona wa ho ke ye tsa le na la bo o ka le go ganda tebi do go le na la ba ne la ni ke ke go le mo tsebetse ka thapelo
0: e ya mgatu
1: wa hala el a wa hala la mo ka na mo di mo wa tshe ma ho di mo wa se le tsa tshe e di tshe se se tlona ha mo di mo wa ona a khe ha go go tla ke ba ni se o ho lo ba ha o ba ne e me ho tlo ho ha ka a me ha o ke se ya ha o ona ba ntsa ho ba ho se pitleng ka me hla ke le na le tsa se le ntse ho ko ena a jo pa o ke ke a ka me se ba nyala ni bo ke ne ka te se bo ha ma di se a tla tsa me se le na le le ma ka me tla o ka me na so no lo ha tsa tso ke ntate bo pelong ga ikopela gore re tlale kgalalelo mesebetsing pe kgantshetswe ke moya o galena ne kgathale dipelo tsa rona diphumolego go wena modimo wa rona dipuisanong tse mamelaane disetong re tshwarelane lelapa kaleng e kebee lekge le mokutu le nang le kgoto le sa se simba go dile ba nyane impa le sokomele batho bohle ba plan e ka tsana le ba yimotsi modimo wa hona ya e kwa ne la o tshe o wena o re tsa di se o di tsana lo ba tse ma bitso a ma go a lo sang ile la date la mora le
0: la moya
1: o hala lang amen amen a ka ntse ke me ma di me o le tsa ka ben ke di tse ka mana ka ga ma ba tsa ka le wa tle e mo le mo ti mo a ka go dikela o ena hle ga tol a go na
0: ke le bo ho mina hane hle me wa ka me ma di ne o le ja kana ka mo gana ko bana motho a thaba utlwa lentswe lena o le utlwa ile wena ya ka mogadi tshepe Thank you, Rato Laka, Kala Lisa Tiam Nat.
1: Okay, do it, I'm back to you.
0: Thank you. Asamo he, mema di neo le jaka ane kamane ka handa demo lo ramabanta. Adi jaga kala mosebetsi ka thapelo e monate. Ba ya tswa e ba ba mbona motho a tla meo ga a rapele a bue le modimo wa hae ha o je botata bona ba isa thata ba go ba khomo ane de je botata ba go ba khomo taboa ke mashomo a bedi a metse me tlano fela bizo metso tso go fraletse yo le ho rayane ya botlano wa bona ha ba hona le taba e ntshwenyang aiba ona le taba e ntshwenyang kala ka hare le lenanong lena he la banyalane tsapa tsa manyalo aiba ona le taba e ntshwenyang ke diqholotso tse golo tse bonalang di le teng ka hare ho lenyalo mme tseo re bona gore hangata qetella di lebisa tlhalanong e lenyalo lekore ga ke tsebe na kebe jwang fela jale ntho e ke e tsebang ye dipholotso ka go fetisisa ke lenyalo mo mamedi a na nako yeo re nyalan re hlalanang jwale na re ke re nahane bohle ba re potileng batswa di ba rona re ntse o re ba qetelletse ba ba le setswalle le malapa a mabedi ke ka hona ba bitswang ka ba bitsana ka ho ke ba gotsi na re ke re nahane le bana ba bo ba lekane ba rona ba no to fumana go ba bang ba se bana le tlamahano eno e tibileng le lelapa lena la bo molekane wa hao jale e ka se hlohlolong bana ah no itse ga hlole ya o hang hore ke re nane batho ba pela rona nako e taba tsa bona di tsaga tsamaeleng ha na re ke re bana hane batho ba na re ya bana hana ha di ntho di sa tsamae hantle batho ba ba pela rona ke bolela fela le go tsena le boemong bo ile go fumana ka nnete ge bile fela le go hla go tlana ka lapeng na ha re bile le dikgotlano ka go lelapa ke nahana gore na ba senya dipelolo kae ba ukwa bohlokolo kae ba bona tsena ha ba molekano ka nkwatisitse ka pang kututse bohlokwang gatile togolo ya le le nna yona ke matha ke ya mane ha mantilana ke bitla ke jwetsa mme wa ka mme mabizo mono bona mme mabizo a tseba jwale ke bona gore molekano wa ka mo le mo ihle ha ntsebetsa hantle ka pa ha ntsebetse hantle na re re na hano rena taba ye ya go be re dula re ntse re bolella le ba ha boruna di ntho tse bohloko ka pa di ntho tse ba mohlomong re ne di ka ga di ga go lla ga le bang na ebe mohlomong di ba ka tsenye go lo kae ho bona batswa di ba rona ho bana ba boruna le ho ba ka mohlomong na ebe taba ye o ha e ba ke lengope ba ke ntsa molekano wa hao le batswa di ba hao ka pa le bana beno ha ile mona tlo bo dile ho ba jwetsa ntwe na le 2231 6429 plus 2 66 599 33 ya ahana mo nna nonli mona teng ya ahana ha go ka wena maikutlo a hao lo rena wena o di bona jwang taba tse na mo e ba mo hlomong taba tsa go na le sedisa tsa mai hantle jwale re sa shebele ditaba mmo na re ke re na hane ba ba pela rona Mame Dumela.
2: Dumela nda de jo. Molele.
0: Mme.
2: Mama Thapelo Sleiman.
0: Mama Thapelo.
2: Ka meleleng ka mona ha mofuthu.
0: Eya mme wa ka.
2: Ke ntse ko mametse molele.
0: Mhm. La hlala wa ha o molangwana go utlwe.
2: Eya ntate. Ke bona eka rona ge le batswa

0: re na nako ha qeta ha ngwana wa ka a fihla a ntlalela se motlositseng bohloko mo ha bonta tedijo ke mamela wa ka ngwana ha ke le ke hore ke bona hore ho kopana ga dule mpase re le batswadi le mane morao ke nela wa ka mora ha ke etse hore re dule fase jalo ka peleng ha ho no ho nyalana ho di dietswa ho le monate ka bang ha se le teng ke mamela wa ka molao ebile o re ha re qekisaneng ka mahlako kwa mabedi ha se la kabanye di teng bana ba kabang
1: eya
0: ntate
1: a tsama ho hlakile mogatu wa baka
0: ke a leboha ntate dijo
1: ke a leboha mme mathapelo sneima
0: o di tumedisetse a sena le tuka mojetse ke fetile pela gao moo
1: ke tla mo dumedisa mogatu ya ke mojetse taba tseo
0: tanki ntate
1: tanki ratolaka e mashome a mararo metsotso bitse go fogaletse jalo hora yane ya botlhano 2231 6429 mmogo le plus 266 599 33 tse kona mo ke fumaneng ngwana teng mamedikgotso
2: ke titimile le nna ke qetile sebaka oho morena o nkgauye o setsengona ga ke moqaka wa tlholo oho morena o nkgauye eyana debiso
1: mogolwane waka
2: ke thola jacob molale le ka qatšha seneke ka mo
1: ee molele
2: ka nnete ya modimo nta
1: ee nta
2: ya ka nnete wa tseba go kenya motho wa boraro dipakeng tsa lone le babedi e ba moferekanye motho eno ditaba le tshwanetse gore le di bue ka boikokobetso nnete yotlhe le tiyo le le babedi go ithagolela dikabang tseno tsa lone ntho eo e senyang dintho kao fela tsa manyalo ntho e teng ena go thweng ke bohlola bohlola e tlile bo ile setsi ebile dilemong tsenana tsa bo 2000 o tla utlwa re ntse re re bohlola bo tla jwalo ka boroko ha re tsebo go laola ditaba tseo tsa bohlola ke tlaba ke itshunyatshunya mosading wa motho ke le monna ke sia wa ka ka tlong le ena molekano wa ka wa itshunyatshunya o nsia ka tlong
1: haibo
2: o ya molekaneng wa mosadi e mongwe o ntse o gona o mofa tšhelete o mofa legato batabataba ke legato ntho legato ke mahala ebile le sefofu ha le rekiswe jale dilemong tsena mofuta ona wa efa ona o rata tšhelete o feta
1: o babile tšhelete ka pele
2: ka pele wa tseba go ya tshweni e ne na le yona tšhelete bana ba tlo e boka ntate
1: haibo
2: ko bolelela nnete
1: he batho
2: tshweni ga ke go ya banana e ntle jwang
1: ee ntate
2: ebile e divile Oye, chalete. Ba le batho e boka.
1: Oh.
2: Mani, o tikeng ntwa pelo ya tsagati.
1: Eh ndat.
2: Bo ho le ba bona, ha ona motho a batlang legato. O ntse re fela ke batla motho ya senetsa
1: ho ile go hutlwa cheleteng a ile hantle
2: ho tlwa cheleteng e tsiri ntse ka
1: hele
2: ke a le mo ka
1: ke ke a le mo na demlalle ke a le boha o mena ha ne molele mame dumela
3: yo ra nta jeringa
1: ndato waka
3: nta delegate malo
1: ka mo halisu ke ena delegate.
3: A ke o kwa hantle la sekolo sa o se re eng fela jale ge ke wa ka gaele hantle ngwana ya sefa
1: e re ko otleletsa sona ka bokhutshwanyane fela se ke ka o jelela metsotso e mongaka ke re bua ka taba ga o re na ga dintho di sa tsamaye hantle dipakeng tsa balekane kapa bona banyalani na ba ke bannagane batho ba pela bona beo ba qeteletseng batho bana ba bile teng ka kapa ba tsebane ka baka la bona a ke re o tlo fumana gore ke nna ke le mabese le molekane wa ka jale se re sa shebele ditaba mmogo ke mane mo sebile re nagana taba tsa bao ditlhalano ka nako yano wena o le motato wa ka o tsebile bagabo molekane wa ka ka lebaka la ka mme la ba le setswalle go le teteletseng se bile le bitsana bagotsi go jalwa
3: jalekeeyanta
1: ke re na re ke re nagane batho ba bapela rona gore na motlhomong re ba senya dipelo lo kae kore ga ke tseya bankutlwisisa
3: eyanta wa tseba ke nyetse ka di-28 kgweding ya lesobele motsomedi 1985
1: a anda de lekita
3: eya ntate
1: hele
3: wa tseba ntate ga gona ntho ya bohlokwa o le ka kereka
1: eya ntate
3: ga o le ka kerekeng ke bua ka ena yeso Alexa
1: eya ntate
3: o mamela thuto na motho a ruta ntate le na o reng
1: eya ntate
3: go na le moere ga o rutwa gotlwe motho o leketse ko halefa ga ba phela ba le babedi kapa a phela motseng
1: eya ntate
3: empa halefa ya o se ka a tirimelelwa ke letsatsi ke le go o halefa teng o tla halefa ga tung ka mona
1: jalo ka ga e le gore motho o itlhile ke ntho e halefang empa fela galefoe se ke a tirimelelwa
3: mabaka a le teng a go halefa o tla halefa o omane
1: eya ntate
3: le mosadieng wa gago ga mabaka le teng a go a halefa o mane o tla
1: omaaomana ke nnete
3: empa galefo ya gae se ke a phirimelelwa ke letsatsi kapa yaka se ke a phirimelelwa ke letsatsi
1: eyantate
3: ebe galefo e fetang
1: eyantate
3: jale re ntse re kabana ka tlong ka mona gaele mme ka mabaka a gona a bophelo
1: eyantate
3: empa re ka ga re kena kereke ga mamela thuto ga etsiwa ka kerekeng ka kerekeng ke ona moo nkang boeletse keng
1: eya ntate
3: taba tsa gago di ka kgutla ka pelenyana
1: eya ntate
3: ee wa gopola go ebana tseba ka kerekeng a mane otlwe galefo ya ga se ka phirimelelwa ke letsatsi
1: ya
3: ee ga o tlhoka le go bolo latela gaisane kapa metswalle o ka mo kotela fela motswalle kapa mogaisane ge banna ga ile ga kwaketsela le kgomi o golo banna ga ba gobenyana empa ya kareng ke ditaba tsa sekese ya kae
1: tsa dulelwa fatshe ga di dulela fatshe ga digagolola
3: ga digagolola ke mokoko o kokela metswalle ya gago gore ke yona e tsebe gontse go ntse o kabalwa gagaoe
1: ee yantate
3: ee gantle taba botlhokwa ntate ke go fela o mmamele thuto ga kerekeng o tsebe gore bothata bo teng ka gagago ga bo gagago fela na bo gagololwa jwang ka o be le boiphapanyo o be le mamelelo o tseba go ntho di a etsagala bophelong ee mme ditlameya go wena o be le mamelelo o be le ntho tsena ka go fela ntate e ne ya go tla bitsa metswalle o bitsa eng o bitsa eng a seng thagololo thagololo fela ko gore galefo se ka phirimelelwa ke letsatsi ntate ke a leboa
1: ke a lebona le keta
3: tanki
1: ntate waka tanki e mašwa mabedi a metsemmedi metsotso bizo re lebile mano re nyane ya botshelela mamedi kgotso
4: kgotso tate
1: ntate
4: kgotso ipolela ditso lata
1: ga ona bothata mongaka ga fa ke a tsewa ga o tlo go wakana o tlo bua taba tse hlakileng eya ntate
4: ke mogolo
1: eya ntate
4: o kena setlhogong sa gago
1: eya ntate
4: empa ke batla go phela ka tsela e ngwadi tlogolae o kantumelele
1: eya ntate
4: nna ke kopa botsa hore na bana bana baka le mosadi wa ka e ba batho ba baholo neng bona gore ba kene ditabeng ge se ka di isa hole be re se bue le bana bana ba rona bana le bona ba ke ba supe jwale go pike bana ba tla fika go kena ditabeng ke ba batho ba baholo neng bona gore ba tle ba tsebe go rarolola ditabeng. I didn't get like this. The whole house. Ebe o hamba siya o bona hore ba ntse pergalo e pitsa.
1: Mhm.
4: Sale ke mo le mo ke te dira a tshe. E ntate wa me ta ba bibili bibili mmane ha go ba o so bule go go so. O ntse o tle botlhoko.
1: E yana.
4: Ha le bibili mo ho la go ke ge go sala ma go tlenga ba happy.
1: E ke ho pula hantle.
4: E hula go re o tlo re qosa le makoteng a ba dipi. Ke le gore ho ya ka bibele. Ke tsantsa ra ba re sa utlwisana. Empa ke tla ba batho ba qabane. Ke bula le go mo ke ya ho go tlo. Ke tsisa le bohloko le yaka. Ke mo hlokomela se ka pa ke mo kope sarelo. Ha sa dumele ke ro ba ba bibi. Ka pa e ba di.
1: Ena.
4: Ba a hlotse le bona. Ke le tsakere. Ha ba a tlo tle kereke. Ke mo shebe tsala jalo ka mohete.
1: Hm.
4: Ha o yo pole.
1: Shebe jalo ka mohete ne fele ke hopola hantle.
4: Eh, jwale ke le ka ntate. Ati. Na go tsaka. Ke thata pa le tsi mo tlo thata pa lo ha o fola wa jwale. Go na ba ba holo ba le hotwe. Hotwe. Mo sadi ha o dube lo na mo bibile mo tlo. Ha o dumele mosadi ho laola monna.
1: Monna ke nnete.
4: O bale ha se monna a ile ka etsa sedi ke mosadi.
1: Ena.
4: Ha ke dumele mosadi ho laola monna.
1: Mhm.
4: Empa ape ho na le motho ba sadi ba baholo. Le bana ba baholo. Ba itshwara hantle ba tle ba rute bana ba bona ho hlompana.
1: Oh, basadi ba baholo ho tiang wetse tse ntsha ho ngata ho gata balekane ba bona.
4: Le botawa bo khalimetse mono le hore
1: eh ya ntate ke hopola hantle
4: ha ba re ya kerekeng e ba tsela ka tanka tla go hubusana ka hore ba ba o rapela mahala o lotsa o tla ke di taba tseo ah ntate ke le wa ke ka sa se le mona matibe
1: ke le bo ha ka mo ka matibe ka mo ke le bo mena hane molele
4: ya le wa ntate
1: thank you ntate wa ka. Melili ntsa setse ka jeno. Ah, melili ena e switle e melili nna ka jeno. Ba medumela.
5: Aizo.
1: Nare.
5: Ke tla ba ja jaata.
1: E ya ndade.
5: E ndade.
1: Aha.
5: Ke rata o tsena se se ntsa ha o ndae itse.
1: E ya ndade.
5: Motadi e mongwe le mongwe bana ba hae ba to kotita se wa se phela.
1: Mhm.
5: Ile ntse ya batho ba ka ke go dimo tlo ya ya batho ba itse. Ke
1: ntse
5: ntate.
1: Eya na.
5: Ha o ne pa etse nda itse.
1: Mhm.
5: Maso a bana a tshireletso.
1: Mhm.
5: Di tsala tsa bana di a ba ballo tsa ka u pa ntse te go tsontsa ditebe.
1: Mhm.
5: Ka ona nda de itse. Ka ba a bohlokwa ke hore bana ba tshireletso ba ka ba bona litho.
1: Mhm.
5: Ho re ha ba uti thata bo bute nka e ka kala bana bana ba sala bona taba yenu go bana jwa le khale pele ba tsai bona e o ba a di ba phelang ka yona e go tsa e nne ya ka bana bana ta ha sala ho ntse le bana se le ba sadi e ntse wa ile ke bana ba go khale pele ha ba ne di re mo dia ha ntse ba bona ntse ntse bo hluku teo no bana kwa kholang le ntse ntse ta e shuta ka pito ta e di tumula jwa le e bela sa tla ka ntse ntse sa le bo hluku mo na kwa tleng tsala mona le ha motho a ka ma ka mo tsa phoso fela ka bo ho ya ha ya ke na ha ya mme wa e bola.
1: Mm.
5: O halefile. O halefile ke kholo ya khotseng ka yona.

0: a le bala le nang re dediso re kameya re hlontshe mahlo a bana re baballe ditsebe tsa bana ba rona seto se ra taetsa banna le basadi ba halesileng ba tlo bolaya basadi ba tlo bolaya banna ha e le basadi ka ona ntate re lokela gore re etse bonnete ba gore re ake jale kere ha ke atabe nna taba e ne e tsameya go lokisa ke mang motho yo mong le mong ntate diso o na le batho le na le motho ya sa bateng ha bona bofokodi ba gae
1: ke nnete
0: mme o tlameya go etsa bonnete ba go tsena molekane wa gago ke mang motho ya mo ratang gago eo ka molaolang ka ena eo wa mokabaka eo bua mokopanya le motho yane fela o motho yane ka jalo wa morata a keke a rata ga bona bofokodi ba gae nda diso
1: ga morate fela ebile wa motlhompha
0: ee ga morate fela ebile wa motlhompha ka mo go tshwanang le monna o na le motho ya tshabang ga ka bona bofokodi ba gae ga o fitha mokopanya le ena o etsa gore o mo kentse tsomo kapa ntho gane o sentse dikgiba ka nkong ka mona kentse dikgiba fela ke batho wa go gae kwana kapa yakona tla ya moo motho yone a mo tlhokang teng gobane ga a batle ga bona bofokodi ba gae nda
1: e batho ka e bona tabae
0: ee ka gona jade taba eno ya gore bana ba tlameya ba papalele gobane bana bana ba sa bapalele ba tlo galefa ntate diso eo ba banna ba galefileng gampe jale thagololo ke yone ntate ena ya go tabisa lelapa kabo ba gabo wa tatsentso maaa mosadi etse ke nae ga se taba e ka re sebeletsange ke ka re sebeletsa ntate diso
1: a gona
0: ntate ga re batleng gorona batho bana ba rona ba rata bo mang tsale re ba sebetse re ba laole ka batho bano ntate diso ke na le banna ba galefileng re na le bana ba galefileng ga o ka batla ona motho ya galefileng ya bothata baka o tlo bona kgolo ya gae
1: ntate
0: ke nagana kemeie nda ise kgomo nda iso
1: ke a o lebona re sekoboto
0: ae
1: tanki ntate ke ntate sekoboto tlala ya bojadikata e lesomelemetso emene gantle metsotso bizo re lebile maano re nyane ya botshelela mamedi dumela mogati wa waka
2: o na le ntheng kabotseng go thubo mme ba etsewangbakanna banka dutsenga
1: ka nna ba etsewang
2: ore bomme wa ka mokgwa ba rateng tšhelete ba ka nna ba etsewang le banka le
1: ditšhene tsena ka nnete aka tsa tladi di tshwere matšhankura ke pele fela
2: wa tseba ntete diso
1: ee
2: mme a iphitlhela ka lapeng leno ka moo a ithabetse a thabetse lenyalo a ne a bona legato le gaphatse yang ka ntle ka mona santsane le le ka ntle ga a sila ka tlong ka monana o fitlha o mobeya ka tlong ga keta o tswa o tsamaya o mosia o ya dinthong tsa gago ba tseba o etsa gore motho o le ga nne a chesa a chibidie a bate po
1: ke nnete
2: ba tseba ka keta ledimo tse pedi go sena le ntho a e etsang a sa batle tšhelete a sa batle monna a sa batle letho a batla fela legato la ne le a nna le bona pele gale a tsa a lwana ntshanang le lona kore a tsweletse tšhelete gore na tšhelete etse a batla fela legato le le le nne ke le bona ke tla tla mo le fedile ga ke tsena le fedisitswe keng kore mme o a kgona go itshwara wa tseba ntate wa ka empa ke batla go tla sotlong sena sa gago sotlong sena sa gago se re na ga e lebele batho ba se ba tlabana ba ne ba nyalane na batho ba ka mathoko ba bapotipotile nna ba reng ka bona
1: ee na ga ba nagana na batho bana ba rona batswadi ba rona jalo
2: ba tseba dipelo tsa motho ga e galefile ga e nagane motho kore ga a nagane le bana gona bana ba tseng ka bja ntho enana
1: ya
2: ka nnete se go kopang tete modimo fela gore ka nnete batho ga ba kenya dinyalong e mong le mo ba santse a tseba gore diphoso di tlotla di ba teng ke kopanete modimo o nthuse gore diphoso tsena di sekebe tsanka kgotso ya lelapa lena la rona ga baka ba kopanete modimo o fana gore kgotso yone e nne be teng ntatetlhe ntate nne otlhe ntate mo na le ledimo opileng banna ga bana leratotlhe ga bana lerato
1: nna ke na le lona le senyekgenyegame go bjetsa nnete a
2: tseba tseba ntete diso ke nnete he re ya fapanang re jalo batho ga ba tshwane ntete modimo o file motho e mong le mo o tlile ya mo tshwaresitse ntho ngwe leng maatla a tla lefatsheng
1: ke nnete
2: empa ka nnete ga se re bua nnete lenyalo le senywa ke banna
1: e batho
2: lenyalo this kind of tool will come by. Give me no.

0: ke le kene le be ane meedu go o se ba isa tsena ga se ga isa tsena ga se empa yena ntho tso tse re di buile go se re dietsa kwa pele a go dietsa
1: a o batho ba ntlo ntlo le njalo
0: ha ha le batho bana ba re pota potile mbona ka nnete ha ga re tswese le teng ke bona ka ga bana gana ha o se ba ngwana kana go ngwa ke ke ngwana ka o nyetse
1: em
0: ne ke bona mogonyana nna tsa magantle ke mogata ke
1: em
0: ka mora go mo no ba qabane ha ke tsebe ha ke ha ba buile ha ba buile di ntho tsa bona bana ba notse na ba sa di bua ba ntse ba dipinyetsana fela go bona ha o bona ba se ba sa imo ba ipotsa go ibe go etsa go hana o tlotla o ba tla go na ha ntse go etsa itse jwa mana ke sengwa e ka ne ke tsebe go tso ha o na o go etsa go na go etsa itse jwa ha go ba kopanya e mong a hana le go kopa go se ke mathata fela ha ba ha ba na hana go na go na dipolo tsa go na ne ke ba gata ba le ba bedi na ke jwang
1: jalo o se tla bona fela mogadi ya gago e sale a tla gae a tlala peng
0: o na leo bona fela mogadi ya gago a ka e mong a sa ya kwana e mong a sa ya kwana se bile ba tlhainisetsa kore re tshwere mathata ba tselang tete modimo a ka thusa bana ba rona se re bua ka bona gobane re na le bona
1: ee
0: ebile re ntse re bona diphoso tse ntse di etsana se re kopa fela tete modimo a ka ikene ka dipelong a ntshe pelo yone ya dijwe e keneng lenyalong a ka ntshe pelo ya moya e yang tete modimo ke a lebone te sebise ke mme mokosi
1: he mme o ipone ko o leboa wa menagane mogati wa ka ukwa
0: thanki
1: mme waka ema ele shume hantle metsotso go lebile mane re nyane ya botshelela mame dume
2: onde le bizo
1: nate
2: ke ja fa bon loe
1: nate mang
2: jeff
1: e nate jeff
2: a go ba ndate le nyalo le bi
1: ke nnete
2: a sto sheba bon mel bon ndate ka nnete hona jo ra di bolwe na je
1: e
2: mo ntse ona jo ba tswa ha ona abiti ga ona andla
1: mm
2: o thata
1: eh
2: re ke mo nanda de biso ke tsaka pele mm eh le ne ke kontraka ha o ka she
1: ke nnete
2: ene ho tsaka gona o ke ne kontraka le ma
1: ya
2: ke ke ne kontraka le mo sa di ya
1: mm
2: jwale kana le bana kana le batswadi jwale ke yena mothina a nnete di teng ka fo nna ke mo tsitse po jwale ha o le phoso ya bohlola ntate ebile ka ene ya bohloleng jwale batswadi ba teng empa wena ke neng kontraka le motho yo ha e le fela o ntse o le kontrakeng le ena ande a ntse a etsa persist kore a ntse a tswela pele ka bohlola pele ya gago e ntse jeya jele gangata batho e kotsi ka batho bana ba bontate hantse ja jalo bona bathula ke mo khona o tla fumana sa ite tsididi ka ba kala gore fela o na thutse a ntaja aba mo sesane batho ba makavela nye o ntse o tajeng ntse tsona le ka ho mme ntate a jola e tsa ntse tsena ka ofela le pile ha ntse je bana le ba o tsone tso go shebe ntate o shebe go ke na le batswadi le batswadi ka nkane ka gabo mofumadi wa ka ke na le bana ke ntate o tla godisa bana bano ba gago o ntse o se ka ga kontraka eno ga ba utlwa go ditsa mamelelo ba le ya sebakeng se kotsi o tlo tseba gore lefu le se ke la go fitlhela ka pelenyana e o thata ntate o thata ona jale
1: ke ukwa hantle taba eo
2: empa ebile ntho ke reng se ka latlha boikarabelelo ba gago ba gore ga o na le bana o ba tlhokomele tlhalosetse batswadi ba gago le batswadi ba bo mofumadi wa gore ka nnete ntho e nanke ka e kgona a tsewa motho yo mo o nangetse a re he bane o na kopana le motswalela gage he motswalele eno ga ana a mo tseba e le motho a healthy a hantle a bodintle o re ne ra kopana le motswalele eno gae a ba re tele bisan o fokotsegakaka ore a ba tholela ka pelong fela a gopola gore na pelo ya gae e ntse jea jwang ga ntse a dutse ka ga lenyalo lena le mo petlang le sa mo feng kgotso ba le a sebakeng se kotsi ntate fela boikarabelelo ba gago
1: ao batho ao banna makhubu.

0: jwale ke yao a mong ka molahla fela taba neng a tle e bontsha gore tloa bakeng se kutsi ya o bona gore e tlile dintho a di tsao tsamaela gantle empa boikarabelelo bona o bao ba lokelang gore ba ebe boikarabelelong ba gago aga bona o boetse ka makgethe mamedumele amedikgotso nate ee anate waka
1: andate wa tseba ke go tile empa ke re taba ka molaetsa wa ka kgetsong lena o mong fela ke o ntate diso lenyalo le ya gapelelo
0: ya
1: ga o lokele go nyala motho bane a le ditlhopola kapo a le tshobotsing fa botlhokwa ke gore o le gapelele jale ga o le gapeletse mogana modimo ga a fetse baka a keke a o fetse o tla o fa mofuta wa mosadi yo o tlhokang o tla wa le wena o tsee le wena e le gore fa botlhokwa ke gore fela batho ba boemong ba go nyala ba tlameya pele ba nka gatlwa efe kapa efe ba kopamogana modimo ga ba thute ka mefuta ya basadi ba e tlhoka o ka ba nna ngwala go jebaka ya tena ya tena ya tena o tla motho o la a le
0: jwaa
1: fela o ka mokopa ke le go keke wa nyala motho bane o bona thobotsi ya gae go thobotsing tao jwang jwang e nngwe ya dintho o tlamea ithuta lelapa leo motho enwa a tswang go lona gona e bao ke ka tsemaela le ngwananyana o katha kapa wa mohalsi ke tlameya ya mohalsisi koo batla dibona ntata mosadi o phela jwa na o na le lentsi ga e bantata mosadi yana a le lentsi ke koo ba le lentsi na bakgonyana ba ga e bantata mosadi a sa le sipo bakgonyana a mogolo le ya mo latelang ba phela jwa na ba na le lentsi kaga malapa a bone eo ga e baga ba na mantsing date le nna ke ko o tsamaya gona mou e le go tlameya go etsa boitsetsa boithuto na ntata mosadi o na le lentsi bakgonyana ba na le lentsi ele go le nna ke tlo o ba le lona ga e ba bane ba kapele ba na le lentsi empa ga ba sena lona le yana ga o tlo o ba le lona fa botlhokwa mone ke go lenyalo le a gapelelwang da ise
0: ke
1: omo da ise
0: ke a le bona le sekoboto tanke mongaka

0: Mamadou Moyen Dumela.
1: Nare iso.
0: Ndate.
1: La ga yena re.
0: Maka na sampa baletse mngaka ka bona ntse ya jwang.
1: Ah, o sampa baletse mngaka.
0: Eh ndate.
1: Ke mo khotlo ngari nyabolo kha batile ntse ndate.
0: Ke ndate tekete.
1: Eh yena ndate sa fya.
0: Ay ke kire ndate sa fya ya ndate. Eh ndate.
1: Eh. Ke na ke tsena se hlonza ha ndate.
0: Eh ndate.
1: Ke hola ke mosanya na monyane ya go rulile mongwa hantle go tlwana ga ipa hantle gone go igegege tsa wa ga ipa ke ra yona ke le ba nyalani ka bobedi
0: e yanda
1: ha e bana jena o tabo o kopane le motho wa hao le hata na ditongwa ke re
0: e yanda
1: jere o tla ba jwetsa bana ba ha habo itse ndi ndi na to jwetsa ba ha habo ha ba to batla le sa go kwa ke re
0: e yanda
1: ba to buisa sera o gae mbana ka boena ile o ge o etsa ngwana a gone ntho tse botlhoko ebe le nna ga nkgata togong ke ya go ba gaeso e le gore gone re ipakela gotlhwana re tlo ketelela se re sa e tshele nako ke geng ke a e tshela ke koela ka gage ga ke re and-e isa ka go ano ntho eno gobane motho wa bogago e ntse e le mme wa gago a ka ba a o fitlha o mo bolelela taba tse jalo e se le motho wa bogago tapo e ntse e le motswadi wa ka e se le motho wa bogago e le gore gone ge le babedi re tlamela go lokisa ditaba tsa gone ya kere ye nngwe gape ke ena ya botlhola o tlo fomela gore ndate wa jola ga kere ga dima a jola o jola ka pelo e seng gantle o tlo fona go ditaba tsa gae tsa lelapa o sa di bua mejolo mmana ga kere o fitlhe a itebala gore o tlamela go lokisa ditaba le motho wa gae ga ba gatane togongwa e bona gobane le yane tse ha mophetela go gona momogatsa e o mo etsa jwang ga se gobane le yena e ka nnaba latelela ya diesale di a e tsala jale o utlwa kae kare o winne monna mosadi yane ga kere and-e le yena otse o ikuka sebete and-e mara le yena o tlo lebala go lokisa ditaba tsa motho wa gae ka nkane ntho eno gantlentle ge tlamela ge nna mogatsa ka ke mojetse nna mmeatse ke soma ke mojetse gore wena mona ga e ba re gatana togone taba tsa gona ge tlamela ge dikokere le babedi ga o kala gore jetsa ba gaeno ka mola e le go le nna ke tlotla ke etsa bang ke tlotla ke jetsa bana ba gaeso e le go jele ke mane mo ge isang ka goanong ga kere
0: eyanda
1: gobane le boswage ka go fela o tlo fona gore ge a utlwana maara ga se ba utlwa taba te jalo o tlo fona gore dikamano tsa gone le bona ga di sa le gantle le batho ba re potipotileng e ka nnaba mohlala he ngwane se o tla banyetse lapele le leng jele go na le batho ba lapa leo le seng kukwana le bona ka baka la ngwaneso jele ba qabana e le gore ga kala ba qabana ba hlalana le gone ge tlo fona ge se re sa atamelane
0: eyanda

0: batho ba ba ka thoko ba haufinyane le bona ha holo hona hona ho
1: e ho bane bona ke re ba alwana jole batho ba kwa bohloko ke gone batho ba ka thoko ha ke bona go ba tsila tsonda le di mara mana hla ke ya le bona le di so
0: ke ya le bona le sa runyane ya botshelela ke iputsa na ebe bana go thata bana be kilang ka go ka botin na ebe botlo isa la jwa na ebe tsipa he re tabona ke tabona re fitla mo Mamiri khotso
2: Bizo
0: Nade
2: Namo ha ule ka entete
0: Mo kana sa mpabaletse moholo wa ka
2: Ke pe ba ne ka le bitso ha le kele
0: Eh ya ntate wa ka
2: Botsa ntate ma visita ba o bua ka yona e e bohlokwa ha hore Mhm Oh e hile nka re wena a ba ba kentse ba bamba ba sa ba kenya Mhm Obane kapo ba ba ba sebile kapo ba ba ba ba sa sheba
0: yeah
2: pedi ntse di ntshwake o hona le kabang e mona e leng gore ke tlhake e ye mahlaku eng ka bobedi
0: ke nne
2: o tshela e hlaisa se hlohlolwa ke
0: e ya ndate
2: ba ba ba rone e be rone ba reng e ngwana ka tewa le tswa mono o ska tswa o shile
0: e ya ndate
2: ke na go ile no
0: e ya ndate
2: ba ba ba rone ba ba ba tsho ba re tlotlo dilala teng kwano monna modimo ka nanga monna ke nkwala le ra
0: ya
2: ke mpa ke batla go jetsa hape gore le go nege le batho ba ba tsha be ka nkare ha ga jetsa go le nyalo ke eng ya u jetsa ha ba hlala na mono ka popa a huana wena o ka ba kopana le motho masego ba dinedisa mogama di se hela ntate dinela wa bona a o sheba ka leitlhole itseng a o fitlha ae wa botsa go tswa bo mannye o ha sa dula le nnyeo ke sena e ntse e le gore tse dingwe tsa dintho ke diketo tse ba di etsang ba le bang ebe ga ba re hlalosetse gone re kileng ga ba le seabo ga ba ka tseba gore um batho bana ba kile ba dule ba le babedi mme taba e jalo e ka re banyalane ke metse ga re kgothaletse tshenyego ya manyalo ba teng ke lokela ho seisa reality ntate manese ya gore ha nthwena e se etsaetse e ka re ka pelenyana o ka jetsa batho bane ga re tloge lenyalo terane o tswa ba gwane le madise o sane nthwena e nkile nako
0: nna le papane ke kopa gore tle mongaka ge dibengwe ga tla kgwiti mo o ise le nako ya gore re fetela ka ditabeng ke lebo gagolo mongaka ka seabo sa o buile ditaba tse maatla gagolo tanki tato waka semo he mmamedi nna le papane o latlhetse wa gae molangwana hei ke a bona gore boemo bano be ne ntse ke a ipotsana ebe go tlo keteleletse re boentse jwang e ka re ke bona ka nnete bo keteletse bo nepaetse ne ke ile ka tseba gore e di eme ka lekwa jwale empa ea ke tseo e kae ka kataba di tlhakile e ke bone fela gore gaitse di yaka itlhile o dutse medulo ka maane o nepaetse jale ke tle ke tseba gore ke fetele ka go yena ga mfela ga mpontsha gore a bizo tloka kwano jale ebese ke fetela ka teng ke tswafa gore ke tle ke kgaole motlhomong tate pebane gampe ke taba e nane ke reretlhe re qete le ena mamedi ke leboa gagolo ka seabo sa gao lenanong lena la rona la banyalane allright age a nampontsha gaitse di yakaga se ke nepaetse jwale he bizo o ka fetela ka go nna ka kwano mamedi e re ke fetele jwale he ka lefapheng la ditaba.

letsholo la gae leo a ntseng a potologa le naham go etsa tlhokomediso setšhaba le bana ba dikolo go ema kgatlhano le lenyalo la bana mmogo le o ananela botšhaba ba bona le e bileng a sekolong se phameng a sa tshagolo mafeteng. Mogosatsana o supile gore baithuti ba lokela go anya e letswele le mohasula katlong ya bagabanga ka botšhaba ba bona. Lebitso la lekala la thuto le sekolo Mofumahadi Mamokwatša Ramagula o tholeditse kgato ena a re ke tlatsetso e toma ka gare go sedikadikwe sa thuto mo ba tshwereng ka boima go fenya lenyalo la bana. A eketsa ka gore morero o tla fana ka tharolo ya mošwelelela bothateng bo teng ba barutwana ba sa tsebeng puo ya Sesotho le botšhaba ba bona. Go sa le jalo ke ditereke tse pedi fela tse setseng pele go satsana senate mohato se iso a phethela leeto lena la gae le qadileng a seterekeng sa Leribe. Letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng Mohlomphehi Sedibe Motšhoborwane o re ntlafatso ya lefapha la temo ya ditapole le ikamahanya le ditabatabelo mmogo le maano a naga a godiso ya moruo. Mohlomphehi Motšhoborwane o boletse sena ketekelong ya letsatsi la lefatshe la tapole e neng e tshwerwe ke mokgatlo wa dijo le temo ka tshebedisano le mmuso le mafapha a nang le seabo ditabeng tsa temo Maseru. Tlasa mokuo o reng mo tlhagiso ya ditapole e leng teng bophelo bo a ntlafala. A re lekala le ntse le tswela pele go ntshetsa pele meralo e tsetelang temong e shebaneng le mmaraka, ntlafatso ya tlhagiso mmogo le mekgwa ya temo ya boleng. Motlatsi wa mongodi wa mokgatlo wa dina wa dihwai tsa ditapole Monghadi Teboho Lefu o re temo ya ditapole e bapala karolo e kgolo ditabeng tsa phepo, tlhagiso ya mesebetsi le go kenya tšhelete go phedisa malapa. A re le gao le jalo dihwai di kopana le diqholotso tse kenyeletsang phetoo ya boemo ba legodimo le tlhokagalo ya ditoragara tse ding ka go a ipiletsa go mmuso go tshwarela dihwai thupelo ka Sesotho molemong wa go anetsa lesedi ka ditaba tsa temo. Le go tlhala setšhaba le ananetse tshitshinyo ya gore mmuso o ke o tlhatlhobise theko le ditheolelo tsa mafura nakong ena yeo di phameng ka lebaka la dintwa tse ntseng di tswela pele dinageng tse bogareng. Mohlomphehi Thabiso Lekitla o kgothaleditse mmuso gore o ikeletse gore naga e ilo reka mafura batlhaising ba yona ka kotlologo e seng go barekisi ba bang jalo ka ga Lesotho le reka mafura Aforika Borwa. A re palo e hodimo ya setšhaba sa Basotho e phela ka maloting mme ba angwa gagolo ke go nyololwa ga ditheko ka ga go nyololwa ga mafura go ama ditheko tsa ditlhoko tse ding. Go sa le jalo Mohlomphehi Lephoi Makara a re ditheko tsa mafura di lokela go nyakurelwa go qoba boima bona bo banteng bo amang ntlafalo ya naga gagolo dihwai tse sebedisang mafura a diesel bakeng sa diterekere le metšhini ya bona ya temo. Ga re phethela lekala la bophelo le phatlaladitse gore go qoba tshubihlelelano ya bakudi sepetleleng sa Motebang lekala le rerile go matlafatsa thibelo ya mafu ka sebedisano le setšhaba le go nyolola lenane la dingaka. Letona la bophelo Mohlomphehi Mamokete Ntshege o boletse sena ka lekgotleng la setšhaba mo le supileng gore ka mora go tekenela tumelano ya tshebetso le dipetlele tsa dikereke le ntšhang lekala le tshepa gore setšhaba se tla fokotseya go fumana ditshebeletso tsa bophelo le ditlhare ditsing tse ding. A re le gao le jalo lekala le sebetsa ka thata go netefatsa gore sepetlele se fana ka ditshebeletso tsa boleng. Go sa le jalo letona la puso ya dibaka borena la dibaka le borena Mohlomphehi Nkgethwa Seetsa o tlhalositse gore lekala la gabo le se le agile ditsela tse 34 go tloa ka selemo sa 2022 tsa bolelele bo fetang 450 mme lekala le itlhophetse go aga tsela ya lehlohlotšane pele paramente ya 11 e fela ya pele paramente ya 11 e fela. Mohlomphehi Seetsa a re le gao le jalo lekala lena le tšhelete ya go tsosolosa ditsela. Go phetela ditaba tsena mo mamedi ga re boele re lekole ditlho tsa tsona. Batšha ba kopile go ithuta go ba bagolo gore ba tsebe go sebedisa botšhaba ba bona le mahlale a moraorao letsatsi la lefatshe la tlhagiso ya

0: ya ukubhina iphutha yadeli yabubeki uze nawo uputho babathu basibeda msebenzini usohlophiwe ukutlayekiswa kakwa bayekeleswa msebenzi ivela usayekeswa imuputho wakyaziwa ubuya ubani ulayela gaukgathatse monwana osuka na moputso o sweletse mo ekeletsang batho ba ore ba tota ruta dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
1: ne re batlang gore tle re bue tate re tlhokometse tlhe gapeape go bona le batswadi bao ditaba tsena tlhe ba di tseba gantle gantle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane waka ke monna a nang le tšhelete yaka ba itšhebela pele fela ke bua jana tate re na le ditaba tseo re ipitlileng go tsona tseo motho a tla ba lata ena motho ene wa monna mona ga a fitlha go ena ba pele fela a fitlhang a moetse yona fela fitlha monelela go hela ke tlhokometse gore o tswe dikobo le ngwane waka ke kopa gore ka nneteng tate o bompo bona gona re dumelana jwa ke kopa omphe dikete tse masome a mabedi ga ke tla ompo fela go feta dikgwedi tse tsheletseng ka mora dikgwedi tse tsheletseng gapeape o sa boetse a tlha gapeape ke motho wa modimo ke bona ka motho ya nowa ka mane ga ke santsane ke na ntho tse sekosokodisang kotlhe ke matha le dingaka ke eng ka nnete motho yone e tlheo sala bothata a kompo boetse o ga a shashaletse gapeape
2: annete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankgantse re bua bo tsenka ga re bue bo setola gore ebile ke se a tana piena se ba lentse le lekgotshwanyane o sa be wa re ke a go akana ntate ko go ke bontsha gore na re ye ebile boleng bo tlase jwa
3: le ke bonyaka ke mosolo taba ena e traiseng ke ipele mosolo o tlaetse babodiona batsa nneta ba maikutlo a ka le ya komiti ke setogo ke ao koo fela empa sentse ke batsima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane fela segetlela sa mathe swa se re ta e tswela ke tsena ga se ke tsea moele yang ga ke nagale dikgatso tse tlameo nkuwa mono re ga kgona go dinka gobane babente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkerenkea dikgatso tse nepaetseng tsa molao motho ga e sale o tloga ka 2013 re matha re bua ka molao ona paramente na eswa o kalakalong ena eswa o kalakalong o ye metekelele gore ga o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jale ga go raetlogonko mola tshwana go tletse babone ba utswa dikgomo ba leta ba bolana go melekwena gago fela
4: gantle bothata ba dipatisa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga o jaka gotho o na le boboloko o na le babose ba shebile ntho e ne dula ka bone o tho re shebile fela ga motso ba ba go tshetse ke yone ntse e tsebe ntse re futsaneya dintate ba yona ena ntse futsaneya ko go ya pele fela bafutsa ba ga e futsanee kgwedi ba fela le bokoa lelo le dia le boemogale ba bape le go fela ke rate o bua o ko gona wa sa sekomo ga setlhomiwe ke mmuso ga setlhomiwe ke dibogodi ga setlhomiwe ke bona bapolotiki bana kore ga ona ntse le gone le getseko jwa letsa ga ona ntse buanang le puso mona e tsiwa ntse le bona gore sone o je tšhelete ya mmuso tlabe tšhentšhe ke ena ga ba le letshoo gona batho ba setsang le ditemo ba ikaenya difofane ba tse ofa le utsisa monomong le stenti
5: pele wena a gadimpho ga ona taba dumelang ye babaedi ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka dipolane tse hlakileng go ya ka bona jale ba re taba e ya peo mmusong tse kgotheletso ya boitjago re itjagekang re itjaga ka masimpa le dikwankwaga tse tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwa
0: wa modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka gore bana bjelo ba o go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwala ke tlaki
6: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga e sa le re lela ka yona le re bitse ka mphei re bua ntho e

0: La mashome a mararo motsheanong e leng la kajeno ke letsatsi le hlwauweng jwalo e la matjhaba la ditapole. Mena ha Lesotho le yona ha se mokgelo ditabeng tsena ka ha maobane e tshwaile letsatsi lena. Monongwaha letsatsi lena le tshwauwa tlasa mohuo o reng mo tlhahiso ya tapole e leng teng mekgwa ya boiphediso ya atleha. Mamedi, ditapole di hlaloswa e le sehlahiswa se bohlokwa ebile e le mokgwa wa tlhahiso o bobebe ebile o ka sebetsang ha bobebe, mme le ebile e le dijalo tsa motheo bakeng sa twantsho ya tlala le ho theha mesebetsi metseng le metsaneng ya mahaeng. Lena ke lekgetlo la boraro ka tatellano letsatsi lena la matjhaba la ditapole le ketekwa ka le ile la thewa ke mokgatlo wa matjhaba a kopaneng a ka Tshitwe selemong sa 2023. Mme re tlo tla re buisana jwalo le ditho tsa mokgatlo wa tapole Lesotho e leng Lesotho Potato Association. Bona ke monghadi Tlholo Mohapi e le motlatsi wa modulasetulo le monghadi Tebo Lefu e le motlatsi wa mongodi e moholo wa mokgatlo, bao re seng re ntse re na le bona kwano. Bontate, ke a le dumedisa hle ke hle ke le amohele sealemoeng sa Lesotho. Lenaneo ke la go bua taba jwalo ka ke se ke hlalositse.
1: Ke a leboa ntate, ke leboe ka moelo eno, ke dumedise bokamedi ba sealemoya. Jwalo ka o se ompoletse, mabitso a ka ke Tlholo Mohapi, ke motlatsi wa modulasetulo PLA. Ke a leboa ntate.
0: Ntate Lefu.
2: Ke a leboa ntate. Ke lebitso la ka ke Tebo Lefu, jwalo ka ha le se leboletswe, ke motlatsi wa mongodi mokgatlong o mogolo wa tapole Lesotho e leng Potato Lesotho Association. Ntate, ke a leboa. Ke o hlomphe mongadi wa ka, ke hlomphe le bokamedi ba sealemoya le ba mamedi ka kakaretso. Ke a leboa ntate.
0: Bo ntate, ka nnete hai mamedi le nna o ntshwarele taba tsa ka dilobokana le ka mona ka sefubeng. Ka nnete ha re a tlwaela hore ebe ke yona re qalang ka nako ena. Rehle re qale nako e sa le teng, empa ha le mpe le re inele matsoho metsing le wena mmamedi hohle moo leng teng. Baeti ba ka ba tlhile ba fihlile ka nako ka nnete, ho bonahala fela rona ditaba tsa rona ke tswang tse sa kang tsa tsamaya hantle ka nnete ho tloha motheong sa le bosiu. La le jwalo bontate, ha re qaleng ditaba tsa rona, letsatsi la maobane ho ile hwa eba le mokete moo dihwa.

0: bogologolo tsa tapo le le leng la ba le monyetla o keteka le karabe ya leseding gona gantlentle le ketekile jwang?
1: A e ka nnete nna le photlhedi le momamedi wa Radio Lesotho, re ketekile gantle gona go ga e sale, ebile mosebetsi o motle o atlegileng gona go ga e sale go tsebisa setšhaba sena sa motlhe ka gore se ka iphedisa ka temo ena ya masimong sa ba le bophelo, gobane tapole e etsa e bula mesebetsi e mengata ka go fetisisa, mme taba eno e butse batho botlhe le ba nneng ba sa utlwisise gore na tapole e botlhokwa ga kae matlho gore ba bone gore bophelo bo teng tapoleng mola go latela value chain e teng mono ya mosebetsi. E ka ba temo mane ga re e lema mosebetsi o teng, ga re e kotula mosebetsi o teng, ga re e rekisa mosebetsi o teng, ga re e processa e le mokgwa wa go e fetola le go e ntlafatsa boleng, ke mosebetsi fela go etsa ditlhagiswa tse ngata tse fapaneng. E ka ba go ja ditlolo sesepa
0: ditlolo
1: go jalo ntate sesepa sa tapole se teng,
0: sesepa
1: motogo wa tapole o teng, purity kore dintho tse ngata tse fapaneng le kofi ya tapole e teng. Ke a leboga.
0: Ka sala ke a tlhame ngwana motho o ba nna ke tseba tapole le di-chips le dijelello. Le ha o le jalo, ga re tle re keneng motlhomong diphephetsong tse le tobileng le le batlhagisi ba ditapole pele re ka tla ra fitlha melemong eno ya tsona, ge ntse re ipapise le gore re ithutile gore selemo sena sa hlabula kapa nako ena ya temo ya hlabula ebile le diphephetso agologolo re shebile taba ya dipula tsena tse ileng tsa le setisa go kotula, a ko tlo toboketse taba eno re tle re shebile taba ya temo tlhagiso ya tapole ka kakaretso.
2: Ke o leboe ntate. Ke tle ke etabeng diphepetso mona ehlile di batla di le ngata gagolo, fela ke tla leka go nka tse ding ke fe ntate tebo tse ding. Tapole ke sejalo se boi gagolo, se tshaba pula e ngata, se tshaba komelelo e ngata, mme selemong sena re le ra bona dipula tse ngata gagolo tse thefutseng tlhagiso mo tlhagiso e ne e sentse le teng e senyeile masimong ya ba ya bona. Empa ka ga temo mona ke moo mosebetsi wa rona o leng mong fela, re le rona temo mona re bakereste tate, mosebetsi wa rona ko o lema wa modimo ko go nesa pula. Ga ona nako e re ka ra laolang pula, re lema le ga tsatsi leme e le go tabena ga re nke e le ntho e re nyagamisitseng, re nka e le tlholotso jalo ka ga o tsho mosebetsi wa rona o itswelela pele. Empa ka lehlonono temong ya tapola o kiko a fumana mo o lemmeng thabe e le nngwe e baneneng o tlo e fumanentse e le nngwe jalo kapo e fila se ya ngata go ka ba e tsalang jang, e le go chaentse le teng le bane re tlenne re re bo 70% bo 60% le tse di, e le go le ga o le jalo e go otlile fela ga re ntse re kotula. Ebile nna ke belaela e le tlholotso e nepaetseng go ba ikarabelang le rona ka boithuto gore re tsebe gore na e se e le masimo a fenye ka ga a lemang, ke a fenye ke keng ga a lema. Ke a lebona.
0: O ne o itse wa golela le ntate Lefu.
1: Okay, Bemaka. E nngwe e kotsi ke ena ya boemo bona ba phetophetho ya legodimo bo se bo le teng, ka gore masimo a bataletseng mo metsi a emang e tlile gona ga le batlhagisi ba tapole e re ama gagolo, gobane tapole ga se setlhagiswa se batlang gore se lengwe mo metsi mo a leng teng. Jwalo ka ga nna le mogapi a tshulo a re go na le masimo e re tlamayang go a tlhwaya re ana re tla lema re a jale tapole, ana re keke re a jala tapole, mme re leke ka gotlhe-gotlhe gore moo re jalang ditapole tsa rona teng re di jalang mo go batlang go thulame, e le gore tshimo e jalo e seka ya ema metsi ka tsela efe kapo efe. Mme tse dingwe tsa ditlholotso tse teng ke taba go thulana le bothata ba go tlhoka disebediswa tse nepaetseng ntlheng ya go lema le go kotula. Hape re hloka dithupelo

0: ke tse ding tsa mantlha tse re ile ra ditoboketsa ho mohlomphehi letona Maobane, mme ra thaba haholo ba re lebegashe ga arolelana maikutlo le yena jwalo ka ha e bile e le motho a keneng haholo ka hara temo. Ka nnete re kgotsofetse haholo, re bone tema e teng, re a bona hore ae kore feela Basotho ba ikagele ka setotswana temong ena ya ditapole. Jwale temo ena ya ditapole le ha e le moye le diqholotso, ke nngwe ya dijalo tse potlakang tse arabelang tlhoko ya sehwai ka pelenyana ho feta tsena tse ding. Hobane hona jwale ha ba jala kgweding ya bo 8, ka mora 7 days peo tse jwalo ha re lema dipeo tsena tse ntlafetseng, le ha e le hore ke qholotso hore re batle re di fumana ka tsela e batlang e buleile, re ne se ntse re tlotla re etsa lengolo, re kokoto mohlomphehi letona hore mabala a bulehe, re arolelane maikutlo ha huwa tabeng ya ho sebetswa le rona. Hobane ngwana hao ha o mo etsetsa diqeto a fumana o se o motlela ka thepa, ho na le mo o tlotla o motlela ka ntho eo e leng horeng o dieile ho e batla ka nako a neng a e batla, kapo o tlile le eo a sa e hlokeng. Mme ha re arolelana maikutlo, re sebetsa mmoho le tseleng ena ya leeto la ho jala le ho reka dipeo, ho hlophisa le hore na e ka ba ka dinako difeng re ka ra fuwa monyetla hore bonyane ha o so thwe ho bile late, kgwedi ya boeti jwang kapa jwang ra be re jala peo tsa pele tsa be di le teng, hore batho ba ka mabalane ba leme peo ditapole tse leng hore di tlatla di kotulwa ka December. Le bana ba ka dithabeng bao weather-a ya bona e diadiang ho tjhentjha, ba tsebe hore bonyane ha o so thwe kgweding ya December hape peo e teng, ba se ke ba fellwa le bona ba leme. E le hore bana ba mabalane ba monyetleng wa hore ba leme habedi, mme tapole e nka dikgwedi tse tharo fela. Ka mora dikgwedi tse tharo o so ka kotula, ha dijalo tsena tse ding tsona di batla di nka nakonyana e telelenyana hore di ka fihlela nako ya hore di ka arabela tlhoko ya moshi. E nngwe ke ya hore mme ha a keta ho kotula ditapole mong, o e pheha hana mono ebile a fepa bana, ngwana a ja, ha nna ntsa re ko hana ke sa lelwa leng jwalo ka dijothollo tsena tse ding, ko hana ke sa tlotla ke batla dijelello hore ngwana a mpa je. Ke kopa ho arolelana le ntate
1: ke a leboha ntate Tebo. A kgola ke tla ema tabeng ena ya dimmaraka jwalo ka so o batla o namme haholo ka taba ena ya tse ding. Ke elelletswe hore ditapoleng mona ke moo tjhelete e leng teng, empa taolo le tsamaiso ya ditaba tsa mmaraka e sa tsitsa ho latela mohlomong motho o ka re leano kapo molao o sireletsang ditapole. Ditapole mona ho tloha ka peo ho bonahala ho na le Basotho beo ba yang ka ntle ho naha ba ithekela tapole tse tshetshanyane, ha ba kgutla ba fihla ba ditlama dihlopha ka di-5 dithale ka mekotlana ba di bitsa peo, ebe Basotho ba di reka. Ha Basotho ba keta ho di reka, ebe ha di ba atlehele kapo ha di hlahe masimong mono hobane a sa reka ditapole kapo a sa reka peo ya boleng. Taba ena ya mmaraka wa rona haholo ebile e re bakela mafu e re hlolang ho a laola ka hara naha. Ya bobedi, o tlo bona nakong eo batho bana ba ka mosiuwane ha ka ba elellwa hore ke ka nako e re kotula ba theola di-price. Ha re fellwa, price tsa bona di nyoloha haholo, e le hore taba eno e etsa hore mmaraka wa rona e be ha wa tsitsa, e be Basotho ha ba re tshepele ho ba hlahisetsa. Taba enana ya mmaraka e pharalletse haholo moo pelaelo ya rona re di phele ikore re dule fatshe le lekala la temo ka taba tsa dimmaraka, ebe re ba le tumellano kapa re ba le policy e hlakileng hantle e fa Mosotho e mong le mong le a hwebang hore na re tlo thusa Basotho jwang ho tswa moo ba leng teng ho ya pele. ho bana ha re tlo iphapanyetsa hore na ha ya Lesotho ke yone e hlwailweng dinaheng ntho tikolong ena ya hlwahlwa ena ya Afrika hore ke yona e ka hlahisang diapole tsa boleng diapole tse ntle kore mefuta yohle e re belaelang ke mokgona o bone mmaobane re na le letsatsi re tshwaya letsatsi leno ke hobane naha ya Lesotho e hlwailwe empa ha o bone ka diketso re bontsha gore ho jwang ha o jwalo hobane ho sena mabala a batalletseng hantle eo ha motho a batla ho kena kgwebong ena e le ka ba motsetedi ebe o a tseba gore na ha ke tsetela tšhelete ena ya ka e dimilione di hlano ho Basotho bana ke tlo e fumana jwang gobane ke tlhaka ntshutsu fela e mongwe o tshela perogo e mongwe o tshela sena permiti mo o etsang kore e tlile ga ona taolo ka gare a tlhagiso ena fela ga o se o sheba go latela research e ntsweng Lesotho mona ke sona sejuo sa bobedi seo se juang gagolo ga o sheba ditaba tsa dipalopalo o tla bona gore Basotho ba tlhagisa fela ditapole tse 20% 80% ke ratiwang Aforika Borwa mme taba enana ke taba e bontshang gore ga re swetse letho re tlameha re dule re hweletse re pote megatlo re sebetse ka thata ge be re etse mosebetsi ke batla go gopotsa fela gore tabeng tsena tsa dimmaraka ge le ga kopana le ka 2022 go le ga kopana le lefapha la dimmaraka ka lekala la temo ya bagokolomadibong ge le ga sebetsa gantle gagolo ya ba ka bommadimabe bo kgethe bo botshabeyang go ba le Basotho bona bore ba bitsang boraminyetla boraminyetla ke batho e leng ga o kwalwa madiboa ba nyolola price gampe fela o e senge motho o itimetse jarete ga o kwala gothoe jale bokwetse mo madiboa o fitlha sa rekisa mokotla 150 mme taba eno re senya lebitso rona re le batlaise ga o na le ka motlha re laolwa tlasa lefapha la dimmaraka ka gare lekala la temo ka price e beuwang beke le beke gore bonnyane tebello ya rona ke gore tapole mmarake ntho 10 kg e metse ga re a lebelela lefete mo mme taba eno e etsa gore jale motho a tla ba le maseru kapa a eme kae a fitlhanyolotse price be ga motho a feta mono se ya re Basotho ga kala lekwala dimmaraka ba nyolola price gante batho bane bo e leng batlaise bona ga ba etse jalo ke tholotso e kgolo e ka gara mmaraka wa rona empa seo motho o se tlhokometseng ke gore ga mabala a ka batalela ka nnete bophelo bo teng ke tlo o etsetsa motlhala fela gore ntate tapole mmona jalo ka ga ntate a ite e sena le mo re ise re ka etsa motho o ka yone re ka etsa feme re ka ba le masimo a mangata moo re lemang ga re keta o lema ga ona tapole re tlo e latlha ge tlabe re tla ba le feme ya motho e be ditlotso e be di sepa mme re di romelele matšhabeng di re kwa golo ka ntle o naga e saemo mme ga leano la rona le tlakile re tlo bona dishopo tsena tse golo tse teng ka gara naga re na le ditlhagiswa tsa tapole re ikotla sefuba ka gore tapole ke se seng sa dijalo tseo ka sona re tla se lema re seje ge be re itlwetse ka sona ga tse ding re sa kgone go etsa jang ke be re tlo iphekola ka so hela ntate e na le dinwa maphodi ga o ka utlwa mothamano wa tapole o ka sala o makitse
2: ga le atla le tsona ke eng bo ntate le tlong kutlwisa taba tsena empa he momamedi metsotso e dile gantle fela o yane e masome a mabedi metso e le e mmedi mo reyang teng ke horeng ya bosupa lenaneo ke la kgobuya taba le o ntseng o le mametse ke itse ke na le banna bao e leng dihwai tse tlaisang tapole ka gare go naga ya Lesotho bontate a ke le re tlhalosetseng go na le phapano pakeng tsa tapole e tlaisitsweng mabalane le e tlaisitsweng a dibakeng tsa maloting
1: ee ntate phapanye teng e kgolo ke batla gore ke tletabeng ena ya peo o tlo tsebe go utlwisisa ka pelenyana kapo tlhe ke re tapole ka kakaretso molemong wa nako mabalane mona go futhumetse go batalletse go mobu o sentse o sa nona gagolo e sentse go thusitse ka di-fertilize ka dithabeng ka mane ya pele go na le serame go sentse go le mothula metsi gaeme mobu wa o teng o sentse o nonne e le go mokgwa o le matapole fela ka mono batla e se bothata ha o ya ha ha e su di hlabeng kwa nantate ka mana ka ha mohala kwa la o nyura thaba putswa mono tlo bo.

0: tso bona dipalo palo tsengwe tsweng mono re le galo la bagwa le phame ha kana thaba putjwa e phame taba ene bo ntsa fela gore go tloa le watleng go tla mogeleng hona teng ge ka hodima 2000 taba ene re hona le kokwana hloko e sa phele mono e ka phela mabalane o ka e ka phela mfristata o tlo fumana gore batho ba dinaga tse dingwe tse ba apela lewatle kapo ba phekola tapolo gona re a thibela e le gore taolo ya rona godima baje ga ona nako eo ge ba sebedisetsang ditšhefo ditapoleng ke mokgona ga ngata tapole tsa rona di tlabitswa di le organic ke a le bonla
1: mamedi ha motho ya bitswang mapeshwane a ka nkatamela mona ke tlo tla ke o fa monyetla le wena o tlo o kenyeletsewa ditabeng tsa rona nomorong tsa mogala 2231649 re tle re tsebe go utlwa rona ebe taba tsena re ka di etsa jwang date lefu motlho mongwe re santsane re shebile taba ena ya mmaraka ntate tlhodisano ena dipakeng tsa lona le batlaisi ba naga ya Aforika Borwa ebe go tlo tla go ba bobebe ga kae wa le tlhole qholotsoe
2: ke a lewana le potle kholotso ena ge ka e hlola ha fela ge tshwarane ha mmoho rona ge le dihwai le lefapha la tsa dimmaraka jwalo ka ha ho se ho le jwalo hobane lefapha la small business lena la tsa dimmaraka le dula le etsa bonnete ba hore ha re ya temo le kopane le rona ha re ya e seng ha re se re kotula ha re ya temo re ba hlalosetse hore le lolema bogolo bo bokae me bogolo mbo bo le lo bolema le lebeletse go kotulo ya lona e be kotulo e kae me ntho eno e re thusa hore nako nye o re kotulang di gakanyo tsa rona le tsa bona di batle di atamelana le kotulo eo ge yentseng hobane bona ba mona tlase me gona ka ha ge tshebetsong ka gara masimo ge bona hantle ga ha re sa fumana dikholotso tsa mofuta o itseng lo itseng kotulo e re tlang le yona ke a mofuta ona mme ge sebeditse jwalo go tloa 2022 jwalo ka ha na le tlholo a tsho jwalo ge le ra sebetsa hantle haholo ho rileng ra atleya go fepa dikgwebo tsena tse kgolo go tloa ka 2022 ha madiboga ana a kwalo ge le ra atleya gore go tloa ka kgwedi ya botshelela go fihla ka kgwedi ya borobong e be re ntse re fepela dikgwebo tsena tse kgolo ga mmo le tsenyane le batho bana ba itshokolang ka go etsa di-chips ge sa fellwe mme ntho eno re le ra ikwae le tlotla e kgolo mme ba ntse ba tswela pele gape gore tshetsa batho bana ba dimmaraka gore ba re bulele matsatsi ana a bataletseng e le market day tsena tse ntse di tshwarwa ka gare o naga ka mona go potolwa ditereki tsena kao fela mme ntho eno e bontsha kgolo mme e ya re thusa gore e kgothaletse motho e mong le mong le mong le mong a bone gore bophelo bo teng tapoleng mona a ikitlaetse a kgothalele go kopana le batho ba nang le ditsebo gobane temo e kotsi dikgolotso ga motho a ka ya go yona gobane a bone e mong gobane jwale ke e bone gore basotho a ngata ge batho ba ratang go etsisa ebe ga o batle go batla ditsebo ka kotlolo godima ntho eno ga o bona ntho ena e atlela nna le tlholo motho ebe o sa ya go yona a sa batle gore a etse a batle ditsebi tse ka tsa mo thusang gore a tla se ka a senyegela gobane tapole ke setlhaiswa se boi se tlhokang gore motho se bile se le turu go sebetsa goba se turu go feta ditlhaiswa tsotlhe go se sebetsa mme se buseletsa go feta ditlhaiswa tsotlhe ee ana
1: 2231649 kapa plus 2665993 mamedi ke yona temo o ka re fumanang teng gore tlatseletsa kapa gona go fana ka potso ditabeng tseo re ntseng re sebetsana le tsona ka jeno nomoro tsa rona ke tseo di tla kena di le pedi kgotso mamedi
3: dumelang ka moo
1: ngono matanki
3: awa ipolela o mpolela gobaneng
1: ke kopa tshwarelo
3: ya ikokobetsa ntate bana ba ntate modimo ke a leboa ka baeti bao ba rona ka moo ntate Photledi. Ke ne ke kopa ba botsa gore na jolo ka ba tlhalosa gore re raya ka ditapole tse sesanyane ka mmammo go kopana le tsona gore re tlagee ge di lema. Empa go na le dishopo tsene tse rekisang dijo tsa diphoofolo gona ka Aforika ka mane. O tlo fumana peo ya ditapole e le teng mono. Mme ke le matanki ke kile ka e reka ka bona e nketsetsa ntho e ntle. Empa go na le dishopo tsena tse kgolo tsona tse rekisang dikrosare le dilo. O bo fumana dibeile tsona dipeo tseno tsa ditapole ka mekotla e megolo e mekana dibile di tshipile e le dipeo tse sesanyana. Mme ga di ka batsang ka tlela go gang ka ba ka ithuta gore go gang ga se ditapole tse tshwanetseng go di reka tsena tse rekisang ka dishopong tse kgolo tse go thwe ke dipeo. Ke tshwanetse tle ke thobe mona mo rekisang dijo tsa diphoofolo ke ithekele dipeo tsa ditapole teng e be ke a fosa ga ke tshwa jalo kapo ke a nepa. Jale ya o tatela kore na ba mpolelele gore na mona mo ke teng a stach ke pelanoka ya sentle. Mobu wa rona ko lesalathinyana o masimong mane jwale ga o tshwane le o ka thabeng ba re nka qalelela go jala ditapole kgweding e feng ka dikotulaneng ba mpolelela gore ke ka dikgwedi di feng tseo nna nka jala ditapole mo moketeng ka dikotula ka kgwedi di feng ke a leboa tanki
4: ao lebowankgono ere re tle re nke momamedi e mong +26659933 kgotsa momamedi
5: Ntate
6: o phetse hantle moloka
5: ka mohau ntate wa ka wena o ya jwang
6: ke baba leso lebiso la ka ke ntate Segwane ka ketane mona
5: ntate Segwane
6: eya ntate ne ke kopa o tseba fela tle gona baeti ba hao ntate ge ka ba ka tle go go thusa jwa ntate wa tseba tabe ne ba buanye bohlokwa wa bona ha ba bua ka ntlha ena ya tlhahiso ya mesebetsi ka nnete le gore tapole ena e botlhokwa kae nna jale ke tlala le utlwa ntate gore ebile e etsa le motogo kogo ke maketse fe empa ka boikokobetso ntate e se ka ba kampa ba re thusa le ka gore seela la e le nomoro tsa bona re tempe re bue ntate gobane tabe nngwe ba e buileng e botlhokwa ke ena gore ebile ga tabe re kena tlhagisong ena tapole gobane re bona ga batho ba tle jale re sena botsibi e le gore re tle re tsebe gona re ka thusa jwa ntate gona re sentse ge le ka ditsela tsotlhe le o thea mekgatlo eno jale re tlegetse bo bona gona re ka tataiswa jwang tapole ka moo ba e tlhalositseng e tlhile tshebetso ya yona e batla le bima mme e ka motho aka batho a ka tla go e sebetsa ga fela ba kopane ntate ke a leboga ke na potso
4: ke a o leboga ntate Segwane re re tlegeng ke momamedi e mong wa borago mamedi kgotso mamedi mel
7: +26659933 namane ya yona ntse iphila ke ne ke kopa go botsa bontate mono gore na ibe ke bona fela ba una molimo tlhaiso nyena ya ditapole go ba ne ba le pela bo ba hlomphei mo ke tena ke tshota ba yena na go ba ne mmaraka ihlile ha o ka bakala la ho nyotobela hwa moruo na ile ke hlaki
4: o hlakile ntate molalle
7: ke a lebo
4: bondate a re hle re keneng di botsong tsa mamedi re hle re qale ka wena ntate lefu
2: okay ntate a ke kopa ho arabela mme ka taba ena ya certification ya peo hore
1: nkgono matanki
2: hore atla a tsebe hore peo ena ke peo e ntlafetseng o tla e tseba ka seteketana seteng sengolwa se faselletswang molomong wa yona mong

0: se bontshang hore peo yena ke a certified seed. Stiketana seno se ngotse generation ya peo yena hore na ke moloko wa bokae. Me hape se ngotse hore na ke mofuta ofe. Se batla sena le dinthlanyana tsengata. Ha ka se sheba stiketana seno sa peo tseo tsa leng a di reka tsa moatlehela. O tla bona hore na phapang ke efe. Me hape ntho e ngotsweng e le G4 ke moloko wa tapole eno e bontshang hore na tapole e le molokong wa bokae. Ha e le G1 la hele hore rona mona ha ho bobebe hore re ka fumana G1 la hele hore ke ntho e ntse lokiswa hore re fumane generation tse ntse qalang ka boemo bane bo ntse bo etswa ka man ba laboratory ka Roma ba Tush culture hore re tlotla re iqalla di-generation tsena qalong. Re fumana generation 3 ho tswa Afrika Borwa le 4 le 5. Mme ke di generation tsa ka di rekang a jala ka tsona mme tsa moatlehela tseno ha di le jwalo. Nna le mohapi o tla ntlatseletsa ho yona mo ebang ke sile. Ke kene ho ena ya ntate mona mo a bontshang hore na ke rona fela batho ba pela ba hlomphehi ba una molemo wa dimmaraka na.
1: Ke ntate molalle mongapotsweng.
0: Ntate molalle. Ke re ntate molalle mongaka ha ho jwalo. Empa taba e teng ke ya hore e kampa ya ba ka lebaka la ho ba hole kapo ho se nelehetsane hwa ditaba. Hantle mmaraka o batluwa pele o ka wa lema. Jwalo ka ha batho ba small business, Minister of Small Business ere tlong ho rona ha letlo ya temong ge le tataise ho tloa mono hore na le ya kae ya pele ha o kopane le bona hore ke batla ho hlahisa sehlahisa se itseng ka bongata bo bokana ba tla o tataisa hore boela o ya lekaleng lane la temo la research o fihle o botse ho o ise mobu wa hao dipotsong hore na ha ile moo ke batla ho hlahisa sehlahiswa se sa mofuta o na mobung oo wa ka se tla atleha se nhloka matswai a feng. Mme ba tla o tataisa ho tloha mono ho fihlela o ya masimong o tla ka kotulo e nepahetseng re tshwarane ha mmoho jwalo ka ha ntate yano wa bobedi jwalo ka ha na le Sekgwane a bontshitse hore tapole ke ntho e hlokang batho ba sebetsang mmoho. Mme ha re sa sebetse ka mekgatlo, ha ho bobebe hore o iketsetse dintho le monyebedi ya ho atlehela. Taba ya bohlokwa ke hore ha re keneng mekgatlo, jwalo ka mokgatlo ona wa tapole ya Lesotho, ke mmamekgatlo ya mekgatlo e meng. Mme ha le kene mokgatlo ona, ho bobebe hore re sebetse mmoho jwalo ka ha e le hore re na le ditriking tsena tse leshome kaofela tsa Lesotho, re na le mekgatlo e keneng tlasa mekgatlo ena. Ke mekgatlo e fetene kaofela e keneng tlasa mokgatlo. Mme re leka ka hohle-hohle hore re ba thuse, hore ba atlehe dinthong tsohle tseo, e ka ba tsona dimmaraka e ka ba eng. Re ba batlela dimmaraka ra tseba ka tsela eo re sebetsang ka yona. Ke kopa ho fana le mohapi a otle-otle mo ke sileng.
1: Mamedi ntate mohapi ha ntsa otla-otla jwalo re na le metsotso e supileng fela pele re fihla mane horeng ya bosupa moo re tlang wa rwana teng. Ntate mohapi.
2: Ke a leboha ke mpe ke potlake haholo ka hore nkgono Matang ke o bontshitse hore na mo a teng na e be a ka jala neneo. Pelaelo ya ka ke hore re na le dibaka tse tharo, re na le mabalane moithupoloo le ka maloteng. Mme o sa tla sheba fela hore na ena le bosupisi ba hae ba mo bolella hore na o sebakeng se jwang. Haeba o ka harame o mane moithupolong pelaelo ya ka ke hore ho tloha kgwedi ya borobong a ka jala ho fihlela di 15 tsa January. Taba ena ya ntate Sekgwane ya hlokang thuso. Thuso e ka bang teng ke hore fela ntate Sekgwane re tlatla re siya dinomoro tsa rona mona. Re ka mo thusa ka hore ha a se ana le dinomoro tsa rona le ba batlang ho kena re letsetsane mo ba batlang ho thuswa ka ho thea megatlo ba ethe mo ba batlang ho sebetsa ka bongwe ba sebetse ka bongwe fela ka peo ye nepahetseng ntho e di elang basotho ko sebedisa peo ye fosahetseng jwalo ka nkgono Matanki a la bolela ntate molelele o itsena ebe ke rona fela batho ba una molemo gobane re le pela bahlompheng tjhe ha o jalo ntho e teng ke hore motho ya bohlokwa mona ke mosupisi se mohlompheng gobane mosupisi o tla o supisa ho tloha ho nka mobu o isa dipotsong ho fihlela ho kotula a ba a boloka direkhote a ba a di fa lekala la temotlasadi mmara ka gore ke na le sehwai mona mo ke leng gona teng resource centeng e itseng a hlahisitseng tjena mme taba eno e ka mo thusa gore nakong eo gobane le batho ba batlang dipolomiti tsa go reka South Africa ebe o thoa empa bele wena ga o le mogale suku mona ge ke ke ra fa polomiti bane kae kae mo nna le digwai tse tlaisitseng tho eo o e batlang Aforika Borwa ka bokhutshwanyane ke a le bona
1: bontate ga re se re phethela gobane se re na le mezuzu e mene fela le gopole go fana ka dinomoro motlhomong gabe se re kena ga e ba go ka ba le ntlha eo le sedilweng go fitlhela go yona ka lebaka la nako
2: a hola ke tla ba mo khutshwanyana go tle ke tsebe mo siela ke ntse ke shebile na ntho e ke batla mo yetsa fela ke le ho tshohle nka ka ke batla ho leboa le kala la temo nda de phuhle ka tsela e ikgethile hore e itse ka mora hore le sotho le hlwae e le na ha yeo ka yona e ka ya hlaisa ntapole bale ba bona hala batla ho rona le dithabeng mmala ha ba rona ke dithabeng ntate sma so ntate ha bo ke mara ka re ha se ke mane ha mo hale ke motho a dire ke sa thabatsa ka bolo kwa tsi e le go tabela go bietsa ha re batho ba masego aba ba kena la ga ga dithaba ka mona ba ga jwetsa ho rona hela mo sebetsi kuno mme re o etsa ka kotlo e be le kana la temo ka bo ikeletse ba teng ka nnete bo fihla bo re tsietsa ho fihleletse re sotho mona re se re tseba hore mo ho fihla ha fo so go rekiswa dipeo o so rekiswa dihlahiswa tsa bana ba basotho tsa peo mme tse sebetsang hantle ruri ha re di setse morao ha o fitlha metseng mane o fumana go leng o batla go jetsa gore e ne e tlhang lesotho ya mela ntho e motho o ka e bolelang fa bomme re bo ntate mane ha ba ipope ba teane le basupisi ba be ba teane le gona dinomoro tse re tlo ba fa tsona jale re ba tataise ge be ntho e leng re tsebe gore na ga ba reka peo e nepaetseng ke ga ba entseng ha ba le maru a mo nepaetseng jale re tseba go boloka direkoto re tseba go lema gatenya bone ka nnete pelo ka ke tshile ketse re tlaisa 20% go na nako
1: ditsebidika lebaka la nako a ko tlhofane ka dinomoro o tlo tsebe go fang date le fundate ke bone ka taba tsa rona dingata ke tla boela ke lemema gape nakong eo jale ditaba tsa rona di tla tsamaya hantle
2: nomoro tsa ka ke 58477059
1: gape
2: 58477059
1: Ndadelefu a go phethele le wena ka mantswe a mabedi o so bile o fana ka dinomoro.
0: Ke a leboa jwalo ka ga monga ka sa a hlalositse gore ka nnete re leboa lekala la temo le dulang le re tsheditse le le ka hohle-hohle gore re nepe mme ke se ke kopa gore beng ba ka dihwai tsa heso mohoma temeng ga re tshwareng ka thata kopanang le basupisi hohle mo ba leng teng ka hae ka mono di-resource centereng tsa rona ba tla re thusa mme ke tlo fana ka dinomoro gore re tshwaraneng ka matsoho go tloa jwale ho ya pele re na le batho ba re etetseng mona ba Peru ba re tshepisitseng gore ba tlotla ba re fa di-generation tsa mefuta e meng ya dipeo tse re soka re ba le tsona ka hara naga ka mona tse re tlotla re di kenya tshebetsong mme ke sentse ikokota gore dihwai tsa heso atamelang di-resource centereng mono batlang botsebi re thusaneng re sebetseng repe ke kopa go fana ka nomoro ya ka ke 57 ebe 21 ebe bo 9 ba bararo 1 ka qetellong 57 21 bo 9 ba bararo 1 ka qetellong mme ke a leboa bimba
1: mamedi wa ka go bile jwalo lenaneng la go buya taba ka jeno hle ke sebeditse jwalo le motsheare mapeshwane ha ile mo hlaisi wa lena lena neo e bile dikeledi lenka takane mme go phohledi o le hlophetse gaso aba a lebea moyeng ka o tsholo sentse ke re hle e ba le bo mamedi bo monate mananeng a hlahlamang a se a le moya.

0: Je sebele le hainele se sekalo hona le taba yo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba a hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena a atamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa sama sa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke e re tjhe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena re na le nnano le monate lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora le ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bo ntate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlang ditaba tse amanang le bo ntate ka kotloloho banna ba tentshana tsheya banna gotla.

ho etsahala eng ka yona ke tseba hantle hore e ne le se seng sa dikolo tse ke tsebang hore di ne di tlile di tshwere ka thata pineng mona. Ha ke tsebe na jalo ho ile wa senyeha kae ka nnete. Ha ke tsebe na ebe kgubetsana high school ho qetelletse ho senyeha ho kae hore ebe ba se ba tsamaella thoko le nna tjena. Empa he re tla e hlopha taba eno le bona. Re tla e lokisa le lona taba eno lona batho ba kgubetsana high school ke utlwana hantlentle ho etsahetseng kapa ke eng e ntseng hore ebe se le tsamaella hole tjena. Ntumella ke nke Mathebe High School ho hlaha ka mane ka mafeteng ka mane ka mono ka Mathebe ha bo dimpho molemi. Ehlile mona ke a bona hore ke a bo pina. Mathebe ke a hlokomela gore ke a bo pina gobane a dimpho ke a tseba gore ke motho le pina. Dimpho molemi ke motho le pina ebile batho ba ngata ba mo tsebelela mane yona mona pineng mo. Ba mo tsebelela pineng mona. Ebe ke dikela haufinyana le bona ka mono ka Matholeng ka mono ke fitlha ke nka jalo Bereng High School. Banna ka ba ka opola moshimane wa ka bana motho a bitswang Tshepo Motšhawa wa Botebo Motšhawa. O ne a le teng mona he. A le teng moshimane eno Tshepo Motšhawa ka nako eno he. Ha ba ne ba bina a pine ene reng e se ile nako ke sa o bone moratuwa. A le teng mono moshimane eno wa ka Tshepo Motšhawa. Sa phela mafatsheng kwana ntate ha se motho fela o ha Tshepo. Futsitse a buti a e Tebo. Tebo le ena e se le motho a iphelelang kwana mafatsheng kwana na e sale ya se monna fela nthonyana ya gore ebeneng ntse re etsa nthonyana tse sa hlaka mong. Banna ba o bitswa ga o bolawa fariki kapa e faolwa. Aa. Oha, banna ba phelang bo thokwananyana kwana. Ebe re dikela ka mane he ka Pulane ka mane ka Matekwaneng. E a lengwa Matekwane ka Pulane ka mono. A lengwa he ka mono ba tshwere moruana. Tshwere moruana lena batho ba Pulane. Re tobang ka Pulane High School mona mo bareng. Re tobang ka mona mo bareng bapala ngwanana.

Ele shome le mse metlhano hantle metsotso bi zo re foraletse jwa le hora yane ya brobedi mo go tswang teng ho sotlhile go batla o le sebakana a thimo ri yang ho sotlhile o le haufi anti precious a bona mamedi o go dumela ha holo o hlolohetswe ke bua jwa le heka khaitse dia ka maletukata unyana ke go tsa ke na he e hleng re betse le yena mo jwa le ka jeno ga thai no tla tswa le ka ba le bana ba jang ka gabe golo ha ile bana ba jang ka enyane e leng teaspoon ga ke ba phomole e flugi ya matabola manna gaitsedi ya ka ya motla empa he jwanga pa jwang o tla ba hantle ke bona re ihle e hlasitse le dikolo mmane ke hlokometse gore kolotseng ata hai bana ba ntse ba ya dipetlele

Ke le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng Salma ya Sotho le le hona teng. Le nana o ke la mmantlaneng ya le dumedisang ka thabo e kgolo he ke Aunty Snati Matsura. Fela nka thabela ha le ka la mpitsa Aunty Nati. Le nana o lena la mmantlaneng le ba Salmoyeng sa Sotho ka Moqebelo wa beke e nngwe le e nngwe ha hora ya borobedi e fetile ka metsotso e mashome a mararo hoseng. Atamelang le tlo utlwa hore na re le tshwaretse dife.

Metsaleng yana ya ka lenaneng la mantlaneng re na le baeti ba rona mme bona ke bana ba Purity Preschool ho hlaha Naledi strikeng sa Maseru. Bona ba ntse ba tsamaiswa ke bo teacher ba bona e leng teacher Mapitso Gwanyane le Aunty Pulane Mothamane. Ha re ba feng sebaka re utlwana bona e ka ba ba re tshwaretse dife ka jeno.

Yeah.

0: water.
1: Yeah.

Yeah.

Lentoni. Lentoni. Le papa sale. Le papa sale.

feliz.

Yeah, man, the last gear is about time. My yacht man. Oh, nanai.

Africa, the land of the brave.

ما بلاش بانا كوبس تي انا كابين ماشو ويديا مزي غيبون فيل الشمل مزي سوبلين غير غلي بريوري يعني الشمل مزي مون سلام سلام ان كام غادي ريس ذا ستيشن فور ذا نيشن جراديشن على ساتردايز مي دي ميكس مي شاكين كيما تو تو لمي يتلونا هو مو لازم تسلك جن فيل غير شاب جلو فيل كمان كو فيسبوك تسيل دي جي تيز بي سكوت انا زين كابون انا تبع زكا جي سوتا سوتا جوان مون هاو كفيل غير انت سي دي جابلا جلو فيل يا سابلو نو ديميلا اوموناتي mikintsa mokinke mo sotsoro mo yatla ona ho lewa botle botle be tsela ba ho lwana ho tla ho rentsa netsa ho senseng ke ding ka jolo fela ho pepa ano tsoka ra riga ye man ntso pra jolo fela la takona jwala botlo jani nkwa na ntse ke tla tsona jolo fela 24/7/365 ka le bitso ye tse le skokotona DJ Tesb the one and only behind the mic gribisa ka man go Facebook tse le DJ Tesb skokotona ntsa tsela ka jone fela ke batlana na ola gona ke geletse gore ke lebele taba gona le taba mona e salentse ntshwenya e salentse ke tle ke nahana jolo fela mme so tla bona ka mono ka Facebook gore na taba tsena di jwang mane mo tlile taba ena gore na ba hol ba batho bile wa hlalela ka mane ka ke ka tijaneng mo e mong wa bahlanga bana ba bankang difoto bankang dinepe ileng a shutya motho snepe ba jole ba qakana motho yona a bula a batla tshatla camera a motsekisa gona ho baneng o nshuta emiga tantsa tsa jole fela ga mmino re ne re kena ho yona hanyane fela ke batla ho kama ikutlwa hao makutlwa ho ke a fe ka street photography ba ba hlankana le ba go itsana bana bo ba bonang ka ga topo ha o tla le mana ba go jump ka snepe ebe mane mo reng ha ba bontsha o sotsa wena gore na wa thabela o thabela snepe ka pajwan ebe ba feta ba hlakola o sa segate ha o sa thabela ebe he ke mane mo patala jwa lofu mana photo ya hao entle ke tena ke botsa potso ena ho bana ena ke shebile tabana hore ya hola nna ke le motho ke tle ke ba jwetse ke re o ska ba batla ho ngeririsa ska ngeririsa ho shoota strateng shoote ke sa tla mane ke gata tse mona tse ne ke sa ithlopa ke sa ithlopa ha ka ke pose ka ga reporting ha re tlo tlwana ha ke tlo ema ka toropong tse mona tse re ga ntso tla mane ntso tsa maya o hata ka bojete ba re jwatla ka snepe ka re ke bone ele tse ding ba ne mogwa wa motho ba yetsa bona le batho batho ba le bona ba kgwebong uduma ba le kgwebong jwalo ke mane morereng ba re ka reng ke taba tshusumetso ya gore fela ha sa onkile snepe o se bona go se setle kanete ke mane mo o tla ukwa o se o thabela o seng la ba o ne o se morerong wa o kuka snepe motho ena o sa o kukile foto e ntle ka ga toropo mme kanete mane o tlotla a o susumetsa jalo fela gore o e rate bogolo ba tsona ka nnete la o ka sheba ba difoto tse batho bogolo ba nang le tsona ke bone tse bogolo tlo fumana gore tse motho ana sa itupisa o ko shebe fela le mona di-eventeng tsena tse kgolo tse foto tse o tla ba di le ntle ke tsema tse batho ga ntse ba iqokela be mothong tse ba shuta ba sa bone ha ba le shebe taba ene mme taba ena e tlile mane mo rereng fela ba go ile ba le ketsalo eno ka mane ka tiwi ya motho a ile a ka posta mona bontsha kanete o ile a mathaka botlhoko motho eno a mmotsa gona ntsa mokuka difoto eng a batla tshwatla jale ke rena e be ke taba ya thuto e batlang e saletse morago ya gore batho ke ba ka rutwa gore batho bano kanete ga bana kotsi ga bana ba kotsi maphelong a rona leng difoto tseno ke taba go fela na wena wa e thabela kapa ga o e thabele bana kannete ga o ka sheba busy batho bano ga o kata gore no ga ke enke wa hlakola o sheba the next customer jale ke bone taba ena e se tlitlitse pherekano haholo batho ba re batho ba pele re na ntse a ntse re hlokomela ga o ne o ka go batla o misa motho e molemeng ka toropong mo kopa gore nke foto bogolo batho ba ka gana fela mokgwa ono wa gore mo nke foto e ntle ga a tla le mane ga a fitlha pela ga o mo bontsha ebe ka nako ngwe wa e thabela le a buisana ebe bophola bo tswela pele ane ke thakgolo jelo fela ne re shapa fela yawe
sa jena fela fela ke mthanda lo mtwana salama sama ntla re the station for radiation ke la DJ na el Saturdays meet the mix me cha di shebe ka mona ka Facebook tsile DJ Tez Beats ka kotwana re shebe tsa tla ka jena ke utlo fela wana wena o ra tripe na e fe e bilentse ke la ka tsa kontse ma kutlo hao mo pa le street photography ka ba hlankana bana ba kuka ni photo starting di photo tsena tsa starting na di kotse house a di thabele na ke mo ka manang o lwanne ka pohlokofa itse motho Sometimes I don't cry. Sometimes I don't cry. Sometimes I don't cry. Sometimes I don't cry. Sometimes I don't cry. Sometimes I don't cry. 80 constituencies, 10 districts. Sometimes I don't cry. Sometimes I don't cry. Facebook. I DJ Tez Beats kwa kotwana ke re go rona bona tsatsela la mokgobelo le tsa majwang go di yena ya motsheno ke tsela matsatsi a makapa fela mashoma mararo se mo sana sa ke di tsepe le mashoma bedi a metse tsela tse 30 May 2026 mme re tsa jana fela sentse re tlhopela fela go kena yo le fela re halofong ya selemo ke tlo ke nna mo na go di yena ya Phupjane kene re ha re sa batla ha re sa botsa dipotso tsa matsa bo di resolution gore na wena di thutse no diregile le mong sena sa dikete tse pele mashobi ya metsetsele tse 9 di 2026 ha re sa di botsa potso tseno go bane eh ho phela re ya phela le ha re sa tsebe na jwang go pala jole fela tsa tsama kgobelo ke tlo go tla tledi mmala tse phetantsa tsela ka jene bohle bohle ba pheta mosebetsi ya letsa tsela ka jene e ka ba mafu ke kete ka fofa pano jole fela se vetsa nga monate hleng ba ba boleng ka diphatla re se di seha le ba boloke ha monate go phela bone botsole pele nya mthanda lo mtwana sa sama ntlhagelo as the station for the nation ke ra tjena el Saturdays meet the mix mesh ka le pelo fela ke tsoka mona ka mabiti a lentswere Kasele vale kamuna kali ribe, kena kachiwa, tija tija ne Kiri MSU Capital City, mwote mholo masi Kile mafelo kwedi, ey, hupete za Awta ya bona kinswe Kutuwa kwana la sotuwa skuru wa chwa mwoko kutun kwana Kutuwa bona ria Kile mafelo kwedi Kile mafelo abeke I've never loved someone like you mega re tsoetsa nga mana ha ne re nyollane njolo fela ke ba bone bana ba bona ka nete ba ntse ba etsa mo mera ile tabana fela ya ho nyollana re shebile fa di kgwebo ka ho fapana strata sena ho atswa kwana I've never been someone like just a pity pity se hlise le jwalo I've never had someone mega fete ke ne ka mana ka mafutown ka mana ka bokota ke a tsapa le monate le bala ka mona ka mzuku fete ke ne ka mana ka qhuthi ke re qa chestnut fete ke ne ka mana ka t squared ka mana ka thabatseka ke re fela mkg ka mana ka mogotlong o re tlhomo maitsetsa le tsala ka jeno ke bale nna ke be le wena ke re sharp ga di push Saturdays meet the mix man ke tsiki botama go tloka mana ka Facebook a ntse go kopa dipine ntse re jabela ka mini jo fe fe ne re qoke ke re na o reng ka ma ikutlo ke afi street photography go nyela fela ka bahlankana le ba go itsana bana ba utla ba bona ba ka ga toropo ba ntse ba kuka ba thudi nepe na ke ntho e bohloko ha kalo go motho a ka re kwa nga sa lwana a botsa gona o nkuketseng snape ke sa batle e ke batla go itlo mono bana ntho ene batla ke hlakisa ka o dimodimo ke re ka nete batho ba no bona they are harmless ha bana kotsi ha hona motho ndi photo tsena tsa bona ba di isa teng ka batho di sebedisa hampe empa fela le tabane ya kgwebo re ka ofela rona re ne re kgone go bona bana re beya dijo jwang tafoleng ha bana kotsi ho hang ke bontho e mona go fela ha o sa rate snepe ka nete o tla sa hlakola a shebe the next possible potential customer ka nete ke taba e jwalo fela jela ke tsena kana kongwe mohlomo batho ba banyoto ha ba se batho ba tlo fumana kana kongwe ba phela bo ntho tsena di tsalanga ho le bo ditoropong ha sa hlakwana na bo hole kwana kana kongwe ke motho a se bawe mohlomo ke motho a ditaba tsa hae ha sa bona sa nkwe snepe sa ntse hewe
kuka snape ke tlo tshwatla camera nyana ene a tla ba itle ileng ya hlaka nete ka mane ka mane ka TY ka re tropo yana TY hore ile ho batla ho etsa ntwe mphe haholo mo monga camera ka nete ile ga thutswa ke taba fa ene ke tshwere ka le rapolena la teng ona a tla tshwatla a rena ke mokukela snape a sa batle ha o bana kana kwa ne ne batla gore na e ka ba thutwe ka banteng metseng di bakeng ka ofela gore batho ba rutwe batho ba ha bana kotsi ha o thabela snape se eno ka nete wa ufa sona bophelo bo itswelela pele ha o sa se batle wa se hlakola bophelo bo tswela pele ga ona mang kapa mang a tla tswa kotsi metsotsome ka fela ka ba metsotso yane sebile le sekaototo renya lesome elemetse mong ga re shape ke di bona ka mane tse di kene jole felele ka mane di-request ka mane ka o Facebook sesele DJ TSB sekokotwana ke di shape tsetsela ka jene fela. I'm on a fail and the kids are scrolling up and down. Kiliko Shabarana, keep him barati in the figure man goes Facebook. Kitsu and Saga Tessile, a DJ Tesbi Scotto and a Grisha Pajola Fella, make a Shabilika man, Kimang, Ricky Bonne Akikos, Akikos, and about Lipina Yane, my baby, and a Ricky Bonafella Yane. Yes, she carried as a Mala Brandon Ludu, my baby. Say you love me. Mr. Preference, let me come on Facebook to see Len. DJ TSB Skokotana. Arafella. Pezzo 98. Shikaina, my baby. Ara HD, so my brother. Rafael. Otherwise, have a nice weekend. Tatua Sila Tazi. Hey, Tada, so. Akiko.

0: metsotso fitlha bolea yane medi ge fagale tsegore ya lesomele motse mong tadifteo brandon lutu reassurance salmen sa mantlha ge there is the station for the nation michelle fela-fela ka mane ge ke bonan ke mang yana ge fela dia x yam
1: Pele,
0: Ratia, wale nonyane. Agafala dear ex, I'm finally. Agafala kanede, they are not wrong. Ubuya ka batho ba strate ma shuti andi fauto. Aba sa di post, unlike body club, mo na mo ba tu ba post without our consent. Oh yeah, kyo ko na papa nki. Opa Pele ubuya ka yani ya agafala di club, mo na ba tu ba shuti. Obona so mane we Facebook mana. Bana ba strate bona ka nete ha ona mo ka ba di bona ha ile fela o sa e thabela ha o e thabela o tlo e bona ho wena bana ha ona maisa oh yeah shapo ka mo bona Pele ke a ukore ex ya ho sentse ya hola ya ikutlwa mo e teng

0: she bit was about to move on. Get to move on. Come on, break up. Asa isha asha asa. No, na kisha. How come she was mona? Mutino tete mi ohoka mo. Anza ita finally I'm happy, Jay. Yala ona pumulo. Emo nga fitla nke bo selemo ka mogogo mojolo mo shape hampe fela a fitla nke bo selemo ka potsepedi a sa jole a ga ke sa batla go hila ka magana go ha sa go go sa re le shapo sa le ga hilde a khutlele mojolo le pele be ke fela ba mo pete o tlo bona go tla phomola ho di mongwa ha ona nako tsana tsa maphomola ka mo ga break up. Move on, o tswela pele ka bophelo. Ya ntse go nka break ba bo selemo, ba tlo pheta le pele be ke fela. Mme tsana fela re tswara ntabi sinze, a re ba wo, ke ne pele re dira fela ke morena masipula re fela hey ba thona ba strateng ba le nama hampe go ka dinepe.
1: Sa le teng.
0: A re fela empa he ha o nye wa ba nkukile se ke se hlokang. Ke ya lefa ka qete. Chapona so wena. Morena masipule.

0: kana kongwe o so ba influenced ha o so bona snape ka netwa patala hobane hana to kopa ono tlo hana tempo emputaka mmetse go projela fela ena ya botshelo hona le emongana itse fela ba tla pina ya bophelo ke a tshepa na tle ya bua ka yona ena ke tla go shebela gona ke mang ntse sa motho jalo fela ka mona ka Facebook tsele DJ Chase Beast go tla re push tsa tsela mqibelo ke tshepa lona dumela o tloka o tlo mo teng kana motsotso di ntho di ntse di hleditsa ma jalo fela ka tello re ntse re push jalo fela ka re it's Saturday Sisi, hamba na ye. Nasema kama nafala mafiki zolo.
1: Long to long to, long to long to, hamba na ye. Ke hamba na ye.
0: Mi ene pire de flaki modi setani.

fela nna ha ke bone phoso DJ Test bo bana ha hona mo ba ka bang ba di sa teng ala fela ha ba fela ga sa di rate ka nete hape ke tsela e nngwe e ba bembo ho beta fule salamosa samantha radio less the station for the nation yeah.

0: fresh one come sitse yana ka bang ke bona fela ntle botse keng re ya le shomela metse meri gra de channel Saturday's meet the mix match that just turn on sap room as bata ena pina ga dile fela ka mane ka ke mang ke George Sano
1: ba eta ba mpisa mamela hanse style
0: se ena ga ka ne tena ha itabele ho ha taba e mona ya bo di photo
1: ba bontsa sa bitse ka le gama ha ke kene
0: wa tsona George taba e ne hlire e le kholomone ne le re na ha motho a sa o shooting a o bontsha o sa itabele na o ka kwata ho o ka keteletseng so bile mo hlaisitse kotsi ka pa o lwanne na go ka batla go kutlwa mane mo re na batho ba ke nete motho mo wena o le motho o tla bo sa thabele ho nkuwa senepe ka ga toropo ya o sa ukukile senepe o bontsha ne ntate ntate bona bona bona bona ntate ai ai ai ntate ai wa bona mona hai mona ko wena e be ho ithabele na o ka kwata ka pa o sa ithabele ka jetsa motho fela ha ke thabele for twena ba neneng ke gola ke mane mo re tabe ka o di modimo ke a hore ha hona mo badisang motho mo bile tabe mo ya bohlokwa mo nare hangata di event mo na di clubong eng ka ofela o tlo fumana di hangata di nepetse kukwa mmono wena o sa tsebe o bona sentse di matha maganga fela bana ba strateng ba kukwa snepe se ba o fang sona e ba sa hao ha se sa bona ha se ha itswana le di club mo tlo fumana hore snepe tla sentse se sebediswa ho promote di club ngwa na batho ba bona ha o sa ga di pick ba hlakola ba sheba the next possible customer ke ne ba tla ke sheba mo ne fela hore na ha o sa irate na e ka e ka isa mo ka fumana go o subilo ka tswela motho eno matla na
2: ke vumane Abelingolo lezo
0: ena pini ga tefala ga mana ke motsirise mo kebe wa motaunga ga fala go ke a senna poka ya bo

le mo sana sa diketesepele le mašoma mabedi a metso e tsheletseng advo rsa ya o a ketetsa tsena ga jene fela happy birthday e mongana fela ke kane re ešhae fela e mongkamane na ke mang a ketegatsa tsi ya latswalo ya ke kgatlhiso itumele mogapi le ena wa keteka e mongkamana fela ke le kgotsa mek mme ga ba fela ne le tsatsi ya latswalo re shebile metsatsing ana go feta bekeng ena go tlhakwana ke a tshapa go ketekile monate mme botlhe-botlhe ba ntseng ba keteka re bojela fela ka may king and queens ke a tshepa lebile le ga monate mmetse re fela ke a tshepa kgwedi ya rona ebile monate jalo fela re shebile gore ei ke nako tsanetse batang Kygo Longision.

Ke le bua Thursday nna go ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi tshakela makaja pele ke dihloho tsa tsona bahwebi ba Basotho ba mashume mabedi ba nang le dikgwebo tse nyenyane ba una molemo mogatlo wa batshwaruwa ba mihleng le men psycho emotional first aid o gakola lenaneo ditaba ka botlalo. Sehlomathiso sa setshwantsho sa molao wa dikgetho sa 2026 sa nenetswe ke ntlo mme se tla kena tshebetsong hang ha se qeta ho hlahiswa ka tokomane ya molao Gazette. Letona la molao le toka mohlomphe Richard Ramoeletsi o boletse hore sehlomathiso se tla dumella komisi ya dikgetho ho matlafatsa ngodiso ya bakgethi le ho hlwekisa manane hore ngodiso e etswe ho sebediswa tokomane ya naha ya boitsebiso ID. Advocate Kgetho Rakuane o hlalositse hore sebediso ya di-ID e tla thusa ho qoba ho ipheta le hore komisi e nolofallwe ke mosebetsi nakong ya dikgetho. Bahwebi ba Basotho ba mashome a mabedi ba nang le dikgwebo tse nyenyane le tse seng tse di thuthuha ba tla una molemo wa ho kgahlametswa ka ditsiane tlasa morero wa ho teka dikgwebo wa koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo tsa Basotho Bedco. Ditsiane di reretswe bahwebi ba dilemo dipakeng tsa mashome a mabedi a motso o mong le mashome a mahlano a metso e robong. Sena ke ho ya ka mookamedi lefapheng la kgodiso ya dikgwebo Bedco Monghadi Lemphane Lesodi. Tshebeletsong yo ho neng ho gakolwa morero ona ka molao o tlhalositse hore morero o buletswe fela bahwebi bao dikgwebo tsa bona di seng di na le selemo di sebetsa. Ya tshwereng molepo e le mookamedi Bedco Monghadi Tshepang Tladi o bontshitse hore dikgwebo tse tla hlwauwa beng ba tsona ba tla tshwarelwa kwetliso ka morao ka sepheo sa ho hodisa dikgwebo hore di tle di hlahise mosebetsi. Sekolo sa dithuto tsa bophelo le polokeho mesebetsing Montec Institute se kitikile dilemo tse 30 se thehilwe mmoho le ho tshwara mokete wa bo 35 wa dikapeso tsa baithuti Maseru. Modulasetulo wa sekolo Monghadi Stephen Monyamane o re dikapeso tsa monongwaha di tshwaya dilemo tse 30 tsa mosebetsi o matla o sekolo e sa le so etsa wa ho hlahlella bana ba Basotho ka dithuto tsa bophelo.

Mamedi o hopola gore kgwedi ena ha e fela tjena ke kgwedi e tshwaueng jwalo kapa e tshwaueng jwalo e le ya tlhokomediso ya bophelo bo botle ba kelello ke kgwedi ya tlhokomediso ya bophelo bo botle ba kelello mala o bonahalang o hlwauwe he o sebediswang ditabeng tsena tsa bophelo ba kelello ke mala ona o motala ke mmala ona o motala ba ba tenese ona o botala ba tenese jwalo ke ona mmala o hlwauweng he kgweding ena ya bophelo bo botle ba kelello. Hadi lekam tsisa ntse bala ditaba mona o hlalusitse go na le megatlo e bona halang nke tse taba yena ho di mo bona ba haisale ba bona ding ba nka taba yena ba nke tse di mo bona ba haisale e bile ba entse di lekane jwalo ke la bobedi mona fela motho ha o ntse o bua le ba bang ba megatlo ye jwalo ba masola mehleng le bona ba ikopantse jwalo le bana ba growa mogatlo wa ne wa ba tsaruwa ba mehleng ba tsaruwa ba mehleng mogatlo ono wa bona le bona taba ena wa bonagala gore e hlile ha re sa eele hloko e tlo go ntsha mokola ha re sa eele hloko ena ya bophelo bo botle ba kelello.

0: Flamme Zero, bon Flamme Toto, Flamme Zero, Hora, Ina, Yapil, you got it bad. Kim Tam Koloka, Asha Raymond, Pelo Humon, he, Kinikun, Kitsi Fela, Joalo, Kesia and Jojo, tell me it's real. Mamedi, Ronaldo, it's a team, one of the Tina Lamaubani, Kamuna Kalua Tamai, more than a hitting, Baho Shady. Batho wa jolo ka hare ho koloi ya 4+1 ya Honda Fit e putswa ka mmala ha batho wa mono batho wa ba kena jwalo ho koloi ya Mercedes Benz etshweu ho bona hala hore e ka bankela motho ya jwalo koloi ye e ka bankela motho ya jwalo koloi ye me ba tsama ile ka yena jwalo ha go lana tsere bua sponsor sentse se le patlong ya yona koloi yenu e jwalo mohlomong ha taba di hlahile rona ho etsa etseng ka koloi yenu tla le we jwalo re tla ifumang re kutwe na ho thinga
1: Ramsi
0: ndade
1: o ya ba mo jambe
0: sapo ba ndade
1: wala bua ka taba ya ga ba kela ditaba koloi yenu ya fofala tsane e picha hile
0: Modemong re mapolisa le excite mona ba emisa koloi yenwe le ngwe putso.
1: Rapse ne gere sa le tsala ka ADR tele. Ne kwala re no kolwa PTC hona se na fa pala sa le putso ka ga ga tsela ga mo. Tsile. Ai ba je se botla go rapse ne sa le gene le PTC mala ai khona.
0: I'm going to go to the house. Ba dinka ka ofela go itsena tse putswa tsene ba dinka ka ofela 4+1 eno e putswe eno o bona hating enkela motho ba bana ba ba enkela motho koloi ya benze tshutsa tsene la maobane e hlile maponesa a tswile ka dikata ka fapakana o bona gore koloi eno ba e batla koloi eno ba e batla motho mo re e hlile le excite mona koloi ye nngwe le nngwe ya 4+1 e putswa fela ya Honda Fit maponesa a yemisa ba batla o tseba rona monga yona ho etsa la jwang ka monga yona ka pa moqhubi wa yona motsiare mamedi tsa tla maobane fela ke a taba yenu e tsala lo wa thamae mona batho ba batla ya honka khatiso ba batla ya honka khatiso ditabeng tseno hantse di etsa ha Tabaye ri, letswalo la Mashudu halisale. Mashudu ha sana letswalo. Ha ba batle ya nka koloi tsatsi le tshabile motsheare, koloi tse ding ntse di feta batho ba ntse ba feta. Hona hore le hlile letswalo halisale. Letswalo halisale. Taba mfuta ka ngona. Ile ya tla dilingwane tsa ho feta mona mo ho bona hala ba khoshidi bana ba kena jwalo mabenkeleng ana

maholo ka hare ho tropo ka mona ba kena le mona ditsitsela tsa nosetsa makului ba nka ba ihapela ditshelete tsatsi le tshabile motsheare wa lenyeta ke mane mo molaodi wa sesola ileng a ntsha mabotho ka manka dibarakseng ara he banna ho bonahala jwale ditlokotsebe di se di taola ba lebetse go sesole ke ntho e teng mme mosebetsi wa sesole ke go tshireletsa setšhaba sa basotho le thepa ya sona nate letswela ba ntshe gape mongaka pele dija mabele

Masobidam tse mhlanu fela metsotso ga re bile ho re nyane ya bobedi. Mo tla fetola mawa ha re fihla hona ti. Ha re shebe he ba kete ka matsatsi ya bona a tswalo ka jene. Tumelo Malefane bestie mokitimi selo mohlatsane bushimana wa ka bana ka man ka tshosane. Site ba tsong koko re tlisitswe mo lefe le ntswa kitsipi le mthamukalo ka TP Matebesi Nthunya Sabaf Nthunya ke ba maobane bana he le sona bile soso le mthamukalo ka DJ Boots bana ka matsatsi ya bona tswalo ka la mashama be da metso e rubedi bana he mamedi le nna bohle he ba neng ba eme ka pela mabitla a hlameng sentse re modimo a le tlamelle maqeba a le thobe dipelo motho a o le tjena le wena o potile ka mona ka masoro club mo honong ho bolokwa motho a mokalo ka Sekwati Christopher Sekwati ke monna ileng a nyamela bekeng tsa ho feta mona lapeng habo mane Hillsview a batlwa ka dintjale ka dikatse empa ka bomadimabe a fungwana jwalo ntlong ye nngwe e sa duleng ka mane ka holane la lowa thetsane ho bonagala a iphanyehile jwalo he taba ena mamedi ya batho ba iphanyehang jwalo ba ipolayang ehlile lesotho mona re hlaya hodimo haholo ka dipalopalo re hlaya Afrika mona re hlaya boemong ba pele re hlaya boemong ba pele ka batho ba ipolayang ka rona ga ka mona ka mabaka a fapakaneng moo dipalapalo ya di supa gore bathong ba lekgolo ba 87 felwane hlano ke dipalo tsa batho ba ipolayang ka gare ho naga ka mona ke dipalapalo tsa batho ba ipolayang ka gare ho naga ka mona. Mme taba ena mamedi ha se taba e re lokelang ho etlodisa mahlo ho hang, ha se taba e re lokelang ho etlodisa mahlo re e fete fela jwalo ka ha e ka ha wa etsahala letho. Jwalo ka ha e ka ha wa etsahala letho ha re lokele ho e feta jwalo ka ha e ka ha wa etsahala taba ena hobane monna eno le yena jwalo ka ha re le kgweding yona ena ya tlhokomediso ya botle bo kapa bophelo bo botle ba kelello monna eno o ne a bonahala le ena a na le bokulo ba kelello moo a bile a ne ntse a tsamaya fela jwalo he dingakeng

ho dikela bo Afrika Borwa kwana, e le ho bona hore bophelo ba hae bo a tsitsa, o kgutlela jwalo madulong monna eno, sekwati. Bana ke batla ho nka mantswe a e mong wa dingaka tsa mafu a kelello ho hlaola la Afrika Borwa ka mane ka Bloemfontein, Dr. Palesa Nondabulo, ha bolela re ehlile taba ena ho bonahala ehlile ka hare ho naha ka mona e phahame, mme taba e mamedi ha a di manolla mono taba tsa hae o hlalositse hore taba ena e ipakelwa fela ke kgatello ya maikutlo, ebile e bakwa hape ke taba ya bofuma bo aparetseng naha ena ya rona ya Lesotho, moo batjha ba qetellang ba inehetse dithethefatsi tse ba senyang kelello. Ba bang ba bona ba qetella jwalo ka ho ipolaya, ba bang ba bona ba qetella jwalo ka ho ipolaya, tlhokaho la mesebetsi, bofuma bo bonahalang bo le teng, kgatello ya maikutlo e phahame bona wa e sale batjheng mona hee. Taba tsenana ke mo ratile haholo ha di bua. Mohlomphehi Motlatsi wa Tona Kgolo Mme Nthumeng Majara o ne a le teng ha ditaba tsena di ntse di bua mono. Ke re ee, di bua hantle hee moo e mong wa baetapele pusong a leng hona teng jwale, a tsebe ho di utlwa hore hle taba ena ha se taba fela mamedi, ha se taba fela mamedi. Empa le yena ha a bua mono Mme Nthumeng o hlalositse fela hore le rona re le setjhaba re lokela re kenye letsoho. Wa tseba taba ya hore ha o bona motho a nang le bothata ba kelello e be ehlile o mo bitse a lehlanya, taba eno e etsa hore bokulo ba hae botota o fete. Ore ha o ka bitsa motho lehlanya wa ha enwa wa hlanyenwa, taba eno ha o tsebe na e mo bakela kgatello e jwang. Ka nna ya ba jwale ho tshela petrole mollong ha o ntso o tjho jwalo. Batho bano ba lokela le rona re le setjhaba re bone rona ha re bua le bona re bua le bona ka tsela tsa mofuta ofe, re se ke ga ba bakella kgatello e fetang bano. Ba bang ba bona ba qetella ba ipolaya tje ka lebaka la dikgoboso tseo ho bonahalang metseng le metsaneng mona ba di fumana ho baahisane, metswalle, mohlomong le ba bang ba lelapa. Taba e nngwe mamedi e bohloko bona ba e sale ke taba ya hore ka mona ka Blue Cross Thaba Bosibu, setsi seno seo batho ba neng ba iswa ho sona mohlomong le taba ya ho ba hlabolla haholo ba sebedisang dithethefatsi jwalo, se se na le nako e fetang dilemo tse ka bang tse tshehetseng jwale, se kwetswe. Ho bonahala ho sena moo setsi se jwalo se nkang hona teng hore batho ba ebang ba isitswe mono ke malapa a bona ba ja ba robala jwalo jwalo ka ho fapakana. Empa setsi se jwalo mamene se kwetswe, batho ba iswa Afrika Borwa jwale ke re ko hore na banna Mosotho yane a ke tsona dimahetleng ha ngwana wa hae a na le bothata bo jwalo, ena re lebelletse hore a etse jwang. Baby girl, alright. Ready for the dance? So I'm ready for the dance. Good girls, I'm coming to Joe.

ga se ba ka mona he ka masego ga ka la ka mona ka masego tshenola hona le mohlangana mona e ka bang le modulo shimene metso e supileng wa ko ung ha mo sa tiberia ya phela mfela jwalo he ma le majwe a di tshweni tshenola o qositswe fela jwalo he ka toko ya polao le polao ya banna ba babedi ya ka bang le modimo shimene a mabedi a metso e tsheletseng le ya le modimo shimene a mabedi a metso e medi yo yena e seng e le mofu monna enwa ba mohlangana enwa ho hlalosa fela hore bana ba le ntlong ya motho mahane ka mona ka tshenola e ka mona ka tshenola ka la re shumele metso e supileng kgweding ena ye hodimo mesong ke moo ha banna bana he kapa monna enwa a ile a fihla fela jwale ntlong ya mothamahane lekgaleng ha tsosane moo moo a ileng a fumana batho ba ntse ba inwelela mono a sa bojele haholo fela a bogile ka dikgopo ke moo twa ke tsona e ileng ya ba teng ya ba mofu eno a le modimo shome abile a metso e mmedi o re ho moholwane wa hae ba tsamaye ba tlohelle ntwa kapa ba seke ba lwana ba itsamaele ba ikele hae ke moo ileng yare ha ba le mabapa le heke ya ba he moqosuwa o tla ka morao ho bona o fitlha a hlaba mofu molaleng a ba a wela fatshe ke moo a ileng a lelekisa le moholwane wa hae ka thipa a mo hlaba makgetlo empa banna bana ba phuthegetsa sepetlele ke moo he mo mofu a ileng a hlokahala ha a fitlha sepetlele ya ba moholwane wa hae yena he wa pholowa ka mora gore he a fitlhe sepetlele jwalo ha mofu ena a ile a felelwa fela jwalo he ke bophelo banna ke tsentseng di etsagala tsena motho wa ipotsa gona motho a lemo lešhole metse supileng banna sebete sa go tlhaba batho ba bang ka thipa o seng ka go kae.

ha se ba ka man ka mafeteng dikgwele mosanya ka man le mashume a mararo le ena o tlositse fela jwa le heka ba hlaba motho ka thipa ho tlalewa fela hore mosadi enwa o le matshimo ya bo mosadi e mong ya ka ba le mashume a bina metso tsheletseng motsimo ke mo kana mashume a mabedi mosadi enwa a ileng a bona hala a feta pela tshimono ya ba enwa e seng e le moqosiwa wa molata wa mobotsa rona o gellang poni ya hae ya ba enwa wa mojetsa wa ke tshimo e swena ke tla e gafela poni ena ke mo ba ileng ba lwana ha ba ntse ba lwana jalo moqosiwa ha utlwa ntwa ya mo imela ke mona ma ileng a ntsha thipa a hlaba mosadi enwa ka yona ba itsekela fela poni. Ka mehleng ya pelepele motho o ne o pota tshimo mo o ne o gaponetse pedi tse tharo o iphetela monga one a ntse a o shebile a sa re letho empa morago tse kapa banna ke yona taba ya tlala ga o bonagala motho batho ba tseka le poni fela banna ga ra tshimo motho a agile poni tse pedi tse tharo banna na ke moo le ka banna lwana. A ehlile batho ba re tlala e ka o kenya ga ledimo. Tlhokomela mang a thabatse ka mona ka bantu ba mashumo a mabedi a metso e robong wa thabatse ka bobete tokokweng o qositse fela ka lohe ka tlhekefetso ka motabo he banna ntho tse tsala mamedi di makatsa hona wa haesale monna ena o tlhalosa fela gore ka la mashumo a mabedi a motso mong kgoding ena ye hodimo ke moo mo monna enwa he kapa ka la mashumo a mabedi kgoding ena ye hodimo ke moo monna enwa a ileng a sala basadi ba bararo ba neng ba tswa sepetlele e ka ba mosadi a ka bang lemodimo mashome a mabedi a metso e tsheletseng le mosadi a le dimodimo mashome a mabedi a metso e mehlano le ya le dimodimo mashome a mararo a metso e mmedi ba e tswa sepetlele bobete mme monna enwa a tla ka morago go bona ga ba le legalong la makwabating ke moo re itseng ga a fitlha pela bona yaba wa tlobola yaba wa tlobola jalo diaparo tsa gae o hlaisa botona ba gae a eme ka pela bona a ntse a bopholla a ntse a bopholla re na ke mang ya mo batlang monna enwa o fitlha ema ka pela basadi bana ba bagago a pholla botona a tlobola ka tla a pholla botona re na ke ofeng ya mo batlang boitse ba lo ka tlhekefetso ka motabo. Mamedi, ka gola ke taba ya kgaello ya thuto. Ka gola ke taba ya kgaello ya thuto. Ho hlaisa botona ba ho fela ka pela batho ke tlolo ya molao e isang ke tlhekefetso e isang peto. Ke tlhekefetso e isang peto. Mohlomong ke kgaello ya tsebo moeka ona sa tsebo ho etsa jwalo fela o entse tlolo ya molao ya tlhekefetso ka motabo. Tsana fela le monna wa ka mane ka hatladi marakabe ile yena o tlositse fela jwalo he ka o tshwara mosadi ya ka bang dilemo di mashome a mabedi a metso e mehlano ka bothong ka mona le yena o tlositse fela jwalo ka tlhekefetso ka motabo. Ha re shebe le mafatshe mmane tse ntseng di etsahala ka mona ka Afrika Borwa mamedi o bonagala Basotho kapa melata e sa bohlothe e bonagala gore maAfrika Borwa banna ehlile ba tswile boswele ho hlekefetsa le ho lwantsha matswantle ka ha rona ha eno ya bona ka le reng ba tswe ka rona ha ya bona hobane ba o bonagala ba bankela mosebetsi jwalo jwalo ka ho fapakana empa motho a mokalo ka moetapele wa Economic Freedom Freedom Fighters Julius Malema taba yena ena ehlile ore ha e motshwara hantle ho hang ore matswantle taba yena ya lele ka matswantle e fosahetse ka ha e le maAfrika kaofela jwalo ka ha e le maAfrika kaofela mme taba yena e lokela e eme hanghanya matsikela ka mantaha ha hona wala mashama mahlano ka tsatsi la phomolo la Afrika ke moo moo bona haetse ka mona ka Bloemfontein le teng o bonagala gore ba mapatlelong mane ba qheketsa mabenkeleng a batho haholo
di shopo tsena tse tshwere mfela jwa ke batho bana ba hlayang ka mane ka India kapa ka mane ka Ethiopia ba tshwata shopo tsena tse jwalo ba inkela thepa he bana le mongana nkile khatiso mona ntse khatiso a tlatsitse sehatsetsi dinthwana nthwana tse ona tsa sena tsona pele ka mora gore ba packetse mabenkeleng a batho. Nna ba le wa hata bena ihle ho bona hala ha etlo ya mokiting ho hang ho bane hona le mohanto o ka nang wa bateng ka la mashume ma ga go kgweding yena ya Phupjane o moholohadi hona Afrika bo wa mono o hlile ngo hantela mmuso hore batswa ntle a fele a tswe ka rona ha ya Afrika bo. Naha ya Uganda yona e se bile e latile baahi ba yona naheng ena ya Afrika Borwa ba ka bang makgolo a mararo kaofela ba ba palamisa sefofane hore ba tswe naheng ena ya Afrika Borwa hobane ho bonahala maAfrika Borwa a le mahlo a mafubedu a tletse ntwa.

Thank you.

mogatshane e leng e monghe wa dipapadi tsa sehlopha sa naha dikwena e bile ba pala sehlopha sa Joanen Galaxy ba hapile mohope fela jwalo he wa Orange FA Cup kaman ka Botswana tsatsing lane la maobane ba bapala le sehlopha se bitswang fela Motshodi Center Chiefs ka morago ba tegotse jwalo ntlha tse pedi go e le nngwe monna eno Neo Mogatshane ae o ntse a ipabola Neo kamane he ka Botswana gona wa bontsha gore ka nnete talenta ya bolo ya maoto e teng ka rona ka mona empa e tlhoka gopolo e tshwa mona le mane fela empa ipatlela fela gopolo e tshwa mona le mane ka mange bangwe ba tamamedi ba ntse ba lokisa ditaba tsa bona fela hang ha di nepaetse ke fetela ka go bona.

Ke metsotso e robedi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bravo. Ke tla kodumedise momamedi wa Salome Salsotho letsatsing lena la Moqebelo mo e leng kgwedi ena e tlala fela jalo matsatsi a 13 ke kgwedi ya Motsheanong ha e le selemo sona ke sa 2026. Watsoa ke tlotla ke ba lwana go tloa go rengena ya boraro ha e fitile fela jalo ka metsotso e robedi hantle ena le Scott of Tlalamane ho reng ya botshelela ka tlotla re hlola letshegelena ke tsela mono ho reng ya botshelela letsatsi lena la kajeno e le la Moqebelo yo di medisang ka thabo e kgolo letsatsing lena ke snate e matsora mme ke sentse ke re tlhe atamela momamedi wa Salome Salsotho empa he jalo ka o sentse o tseba e sentse e le nako ya dipapadi ka bang ba thakamane ke tla tshwarana le bomphato ba tla re fa tsona letsatsing lena la kajeno ke tle ke leboe phisoso a ileng a tsamaya le wena o tlhela mona goreng ya boraro kamane ka bambata Kick for Life e tla tshwarana jalo ka dipeta le mzamane

0: ba tlankela ha o sena chelete re bone kyane o ikoko sitse bola ka mane o pano tetela aitse ba jola ka mane pala jola e ka nna go kila ho yana bolo ba ile wanela ka mane kyane tetela ya hantle mane bana bala bala ha re mo ile ntemo bolo e tla ka mane ga le pelele tsiari la tlile are wa eng ka ka mona selo nyai e ka tetela mo phunywa bolo e tla tletse jo hantle ka mane o tla sa aitse ba ka mane sabile aitse bile pala jola ya matshelo bolo ka mane ga le pelele tsiari kwa lane ka nna ba kotse ka mane re bona tsi batse bana kyane wa eng ka bolo ka mane le role mo tinyane le role mo tinyane bolo etlase eto sa mane mo phoso etsa tsing lona te botla eto sa ka mane tsi batse bana le role nya mo ke le role mo tinyane botla sa eto se le role mo tinyane bolo lwalo ha o ro tla adam mangari adam o ro tla sa itsa banye bolo mono tsi batse bana te se fumane se le se fela mongono ka he bolo ene ntle mo tonga bona bana ba msamane we tabanya yolo bolo ka mane wa eng ka mane tsiba tsiba ne ka mane le role mutinyane o nka bona biaka le pele le tsiari ke mo lengwe ka morao o batla monna ba ka mane kana lo sebala embala lo jalo hana mo ile ntemo bolo tsala batla tla ba ka jolo bolo wa e kwala ka mane na ro batla tla ka ka mane ke mo hlangana ne sebe hela kana embala lo jalo batla tla ba mo ntla bolo kana ya ka mane ka le pele le tsona la phama le sela ka mane la phama le sela ka mane o tsho go ya phoso so ba sa kick fala ke tla tletse jo bolo ka mane ka tla a tsiba bolo hantle ka mane wa tsiba bolo ka mane tumelo theuwa embala lo lothe sa bolo hantle mo rwena tumelo theuwa theuwa ka nna ka bolo o isa morao nyana mane ba tla manga phakwana tswana ka mane thulane mzamane ka nna ka bolo o e bela mane ba re mbala bala o bala lo hla lo hla ka nna ka bolo ka mane o eva mzamane thulane ka nna wa tsa kwa lwa la bolo ka mane o sha ba na ba ka mane mbala lo hal mo ba yanteng ya nna ya go pa go bolo ka mane phamisa bolo telele ba ka mane bolo ka nna ke nkhuriya o di mo bana bala le tsika mane mbala lo jalo e tatella e ba phonywa jalo bolo e tsela ka ntle ya mosia mo hlanganana ya kopana kwa fusha o tlatla a itse ba ka mane kyane e tlatle e tsejwa bolo tlhakore ke lena le ka botshabela la lebala e tlatle e tsejwa bolo tlhakore ke le ka botshabela la lebala sabile a itse bile ka mane ke mo hlangana ne ba fukeng tseno ha ba ile nteng kyane bolo ka nna ba kotse ka mane ra bolo fela ka mane ke tla tlisa mekwalo ka odimo ka no se behela we tlisa mekwalo ka odimo ka mane ka no se behela e tla tloswa bolo mra mane tloswa yalo ile goal kick e tla tloswa ile goal kick bolo ule itlo sa ka mane selo nyai ule itlo sa selo nyai impala lo jalo e ka re twelela mona ba ka mane mana mahlojeng to rata sa itlo ka re twelela mana mahlojeng ka ba sabile ba itlo sitse bona ka patla kwa ka mane ho nka bona ka ne na re romela mana ba re mala bala re bona ba tla fumana ka ne ba tla ba elwana lo bolo ka mane e ba boletsa lang ka ntle e tla hle itse jo bolo o tla itse ba selo nyai ka ne ba ikoko sitse ka mane hore lo kae ba nna ba iso a ke le bone ore lo kae ba nna ketela tsi ba bolo ka mane ke anu sabile tsi bolo ka mane palo jolo wa e kwala ka mane na ro batla tsela ka mane ba ketela ba monjela bolo ka mane ba monjete bolo ka mane kyane ye hantle mane ba bala bala ka e kwala jolo ba fitis ka mane o ile ke la pele kwa na bolo ke mo hlangana ne hlompho palatsi mpala jolo ya matshelo ka mane ka le pele le tsola ke molong mane ka pele ka mane e ka nna ba go tsi bolana wa hana ka mane lo hla ka mane hote ke huku hote ke huku ya hlopa samsamane hote ke huku ya tsena sa kick for life le ta tlo itlo sa ile huku e ta tlo sa ile huku kick for life ba tla itlo sa ile huku ba tla sa ba itlo sa ile huku le teng kan kane tselela msamane ke le bona ka mane le teng le tselela kick for life ke ba bona le bona ba teng kan kane le bona bolo kyane tlhakore le ka bophirima phamisa bo letelele bola kyane o dimo e batla bana ka ditlhoka mala ya mathelo bola ka maleng bala jalo ke bole ba siang jalo e tswela ka ntle ya ba sia bola e tswela ka ntle e tla tletloswe skozana fefane kyane sa bila itse bile jalo ka mana skozana ka nna go kira wena bala jalo hote tshi ba bola monna kyane e koko sitse o ka tla tshi ba bola ka mana go kira wena ka mana phamisa bo letelele ka mana o ile ke la pele kwa na bola o ile ke la pele kwa na o tsawe phoswa mane bolo e tla tletloswe tsiba tibane ka mane o sabile a itlositse ka mane mo tinyane la roba kyane o tetela a ile ke la pele kwa na bolo empala lo lo o teng ka mane manga pha kona tswana e rwala ka hloka mane e tetela ba boletswa lang ka ntle e tla tletloswe mane morao o teng ka mane kananelo sebata kananelo sebata kyane o tetela anka bolo ka mane fa tsiba tibane sa morao mane o ntsa e kwala ka mane le role ke le roba ke le role mo ti ñaan ci am ko la fami jabe te la na may lenté c'est ça que fuba kamane e bala la fatim bala lu yalo ciane ba ta la bay lo na bala kamane ci bo le kan nga ba ko ci ku ka bala kamane kam rao ci mo tanga na ne seno ba fukeng seno e ligi le bala ya kamane ka sa ko na ne le ka bo firma la bala ciane ba ta la e ba bolo e amane ban bal bala ay lo ne la kamane ciane way ko la kamane diti bo fo sa fami sa bala kamane bala ne ganna ba ko ci kamane anta kamane banza ba city city sana kamane anta ba city city sana kamane bolo kyane fumana sibati bani kamane le role muti nyane onta ay khopa khopa kamane le role muti nyane onta ay khopa khopa kamane o katal atiba bolo kamane muti nyane e biya kamana ka pelle le siar kem le ngum kamra har bona kyane o batata laga nambala lol hono may yanteng we fa mona ba kamana akatal lang ay bala la fas kamana nyay sel lo kyane khukiram rawanya ne kabol we fa mona ba kamane gen ten ba fu gen kyane le get morang ne man o batta mona ba kamana kal pelle le touna anta kamano bata kanano lo sibat janu tetal ay lika do tabar mal bala muna way kwal kamano bata tla gena way fiti sabo kamane ene le nam tanga dane le bam palati ay liki le jolen palal yol hana may len tembolo janu wi cento bolo kamano ngile di tabas sopa janu ya kamano ga le pelan le tuna kam tabale tele le la janu ya matola kamane tula nim zaman ku tak bolo raw kamane way kwal kamano tula wa ba sheba kamano ngabo way fa kamano lo sabate lo sa kan na pam sebo na tsama na kamano lo yar way kwal wa tamun naka bolo kamane e ba bolo fele kelangu sibati bane mane tapelo tuba wa enga kamane tapelo tuba no riampil banna famisa bolo telele we siri tam lawan wo barmal ba yamata la bolo kamane kam lengu kape har ban la bata sabay tengabri wa ko alla kamane bela la fati abilay tele tapelo ko alla ngi mosangana ne rele bu lele tima cyanu tata la el ka jolmane le ka bolo kamane hanamay lente yamata la kamane rbo yan wa ko alla kamane selo nyaay won ka bolo cyanu rmal la pelo ko an hanta cyanu wa famisa ko na bay le kala pelo manu ko na ene le mushangana ne sko sana fa fane e mbalaw lol yamata la kamane gal pelele siadi harbona sonno tiane wata tray gana kamane o wata tray kamane sonno khayle tiane wi centa to bolo kamane won gile di tas xopa e mbalaw lol wata tala mun cela bol yi tahanta bal bal wal bangna way ko la kamane way fiti sa bolo kamane ene le nako panoko fush wi li gile jol kamane way fiti sa bolo kamane e fu mana kanta kamane ci bo kupane kupane tiane way matal bolo kamane ganna ba siabo lane e matal di lal yol tiane ay ci ba fala bele jol kanta kamane yane way ko la bolo kamane o wata banna babo ki musangana ne ba fu gen teno ana may len tenjan banga bolo bay rumel la pil ko aw ba musu dumé ta kamane balol dolo o toy bolo hay tala pil arbona cyan wata tala kamane solo len balol dolo ay nga jol bay rumel la pil ko ana bolo arbona na tay fu mana bolo ane yane kamane balol dolo ay chula kamane chulane on ka bolo elika la pil ko ana arbona na batay fu mana pil tala kanse ya ba siya jolo tala kanse ta khu kamane lo kamane yane sabala sabila ay tibil yolo wala kamana ana may lenteng ita hande barmal balamuna embalo yolo ketal la asama fumana mon weli ka jolo takam nakal felel siari embalo ana may lenteng mat ketal bay khawle ita ita aw yane bat ketal la bam sira paula mane bam sira paula fela kamana takam nakal felel siari fumana selo nyaay selo nyaay pami sabala telel kamana watam na gayona ana may lenteng fumana lo sabatel ban bal balay ko bra fela kamana ga so mane we ko wal kanse lo sabatela we ko wal kanse garbane selo nyaay selo nyaay jane wi ko si tawdo lo kaban na bay sutata la ci babul kamane ganna ko jala wena man selo nyaay jane way ko Allah ba ci kamane won ka bala jano be barbal bal o ba tamna wa ba kamane palat yele bo hang jano ka bala be man barbal bal ba tamna ba kamane bala lol yaane ya kamane ka pelel tuna jeyum le ngan wo kam raw way ko Allah kamane ngatana won ka bala jane agatalla ay fit sabo kamane kama sama holo kamane ke rudumete le chama chano ado le kala prwana holo kamane sibati bane kamane sichi le kamane arbo ne pala lol yan magatalla bay chula kamane ay chula bolo kamane kam rao famisa bele telere wahana kam ro kamane way kol kamane ebile wi le kala prwana anele bi handa mane pala lol hanama lenteng chana bay rumel la prwana arbo na batay sangana e fon khayle cyan on tay kwala bol kamane batta sala gana kamane cyan khayle kamane balal bol cyan bamul cyan yeta kamane balal bol cyan kamane o sawa phoso o sawa phoso anasile akyana ka bona kamane onasile akyana ka bona kamane o sawa phoso zamane ote batel bota eh ote batel bota
1: ah watat
0: ote basaba tel bota bana bam zamane ebo tle ngotlo pasa kick for life ebo be ngotlo pasa na zamzamane re bona na ba tla hlabaye sebetse wa re bone na ba tla sa ba sebetse jwang

0: re bone na ba tla sa ba sebetse jwang bana ba Kick for Life re bone na ba tla sa ba sebetse jwang le abina tshile lamza bana ka mane ka tla kore lane le ka bophirima la lebala le abina tshile lamza mane ba re mona ngwa ha se ngwa hola ngwa hola no le bodutu ka mono ba sa bini ho hang ba shebeletse bana ba shebeletse mona ngwa ha ba ra ke rona ba bina njwale ra ga bona hore ba hlangana ba tso sa morolo go re e be le tshile la bona le abina le bona ba itse mosebetsi wa bona bona tsane ka nna ba kotsi ka mane tsebetsi ba nka mana ba phaila thapelo thupa jaana ba tatela ba tshola ka mane ba tsholela ka ntlantla ka kwana ene le bona e kotsi ene le bona e kotsi ilo tshejwa ka tlo pasa kick for life ba lo tsheba bana ba kick for life ka bona ngatane lo tsheba ka bona ngatane na to kick for life ke no dom zamane tsane se bile tsijwe bolo ka mane o tsawa phoso e botleng o tlhopa sena sa Kick for Life e bobeng o tlhopa sena sa mzamane tlhile ba itsa diphoso ha o finyane le di 18 kgato tse seng kae fela di 18 o tla kena tshiu go tla bona gore na o phomotswa mang tlatlhe re bone gore na ya phomotswa nna ke mang tshiu go jane o tla tla kena ena ga tla bona gore na ya phomotswang yana ke mang bolo ena e tla se tloswe bolo e tla se tloswe bolo noto mzamane ke noto Kick for Life ba ntse ba loa maano mane phamitsa bolo ka mane mpapa e phamitsa haholo banna e phamitsitse haholo ba e phamitsitse haholo ga re re bone na o phomotswa mang bona re bone na o phomotswa mang o phomotswa kano sebehela gothe monna re sa o bone kano sebehela go jane tsiu o tsene o ya mane molengwane wa tlhaselo phamitsa boletelele ka mane bolo tsane odimo ba tla bana ka ditlhoka mane bolo dekana ba kotsi ka mane o tla bana odimo tlhoka mane re bona sibati bana ka mane wa enga ka mane bala lwelo ya chopua ka mane o itshwara hape ka mane le role motinyane tsane o sabila itibile yo le motinyane isa ka mane ka lphele le tona ke molengwa ka mara o nka bolo tsane o romela pele kwa empa lo lwelo hana ba ileng teng a tetela ba e gaoletsa ka mane o teng ka mara ka mane wa e lwanela ka mane ke melo theoa empa lo lwelo hana ba ileng teng o fumana ka mane manga phakwana tswana o nka bolo e romela ka ntle ka mane manga phakwana tswana ore ka ntle ke botshabelo maimwana a sa le tsena a hlobaitsa ore maimwana a sa le tsena a hlobaitsa yaane ba tetela ba le ka jole mbala jolo hana ba ile jeng teng ka mane yaane o e kwala ka mane o nka bolo go jane o ile ke la pele kwana o ra tata bana hantle ka mane bola ne ka na ba kotse ka mane ti bong kopane ka mane mbala jolo re re bone ba e rata ka ntle uta o tlo e le tsi ba ka mane ti bong kopane a singina go sa bila e tsibile ka mane o e fa tshumela mahala ka mane di ti bo phosa yaane bolo ka mane ba tetela ba bolo ba hlolang jole tsela ka ntle ba ba msa mane uthe e tlo se mane morao e tlo sa jwalo le goal kick o de tlo somane mrao tlo sa ile goal kick o de tlo sa ile goal kick bolo o de tlo sa ile goal kick a shame mara ra metse mena metso so karolo nyena ya pele ya papa no dom zamane ke no do tlo pasana sa Kick for Life quasi
1: fasco fasco ngwana mme ha ke tsebe le ha be maiko wa ka o ntse o utlwagala ya ke sa ikutlwe hantle mpa ha o sheba fela ditlhopha ka bobedi ngwane so tla tlo gopole gore di tla ka matla a maholo di bile di batla go gapa go gong haholo setlheng sena sa dipapadi a se ya kodumelong tena gobane tla tlo gopole ke mogope wa o qetela fasco le mosotho gore ditlhopha tsena di ka latswalatswa haholo re tseba gore Nedbank Aid ba ile tla ba tloleya mona re bua ka Champ of Champs mo re tsebang fela ditlhopha tsena ka bobedi jwang kapa jwang di tla ka matla a na a se bone gore ba batle go gapa

0: bona mme o bone qalong ya papadi fela hlopa sa mzamani se batlile se hlaba ntla di tsala fela metsotsong e mmedi ya papadi mme wa bona o ke bona e hlile ba bona la mbana le gatello e batla ile matlaholo gatlano le hlopa se sa tip for life empire o sheba le shots on target ba batla e hlile ka nnete ba bile ba bile le tsengata haholo no bontsha hore gatello ya hlopa sa mzamani e batla e bona hala haholo empire ha re lefe monyetla wena o fa score bona rona mhlomo he etla ga di amane ge futsong na tlhopa se tla be sabile ntla ke sefe
1: a go le bo ya kwasi me bolo etla tle etloswe mona mo phoso etla tsingilo na teng ke noto tlhopa sa mzamani ke noto tlhopa sa sa kick for life karolo ke apela papa di ga ba le metsotso e mashume mararo a metse mihlano jwa le tsela pele bolo ke ane o te aitjwe o te aitjwe bolo wena mona kopano ko fusha o sabila tshibile bolo ka man ko fusha a matel hantle ka mane ke ane o batla tlaika ka mane tibong kopane a bra bolo fela ka mane le yena ha ne le tsibana ba bang ha ne le tsibana ba bang ka mane ke ane bolo tete la tsholo ka mara ka mane bile wili ke la pele kwa na tumelo theo ke wa tsane le ke le bolo ya ka mane ka pele le tsadi empa la o jalo ona re wa ilwane la ka mane di tibo phosa ba tetela ba monchela bolo khutla ka mara ka mane aw ke ane tsa bala ka bongwe ka mane ba nna tumelo theo wa nngwe pedi tharo nne itaro tla ga hlano ba hlothile Baba e hlothile bolo ka mane di tibo phosa ke anong tsa e kobo kobola bolo ka mane wetsa di tibo phosa ke anong tsa e lwana bolo ka mane hantle ka mane ke anong ba tetela ba ile kelam rao kwana e fumana manga pha kwana tswana thulane mzamane ke anong ka bolo we biya mrao nyana mane we fa skosa na fefane fefane ke anong wa e kwala bolo o shaba bana ba habo o re lo ka e bana o ntsa e khopa khopa bolo ka mane o batla go kelam rao go kelam rao mane o thulane mzamane o fa mane lo hla batala ke anong ntsa e ka bolo ke anong romela pele kwana o re lo ka e bana ba eso tiba fela o sena mo yanteng bolo ha ke tla ba e khaletsa mane ba re malbala re re bana ba tla e tsanga bolena ke anong ba tetela ba ile ka jalo hantle mona moleng mona o ba re malbala wa e kwala ka mana batla tsela ka yona bolo ke anong ka mane tetela If you manage a man, man, a masojing, really got your command. As a little bank gets your command, who the hunter command a galacha. You do make the command on the call the ball. Let your man on the run in the ball. Hanabilian Timbal, a tetra by Halle Tramana. I don't know about the Slaganagaman. What in command of Tetella, I'll get up in Guana Selenia. Yambal of your Hanabilian tea. Can by Rumela Peruana, Imbal of Havaya command. I ain't couple of Ibia command at Hilla and Little Tunakimulumane, Wakama Rogamane, Tibalangatan, can if it is over Ramane, Imbal of Middle, Wahana Kamrogamani, Tumelo Tua, or the Gantak of Tabero. Mae mana asal china shobait e batla e potla ka bolo jwale e batla e potla ka bolo jwale tsane o elwane le hantle ka mane di tibo phosa tsane wa e fumana bolo ka mane ha na mailente tsane wa e kwala ka mane o tetela le ka jwalo re bana tibo ngopa hantle ka mane ya mathala bolo wa e kwala ka mane o batla tsela ka yona hantle ka mane o ile ka jwalo ka mane ke le tsama tsane o batla tsela ka yona embala le jwalo o la tsane fumana ke ba dire re bana ba tsa nga bolena ha eng ka ba romela pele kwana ya mathala bolo ka mane tiba tibane ka mane tapela tupane wa e hlotha ka mane tapela tupane Wa tsa ka mane tapelo tupane na bona hore bana ba tshela ka tlung bona bona hore bana ba tshela ka tlung tapelo tupane a tsa ka motsetseng a tima a tsa ka motsetseng a tima re bona selonyai kyane u lo itse ba bolo o re lo ka bana o ka tla tswa bolo ka mane selonyai kyane ba e kwala ka mane o e bula lafatse o ba tla tla ka na ka mane hlomba phalatsi embala lo jalo o la kyane ka mane tsiba tsiba ka mane tapelo tupane na re we tsara di mahlo tsa bana mona a ka tla ka bo tsa ka mane Jangan engkau bolong itu ramal lapel guana. Wei Sri sama lawan ubar ramal bal. Harus bantu batal sengkap dina. Jangan cila bolong kamaane. Hoti engkau mana cipu engkau pan. Harus bantu jangan batal lapel guana kamaane. Ya sulah bolong kamaane. Sumpah jangan wae kual. Jangan batal selai gayona. Hoti cila lawan jangan engkau bolong. Beli cila mana ramal bal. Batal selai gayana kembali lalu jolo. Beli cila cipu cipu engkau mana. Wae kual lah kamaane muti jangan. Jangan engkau bolong ramal lapel guana. Ramal mana ramal bal. Harus bantu batal selai sengkap dina. Anak bayan ceng il sakur nani leka ucap lalal bolong. O teng ka mane nga tane nka tala nka bolo re mala pele kwana tsiba tibane ka mane tabolo tupane wa tsara wa etwela wa tsara hape jana wa kwala ka mane we fa mna ba ka mona an ka mbolo ai re mala pele kwana ke mo tlangana ne ko pano ko fushe yem bolo lana ba ilente ya ma thelo ka mane ha tshola ka mane ka mrao ka mane ha re ka ntla ke botshabelo mae mana sa le tsena a hlobaitsa ke mo tlangana ne ba fukeng tseno itla se tshe bolo sa gore nena le ka botshabela la bala ilo tshe tshe bolo sa gore le ka botshabela la bala e lo tshe tswa bolo di nga ta ka le baleng bolo ja re wi koko site o lo kae banna o re lo kae banna ba su ke tla tswa bolo fela ka mane ba mo su tuta ka mane re bona selo nyai selo nyai o tla sa a tshebe o lo kae banna o tshe ba hole tele ka mane selo nyai na bi a mane ba mar bala re bona ke a mata tla ba lwanela na le teng ka mane lo hlabatela ba fitisa ka mane go jana siwe o lo jana tlo di mo ba tla bana ka tlo ba ile ka jole tla ba mar bala mona o teng ka

lo hlabathela impela lo thendele tsara bana ba mzamane lo thendele tsara bana ba mzamane ha itlo se bolo mo mo phoso itating lana teng ha itlo se bolo mo mo phoso itating lana teng jane phamisa boletele le kamane o ile ke la pele kwana ene le lena mohlangalane hlompa phalatsi ya kamane ka le phiona le le tlo kamane bolo ka nna ba go tsi kamane ka ngatano kamane mpala o dwalo ha na ka mrao kamane wa itshula kamane lo hlabathela ore ka ntla ke botshabelo maimana a sa le tsena hlobai Ore, my mom has already now shown it. Can not do zamani, can not do kick for life. Carlo Nyapele, Apa Pari. Here come the limit to Emma Shumaman, it's really a trap. In a limit to Emma Shumaman, it's a trap. How late Mzamani, how late kick for life. Muna, Rabatam Puria, Wumpuri, Kamona. Kahayam Wikim Puria, and I am Wikim Puria, and I will go upon Mona Mazerumona. Or how long Haman Narabon or Rana? Etling Puri. What? Edificing in a Kimang, how a Kamanaka, Premier League, Cannibal Hanama Lente, Anga de la Pilguan. How? What come to saying when a Silonyai, Lahoa, let's say the lucky for life, but ah, Mongadi Adam, Ade Kamane, Yanzinga Tisana Liana Kamane, Yanzinga Tisana Liana, Mutisua High Kamane, Ilinga Mongadi, Madamani, we boni Liana, Pamistel Silagamani. Ota sa itlo se skosana fefa tya re wa ekwala skosana fefa ba tla bana ba ba skosana fefa o itukolla matsonga bana embala jwalo jaane ba le tetella entso hambe ka mane ya mathola bolo ka mane ke bole ka nanya ba sia e fela e ba sia jwalo e tsola ka ntle ya ba sia e tsola ka ntle ya ba sia bolo e tsola ka ntle ya ba sia bolo e tla se itse jwa bolo kwa pano ko fosha Jano itse bile ka mane kwa pano kwa fose. Bolontse lo di mo ka mane ba tla bana ka di shotjana ba tetela ba ile ka jwa ka mane. O teng ka mane go jana tsi, go jana tsi, go jana tsi, go jela mora ba nyane ka bolo. Na ba tla mona ba ka mane. Ba tetela ba ile ke la pele kwana. Re re bana ba tla tsanga bolena. Jano na ntse e kwala ka mane re rumetse mpala o jalo. Ba tetela ba mo ngela bolo. Ba tetela ba ile wana la mane ba bal bal. Ka mora ka mane ya tshola bolo bile ile ke la pele kwana. Ke se kosana fa fane. Ha ra mo ile nteng. Ba e khaletse ba e kwala ka mane. O ba tla tla ha e ka yona. O ile ka jolo ka mane le tsama. Re rumetse mpala tla tla e ka yona. Ya ka mane mpala o jalo go jana ka mane o the. Ntse ba palla ka ntle bana monna go jana tsiwe. Go tentse ba palla ka ntle wena go jana tsiu. Jana tetela tshe ba yo le selo nyai. Ba tla monna wa ba kamane mana ma hloje. Jana ba tetela ba ile ke la pele kwana. Wa hana ka mroka mane. Sko sana fa fane. Bolo jana ya bar malbala. Ha ile ka jola bolo kamane. Wen ka jola jana re mela pele kwana. Re bona jana ntsa bolo hampe. O ntsa bolo hampe ka mane. Tshibelo theo wa. We rumela mo sna motho vela mane. We rumela mo sna motho mane. Ya romella mo sna motho ka mane ar bona ke no tlo tlhopa samzamane ke no tlo tlhopa sna sa kick for life bona le bahlangana ba tsapaletse mane tla gore nane le ka bo phirima la lebala o bitsa bana ba thuse potlakile tla se ke bona rona ke mang tla se ke bona rona ke mang o bana ha ke sheba ka mane tumelo thewa o ntsa le teng tla bona rona ke mang mono tla bona rona ke mang mono Tulan Zamani can make some money. Eretic Shebe Hunter. Eretic Shebe Hunter. Yeah, I got a gin or tona made Simona. Bata Mongadimus with Mona. Bata Mongadimus with Mona. Babata Mati. Babata Mati Mona. Babata Mati. When I leave, Sangananda to Samane, the third mono, Nakamanga Pama Mono. Will I put you mother by kick for life? By putumata by kick for life. By putumata by kick for life. Bare ebang asalo ke mhla ke nang dilaka tsoka re motho ke sa moneng ke thulane mo zamane. Ke yena motho ana le a me ile mwana ba nna ba ne ba ile hleng. Bankana sa diphedeu mwana. Ke thulane mo zamane ye mongwa bona mono. E monnye na ke no ntata ho nna mona tla ke mwana re na ke mang. Fela hantle ke ba ya ya mona ke bona ka ke mo hlangana ne tsapa soko boto. Ke bona ka ke yena. Ke bona ka ke yena tsapa soko boto. Ode tsamae kala ka ntle monna are ke bona ke bona aba mo papata hlo mona ka re hle o sa hle a etswa ke bona oh ha e hle o tla me ra hlatle ka ntle na a tse ba hore a tla kene botsha a me ra hlatle ka ntle a tla kene botsha are ke mona ke mamba na ke mo hlangana ne le nyana hlo mpo phalatsi ha ke mo hlangana ne se abata semana ke se abata semana bolo tsane ka na ba kotsi ka mane mbala lo jalo Handa

0: kaltan ceng rek bo ne ci mamba na ma sanga no utila in ken de mu to bolo kamane angile ta ha se xopa a khotumete ya kamane ka ru die tini ya baba mu tamane za ba sa sole ya baba man za ba sa sole agadalla ayinka kamane ay ko panyal le towa pasi
1: first one na me ntla entse ka o fitisisa ya so phasa kick for life ke lo ka so bontsitse ka nnete se le o batle anka di thaha se hlopha ngwana mme e tle go bona hala e tle o batla o hlaba ntla ka ho tlotle ntlonono gaile mme ka nnete o ketelletse o bona o ga a tshe ka nnete monyatla o no sebeditse kgetla e bitsa super sub wena first go bane mshimane le ile ba ga ipotsa gore na o kena jwa mana ka go lonya pele ya papadi empa ya wa bona mokwetlisi ntwana e shebile gore a bone gore phetho e ba teng mme kgetla bona na ngwana eso ha ile mona hlopha sa kick for life metso tsunya o qetela ba hlabile ntlana ebe
0: go mo nge ho tsa ya iwa ngwe ya pele ngwana mme a go le bo ya khwasi a tsho jwa lo ke ha ella bobedi phoala ya mong Adam se papati ile pa le bo la ngwe mo tsuma mo mane ya metse mihlano e fedile e fela jwa lo ile re se le ngwe tsho pasana sa kick for life ha o le tsho tsho pasana sa mzamane me ka mo khotle ndi tsa maileng ka teng tlhana ba e hlabetse ke mo hlangana enwa ile nyana le tshwano le gaile ke yena ya ba hlabetse ntla me ka mo rola hlabeng tsa fela itse bolo a e khwatwa mane ba bala e bile go ile la magatwa a mabedi e ba isa mane pomolo ha ke shaba dikarate tse tsehla ha di so biteng karate tse khubedu ha di so biteng ke shaba ka hlakore nena la mzamane ha o so be karate tse tswang e tsehla o so be karate tse khubedu e tswang phetho yona e bile teng ka mona ka mzamane le nngwe kano se behela o tswile o kene mo hlangana ne lengena go jana tsiu ke yona phetho e ntsweng ka tlopeng sena sa mzamane o tla mono he re ke dingeke di a khala ka wena ka mono ga ke ri aka ke tle go bitse ka rolong ya bobedi ya papadi ena
2: ke tebela mphasa

metso tso ya le shumele metso e mega re fela le skoto hantle ga re lebile mane horeng ya bone ke tlhakile boemphasa ba ke ba ge ba gematla ba ke ba lonwa metsi ba bone gore na ba fetola mawa jwang ho latela ka mogodi samang ka teng ka mono ka bambatha jelo ka le mona kick for life e se hlabile ntla empa mzamane entse sna le thomotso tso ona ha jwa le re tla bona mogahlelong wa ho qetela moelo re jwa le ditloja fatshe.

warum balbal ko na mo bolo e totu sona ting me zilta bawro na fela ma wa bona e bata bi tsana ja fi monu ki bona tulane zamane o teng a fil bolo ki bona ditibo phosa o teng a fil bolo da se ki bona rona le wa le ba batlang le betsana ke le fi monu ba thaile le bota bona ba kick for life jane ba ya ho yona rabole tele le ga bana ti ba tiba ni wa tsara wa tsopola ga mane mpawela lo lo tsara ha pe ga mane mutinyane ore e ampere bana o ketela tsiba bola ga mane mutinyane we fide munna ba ga mane agetela ngai ke la pele kwana ke ka bona ngatane hanu ba ilente mbolo ya matela ga mane jane wa kwa la ga mane sabata o bata sraka na ga mane o dane kana ba ko ti ga mane balo lo anta ga mane we potse ga tuka me kwa lo ne sel family sira ga mona ne se le phame le sela ka mona la mongadi kananelo le sela la mongadi kananelo phalatsi ne se le phame ka mona o dwe balo a tlo se ka mona wena thapelo tubane kane on ka bolo ka la ka mana thapelo tubane we sitse mara bana mala bala a ile ka jolo ka mana o tinga mana lo tabatela we ko bana jolo ka so arbe den teng chan ba tata la na mana lo tabatela on ka bolo ka mana we ko bala pelo kwana ba tata la ba tsa phoso ka mana wa wa hana ka bro ka mana anta ka mana ene le bolo e kotsi ka mana ba rola ka tlo ka mana rola ka ntaka kwana jane ba tshipa yolo fela pele tsela ka ntle ke bolo ka nanga kotsi ka mana ya mathola ka mana re bone ke bolo fela e fumana tsiba tsiba ka mana tapa lo tupa wa enga ka mana tapa lo tupa ne ba lo dogolo ha ga itlo sa bolo bana e se bile tlo suye bolo ka mana e tla ka pele le tsadi ka mana di tibo phosa ba tla ba munchela bolo ka mana di tibo phosa jane o tla ba lwana ka mana re bone na ba tla sabaitse ka bolena le ka jolo bongane ya mathela bolo ka mane ka le pelele tsiadi e ya ba siya bolo ka mane tsela ka ntle o dai tshe jwa kilona banna ba mzamane o dai tshe jwa kilona banna ba mzamane skoza na fefane na ro bai tshe bolo ka mane ba lolo o dai tshe jwa kilona banna hape mono tlhapa sa mzamane tlhakore grani le ka bo phirimala le bala tlhakore le ka bo phirimala le bala engwe tlhapa sa sa kick for life ke no to tlhapa sa mzamane karolo ka bo bedi jwa le papari e sa tswa qala jane se bile ba itibile ka mane se go tsana fa fane ana mo ile nteng go kila ba pam tsa bolete le ka mane re bona la batla tsang ka bolena ya mathala bolena ka nna ba go tsi ka mane e go bona ka tlo ka mane se tsi bana ka mane mutinyane wa enga ka mane mutinyane le role jane bolo kre la rumela pelo kana kana le mbalo ha no ba yanti go bona ka tlo ka mane ma di tibo phosa ka mane mbalo jalo ba monkela na ka mane ke tumela ngatane embala lwelo wa itseka ka mana re a emutitsitse wa itseka tumela ngatano ra emutitsitse boleno embala lwelo mongari adamu yana ra ba thusi ba ka batle emunna ba ka ba ba ibone tabene u bangayo jane ka tla ba phamisa lwelo ka mana hana mo ilende jane tsumana ka mana lo sabatela ditibo phosa ka mana jantsa hata jadi ka mana bola ka tla tsota sama o tumona iba bola tsola ngantle botai tse ba tumela ngatane re bone ke mhlangana ne ke ka belo ena ngatane na ke ka belo ngatane sa bila itibile ka mane pa lolo hala mo ilenteng ya ne ba tsabela ne la bola ka mane mana ka mane di bo phosa o ka bolo isa mane bar bal o bona ka mane go jana tsi tsha ne fitse bolo bolo ya matlo bolo ka mane re re bona tibo ngo pa ne la phamala sila ka mane o the tsara di tsara tsa ha wena ka mone tibo ngo pa o the tsara di tsara tsa ha wena tibo ngo pa ne mojinyane kyane ke lo role o ka bolo shaka mana ka lephele le tsiadi ke mole ngwan o ka mra ka mane mara mana machane le ka jolo bolo hana mo ilente ya mathelo ka mane o jan tsikal le ka mane mo hlangana ne ile nyana sapo sokoboto ka mane ba mudi ya ka mane sapo sokoboto o te o ntse ba palla ka ntle bolo jan sa mile ba kokosi tse a itse ba ka mane a fetisa ka magata ka mane ene le na mo hlangana le tsama ya ba siya bolo tsela ka ntle o te a itse jwa ke lona ka mono manna wena re dumetse le tsama sabila itse bile a o te a ya mo rao mo nna o hantle o etlela la kwa pano kwa fusha kwa fusha tsano ka tla tswa bolo ka mane ba mo sutubetse ka mane go jane tsano wa e kwala ka mane go jane ke ano wa kena ka mane a hantle ka mane re ramo tsetsa fatse ka mane palo jolo ba itse ba bolo ka mane jane ba e fosa ka mane jane hantle ka mane itse ba fosa ka mane palo jolo jane ba tla tla ba monkela bolo a bana ai mohlangane no bana o entse ntho nngwe tsela mofuta wa yona mohlangane re dumetse gauwe ke bana go sa le teng ka lebaleng ka mona o entse phetoo a khona ke bana re sa le teng ka mona re dumetse gauwe

0: embala yo kana ba ta ba munkela bolo kamane a fiti tsholo kamane kana ba bolo ko tsika mane ya mathelwa re bona ba ta fumana pele tsela ka ntle kamane phamisa bolo kamane ka bolo ngatane ana mo ile ntengi ba tatala ba khaule tsika mane ka bolo ngatane kya ntse lo ne la bolo kamane embala yo lo a shota go alba shota la kan o tu ban ba tsi zepo ta gireng ba saba kene o te ban ba tsi zepo ta gireng ba saba kene Hazi ungwala ka pene e hatsetse mona ke bana ntsa e tlotlora mona a bana tswa tso ungwala ka lelana mo gwae ke bana ntsa e tlotlora pene na mona e ana ungwala mona kwasi
1: Pasco mwana mme wa nkabola o ba di a ke hopola ho tswa primary kwala ene ga ya ana ungwala fela mwana mme o ne e emisa tjena ngwana mme kapo o e tlhotlhoge o ne o tseba gore enke e tla theoa e tla fitlha mane mo e tla ketelela e ngotse empa wa isa ngwane so ga gola e se ga e le jalo ge e latlha ngwana mme Fasco papadi ya bolo ya maoto ba ga ga ena defo le wena mosotho gobane ke eleletse gore setlhopha se ateleletseng ga ngata se a tlolwa kapa se katelela se koruwe ke bone fela tlhopha sena sa samazama ya loti e le sona se ateleletseng first half empa keteleletseng ba tlhabile ntla gona go bontsha fela gore kgetlong lena kick for life ke yone e batlang e gateleletse e sa le metsotsong ena metlhano e qalang ya papadi ngwana mme ga o no ba le ntho e fapaneng gore tlhopha sa mzamane ba iphumane ba tlhaba ntlha gobane ke bona gore le bona di-attempt tse teng ke tse bontshang di batla go tlhaba ntlha
0: a ke leboe bolokane e tla ka bona ka lefeleletsheyadi ke molengwa morago a e fetise yolo bola kamane a nabo yang teng o batla tlena kamane ka bolo ngatane ka bolo ngatane ke ano pamisa bolo kamane bolane ka nna ba kotsi re bone na ba tla tlhaba e sebetse wang kamane tsibatsibane kamane thapelo thupane o tswile kamane wa e tshwara bolo kamane aya tsara ka mane tsapelo tupane ote to sa bolo mona tsapelo tupane e tsile o utlwe botlhoko o la tla a itlahlela o la tla itlahlela ngono o ra sa nke boleno nna bona hore bana ba tla tshela ka tlung ya ba wa tswa ka motsetseng ya ba wa tswa ka motsetseng lo tima me mo no mana lo tima teng a ka tla ka botlhoko ulo thusa bane ba thusa e potlakileng ke bane ba sa tlile ba moseumane ba ile go thusa ba kick for life ba iphuthumatsa mona le bona ba kick for life ba iphuthumatsa wa hlangana na utlwa botlhoko mane ke yena mongapha kona tswana thulane mzamane ke yena na utlwa botlhoko mme ba mo lukilukisitse mona e ka rona le go omba o latang ka mane ka dressing room kapa ba lata senyanyatsi ya ke tsebe gobane ena o phame mona o phame ena are re bone motlhangana ne ditibo phosa o tla o monga di mosodi mogotho o tla go ena a mathile gore a tlo mo fa ditayo mona tse ntšha mona gore na a ka tswa le kae ga ditaba di le ka gona mokgona e ntse le nngwe kick valive le noto tlo basana samsamane karolong ena ya bobedi ya papadi e ka bang fela jwale le metsotso e robong e tswela pele e ka bang fela le metsotso e robong e tswela pele bolo yona e tlatlhe e tlose mongadi adam kane o itse bolo e tlose ka mane ba leka jalo ka mane tsigo jare ka mane mpala jalo ga e nka maotong a gae mona gothe ga etsetswa ke lona banna ba mzamane goto ga etsetswa ke lona banna ba mzamane re dumetse le tšang tšane o ikokositse ka mane re loka banna baeso tšane o tetela tse ba bolo ka mane o batla ka mane kgojanetsing o ntse a e kwalela ka mane kgojanetsing ba mo kgotometsa kelo ka goto ya le kgebu empala jalo ya tshola bolo ka mane e gutla ka mane ka re dumetse le tšama tšane ba tetela ba lwanela ga nka monna ba mmeafatshe gote play on o e le ka jalo ka mane ditibo phosa o e bea lephelele letsheyadi ba enka ba a go ntsha bolo gampe mo o ntsha bolo gampe a le mong fela monneno banna o ntsha bolo gampe a le mong tumelo theoga a jale tata mona e tlatlhe e tsetswa bolo ka mane ka bolo ngatane captain my captain o tla e tseba babo ba ntse ba iphuthumatsa mane

Jani bolo kamani ci bolo fere e basian jole slogan ya basia bolo slogan fe ita se ci bolo ote ajane tulane mzamani na uklebu shoko jane bolo jane au jane batata la balone la kamani fiu hojan akan nara fiu hojan ga man balol jolo rablo fela jane ote to sam rawel gol kick ele le tlaselo en tla tlopa sam zamani bamba ba jale tata ita tlo sa bolo ke tsiba tibane kamani le rol mutinyana jane u tsama fase ga mane le roli won ka bona bia ga mane ga le pelle le tsiadi ke mo lengwa mra ga nka jolo ba fitisa ga mane sa gore nane le ga bo prima la le bala rumela pele kwana u tenga mra ga mane mo nga phakwana tswana ke mbala jolo ya mathola bola ga mane re bona uta tsiba pele tswala ga ntle tsiba fela pele tswala ga ntle ga mane ke mo hlangana ne khaile le tsana lo mbala jolo jane ba tatella ba mo ntle bola ga mane ona le mo hlangana tapalla mona ba rumbala bala ona le mo hlangana tapalla mona ba rumbala bala watlhopa sa mozamane otho bane ba thuso e potlakileng batlhobakena re ke bone na ke mang banna tlatlhe ke bone ore na ke mang tlatlhe ke bone ore na ke mang monneno otho bane ba lempara batlhobakene otho bane ba lempara batlhobakene otho bane ba lempara batlhobakene arre bore ote bane balim para ba saba kene arre bone aba mo kakasa entele mo tlo ba sa kick fola fele no to tlo ba samsamane karolo ja bobedi jwa le ya papari ya ka ba mfela le metsotso ye le sumile metsotso raro e tsolape ye le sumile metsotso raro metsotso karolo nyina ya bobedi ya papari ote ba mo ntle kantle strasa ga sena ke setse tempele ke sane setsa manga mabidi ke tsena kwasi u batla ke bona le tsofela ke bona le tsofela le ntle le tla bana kwasi arre bone we tsa petuo hote o tsa mo hlangana ne le nyana a thabo dipholo hote thabo dipholo a tse re bone ba kwasi zangetse tsa mathaithai mona sa phetile ka botha wa dipholo mona wa kibanye kwala ba bua swara kwala bela ke shebile go nomo go ya baga go etsa ka bona na ke ba bona nomo ra bra re tswa bona ke sello nyai ke sello nyai a tswang ka bona go kena hey nomo ra bo supa e sentse le teng ka mona ke mo hlangana le bohang phalatsi emba wale ko hara uthungu wa kena ka mona are tse re bona rona ba sebe tse ba tsamana jwa mona bolo ja ne tla se tloswe ka mora ka mane o tla tlosa ka mane thulane tiba tiba ne tapela tupan o ka bolo ka mane o e fa thulane mzamane mzamane ke ya ne ga re kwasi tla nsugudisa tsena ga re kwasi tla nsugudisa tsena a ke tsebe rona o e zalanga kwasi mona banna mona wa tsiba hatla tpana ke yona ke se bedi sa bona mpa gore wa ba tla le yena ka bona ke are ka mane mbalo jalo o ka tla pha misa hantle ka mane khaile le tsano la jana ka mane mbalo jalo jana ba ile ke la pele kwana ke mpori ya udimo ba nna ba le letse ka mane e khutla ka mane ka lotla batela o e fatsi batho ba ne ka mane thapelo tupane wa ba sheba a jana ke banya fatsi thapelo tupane e hlile o tlo bohloko go re fela mohlanganane e leng yena re thabile motsetla a itukise go re thabile mokwe motsetla a sa itukise a ile mona sa dula a dula tsena a thapelo tupane go re fela tsiba tibane ka mona ke ana phama e hlile ke ana ya phama ka mane re thabile motsetla ke ana ya phama ka mane ke ana ya phama ka mane re thabile motsetla ke ana ya phama ga e khona monna ha e ba o sa loke bua fela monna ke teng bua fela ke teng bua fela monna ke teng mona ronda tle a iphuthumatsa tswa tibane re thabile motsetla ha le tlhana mo zamane le yena.

tsebe ha ba tla go kela ka mane le yena o la wa mane o boetse o ile hona wa le tjena ke yena monana wa mane se go se ba re malabala ke bana ba tla ma so pe sela ba se tlama ka o fela bana ba thuse potla ke di e tle ba se tlama ka o fela go le so pe sina a tla bona hore na o tla go kela ka le bale a tla bona hore na o tla go kela ka le bale e thulane mzamane a ga tlhase ba se bokella tsena se ro pesena ka bandage e tlile ba se bokella ka bandage a ta bona hore na o tla go kela ka mona ka le baleng bolo yona tla se tloswa ka mane o wa eng ka wa eta banya ka mane mo ngari Adams Papati yare impala lo le ka rure ke tla tsela pele ka papadi mo ngari Adam a mi sabele telele balo tsane o di mo e batla bana ka diso le ka kamane bela la fatse mbala jolo hana ba yanteng tsane tetla bela ka jolo o ntse bolo hampi ka mona ha re bona ka proga mana tsane o eng ka jolo ka pelo mbala jolo ba ntse bolo hampi ka mane ntse bolo hampi ba e kwala ka mane ne o khoja tsane ka mane o tsawa phoso o de a itse tso kwena ka mori monna tumelo theo sapila itibile ka mane theuwa ya mathelo bolo ka mane tibong kopane ka mane tuli sa mikolo ka udimo o e tuli sa mikolo ka udimo ka mane tibong kopane ita to sa mane mrawe to sa goal kick ita to sa el goal kick bolo ita to sa el goal kick bol o de to sa bolo mna tsane sa bila to sitse bolo ka mana ka mrao phamisa bolo tselele bolo tsane o phamisa ditse ka ntle ye ta tsejwa ka mrao ka mola tumelo theuwa tsane o ikoko sitse tsiba bolo ka mana o e falo wa tlabatela batela tsane ka bolo re mela pele kwana o re o kae bona mona ka mbono go ja tsane wa e kwala ka mana batla tsela ka yena hante ka mana o e sia hambe ka mana bolo ka mana tsane o teng ka mana ka pelo o koropetsa bolo ka mana bona ne ka nna ba kotsi ka mana bolo ba e lwanela lo tlabatela tsane bona ne ntse le bobe a o ya ba siya bolo tsela ka ntle o tla itse jwa ke lona banna ba kick for life o tla itse jwa ke lona banna ba kick for life tsane ba tla ba ile ka jolo bolo ga ana mo ile nteng a ile wana la ka manu teng ka mane ka belo last touch if it le ho yena ka belo empa la jolo o tla itse jwa ko wana ka mono tume tsane bolo ka mane fumana ka mane ho jane ka mane empa la jolo ana ba ile nteng tsane bolo ba ile ke la pele kwana re bona ba tla tsang ka bolo ya ana ba tla ba ile ke la pele kwana ya go tiswa bolo ka mane ya mathelo bolo ka mane e ketela ba bole ba siang jwa lo tsola ka ntle e tla tshwa ka mane ke kwa pano kwa fuje ke ano sabila itse bile go kwa fuje ba mo nkelana ka mane putla ka matama holo ka mane ka mohlangana le letsama re dumetse ke ano ba ba tla ba mo nkela bolo ya ka maral phelele tsa di mo lengwa mrao fumana ka mane kana le lo seba ke ano le dikile jwa bolo ka mane ya mathelo ka mane embala o jolo a tshola ka mrao ka mane a tshola ka mrao ka mane ba e romela pele kwana ke mohlangana le lengena re dumetse gawe e romela pele kwana re dumetse gawe e nngwe kick for life vege nodo mzamani karolo nya bobedi ya papari ya ka ban le metsotso e le shomile metsotso bonjwa le tsola pele e tla hle e tshejwa bolo ka mane e tla hle e tshejwa bolo yane se bile a itibile yo bolo ka mane mbala lo ya basi ya bolo e tsola ka ntle ya basi ya bolo e tsola ka ntle karabo khadi o sale teng ka kwano ka lebaleng o teng karabo khadi tsano sa bila ile kile yolo karabo ka mane mbala yolo hana ba ile teng tsano ba tetla ba khalo ang ka bolo tsano ba romela pele kwa ba tla ka mane o teng ka mane tsepo suka bot tsane o ntse nwana la bolo ka mane tsano ba tetla ba ile kile marong ina mane hana ba ile teng tsane o ba tla ka yona itla hantle ba na malbala mona ba ile ka jalo ka mane ene fumana ka mane tsima siaba tampa la jolo hana ba ile teng bolo tsane ba tatela ba lwana la kamara kamara ke bolo di mo jolo e batla banna ka diso kana le monna wi le mane kana le monna wi le mane ha o filimo la wadi 18 tsa tlo basana sam zamane ha o filimo la wadi 18 wa tlo basam zamane e botle eng o tlo basana sa kick for life e bo beng o tlo basana sa zamane e bo beng o tlo basam zamane e botle eng o tlo basa kick for life kana le mhlangana cha palla mane tase ke bone bona le mhlangana cha palla mane embala audio.

re wa phama Adam ba tsinye tsana go fela wa phama hore a ke tla tsela pele ka papadi mong a di Adam hore ke tla tsela pele ka papadi mong a di Adam go di tsala ka ntle monna o bontsitse o hloka thuso e potlakileng ke mo hlanganane kopano go fushe o la ka kala mo no a bontsa ka hutle botloko ga la hazard wa phama ka mano twa a tsamae kala ka ntle hote tsamae kala ka ntle bana ba thuse potlakile mo ba mo mathela a wa ba sia ja na potala bala ka nkane o ya mane mle ngwana ka bophirima wa bala ma ile o kana le teng o lo kana le mle ngwana ka bophirima wa bala hote tsamae kala ka ntle monna o so yintse o re bitse ba thuse potlakile ga o phama fela a re o ya ka ntle o e kala ka ntle ka mano re bona bo lena ba thaile le bota bana ba tlo ba tsena zamzabane ba thaile le bota ba tlo ba zamzabane re bona na ba tla lwa le wa le feng re bona na ba tla se ba lwa le wa le feng tsane ba se bitse ka bane ra bolo fela ka mane ka le tanteng ka le tanteng bolo ba eng ka jwalo e ha ke sa le tloa ka mane dipedi kick for life ba tla e khwata ka pele tse bohloko a ke mona mo tsangane no ke mang khwasi ke bone ka ke nomoro ya boraro re tle re bone na nomoro ya boraro ntse le teng ka lebaleng ka mona khwasi o hlotona leihlo haholo o shebe khwasi dipedi o tlhopha sena sa kick for life ke noto a tlhopha sena sa mzamane ke noto a tlhopha sa mzamane re bone bolo jane e sebile e ba bolo e tselang ka ntle ngwana sekolo re bone ke mhlanganane e leng yena seabata tsema seabata tsemane jane bolo e udimo e batla bana ka tshwenpa la jolo ke tla ba bole ba siang jolo e tsela ka ntle e tla se e tjwe e ka re o the o na le poso e tsa itseng mono tso le fatseng palo jolo a ha itse jo kwena monna ka mono ka belo ha itse jo kwena ka mono o ka belo jane we go sitse ka belo nga tane o re lo ka ba nna ba isu o the ka ikekeletsa monna ka ikekeletsa ka belo nga tane jane o ketela tsho bolo ka mane ba e khotisa ka morao ka mane lo tla batela o ile ke la pele kwa ke ba fela pele tsela ka ntle ka mane o na se wa ile ka mane ke mo hlanganane e leng yena khadi karabo jan ba tetela ba ile ka tlo ba tla phamisa bele telele jane o eng ka tlo o be ka ntle ka mane ka bela ngatan e tla se tshwe bolo o sabile a itse bile ka mane re bona go tla ka bolo hantle ka mane e ne le yena mo hlanganane le bo hamphalatsi ya matshela bolo ka mane ka le pele le tona ntsa e kwala ka mane mpalo lolo yane ke bone kana nge ba kotse ka mana re bona ba tla tlhaba itseng ka bala yane embala lo lo ante ka mana ba itse sam ka lo ka odimo ha e tlisa me ka lo ka odimo e tla tlo sa mana mra o tlo sa le goal kick di peri kick for life ha le thamo zamane ka rulo ja bo beri ya papari ye ka ban fela le metsotso e ma shoma ya metsotso me hlano jo ale tsala pele tla tlo sa ka mana pamisa bo le telele ka mana bala ke ngkhuri ya udimo ba nna ba le tsika mane e tla ba re mala bala mali tibo phosa tsana wa e kwala ka mali tibo phosa ba mo khudumetsa yo le ka khotwa le theku ga ile ke la morong yena mane embala dole ya tshola bala ka mane ke bo lente le udi hao ya la phala o tsowa phoso o tsowa phoso o tsowa phoso wote karabo khadi o bapetse hampe sabile ba itse sitse bolo mangadi adam wa hana hore a a tsa mbolo antle banna othe tsambolo hantle banna ba mzamane e tla tlo swa bolo
hita tosa bolo e ta se tosa bolo msangane rele buile le tima embala jo ka tele tsa itwela ka mane na tole tsi tibo phosa o rata itlo se e ta tosa bolo mane mrao e ta se tosa bolo ka mane ka mrao tsiba tsiba ne ka mane o enka jo ka mane le role motinyane e bia ka mane ka le phelele tsi a di ke molengwe ka mrao o batla ka mane kana lelo ke mo tlhangana ne ba fukeng tseno jaan ba tlatela ba le ka jo ka mane mbala lelo tsiba tsiba ne ka mane thapelo thupane ka mane wa enka o re lo ka ba nna ba iso o nka bolo e bia mane ba re malbal re bana ba tla tsang ka bolena jaan ba tlatela ba fetisa ka mane o teng ka mane go jana tsi o ile ka jo le bolo jaan ba kwala ka mane o batla tsela ka nna go mane o le jaan ka mane mbala lelo ba enka jo le ba ba ka pelele ya mathola bolo ka mane re bona o tla fumana bolena wa matha ka mane tumelo teo tumelo teo tumelo teo embala lelo ba e khopela ba e khopela ka ntle jaanong sa bile a tsibile ka mane o efa ditibo phosa a ka nna a phamisa wa raga ka mane ditibo phosa o teng ka mane mbala lelo jaan ba tetela ba lwanela ka mane ka morago hao wa ketela ba fetisa bolo ka mane o ntsha hampe ka mane kabelo ngatane o ntsha bolo hampe ka mane kabelo ngatane e se bile tsijwa bolo ka mane e fumana lo wa hlabatela o efa bolo hanne kwa ditibo phosa wa kena ka bolo ka mane o ntsha bolo hampe ya mathela ke batela re re bona batela o tla fumana bolena o te tsiba tibane ka mane o phamisa bolo ka mane thapela thupane ke mkgodi ya odimo banna ba leletse ka mane re re bonela ba tla etsang ka bolo o tshwa phoso o tshwa phoso o the tsagang dipega tsa lona banna ba mzamane dipedi kick for life ha o letho mzamane bolo ke ane ka mane ya ka mane ka lepelele tsi ane ke mole kwa morao ba ifa ka mane ba foke ntseno jaanong le kile bolo ka mane ba foke ha ile ka jwale ya morao kwana bolo fumana tsiba tibane ka mane le role ke anong ka bolo e bella mona viliena ba enka jwale ba ifa le role jaane ka mane motinyane ntse a khopa khopa ka mane motinyane o nka bola ka mane ntse a fela ka ru di din hanye nyane fela o iba mna wa bo ka mane ile nyana ba fuke ntseno jaane ba ile ka jola bolo hala ba ile ntseng jaane ba tatela ba khauletsa ka mane wa hantle ka mane bolane ka nna ba khotsi ka mane balalolo o teng ka mane di bo phosa o tsawa phoso o tsawa phoso o tsawa phoso o tsawa phoso jaane sa bile ba itlo sitse bola ka mane re re bona ba tla tsang ka bolena hai le ke hanle mrao nyana mane bolo jane ka telef mana siba tiba ne ka mane le role motinyane we go pa go pa ka mane le role motinyane ha bae ho yena le role motinyane ha bae ho yena le role motinyane jane o ka tela le ka jolo bolo ka mane ao o ntsha bolo hampe ka mane tsapo ba bolo ba tsiantjo le tsola ka ntle e tla tletsejwe jaanong o ikokositse e ketelela tsetso gantle bolo ka mane e fumana ka mane o rometse gauwe gauwe ke yanong ka bola e lekela pele kwana o re loo kae banna ba eso ba e tshola ka mane ka morago e ntse e leng kgodi ya odimo o teng ka morago ka mane lotlha o e leka jalo ditibo phosa wa e seya bolo ka mane banna ba boga bayo ka mane emolao ke yane ba e lwanela e tla ba re malebala mona khutla gantle ka mane ka motlhanganane le bohamphalatsi gana ba ileng teng e fumana ka mane ka belo ngatane ke yanong e leka jalo bolo gana ba ileng teng e fumana phalatsi ba reng balebala ba ile ka jalo bolo ka mane jaane go kela morago e fumana kwananelo sebata jaane e lekile jalo bolo ka mane e fumana sebathibane ka mane le role jaane wa e kwalela o re lo o kae bana jaane o e lekela petengela malebone o sa bapadisa katse ka nama jale e tla mongwe apa o sa bapadisa katse ka nama ka mane modinyane e tla mongwe apa jaane bolo ba tetela ba e leka jalo ba e lekela pele kwana gana ba ileng teng bolo jaane ka mane ba e kwalela ka mane ona ro bata tlega hanta ka mane bala lo u tle bo tlhoko ka mane kana la phosa re re bona ba tla fumana bolena o teng ka mane ya mathola bolo ka mane bala lo ba mo dile ka mane ba mo dile ka mane tsebong kopane e bile ka re karate ya tsa re bona karate ya tsa karate ka mane manama o fumana karate ya tsa ka mane manama o fumana karate ya tsa manama bolo e tla se tlose mo mo phoso e tla se nna nate ke bolo e botleng mo mzamane e bo beng o tla basa kick for life khato tse ka bantse le shumele metsi mme ka shumele ka bang le metsi e mme di fela go ya di 18 tsa tlhopa sena sa kick for life kona mo phoso e tla se nna nate ke bona lo sa batela o teng a feel bolo ke bona di tibo phosa o teng a feel bolo ba thali bota bana ba kick for life ba tia le bota bana ba kick for life ba tia le bota bana ba kick for life jane ba shebile ka mane ba tlola ka mane ba tela jane wa ra ka mane ka kotle mo tsiba tibane ka mane le role motinyane pengile jwa le ka mane motinyane wa itabata

0: we chatela ka mana ka le phele le tsiadi ke mo lengwa mra jaane embala lo hana ba ile nteng jaana ba ka tla ba khalo tsaka mane romela pere kwana bona ya mathelo ka mana ka le phele le tsiadi le sonolo o teng ka mane sonolo jaano ba tla tsela ka embala lo jaane bona ne kana ba ko tsika mane embala lo tsawa phoso ka mane e bile o dula fatse ka mane le sonolo o dula fatse le sonolo ga ile ka mane re ba mpapete ma mothepane ka mona mongadi adam Bambapati mamuthepani mongari Adam se papati Bolo e tlase tlose E tlase tlose bolo sa gore nani le ka bophirimela le bala A le tsatsi lona le ya ntheketheke le ya masala di bata le ya hona teng kwa na matubi a tsana le ya hona teng mampari puri E ka re o dutsi ka ntla ka mane ya le sona lote tsa mo thusa ba ba thusa potlakileng a le ka ntla ka mane bolo yona e tlase tlose ba theile le bota bana ba mzamane ba theile le bota bana ba mzamane halo raha bolo tsane o di mo batla bana ka dihloka mane le ka hloka mane e ka taba bolo fela tselang ka ntle ke bona a phama fela a kenela ka lebaleng ka mane le sonolo gaile ba thuse potlakile nna ba re ba lo thusa a kena ka lebaleng bangari adam a mona lo mona re bana e lo kene a sa kena le mane mo tsana tsonga a kene le teng e le mane a ofinyane le motisi wa hae mane sa gore lane le ka bo phirimela le ba a re bona bo lane ka mane tsane ona re o ile ka jole ke mo hlangana le tsama re dumete a re bona ona le mo hlangana tsa palla mane tsane o nka bona ka mane go kela mo rao hanyane ka mane palati e mbalo jalo ote bane ba tshwe potlakileng ba hlaba tsene o tshe bane ba tshwe potlakileng ba hlaba tsene ka stressaga o tshe ba hlaba tsene ka stressaga bane ba tshwe potlakileng o tshe ba hlaba tsene ka stressaga o tshe ba hlaba tsene ba ilo monka quasi
1: fast ko mona me ka mogapa padi e magwagwa ya mana mahlojeng ke boneng fela hore e bile ona ga ka matsongwa ne so bona mphile fela hore moletsa phala ona ka nna a mo fa e khubedu empa ho fihlela ha kana ka nnete o no bona tlhopha sena sa zama zama ya luti e le mzamani ka nnete ba batla ho lekanya dintlhangwe ne so ba ba thola off guard bana ba tlhopha sa kick for life me ba katella ba hlaba ntlha bobedi ono bontsha fela hore e le metse ngwane so e le metse ho so le boima haholo hore tlhopha sena sa zama zama ngwane so seketelle se khutlela papading ka hore se lekanya dintla o bane e hle se hle le palo e hodimo haholo ya ntlhatse pedi ka ofela o bane ke bone ngwane so ga tshe ka nnete mo captain wa tlhopha sena sa kick for life e leng kabelo ngatane a tshe ka nnete o ikemiseditse haholo o bane ke bone le yena playmaker ka lephelong lena le letsiya ngwane so batla a overlap haholo a thusa tlhopha sa hae hore ba ketelle ba tlo hlaba ntlha ya bogago mme wa bona mzamane e hatelletse bane e batla ho hlaba ntlha e le go qetellong e be le monyetla wa o eketsa kapa nga tlhakare e kwale sekwebo sena ngwaneso jwale bana ba kick for life ba tlo ba tshwara hape hape ka counter qetellong ba ka nna ba hlaba ntlha boga go bane mzamane ba tla e ya full force mo e batlang gore e tlo ketella e nkare e kwetse ke penese le kgolo wa holo ngwana mme
0: a ke lebowe borokane ka tla fumana ka bane tsiba tsiba ne tapela tupane aba sheba ka mane pa mitse boletelele ra jana ya ba mala bala mane empa lo ba fosa ka mane wala ne ndele bo benga mane empa lo lo jana ba tatela ba sira pa ola fela bo le fumana ka mane tsiba tsiba ne le role mutinyane ba inga ka mane le role mutinyane jana wa qotsa ka mane wa ba sheba ka mane o ba supa pele kwa na hore yampele ba nna ba so pa mitse boletelele bo ra jana ke ngori ya uri mo ba nna ba le letse ka mane re bone jana ba ketela ba e kobra ka hlo etla hantle ba re mala bala mona fumana di bophosa di bophosa di bophosa di bophosa jana ka bolo sa ka mana ka le phele le tona ba e kwala jalo ba e kwala ka mane o batla ho e phamisa ka mane re dumetse le tsama jana ba e kela ba re mala bala mona hantle ka mane bolo ka nanga ba go tsika mane emba la jalo jana ba e lwanela ka mane e tla ka mana ka le phele le tsiadi e fumana ka mana le hlolo khaile khaile jana ba tla tsela ka yona emba la jalo ba mo khotometsa fela go ka go rala tebu ke lo hla ka mana e mbo wa elwane la lo hla ka mana lo hla jana wa elwane la ka mana ba lo lo ha ntle ka mana bo lo ka mana tsiba tsiba ka mana ha ntle ka mana wa enga tsiba tsiba ka mana lo tapela tupana ha singena go bile wa itheta e be ya ka mana ka le phelele tsiadi o bona ha ntle ka mana le tsama re dumetse ka mane le ke la pele kwana bolo o batla mona ba ka mane go jane tsiwe wa fitisa ka mane go jane embala lo lo yana ba tatela ba tshola ka mane ka morao yana o tenga mane re dumetse ona re le ke la pele kwana hanta ka mane yana bolo yana ke ngodi ya rimo bana ba le letse ka mane e tla hanta mara nyane mona yana ba tatela ba go bolo embala ya mathelo ka mane u mana ka mane ka belo ka bolo yana ka bolo ka mane we romela pele kwana ha e bolela fatse ka mane o batla mona ba ka mane yana aona ba ile ntse mbolo ya tshola bolo ka mana ka morao ile ba ile ke la pele kwa e tla ba re malabala mona yana mo potisa bolo ka morao e tla fela pele tsola ka ntle e mbolo lo lo ke bolo e tsola ka ntle e tla hletsetswe mona e tla hletsetswe bolo ke tumelo tsheuwa yana sa bila e tsibile ka tsheu le ka jola bolo ka mana ne fumana hlono le mbolo lo yana ba ile ke la ba re malabala mane a ile ke la mane ba re malabala
1: aona letse
0: o tsawe phoso mane o tsawe phoso arre bone o tsawe phoso o tsawe phoso arre bone ka re di tsela yona e tsile ka re di tsela yona e tsile ga tla bona re na e fuwa ma ka re di yona e tsile ga tla bona re na ke mang ye mo tshanelang Oto emela ka thoko ba bang Oto emela ka thoko wena monna go jane tsiu Oto wena go jane tsiu emela ka thoko wa ngolwa go jane tsiu wa ngolwa buketsa mongadi Adam wa ngolwa buketsa mongadi Adam go jane tsiu etile utile bohloko le tsano lo gaile ode bane ba stressa ga ba tla ba kene ode ba stressa ga ba tla ba kene dipedi kick for life ao le tsho mzamani metsotso e ka ba e ba shoma mararwa metsotso bedi jwa le go tsala pele ka tlo nyena e bobedi ya papari tsa tilona dia matibwa tsana le a di kella mzamani le a hona teng mampari puri le a hona teng kwana masala diwa Ote asapala me kolwana ina Ote sono khaile asapala me kolwana ina iteng itletse yana ka mona Ote asapala me kolwana ina itletse yana ka mona E tla se munkele jwa lokantle re re bone ene hana hore se tsitse mona ba tsebe go ba e khurumetse e bile o the o hlobele ya mokenelang a ke baloka o tloka o ga lukise na go etelele go kene mo hlangane na leng yena ba kwena masopa o the ba kwena masopa a sa kene o the ba kwena masopa a sa kene bantse ba molukilukisa ka mona le tsano lo gaile sa ba molukisetsa hore a o ikwekela hae ka le ba lenteng ke ba hlola go khutlela bolo e tla se tloso ka mane hlompho palatsi tsano sa bila tlisitse ka mane hlompho ga na go khutlela wena ka mane bolo o nka bolo ke nya mane ba re malbala re bona o bona mang ka mane ka ba re malbala o bona mohlanganane ya satswa ke na mona banna e le nyana ba kwena masopa tsano na ro pota pota le banna ka mane mpala jolo khutla ka mane ka kabelo ya mosia bolo tsola ka ntle e se bile tjijwe bolo ka mane ya mathelo ka mane tsiba fela pele tsola ka ntle ka mane ka bolo tsano go robetsa bolo ka mane ke mchata fatse mpa la jolo ba itshola bolo ka mane re bona ditibo phosa tsano ba e fumana wonka bolo re romela ka pele le tsona re bona ka mane au ba e kwalla ka bolo ka mane le tsama ka mane mpa la jolo ba tetela ba monkela bolo tsano ba e lwanela ka mane ba e fumana ka mane le tsama ba monkela yona le yena tsano bolo ka mane ka nna ba bolo e kodi re bona ba tla itsang ka bolena a ile ke la pele kwana bolo mpa la jolo yana ipita la pole letsi mane bolo ilo tsa o the itlo sa ile huku bana ba nyolo ba bana ba kick for life ba batla ntla bana ba batla ntla bana ba kick for life bana ba batla ntla bana ba kick for life e tla se itlo sa bolo itlo sa ile huku tla go re nane le ka bo phirimala le bala etla tlo swa ile hukutla gore nlane le ka bo phirimala le bala metoto e mashume a mana ya motho mo njwa le go tsala pele ka rolong yena ya bobedi ya papadi dipedi tla pasana sa kick for life ha ole tlo pasa mzamani banna ba hore yana ka rodi 18 ba hore yana banna ka rodi 18 etla tletlo swa bolo ka mane etla tletlo swa bolo kyane banna ba sututsa na ka mane ka rodi 18 ba tatella ba ra bolo e khutshanyane fela ka mane sibati bana ka mane tapela tupane wa e bona wa enka e bile wa ba sheba banna ba ba fumana ra ba yo pele mane wa ba sheba wa mela ra ba fitle teng ka hlo ra bolo tetelele tsena kyane tatella le ka la pele kwana go jane tsiu go jane tsiu go jane tsiu go jane tsiu go jane tsiu tsano ntsa bolo tsa sama otwa monna kyane ba tatela ba le ka jwa bolo hantle ka mane e fumana lohla lohla kyane tsaka pele le tsiadi na batla monna ba ka mane balolo ha mo fumane bolo kyane wow kyane tatela le ka mane ke le chama re dumetse kyane bolo ka mane wa ke ditibo phosa ditibo phosa ditibo phosa ditibo phosa kyane go kena morao ka bolo e le ke le hantle morao ngena mane ba batla monna wa ba ka mane gauwe o sa wa phosa le pa mali sila ka mona re bona metsotso ah o etsa diphetuo wetsa diphetuo othe le wana monna re dumetse tlo ka ntle monna re bona mohlanganane tsitsompesi othe tsitsompesi ka robatho e tlahle e tlosa bolo e tlahle e tlosa bolo kyane ba sebile ba tlositse ka petleng ka bolo ka mane e fumana ka mane space kyane ka mane bolo kyane kana ka ba kotse ka ba bolo ane bala lolo hantle ka mane o teng ka mane go jane tsi e bala lolo kyane ba leka ka mane o jale tata ka mane o jale tata ka mane re le buile le tima bona le botleng bona le botleng re le buile le tima o jale tata ka mane ilo tlo sa bolo mane mra o tlo sa le goal kick ilo tlo swa ile goal kick bolo uisa bolo ka mane ka le phelele tsiadi ke mo le ngwana ka morao o batla ka nanelo kyane bolo ya dikana ba go tsika mane o wa e kwala bolo ka mane o batla tsela ka ena ke mothangana ne khadi karabelo karabo kyane le dikile bolo ka mane re bone bolo le kana ba go tsika mane bolo lolo hanta ka mane ya tsela ba ka tsela bolo ne ka mane e tla ba re malwala mona tsabata kyane le ka jolo bolo ya mathelo ka mona le hlonolo o batla tsela ka ena ba e kwala bolo ka mane re bona ya khutla ka mang ka tshepo se kwa boto tshepo se kwa boto ntse a tlola ka mane tshepo se kwa boto hanta ka mane bolo go tsika mane ya o tla go tswala ka mane tiba tiba nuna sa e bona ka mane tapela tupane wa e tshola ka mane tsitompesi ha ona ba ile ntembo bolo tsara ba ile ke ba re malwala mona e fumana ka mane khojane khojane kyane wa elwanela ntse a elwanela ka mane khojane o tswa wa phoso ka mane hotele mapetse ampe ka mono ba nna tsi khojane o tlo khojane tsi ule mapetse ampe bolo wa etlo se mo mo phoso etsa tsinga nate kyane pa misa bolo telele ka mane ke mo hlangana ne re dumetse gauwe kyane ba ile ka jola bolo ka mane hotele lo tla batela we romela pele kwana bana ba ba ba yo ka mane kyane ke tla ile ka jola bolo ka mane bolo ane ka nna ba khotse ya mathelo ka mane ka thelele tsiadi re bona ba tla itsang ka bolena ha hona mo yanteng kyane e fumana lo tla batela ka mane mpala lo lo we ra hampi lo tla yana ba tla ba ile kela pele kwana we wa hanta ka mane wa ile wanela bola ka mane bola ne ka nna ba khotsi hanta ao a ile wanela ka mane othe go jane tsiu tsawa phoso o tsawa phoso bola e tla tloswa mo mo phoso e tla tsinga nona teng dipedi tlo pasana sa kick for life ha o le top mzamane yana ba ile kela mo nyana mane bola wa e kwala ka mane wa e huda wa e hata ka mane ke mo hlangana ne mana ma tlojeng we ile kile jola bola mpala jola ya mathelo bola ka mane ya ba si ya bola tsela ka ntle eta se eti jo bola ka mane ko pano ko fushe we tsi bile bola ka mane we fa di tibo phosa ba modia ba modia di tibo phosa ba modia di tibo phosa o tsawa phoso o tsawa phoso ba modile di tibo phosa re bona ona le mo hlangana mona bana utle bo hloko o tatella ke ena ka le baleng wa ke ena ke mo hlangana ne mana ma hlojeng kyane lo tsaka mana ntse kwa lla bonga bolo tsaka mana ka phelele tona a e kwa lla ka mana kyane ba go kgela mara ho nyane ka bolo e fumana ka mana di bo phosa phosa kyane wa e fitisa bolo ka mana bona e fa monna bo ka mana karabo khadi khadi kyane le ke tse pele bolo ka bolo re bona ba tla sa ba itseng ka bolena khadi ke anetsa kwa la bolo ka mane we fa di tibo phosa phosa ke anu ke na ka bolo ka mane wa ke na ka mane phosa ke anwe le ke le bolo ka mane emba la lo yalo e fumana ka mane le tima re le buile ka

0: kamane embalaw yolo tiba tiba ne kamane wayenka kamane le role mu tiñane wayenka le role mu tiñane wayenka kamane le role mu tiñane yane eta se eto se phamisa boletelele kamane ya mathelo bolo kamane kamrao redumete khawwe khawwe tiane kamane embalaw yolo Kalasiya bolo zola ganta otu etu zaman mrawi to sel gol kick. Otu etu sel gol kick bolo. Enga jolo kamane tibatibane tapelo tupane. We falo wasa badela. Badela jan wisi hanya bolo baba tabai ta poso kamane kamraw. Embalo wi jan batata la bay lwanela. Lega jolo bolo bay likela permona. Yentele bolo bu ben kamane khojane tiu. Khojane tiu. Jan embalo jolo tawa poso te. Nde ba pala ganta wana khojane tiu. Wai ciba kamane karabo ada bai len jembolo kamane bolani kan naba ko ciba kamane balolo lo kemu cha cha fazi wai chula kamro kamane wai ligela pelo gona jemu tangana ne hadu beti khawwe ya matelo kamane ka mule ngwanu ka pel rba naba ta tanga bulina wote kamane ciba ngopan ciba ngopan ciba ngopan ciba ngopan ciba ngopan ka lebelo kamane balolo lo jan batata laba mun kela bolo kamane e bile bai ligela pelo gona ke manama soje nyama tlo bolo kamane rbona na batay tiba bolane e bole ba siam vale tsela kantsa bile bilo tshe jwamane ana mai lenteng jane we koko site wa tshe ba kamane we tshe ba tshe ba na sai kamane tapelo tupane jane tapelo tupane ntsa e khopa khopa kamane tapelo tupane ntsa e khopa khopa tapelo tupane o phamisa bolo kamane we phamisa tsamane bana bala bala a fitisa kamane bolane ke bole kana nge ba go timbala yo le ba ile ke kamane ro kamane au ya matlo bolo kamane re bona bolane kana ba ko tsikamane balalo yalo ke mochata fatse kamane potanga tsho me kwalo ka kwana na ga moleke antsa lo le fela tibo ng kopane bona le mhlangana o tlhile mbohloko kamane karabo khadi o tlhile mbohloko karabo khadi kamane o te bana ba thuse potlakile ba saba potlake o te ba saba potlake o te ba saba potlake o te ba thise potlakile ba saba potlake o te ba saba potlake a ga nna ile tsane ka pone mong ha de adam se papati a ga nna ile tsane ka pone re bone wa kena motlhakanane ke thulo kgwarane thulo kgwarane wa kena re tla bona gore na ya tswanna ke ma thulo kgwarane wa kena re tla bona gore na ya tswanna ke ma ya mathelo bolo hanta ka mane sepo kyane o batla tsela kana sepo se koboto o korobetsa bolo ka mane sepo se koboto tshala bolo fela tsena ikelang hole hole kwana ote o etse phetuo re ke bone ote hotse hotse hlompho phalatsi ote a tse o kena mathangane no a thule gwarra re ke bone o soti o tse phalatsi re bone o te phalatsi ya tse jalla ga tla pele ella la ga tla bobedi phala ya mongadi adam se papati ile phala bolela ngore di pe di tlhopa sana sa kick for life how le to tlhopa sam zamani are sheba o rena tsetsa tse na grifing re fumana hore mohlangana ne se abata semane kena ya sabetseng tlhopa sana sa kick for life ntla mohlangana mo kaka le tsano lo gaile a fitla tsaba ntla ya bobedi ya tsaba tsena sa kick for life selo nya yi ula tswa ke phetwa tse ntseng ena mohlangana ne le tsano lo gaile le ena ula tlatswa me ba ile mba kena mohlangana ne thulo kgwarane ba kena mohlangana ne tsepo sokoboto wa kena mohlangana ne lengena ba kwena masopa e ga tsena le e kena a ya tlanga kena mo a re se ba ka tlobetsa na zamzamane a bona ba tsabile ntla a shebe a bona ba tsabile ntla p petwa sona di le tsaetswa kana se behela u latswa re dumetse le tsama u latswa me ba ile mba kena ke mo hlangana ne elengena khojane tsiu ba kena karabo khadi ba kena tsitso mpesi ga tsena mo hlangana ne re dumetse gauwe ke bona ba ile hlemba kena ka mona ka re tie tshehla ile a tlafumana ke yena mo hlangana ne khojane tsiu ke yena la tlafumana ka re tie tshehla mana mahlojeng kiena le na ofumane ka re tse tsa ka hloko ka tla gore lena la kick for life me ha wa bale ka re tie go biedu e tswang mona ha wa bale ka re tie go biedu e tswang mona me ke tsona tse hlendi etsa itseng ka bona kwasi
1: fast go ngwane so papadi e monate ha holo papadi e monate bontshang boikemisetso ka dihlopha ka bobedi mo re boneng fela hore hlopha sa mzamane ngwane so ka nnete ne se batla go hlola papadi ka hotlhotlhe empa he ba setisitswe ke se kapa nka tlhakare ke sehlopha sene sa kick for life obane kick for life e ne sa tle ka maatla empa ka morago ba tlhabe ntlha bo bona etse batla gagolo mme ke bone moshimane yano super sub e leng moshimane yano nka tlhakare se a batla a tsemane le ena ke bone ne letsano e batla e le ntle gagolo le tshepo sekoboto ngwaneso moo ke bone ka nnete ne letsano ya bona e thusitse tlhopha sa bona mme o tla tlhoopole tshepo sekoboto ka nnete yena ka nnete ke yena super sub obane yena ka nnete o ja ba tlhaba ntlha keta o kena fela empa he ke bone he captain my captain e leng kabelo ngatane ngwana mme e leng wa tlhopha sa kick for life ka nnete o sebetsa ka thata gagolo o sebetsa ka thata gagolo empa re sa re mzamane ga ya sebetsa go fitlhela ga kana ngwaneso ga o sheba fela diteboposa wena mphasa atšhe ke nana ka tlhopha tse dintse golo ditlamong ka diteboposa o batla le motla gagolo somela mahala ngwana mme o batla sebetsa gantle bona bo so bone mme ke tsala le o bona gore kick for life e na le disupportara ngwaneso gobane ke bona e sa le ba batsetsa o tlo atla le go fitlhela qetellong zamazama ngwaneso ba lekile mpa gona go bontsha gore drawing board ba tlameya ba gutlwe mo ga mphasa ba bone gore ba lokisa tse dintsi tsa ditaba bane ge bua ka dichampo tsa ditlhopha tse pedi tsa di-stream tse pedi tse re tsebang gore ba sentse ba le ka go Vodacom Premier League mme ne le papadi ya go qetela e re kobelelang ka yona e ne re bonang tlhopha sa kick for life ka nnete ba iketseditse borata fela ka tlhopha sena sa mzamane FC empa he o ne o bona fela gatelelo e ne tlile e tlhaya ka tlhopheng sa mzamane ngwana mme
0: a go lebe kwasi mamere tlhaga sebetsitse jalo le yena lekwala ga lekwala ke kwasi re sebetsitse jalo he le silent kapa mahwesetsa ke nkgatlhe ke yena nna ntsa disotasota mona etsa bonnete ba gore taba tsena di fitlha go wena mono o di tlhakile ge ne re theoile jalo le motho a mokaka tansi magobeng ke yena he yana tlhile a kgoba gore go tlo tla re fitlha ka kwano ka mona lebitso la ka ke fasco mbatsa kinela ga te ke dinka jalo ke diakgala ka wena ka mono ga ke diaka o tswele pele ka mananeo

0: Se ka nyetsa tena, o tse ke kwele tse di wa tsene tsa ka mona na. Ga ke ke ntse ke etsa nga tunga mona na ha go.
1: Ke ka fela ha mona te fela ha bobebe.
0: Ke batla o ntsela, ke go batla fresh mona, ke o bi o bi tsa mannu ha go sheba o.
1: Mmino na, motsotso ngwana wa ha jwale ke letsitse le qepheng lena la marangrang la YouTube.
0: Ha ke
1: le tsaka
0: Spotify.
1: Ha ke tsebe ha be Spotify o teng fela nna ha ngata ko nka mona YouTube-ong.
0: Ke searcha.
1: Ebe o tla bo searcha According Jive Hits Volume 2. E tla be sentse di hlaisa mono di le ngata. Ho tswa rena fela o tla bo o kene le fapeng le feng.
0: According Jive Volume 2.
1: A volume Jive Hits.
0: Ah, ke go go pao go se, ke go pao go se. Ke go khata tsa go jere tse go fumana go nna we. Heli. Thank you me.
1: Thank you ndate. Ke metso tso ile shimele metso e sepileng fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bohlano. O ba botsa hantle nakong ena ya Maria. O tla hlalosetsa ka sena le hona ho bolella hore bona ba phetse nakong tsa bona. Ke tjho ke re ba phetse nakong tsane tsa bo Tshubudu. Nakong tsa bo Mmamotsatsa. Le di samana. Ke tla bona fela le mmele ya bona hore wa banna. E tile ha mona jana. Bane ba ra lotsa ka dinako tsohle. Tsoreng eno ya botshelela ke tla lebe ya kgutlo teng lena la ho kgaoa masela.

0: dumelang.
1: Ke go thusa ga ite dia.
0: Eh, ya ntate.
1: O ga ntate o lo ka ta sha sine ke le nana o le ke ha ora ma tsheka. Bo u tsama so pa ke mino nya sa mo ya dikhogiana kwa ra. Bo me go le se bo ke di tsia ga bo ntate a pholo. Ke mino nya sa mo mo la ke ha ora ma tsheka. Ba se ka ba ba tsisa di tsaba sa. Re sa ma ne le mino. Mino ha ha o kopane lo wa se wa dikhogiana nne.
0: Eh, ya ntate nna ne ke nahana hore e ntse wela maseke.
1: Ke ne ke sa tsebo ha se yona. Oh, ya ntate.

0: ngwana le ene yana a nne a ka tlhaola jalo wena o sa sekolo nna ke o itsetse tsa gore o kukulang ekelo fela go okutse mo o kaba batla
1: Skat kamula hlobo kukukula dating date
0: amen
1: amen go be fela metso tsonge mashoma mabe di limits e tsheletseng le skoto fela hantle ka mora hora ena ya bohlano matsaba mora o tsena hleng date wa bua tsone ke taba ya ho gugula mora o tsena ke ba shabandi AI mora o tsena ba sa sebedi sa boko ka thata jolo ka pija ka poetry le leng ya senyesemane ba le ba re bana bana ba fumana dintho on a silver platter ba sa sebetsa ka thata ba sa fufulelwa dintho ke bo use le bo buti ba ma 60s ha re duitse le bona mollomane ba re laya ba re fa melao ke a sana le hona gore kgale ema

metsotso ya mashima mabedi le metse megago le skoto hantle ga re lebile mane hore nya botshelela bala ya ntekete na ya madikelo sa ditaba sa gae kenya boausi bobiti ba ithata ba tsamaya ka makgetho theba se difapane maotong bana ba rona dikorokete tsa dithepa ga kona pono tsonatsa difififife tsotlhe ne di tsamaya ka thelo nakong ena sena bothata ebile ne re dula le bona.

hantle fela. Ke tsamaisa maoto a hae. Mola tsona di a dumela. Dumela o etsa hantle fela. Katisa. Haelang ka paka mehasona ka tsamaya. Haelang ka bula mamati ka kwala ka tsamaya.

be a hantle metsotsong ya leshome le metso e mmedi le Scott o hantle ga re lebile mane horeng ya botshelela. Pitse o etsetse hantle fela. Skati sa mmelo wa hao. Nnete sebele dilemo di a dumela. Webes ha o sa tisa. Sikise sa fela ka makgethe. Bokgabane bohle. Sebedisa talenta yohle yo mopi wa adimileng yona. Kareng eno ya botshelela ke tla lebeya kgutlo le nala ho kgaoa maseka.

metsotso e tsheletseng fela le Skoto hantle re ya re lebile mane horeng ya botshelela. Mamedi wa Salma Sasotho hle re ntse moqobelong wa mashome a mararo. Kgwedi ntse le yona ya motsheano selemo sa 2026. Kutlwa horeng yane ya boraro ho fihlela mona horeng ya botshelela ha e saletswe fela jalo ke metsotso e mehlano. Re tla boela re etsa hape nakong e tlang ka nako yona e tshwanang hona mona Salimeng sa Lesotho. Haebe kgotso hle momamedi wa Salma sa Lesotho.

0: kajeno ke lakatsa ike nka tetima jolo ka ha se ke le setitimi hore ke se ka bua nako e telele ditaba tsa rona ditlotla di bua ke moeti ya rona hobane bo nkgono le bontate moholo kajeno ditaba tsa lona ke tsena tsa re tsa ipileng ka ho tshepisa tsona bekeng tsa letsa ho feta wa dihopola kajeno he di teng atamela pela selmo ya sa lesotho o tlo anya ho tswa ho sona ba re tsokotso ke le mafura e se sitse ya di ha ya eke e be ja hle ya se hangwa ke bohle ke bua ka yona mmadihlofa mme ntumelele hle ha re le mothating e seholo sa maseru mme nna le yena kajeno le wena wa e bona hetaba re tlotla re bua jwalo ke la ka o tshepisa ka wa bona wena nkgono wa bona wena ntatemogolo ya ntseng a lla ka mahlo o sa tsebe gore na bothata bona ba gago ba mahlo gantle bona ke ba mofuta ofe bo makwankeng bo ka felang ka tsela ya mofuta ofe ka re kajeno ke tlo utlwisetsa setsebi ditabeng tsena ntumelele hle ke tletlhe ke modumedise kwano goduma sealemo ya sa lesotho ke re system a ka bakea wa moela goduma sealemo ya se segolo sa lesotho ke kopa o dumedise basotho re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa rona tsa kajeno ditaba tsena di monate ga ntse a dumedisa wena o bo se ntse o etsetsang kgono o bo ntse etsetsang tatemogolo mono gore ga a na le potso a tle a tsebe o kena kwano re bua ditaba tsa rona re gogoganye puo sister Magaba good evening
1: dumelang bamamedi ba radio ya lesotho ka ga se ke boletse gore ke sister Magaba o tlhaya sepetlele se segolo sa Masego tsatsinana re lo ithuta ka cataract gore bonkgono wa rona ga e le botlhe ba sa tsebeng lentswe lena la segoala kapa la senyesemane cataract aka ke lens ya motho a tswalang a na le yona ga motho a tswala lens ya gae e transparent ka kgala e leng kgala ya metsi empa boemong bo e bang motho re o na le cataract lens eno e leng thata e a fetoga ka mmala e ba mmala wa lebese ke yona tabe re e bitsang cataract ga e le jalo
0: ga e le ga o nepaetse mmala o lokela o bonaletse eke metsi
1: gaeke o metsi mme
0: e fetoga e ba mmala wa lebese o ba mosoi ka mogodinyana taba di teng
1: go jalo moratu
0: ichebe ge nkgono le ntatemogolo lapeng mono ichebe ntatemogolo lapeng mono jone o mpolelele ge gore na gobaneng sister Magaba go ile gwa kgatlha moifo wa kajeno gore e be re tlotla re bua ore ke cataract ne gore ke bua tse re bua le bonkgono le bontatemogolo ka mofuta o wa lefu la matlho gobane bonkgono le bontatemogolo ke dumela go bonkgono le bontatemogolo ga ngata go feta ganyane ke ye ke bone ka ke bona batho ba tlileng ba nang le taba tse ga o jalo kapo
1: go jalo nyaka go jalo e tlile setsing sa rona bogolo ba batho ba nnang le cataract ke batho ba bonkgono le bontatemogolo empa ga o bolele gore batho botlhe ba ka se be le yona empa bogolo ba bona 99% ke bonkgono le bontatemogolo
0: tswela pele ge re utlwe gore na cataract ke lefu le bakwang ke eng
1: matshwao a e re tla bona ga motho a na le cataract kapa thaka e putswa ke go theoa pono motho o tlo bana pono ya ga e ntse e theoa butle empa re tle re lelelwa gore mo ga pono e ntse e theoa ga ope go thotse fela o tlo elelela o se o sa boneng dintho tse go lemane gore pono ya ka e ntse e theoa ebe motho a nang le yona o tlo bone ka o ka gara mosi kapa ka gara mogodi ga o a tlhaka gantle go sounyana ka baka leno la thaka eno e putswa ebe o tla bona dintho e ka ga ba a bona sefate o tla se le seng o tla bona e ka dipedi ena e ntse qalelela go kopana kapa go ba teng kapa a ka bona dintho tse e kang ditepo tse ka ngaka di tshwara ntse di feta ka pela matlo a gae jwalo-jwalo ebe o tla re ke bona ntho tse e kang ditepo nyana ga ke di bone gantle.

0: motho batho ba bona hangata ba lla ka taba e jwaro.
1: Mhm.
0: Ebe fa tata le ke tata tabeng ya ho na e ba kwa keng? Tabena ka thata.
1: Di teputsetse ka ngwa di bona e hle di ebe di le siyo mo wa selo go di teng.
0: Ke ha ntse forme e forma ya e ka ga lera. E ka ga lera. Jo le hantle le kopana o bona dintho tse ka ndi ripinyana ka pa di tepunyana tse ntse di ka pela ma so mona ha sheba but nini ndi a nyamela.
1: Mhm.
0: Eh ya.
1: Ile pheletso ya teng go ga ka qetella sa sa bone ho hang.
0: Ho ja lo qetello motho a ka qetella sa sa bone ho hang.
1: Yo.
0: Mhm. A sa sa bone le light. Ka paganya.
1: Mhm.
0: Eh ya. Ba dintho tse bakang ke go solo ka ha motho a hola re bua le bongkhono le bontate mongholo hana je e hile 99% ba sotho ba gona ke batho ba hudileng haholo solo ka ha moriri wa motho a ke o bona batho ba se ba hola moriri wa mosweu
1: jwalo
0: le thakeng ye ya liso mo mo bona e fetang ho ba ho sweu
1: yo ke o ta
0: le leng hape le baka le ka e bakang ke tswekere ho batho ba motho ba na le tswekere the ke sa reng batho ba na yona ke batho ba baholo dilemong so e hle e potlaka hona mono ha motho a na le tswekere ke ka ba le kotsi le ho ha motho a ka ba le kotsi le ho sa tsotelle ke ngwana ka ba ke motho a moholo ha sala ho ka wa ba le kotsi mohlala ebe motho a jwalo o tlwe ka bo perekisi ka palejwe ka pa uthutsi e hle ba teng thaka yo me putso.
1: Mhm.
0: Mwana a ka hlaha ana le thaka ene e putso. A hlaha fela e be go mana ma ka ha mo mo pono e fetang ho so le go putso.
1: Haibo.
0: Ebe ba twa tshubang le ba nanjala. Ba potla ke sa menyetla hore ba be le thaka ene e putso. Le le ka tsile welang ka mahlong haholo. Ka bongata hangata bakudi ba ka o tla ukwa ba re batho ba phapha ba kwetse makomora
1: ke
0: itshireletse kgatlhanong le letsatsi le sekela wela ka bongata ka matlong gobane le tlo potlakisa menyetla gore re be le thaka e putswa
1: re tlwelele go tsuba o bolela matekwane sigarete senifi
0: ntho e le nngwe e tsubang e potlakisa gore motho a be le thaka e putswa hape re na le di ditlhare tsa rona tse re di bitsang di-steroids ga ke tsebona ke tla di bitsa kerekeng ka sesotho kopa tshwarelo ga motho a di sebedisa nako e telele go feta ka moo a ka jotswang ke ngaka go na le batho ba ratang gore nna ke a tseba ke sebedisa setlhare se itseng ga ke se sebedisitse ke ba hantle ga o ka sebedisa di-steroids ga nako e telele o tlo ba menyetlong wa go o tshware ke thaka ene e putswa kapa o be le yona ke tsona dintho tse ka e bakang tseo
1: jale re se re utlwile gore na e ka bakwa ke eng ga re ke re utlwa gore na ga e se e le teng e a phekolea kapa taba ye ga e se e le teng e teng o so okeke wa tlhola o bona go isa kwa dinakong tse gore
0: ba mme di batla ga teng ha se le teng thaka ene e putswa e ya phekole
1: oh
0: ke tle re se le tsa li re bua ka khathat sejere ba kudi ba ka o tla ukwa ba re ho se fuwa li tlo ke kopa re tle re mamediseng hantle ha re se filihlo ho hamba ga du ka le hlatswa ke hlatswa thaka ene e putswa ka metsi hlile re hlatswa ka metsi ebe re kenya lens ya maiketsetso e leng artificial lens e leng thaka maiketsetso e ntse e kganya e tla fetisa pono.
1: Mm-hmm.
0: Eya.
1: Oh, o

0: ngakeng ha ona o nna no o nwa lengana mono o nna ntse o utonele litlo o shebe ka metsi
1: ho ha mogatlo wa ka
0: ke fela go
1: e nne to le di khalase di ka suthuse nako e bang e se e butshuse
0: eh
1: di ka suthuse gore ebe o bona hantle ha e se butshuse le o tlhakela pheko yone ya go fela e hlatsuwe go hlatsuwa go butswa bo e bo go tla kenya lens ya maiketsetso e leng thaka maiketsetso
0: jole ha o bua ka gore ha e se e butsuwe nako e bang e ntse qala he jolo ka ha ula wa bolela gona le ha ntse e qala ntse na le limited e fetwa mono na ho le se ka etswa mohlomong ka bo motho a ka fumanelwa pheko e bete go feta nako e la e le tla be se lo hlatsuwa ha ka ya elelua ka bo ya fumanwa e sa le nako
1: nako e ntse e qala motho a ka thusa ka tso le motsotso bo putswa bona bo kopane go bolela gore ka mogana go itseng di khalase tseo ha di tlo tswela molomo ba ne tlhabetse bo kopane bo thibile gore bona e fetele bo ka mogao ba litlo gore molaetsa o fetele bo go ngotse bo go bona e le gore utlo o thusa hanyane ke nthwana ke sa gothaletseng le batho ba nang le yona bo nkgono ka pa bontate mongolo gore ba ye di khalase go ba ndi tlo mo thusa nako e fokolang haholo
0: Jwale a ka mpolelle he hore na ka hare ho naha ya Lesotho ditsintso hletsa bophelo motho ha ile o tla fumantsa thuse o buang ka yona ka bo ke ditsintse itsentse getheileng tse motho a ka fumana thuse ho tsona
1: ke ditsintse getheileng ho mane ha ke na dingaka tsa mahlo tse ngata re na le ngaka ya mahlo Maseru Regional Hospital mo ke hlanteng re na le dingaka tsa mahlo Tshepo ke hona fela mo motho a ka thusang ka tabatseng tsa ho hlatswa leho.
0: Oho, ha ke tloa ha e se kwana thabatse ka tlhanyaku. Ke lokela ho latela methatifi mo hlomong hore ke tle ke qetelle ke fihlile mo ditshebeletso di leng hona teng. Ke itlela fela je ka po ho ke tla etsetswa di appointments ho fihlela tsatsi la ka le fihlile.
1: Ha o tloa ha e se kwana mashei thabatse ka. O itlela setsing sa rona ho hlahlobe ebe go kenya lenaneng la batho ba ntse ba emetse tshebetso ebe re tla o letsetsa go bitsa gore tlo ka tsatsi le itseng re tlo o sebetsa ee
0: ha o saletse metsotso e dula hantle fela go emashome a mabedi a metso e mene re furaletse hora ena ya rona ya botshelela ka moo tabadileng ka tentla tsetso kapo o ka ba le potso godima ditaba tsena tse sistema ka ba re fileng tsona ka bogabane botlhe bo le jwale ha eba o ka ba le potso kapo wa batla go tlatsetse le yona kutlwisiso e batlang e le batsi nomoro ke +266 599 93 +266 599 93 ke teng mo o tla re thola teng jwale re tshotlhe ditaba tsena ke bakeng sa bophelo bo botle ba gago nkgono ke bakeng sa bophelo ba gago bo botle wena ntatemogolo lebaka ke gore qetellong ga o e tloela boputswa bona ka moo a di tlhalositseng ka teng o tlo qetelela pono e se e fifetse o se o sa bone gogang a tseba a ke re ke utlwile gantle sestema ka ba o itseleganya fela motho a sa sa e bone
1: go jalo mme
0: utlwa fela o se o sa bone ga e le bosiu kapo e le motsheare momamedi kgotso
2: mmenkgono
0: wana ka mokgethwaneng
2: Ha se nne nna ntse ya ka ke na le wana ba ba nna ke ke ha ke ho ya tshepo
0: ka pokwano a ke go kgethana nke ha o fili mona bo se o tla kwano sepetleleng se seolo sa masego
2: mme
0: ke go tla bo se o tla kwano sepetleleng se seolo sa masego
2: le se di papang
0: e queen two
2: e ya nne ke tla queen two ke
0: le
2: bona ba
0: tshepo e wo e wa bona he ba khunwana ya le ya ntse ke ra tholaka e sistema ka ba o ha batho ba le babedi u bone ka ba bane e hlile
1: go jwalo e bile go jwalo e hlile motho tla bona dintho ntho e lengwe habedi se pedi a di bona di nne jwalo jwalo
0: mo mamedi kgotso

0: ntatemolo le ngope matedi le ga o amohela.
1: Ne.
0: Ke wa moela ntatemogolo le nane o latsemetsa. Ae mahan ntatemogolo wa gohlela, sha ba botshabela. A un tate le ngope o ka sitisha o botswa potswa ke lentswelele le mfela
1: e ha di le ne to ka se zulu jumbale ya e ha da ke ma ka ka
0: le tate le ngope ke ha na mpa o lukile ntate ntate le ngope ha una sina potso sister maka te mo mame di khotso o mo yang ka tolaka
2: e anne
0: morati wa maka
2: ana nne ke na ntaba matua
0: me matailo molatua
2: ke a jwa go nga ha poe
0: bo go mono ha ga poe ha iso hantle
2: e ya mane se ka ni dinne yo a bua ka taba ya ma
0: e
2: ke pa le se ke ni na ka tsena ha u ha u bua ka khuntu mo ma sego
0: e
2: ke na le ga kwa ga se nga sa di a sa bona ho hang
0: ha ke re tlo bua ka ditaba tse tsa le fule e fela ha re tlo bua ka spetele ka kakaretso.
2: Ee, ya mwana nne tsada bele ke nne ba ke ba tshintse maemo ba ga thekole ba tsumana ha ba ile ba go tshibisa go di ke tsano tse tse tlhano tsala o tsho sa bone o ke tso sa bone o hang
0: o le a pa
2: o ke ba ke ne ke le go di ya bona ba ga ke go di ya 80 le mo sene se tse die ke se ke sa bone o hang mo ke ha kang
0: go re jwa le itse ja sitsi ga tola ka ngone mataelo
2: ee ya mwana ee ya mwana
0: thank you wena ga tola ka
2: a ba ke ba go tshintshele maemo ha o pika khuitho
0: Ha ke re haretse le mogwatshebetso jwale ngone wa lla hore he jwale le reng kana go etelele ri yeme e nomoro ya mahala yo ka kena ka yona ke +266599933 +266599933 mise ntse ke etsa kgweletso hle mamedi wa selmo ya sale sotho hore ha o kena kwano ditabeng boemo le ditshebeletso tso hle tsa sepetlele se seholo sa masego tsona le bo sebeletsi ba teng ke kopa re di shwelle ka thoko ha re ka ga kena bo sebeletsing le tso hletseng ha ha o tshwagalo fela ka ditla o shaitsa mamedi khotso
1: o bonne
0: khotso ntate
1: o phila
0: ke a phila mokwena wena o ya jwang
1: e ke mo tau wa garene e wa na gore se nya mona sa le mo a tla o di fumana ka tsilena ka tsala mo gara
0: a o mo tau go kala e
1: Ida wa tsaka ya ruba so so ga go na ha le sigira le ntse le si o se ka ba le ba kwa ke mo ba ke a tere ka nang o ke ya le si se le go nang o ke go be wa nna ne o nya ka o tsi go bona ba hulu ba ba go ke se le ntse la tsana ka tiri se o ba ho tsindin de le tswa di go go se ba ka di go ba ka tla hi
0: jale ba ba di mo ba ha o ba re nentse le si yo taba ena
1: e di ntlhotlha tse seng re o tsana na jwale go se gela ke mo re ba go phelo o se ntse go phelo ba go na ke se ke tsela go phelo go o wala bo bua ga mo le kotsi re ne ke ba tla o tsela go na e na ka tsebo ya hae di ba ba ke mo ba se tsula go se tsena ntle ba ba ke mo go le go ba ke a le bua ke mo ke
0: ke a le bua ntate na o qadile le gona ba o hlalositse le ga tolaka
1: e ke ka tla o bitsa le ga masimo a ja ga le ga ke ya
0: o

0: ke utlwa le ba ka ba u di tlhakisitse le ba ka thank you mokwena ga a ba ho ba ha bona nentse di siyo taba tsena system ka ba ba ba me ba ba ke a ba ga ke ba rata batho ba hlabollanga ka lo ba so bitse o ha ga ntse re metse ba bang hore ba tle ba kene kwano a ke tsebe na o ka tshwaela tabeng difeng empa ya bo sebeletse jolo re bue ka ditaba tsena tse re tlileng go tsona ka jeno la o tshe o ga mogo wa se o tlatsa boleke kopa o sireletsa ka jeno fela nako e tlang ke tla tle ko buetse re santsane re bua ka le babedi kwana go nako e tlang o tlo tlo o phuthelele hele tsa gore na jwa le bosebeletsi bojwang na hona le o ka kenang go yona go dumatse etse nkgono ana a buileng ka tsona le nkgono le ka mo ka boko le ntate ya reng badimo ba gae ba ga e kgona
1: ke kopa go tshela go nkgono ka boko o re he e sale atla ge tle re le lelong basotho ba heso re e tlile matlhoko a mangata je leitlho matlhwa a tshware mong le mong je re sebeletsa leitlho ka nako ke sebetsa le le leng go motho yo mong ke sebetse le le leng go motho yo mong kore list ya rona e telele gagolo lethathamo la rona le letelele gagolo kore etlile ga swaswe ga re go go kuka nako e telele empa ge re tla lokisa ra lebo
0: ai bo le sebetsa itlho le le ga sa ke atlisitse ya le mabedi gon letlhatswa le le leng
1: ge tlhatswa le le leng ka nako ga lefodi le kona re tla fetela go le leng
0: o lebaka kore
1: lena le leng le fole le tlhokomele ye gantle le tsebo o fola gantle go nepagetse gobane goa oka le mabedi tlo go gomokojwa gona a se ka gobala ka letlhakore lena le sebeditsweng wa ukwa ga a sa sebeditswa le mabedi o tlo sokolana o gobala jang jele re sebetsa le le leng a tsebo o sebedisa le leng letlhakore go gobala a etse mesebetsi e meng ya ka tlong
0: go dira go kua go le leng
1: ee
0: jo ke o taba metsotso e dula gantle fela go ye leshome le metso e tsheletseng re ya re lebile gantle mane goreng ya rona ya bosupa gopola ge gobane metsotsong ye leshome le metso e metlhano pele go gora ya borobedi a re tlabe re beelela la tsemeja ka thoko jwale re kena mane lenaneong le legolo lenaneo la tshomo ga jwale re ntse re bua jalo ka re bua le lona bonkgono le bontate mogolo re bua ka lona mona taba tsena ke tsa lona e bang wena wa e bona taba ena le wena ke dumela le o tshepa gore sentse le itekotse nkgono ana ena o la tlhatshwa ga jele a bua ka nna ke tsaya ka tseno di le jalo kao fela ga o ke bona motho a le mong ke bona ba babedi e le go ga o ko o etse jwang go tloa gona jwale o nke kgato ge e fege sestema kaba gangata mafu gangata o tla ukwa o sa othwe a o seka ja gore go itseng o seka ja gore go itseng e ka ba pele o le o sejetswa kapo ka morago o sejetswe na go na le taba tsa mofuta o jalo tse o re lokelang go diela tlhoko
1: go jalo mme go batho ba ba ka bang dilemong tsa go ba le kgathale jalo jalo ke tsona dintho tse re di kgothaletsang gore di tsebo o ntlafatsa pono dijo tse re di kgothaletsang e be bathong ba ba nang le tswekere ke re itse e tshwara batho ba nang le tswekere gagolo ge re kgothaletse o bonkgono le bontatemogolo ga o qala o tseba fela go na le tswekere re kopa o re etele setsing sa rona mo o nang le matlho o na le ngaka ya matlho kapa nese ya matlho o fitlhe o tlhatlhobue go shejwa gore na thaka eno e putswana e se le teng kapa e a qala kapa tšhe kapa e se le boemong ba gore e ka sebetswa na ke re re batho bao ba nang le tswekere ba tlhatlhobe matlho ka mora kgwedi tse dingwe tse dingwe tse tsheletseng ba tle ditsing baano gagolo ba nang le tswekere empa motho a senang tswekere a ka itlela selemo le
0: selemo le gona e a bonagala ka matlho ke le motho nka bona senate mo opela ka gore senate o sana le thaka e putswa e kapa e bonwa ke lona ditsebi fela
1: boemong be bang se e bothiwe mokudi wa gona ga o sa bona bolaete ga o moshe ba itlile o tlo bona mono mo pono e fetang gore ae go lebese mona go go sweu empa ga e qala o ka se mo bone o ka se e bone.

0: ho ke bona bo yemong be se ba e butshuwe.
1: Jwale batho ba tshwereng ke mahlo kapo ba llang ka mahlo haholo. Boholo ba bona o tla utlwa motho a re hlogo ya teng na cataract yona ha ona le yona e o bolaisa hlogo.
0: A mme ke tla go hopola re itse ha e ope ho hang.
1: O ipona fela o sa bone mane a yana e mane.
0: Ho jalo mme.
1: O tsebe ntse ke itheba mona mo ke tenze ke ipa. Ke tenze ke ipa ka se ke. Mora motho ke tlo ga ntshebe ka ditlong ka mona. Ona ba le tsena a ga gwa ra bona a shebe a bona gona ha ona thaka yeno.
0: Ha ona thaka e pu.
1: Hantle ke mo 93 ya ba lwena wa tshwaela ho duma ditaba tsena tse re buang ka tsona ka jeno tse o ka kotlolo go hle e hlile ndi ya mang lona bonkgono le lona bontate moholo mo mamedi khotso
2: e mwaga
1: ntate
2: ntate moholo le go tsema tedile ma
1: ntate moholo le ngope matedile
2: e ke re marina a se ke tla ke se ke ngile po tsa wa re tsaba go gona ke po tsa ga e rena ha o re sa ga itlela la ga se buile ka tsatsa le le ntle le o ja ntle ya le ke ke tlo go wa wena mo le se le bona na
1: a o tla wa ga banda tema le lengwe pe ke yona fela putso ya hao
2: e jinda de mo le mo pe ba de le wa
1: ntate mo le lengwe pe ma tedi le mono ga o rata ntate o bohlokwa
2: Thank you, Mwaga.
1: Thank you, Ntate Moholo Ngope. Arena, ha le qeta ho ntlhatswa he, Sister Makaba, ka ntho tsa lona tse hlatswang ka mogotsi jwang ke lona. Ke tlotloa moo ke se ke bona hang-hang kapo e tlang. Kgotso rato la me.
3: Ke mme Mabohlokwa Bothabetse mona.
1: Mme Mabohlokwa Mabida.
3: Jwale ke batla ho tseba ngwana ka ena o na le thaka eno ba mole ba matlasa monyenyana, ba le lemo dipedi. O sa tile. Mwana o na le ona thaka eno o la e la tlhala le mo dipedi jwale o sa le mo dina eno hona jwale ke hloka di details tse feletse hona ha re mo tlisa mo ngake ke tsa maprocedure ga e feng hape hape nna hona le mogwa gore ka sheba ditifiso pele ge tlhoba ke ukwa fela mme o bua ka ditsitse masego fela so hona re le bothabothe mo ke ka fumana mogwa wa di wa ho patala e le ho ha re tswa bothabothe ke tlo re pikisi tse tlo se ke tla iphumana re khutlisa matse ho tlhaka se botsa ka bakala tsa ho tshota
1: sistema ka bana pele a be a mohala wa haifa tsona le potso o kala ka tsang hore o mo botsa yona ba kentsa tlhakisetso o re mwa a bona etse a le mo dipedi ha jwa le o di robong ha o shamisi ka kengwe ho a mme mabohloko
3: ke la ka kamisa ne re fwa di drops tse pong le wa ho khotlwa bothabothe ya tshepong kgwedi le kgwedi o ela di-drops ila ba treatment e re imelang ga e tloela ga leka e nngwe gape fela bele thata e putswa yona e ntse so tlowe le ka jeko
1: ngwana pone yona o go bona go le jwang
3: go ya ka tshebo ya ka ya matlho ke le motho ke bona ka e kare ga e yo go gang
0: ke na le poso monotelaka a ka beya mogala fatshe mme mogatlhwa ke kopa o botsa
3: goreaakannete ka baka la go thaka ha e putswa e tlhile ka baka la kotsi ne ba mo thile papading a le metsi o ne go thona le leqeba le ka gare le ntseng le linka le tswa madi le so fole ka nako eno
0: ke a kgola ke utlwisisa e kare ga se thaka e putswa gona tsena ga o tlhalosa ke utlwa e leng tlhongwe e fapaneng go na le galaseri e leng teng ka leitlong e ka ba mputswa kapa ya tabana ko
1: eke molokollege a mamele selemo ya kere
0: ke a leboa
1: mme mabotlhokwa ke go tla gotlwa e bangwe sa utlwisisa rato laka
3: ee ya mme ke kopa le nna ka see dinomogo tsa gae
1: tanke rato laka moarabehe re utlwe galase e ka bangwe sa letse bale
0: na ke utlwisisa a re go na le go taboa jale ke utlwa ke nna le e kare khalase e ya bona ke yone e tabuileng ga se ha re ha ha buika lens e tshweu o bua ka karolo e ka pele ya leihlo e leng khalase ya bona.

0: ke ntlo tse pedi tse fapaneng. Empa mme nka mo kgothaletsa hore a ye sepetlele Bothabotha, ho na le baoki ba mahlomong. Ha eba ngwana a na le tlhoko hore a fetele maseko, o tla fetisetswa maseko, ba tla mo fa dintlha, o tla buchelwa tshepong kapa ba mo tlisa ho rona, ho tswa namane sa tla batla ho mo isa kae, o tla thuswa. O bile o tla fumana tlhalosetso hore na hona ha na le hona ke cataract kapa tjhe.
1: Hoba ha o kutlwe ka mme mabohlokwa hore pono hore ha e ho hang.
0: Ho ameile kgalase ya pono na.
1: Empa monyetla wa hore a ka hlola a bona ona na o teng ha e ho sa tsotelle rona ke cataract kapa ho ameile eng.
0: Ha ke kopi hore ha e tlo ba teng ko ho be le ditlhatlhobo re tsebe ho bua.
1: Okay.
0: Hore na e tla ba teng kapa jwang re bua ho ipeisitse hodima tlhatlhobo.
1: Ke kopa re thethele rato la ka mehala ya ka ke a e bona yona e apanya empa jwale ka lebaka la nako re se re keke ra tswela pele ho nka e meng. O itse o kopa o sie didomoro moo a ka letsetsang teng sebakeng sa tlhakise. Ha ke tsebe na ebe o tla etsa jwang. A tseba ka kua ke sa tsebe na o tla etsa jwang hobane mme mabohloko a tlile o hloka thuso.
0: Ke tla fanela ho hloka dinomoro
1: ha
0: ke bo mpotse.
1: Phethela rato la ka ke tla mo fa ke tla fa mme bohlokwa tsa ka.
0: Okay.
1: Ha nna ke mo ha ku ha le tse ditse nna ke tla mo fatsa ha.
0: Na hona le potso e nngwe ne le teng.
1: Ke ha re ka ga enka mehala ke.
0: Oho a ke ande te moholo mana. Ha e ba tshebetso e tsamaile hantle. Le bo ka morao ba lihlola ha ho bo nepahetse bo sa sengwa ke tswekere kapa high blood kapa mafu a mang hobane bo ka morao ba lihlo bo ka sengwa ke dintho tse ngata e ka ba tswekere high blood le tse ding ha ba ntse bo nepaetse o kgutlela o bona hantle tletletletle
1: e le hore hore ebe bo ka tswekere le tsohle kaofela tseo di ka senga bo ka morao ba lihlo ho ka bakwa ke hore le hore na o diehile ha kae ho ya mohlomong
0: ho jwalo
1: jo. E kwa nke ke ntwa o qetela system a ka ba o tla lokela o khutla mehala ka ya panya khotso.
2: Dumela.
1: Dumela ntate, e go iwa tla phatla ntshotsho fela na go ise se ka hlakoreng la rona mokwena. Hello.
2: Hello.
1: Ntate botsa potso la gato la ka e banye teng.
2: Ke le ke botsa gona motho a nang le tsekere ka mahlong. O thuso yo.
1: A nang le tsekere ka mahlong.
2: Eh.
1: Ke a leboha ntate, ke ntate mang ho kae?
2: Ke tae ma sele mona di sele kwane.
1: Ka di sele kwane ke a leboha ntate. Motho a nang le tswekere ka mahlong, bo teng boemo bo jwalo system a ka ba.
0: Ho jwalo mme.
1: Mhm. Oh, fela jwale ha se cataract.
0: Ha se cataract ke boemo bo bong bo.
1: Ke la khutla system a ka ba ne halaka o tsena o tena. E me khubedu fela e re. Ba so thuba batla ho fumana tsebo.
0: We.
1: Ha wa tlo ntshepisa.
0: Ke tlo khutla, ke tlo khutla mme, ke tlo khutla ke o tshepisa.
1: Jwale le ofisi ya lona fela ha ina dinomoro.
0: Ha ina dinomoro, kwa hle e ka nna ba di tempa max a tsi.
1: Okay. A ke a le bua wena ga tola ka ke tla fa le mabohlokwa nomoro tsa ka. Mohlomong o motata ise le hona o moeletsa ka nako ya teng.
0: Go lokile mme.
1: Ke a le bua. Ene se le ha re fitla pheletsong ya lenane la tse meja ka jeno mo ka kotlo le hore neng re bua jwalo ka le sena la cataract le bona la nhle le tsara bong khono le bontate maolo ha holo ka lebaka la dilemo ka lebaka la mafu a o ba kopane le ona tsile le me ithutile ka jeno hore le ha ile bong khono le bontate maolo ha kalo le bana ba ntse ba ka hlaha bana le lona kapo a e ba tshwara ba le banyenyane ha le setse re fela ha re tlokomeleng o sa re jetsitse na re je di jodi fe ke di bona go di khubedu nyana ke wa di bona khono ana o rete mo kopu jalo jalo le tsedi le tsedi jalo he re itlokomele ho ipaballa ho molemo ho feta sekhala le ba sedzing o tlolo sebetswa e sale nako wa utla mola o molelele ntate mo holo ya buang ka tswekere ka mahlong ba ha di bantse mo ka se se kana.

Ke ya le dumedisa lona bana lenaneo la tshomo letsatsing lena. Ya le dumedisang ka thabo e kgolo he ba go tseba ka ke ga gadima gaelo nkopele. Tshomo ya rona letsatsi lena e bitswa fela gore ke tshomo ya mokoko. Mokoko wa be o tloa hae o itsamaela o ikela ka thokwana go motse o ile o fatafata gobane jwale o ne o batla go ja ka ga tlala e ne e le kgolo gagolo. Jwale he go thoa kgotsi baka mokoko o ne o kgathetse ke ditsuonyana tse ntseng di lla di lla di batla dijo jwale go sena moo bankang teng go sena dijo ya ba mokoko ka nnete o utlwa ka nnete lerata lena le o bakela bothata bo o tshabegang ya ba mokoko o lo fata ka thokonyana go motse itse mokoko ga o ntse o fata jwalo ya ba ke mona moo he Phakwe a hlahang a re he mokoko ya ba mokoko a gaba so fata fata moo gantle ntle bothata ba gago ke bofe ya ba mokoko a gaba bagotsi ba kago he ngwana monna go boima tlala e re patetse ga e kwana ko gore motho ebile o utlwe ka e ka o ka bo phela nageng jwalo ka wena monna Phakwe ka moo wena o iphelelang ga monnate ka teng jwalo gona ga e mona ke bana ba tla be ba lla ge tlameya gore ge ba fepe nna ebile ka nnete ke la ka itsamaela ka bona go gae ga go leto le molemo le ke le fumanang bagotsi ba ka ya ba ke mona moo he Phakwe a tshegang a bile a ga loto monna mokoko o ntswetsang jwale he o na le mathata monna ga ke re rona e ne re ga re balea gae moo re ya nageng re re re batla go iphedisa ya ba lona bo mokoko monna le re ga le batle go itjaga la balea boitjago la re lona le batla go dula le motho a tsebe go le fepa le tsebe go ja ga monate jwale o tsebe monga gago ga a batla go tlhaba o tla o tlhaba fela motlha a rata jwale wa bona ebile o se o tsamaya nageng mo o se o sa ye gae o santse o tla nageng moo gutla mantsibui tla o lokisa monga gago o tla re jwale kore a o tlhabe le ikgethetse monna e be ka nnete mokoko ke botlhoko ke taba eno monna ke ne ke naganne gore motho o tlo phela ga monnate jwale ke bona bale e be nna le bana ba ka re lapile e be jwale ke segou fela sa letsuonyana se mpatlang dijwa jwale ka nnete ke sa tsebe gore na ke tla dinka kae go thata ya ba ke mona moo he bagotsi ba ka Phakwe ya sa re he wena monna wa tseba go na go etsagalang he tla ka morago o ko tsamaye o tlhaele legalaneng leno le ka pela gago ka moo o shebe masimo ano ka o fela ano a moo o tsebe ke masimo a ka o fela wa bona ke koro ke

0: ke mabele ke dinawa ke ntho tsena ka ofela ke masimo a ka ano ka ofelana ha le jwalo fela bagotsi ba ka ya ba ke mona mo mokoko o bonang masimo a mangata fela a pone a kogo helek ya ba ke mona mo mokoko re banna he banna ho ja ebe ke wena ke ne ke tla ja go fela ke itamole ya ba he ba go tsibaka phakwe o re he monna mokoko ha o ka ntshepisa hore o tla moela kopo yaka masimwano ke tlo fa ona ke go ntsotse ba hore nna e bile ha ke je pone ha kalokalo masimwano ke tla o fa ona haeba o ka amohela kopo yaka ya ba bagotsi ba ka mokoko go ka nnete nka e amohela haeba o tla mpha masimwana ka moo ke lapileng ka teng he tlala e mpolaile ha o ka mpha ona masimo a hao ka nnete nka phethisa ya ba he ke mona moo phako ya seng a re he a wena monna ha na bana ba ba hao ba ntseng balla o ntse o re ba ba kae ba ba o hlodiyang ba o batla dijo ya bagotsi ba ka mokoko re ba le shome kaofela o njwetsena ke tla dinka kae dijo tsa o fepa bana ba le shome kaofela bagotsi ba ka ya ba ke mona moo he phako ya se a mo tshepisa gore a ko ntlisetsa le mong fela ke tlo ja ha o mphile ena fela masimwano ka ofela e tla ba hao bagotsi ba ka ya ba mokoko sa thaba ha monna e re ke tsamaye hole sentse se fata mane thutubulung se fata nna ke ntse se fepa ditsuonyana ntse se fepa ditsuonyana tsona se sa je ntse se fata fela se keta o fata se fumana dijo ebe ditsuonyana tsena ke tsona tsentseng dija ya ba bagotsi ba ka mokoko
1: Mosadi yaka, ke fumane le tlotlo le tshabehang ka ntle ka kwana. Ho na le dijo tse ngata hampe ke kopa o mphe a le mong fela a lo nkukisa dijo tseno re tlo ja mona. Jwale ebe o re atjhe,
0: hobaneng jwale o batla hore ebe ngwana a yang ha o re nna ke ye ke nkilo o kukisa ya ba bagotsi ba ka mokoko.
1: Wele ha o siya bana ba bang wa ukwa wele ha ona motho a tla ba sireletsa ha ona ntho e tla di sireletsa ba tla jua ke dikoko a go tsiba ka ya ba ke mona mo he
0: se thole a re ach nna tsa kutlwa ke sa ukwisise kukwa ke sa batle go nke ngwane nwaka nna ne ke re ba ka nnete mokoko
1: ha e bo mosadi o no go mamele ka go lebetse go ke nna hloho mo he e ka ka gwele o sotla ntaela ha ke re ke bana ba ka ba Hele, ka hukwa o le di taba dingata, o le di putso putso.
0: Bagotsi ba ka ya ba mokoko o fitla o hlotha tsuonyana e nngwe ya ba wile ka yona. Bagotsi ba ka sethole se setse sentse se re hao. Jwale mokoko ha gotlile ngwane mong a itse o lo mokukisa dijo. Ya ba mokoko wile bagotsi ba ka tsuonyana ha qeta ho efa ya ba tsuonyana ena phako ya itjella ntwe itsamaela le gwabala. Ya ba ha ise le bosibu mokoko wa khutla he o tloga ba se thole sa mmotsa ngwana o ka e jwale kheleke mokoko wa halefa
1: wa dilwetse o mpotsa ntho tse ke sa di tsebe a ke re ngwana o ke la ka ga tsamaya ntshi ya tle le dijo mo ha tla le tsona ke bana ba ba ha ba rutile hampe ba rutile o tsekela ha ke ga tlise dijo ha we ke tse mabakeng a hae
0: ya ba ka nete ba qhaqhang qhamono se thole a lalala ka nnete ya re mokoko o seng ga o tsoa ya ba o boetsa itsamaela gape a ike.

fihla naheng ba go tsibaka itse ha fihla naheng mana hape phako ya hla hela mogogo wa bona di jotsela tsa gona tsa masimong di sentse di butswa wa bona poni e se chakaditse a e ka nnete e to butswa poni eno re tla ja ha o munna o go bona na masimo ana a mangata ha kakang o sore tsuonyana e lengwe le kane a e munna gele e ke tsa tefo munna ho sinjwa lo ke ba bona masimo ano tlisa tsuonyana e nngwe ke tlo ja ba khotsi ba ka ya ba ke mona mo mokuku tsiela hang he wena munna mosadi u lo mpola ha e kwa ba khotsi ba ka phako ya moemela go ke ba bona masimo ha fela o sa tlisa tsuonyana e nngwe a boetse a tsamaya gape bakgotsi ba ka mokuku fela a tshwile koe ke lo reng go mosadi elo itse ga fitlha fela mokuku a ba sa fitlha ikgalefisa ga tlisa ngwane mongwe gape a ke reelwa gao ye mongwe o tseketse o mo rutile o tsekela ya ba bakgotsi ba ka mokuku o nka tsuonyane na ka magagapa wotlale sethole senase wotla selomaa se kobola sethole sena nka ngwanenwa ka magagapa ya ba o ile ka ena a matha ka ge ke a mmona mokuku ga matha a ba leisa tsuonyane tse a fitlha-fitlhang ka phakwe ya fitlha itjella boetsa gotla bosiu gape go sosetse tse gobedi fela jo se thole alla alla ya ba mokuku o ntse etsa jalo fitlhela bana bano ba be ba fela tu kao fela ba file phakwe ba ba jele ya ba ke mona moo he mokuku o se o bontsha se thole gore ka nnete bana bana ba nentse ba jua ke phakwe tseleng ga ba gotlela gae jwale phakwe itse e tlo mo patala ka masimo jwale a jwetsa gogo gore ba ke ba tsamaye ba ye masimong ba yo kotula poni eno ba tla ba tsebe go ja ga monate ya ba he mokuku gore a ga ona taba bana ba bangwe ba tla ba teng gape ga re lebale ka bano ga re le kotula bana ba bangwe ba tla nna ba be teng ba lesome ebile ba feta mono ya ba kannete sethole wa tshedisega kannete ya ba ba tsamaya itse ga ba fitlha mono ba fitlha ba kena ga tshimo ya pone ba kotula itse ga ntse ba kotula jalo gelek monga tshimo a tla gelek a fitlha a dišapa a otla mokoko le sethole a re tshimong yaka gele ba balea ya ba ke motlha mokoko o tla elelelwa gore phakwe o ne a ntse a mo thetsa gare tshimo eno ke ya gae a thi tshimo eno e na le monga yona jalo ga ntse ba e kotula jalo monga yona a tla ba leleka ba shapa ga botlhoko ya ba ka nako ena ena ke mane moo he ya ba phakwe e tlhaile mane legalelaneng ya ba e ntse tshwa hala la mokoko ke ne ke jwetse gore o sethoto bona o fanne ka bana ba gago nna ke jile ke kgotshe bona ke nonne bonana lona le mekete e jwang le tseba ke na le tshimo nna le tseba ke tseba go lema ke na le mogoma ke na le dikgomo ga se tshimo yaka eno ke amanga yona o sethoto mokoko halala bakgotsi ba kaya ba ke mona he moo ka nnete mokoko o utlwang botlhoko le sethole ya ba ba kwata he ka nnete ba kwata ba go ba botlhoko empa he ya bago e boetse e alama gape yetsa ditsuonyana tse ding gape tse ngata ya ba ke motlha mokoko o tla qetelela gore o nne o qhikelelwe ke phakwe ya ba ke tshomo ka mathetho he bakgotsi baka tshomo ya rona ya mokoko le phakwe e felela gona mona. Lebitso la ka ke Rakgadi Magauelo Nkopele. Ha re boele re kopane hape ho le leng la tshomo ho fihlela ka yena nako eneo ha e be e tshwi kgotso he bakgotsi ba ka.

bajapele ke dihloho tsa tsona. Mogatlo wa matshaba wa basadi ba khotso le sotho o keteka letsatsi la tswalo la mo tlotle mofumadi Masinate Mohato Seiso. Banka e kgolo ya Lesotho e gakola letsholo ditaba ka botlalo.

Mokgatlo wa Matjhaba wa Basadi ba Kgotso IWPG Lesotho o didikile letsatsi la tswalo la motlotlei Mofumahadi Masenate Mohato Seiso ka mmisa o halalelang o neng o tshwaretswe kerekeng ya St. Louis matsing kajeno. Mookamedi wa IWPG Mofumahadi Faith Van Wyk o re letsatsi la tswalo la motlotlei Mofumahadi ka dilemo tse 50 ke monyetla wa boitlhatlhobo le tjhebelopele ntlafatsong ya bophelo ba Basotho haholo batjha. O itse thapelo ena e ne e boetse e le karolo ya sehopotso sa letsatsi la kgotso se ketekwang selemo le selemo ka la 26 Motsheanong. Ha le bua mokgatlo ona motlotlei Mofumahadi Masenate o lebohile ho ketekwa ka thapelo, a re hangata batho ba keteka ka dimpho le mekete empa ba lebala bohlokwa ba thapelo. O boetse a bontsha ngongoreho ka sekgahla se nyarosang sa tshebediso e ntseng e eketseha ya dithethefatsi le mothamahane hara batjha. A re tshepo ya hae ke ho bona batjha ba bangata ba fetola bophelo ba bona le ho fihlela ditoro tsa bona. Thapelo e phethetswe ka ho lokollwa ha dibalone tse 50 ho lengwa ha difate le ho tshwauwa ha sebaka seo ho tla ahwa sefika sa kgotso ho sona e le ho kgothaletsa kgotso le bonngwe Lesotho. Mookamedi wa mokgatlo wa Basotho ba phelang dinaheng tse ding Monghadi Lerato Nkgetse o re tlhokahalo ya botsitso Afrika Borwa e sileng setšhaba se ngongorehile ka polokeho ya sona ke qholotso e setisang tswelopele ya kgolo ya moruo. Puisanong e ikgethang le yena kajeno o tlhalositse gore ba ile ba ngolla komisi ya ditokelo tsa mantha ya Afrika Borwa go batla tharollo malebana le kgatikelo ya ditokelo tsa Basotho ba phelang Afrika Borwa. A re ha ho sa bonagale go e ba le phetogo kapa dikgato tse nkuang. Monghadi Nkgetse o re sena se beile Basotho tlokotsing ka ha meferefere ena ya ma mesebetsi ya bona le ho ba phe di satla sa letswalo. A ipiletsa ho mmuso ho etsa ditukiso hore Basotho ba latwe le hore ho etswe polelo ho ba hlokomedisa ka methati e seng e nkilwe le ditumellano tse fihletsweng. Ho sa le jwalo, radiphatlatso wa lekala la tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng Mofumahadi Bulane Lesita o hlalositse hore ha ho sobe le dikatleho le ditlaleho tsa Basotho ba hlahileng dikotsi dibakeng tse kenyeletsang Durban, Johannesburg le Pretoria. Banka e kgolo ya Lesotho CBL e gakotse letsholo la ho ruta setšhaba ka tjhelete e ntšha ya Lesotho le matshwao a yona mmoho le matsete a teng ka hare ho banka thaba tse ka kajeno. Mookamedi wa diphatlalatso CBL Monghadi Ephraim Moremoholo o itse ba fihletse diphetoho tse kenyeletsang ho tsamaisa ditefiso ka nako ka mokgwa wa marangrang. A re mokgwa ona o boloka ditheko. A ipiletsa ho setšhaba ho se fe mang kapa mang nomoro ya hae ya lekunutu. Mookamedi wa sethala sa ko le dithekiso tsa matsete CBL Mofumahadi Mabakwena Monyane o supile ha mosebetsi wa banka e kgolo ya Lesotho e le ho bona hore ditheko di ba taolong. A re matsete a fanwang ke banka ke ya nako e kgutshwanyane le ya nako e telele mme a ka etswa ka marangrang. Ho sa le jwalo, e mong wa ba bileng le seabo letsholo lena Monghadi Kgojane Ramoreki o hlalositse letsholo lena le bile molemo ho bona ka ha ba bile leseding ka hore ba ka tseba ho sebedisa dikarete tsa bona tsa dibanka ho ntsha tjhelete dibankeng tsohle tse ngodisitsweng ka molao ka hara naha. A re ba boetse ba leseding la ho tseba seo ba lokelang ho se batla ho batho ba fanang ka ditshebeletso tsa ditjhelete jwalo ka lengolo la tumello ya ho fana ka ditshebeletso tsa ditjhelete le netefaditsweng ke banka e kgolo. Setsi sa kabo ya mobu Lesotho LAA mmoho le mokgatlo wa dibanka Lesotho di dikene selekane sa tshebetso ka sepheo sa ho thibela bomenemene ba tshebediso ya tokomane ya setsha ya lefofo ara tse ding.

0: Matlo wa dibanka le Sotho Monghadi Nkau Matete o bontshitse hore seleka ne sena sa tshebedisano se bohlokwa ka ha banka ha e adima motho tjhelete e babatla go tseba hore e sireletsehile ka ha LAA e se e tla ba fa toko a ipiletsa go ditsi tsena o sebedisana mmoho go ntlafatsa ditshebeletso molemong wa setšhaba le go godisa moruo wa Lesotho. Go phetela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Mokgatlo wa matšhaba wa basadi ba kgotso Lesotho o keteka letsatsi la tsolo la motlotlei Mofumahadi Masenate Mohato Seiso. Banka e kgolo ya Lesotho e gakola letsholo. Ditaba di fela.
1: Ai, bo le motswadi.
2: Ke eng ha o ntse o fokola tje? O etsalang ka wena?
3: Hai, mannyo ke o jwetse. Ha o bobebe ho hang. Ke tswanga ke eng ha o mpona ke le tjena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile. Ha ke re ke a hosane ba re ke lefula pelo. Ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae ke tloela ho kae ke imetswe.
2: Hai, bo le bo. O imetswe ke eng ha kana kana? Ke eng bothata?
3: Hai, ke o jwetse motswalle ha isale ke qabana le ngwana ka dintho ha di tsamae hantle ho hang. O nkwalletse mamati. Ha ba tla bua le nna ho hang. Ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke kukilukisitse ditaba le yena. Dintho tsa rona le di hantle. Ntho ena ke o jwetse ya nja.
2: Ao motswalle, ke a utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwele ka lenaneo la television la Lesotho le ho thweng ke tshwarelo. Ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang.
3: Tshwarelo. Ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.

haholo le tshwanang a la mmino wa Sesotho, mme mmino wa Sesotho ona o tla reng ka jwalo re diketse hantle mane horeng ya borobong, mo horeng ya borobong re tlang ho kopana jwalo le ditaba tse phethelang tsa letsatsi ka motshedisi Tjhakela Makaja. Ha nka mora mono a ngwana mme o tla ba le temthano la tseba ka Lesotho. Ha ke etsa tje ke a se theoha ke re halala ho bona.

0: Mamedi wa tseba ka lesotho ire ke bela ke o amohele naneng lena la tseba ka lesotho hopola he nna lebitso la ka ke le ganyang pesi ke motloko ka seboko ha iso ke mogotlo mono ha le tsama ne ka motaba di leng ka ting ke re naneng lena le tla ho wena tjena ho ile hore le ho fena lane hore nana ha ya lesotho e tsamaile leeto lefe re shebile ka mane hore nana konyane ya sila sa qetiletse seng ka puso matsohong a puso ya setjhaba ka setjhaba kapa mohlomong ya ka mo ba bitswang ka teng Masafilone mane mo ba eng ka ho mogana le a bua jono thane nne taba tsena tsentse re tshohla le ntate se kgobeletsie e ba ngukwa ka go na le tsedi ntse o batlang ho di tshabisa ka mo wena o di tsebang ka teng nne te sale mamati a butse hobane ke re hloke motlotlo batho ba le bala ke ka hona re lokelang re di hatise motho re tlwa maleo a sa phela empa he ka tlokometse rena ha le sotho ile ile ba ya tsa mama maqeba amang empa he re sentse re folang he ke ha re re etsa hore a folle ruri ha re etsa dilemo tse magolo a mabedi tsena ke be re sena makukuno e re kibela ke tswele pele hore na sotsole ha se qeta ho nka puso jwa le sa etsa jwa
1: wa u kwa le re kena ka ga puso re tloa tabeng ya sotsole ka gore ka bo yona ho ma botho mane jwa le ntho e nentse ke nahana kore kile ka lebala ke sena o kareng kile ka lebala hore ke re mane mo re qadileng teng PTS ka hobane re ne re ntse re le tlasa sepolesa ke bona ka ha nka ka bolela bookamedi bo kileng ka bo fumana mono Preston White e ne le major ena jwale mona police headquarters inele Mr. Sense la ha tsena ke saka ka motseba ke tsebile ha o so ho tlile ntate a bitswang Hindmarsh ke yona commissioner ga e leng ya ba teng e leng ya tlalatelwa ke Frederick James Roach yena e leng ya ba commissioner ga le yena jwale ke re ke hlokomela hore ho ntso le molemo hore ebe ke ba beile ona mohlobo bookamedi ene le bofe mono PTS batho ba bangata ba kopakopanya le hore PTS PTC PTC ya fihla mapolesa a pele a traine police training school mono tipo
0: tipo ena hantle ke eng ena
1: ntho ena re tsile fela e le tipo fela ke moo masole a ntwa a bobedi a lefatshe ha ga tswa mosaneng a kwetlisetswa teng
0: oho
1: ee jwale jalo ka kile ka hlalosa hore hantlentle ntho e bitswang sesole ha gona nako e kileng watho se a thewa sesole sena se teng ke evolution a ranka e be a jalo ya sepolesa se ntse evolve

0: yalo ya ba se ka re man 1979 ine lo hona ho tswang ka zet e reng Lesotho paramilitary force ko ala mo ka reng e ka mo theo nyana ho le teng tshe re ke di fetetse ho he jwale ha re se re le pusong he ka 1986 ho so buisa masole jwale ye o hloho ya mmuso ono ene le motlotle e moshweshwe wa bobedi e le yana hloho ya mmuso ono e le motlotle e moshweshwe wa bobedi e le Royal Lesotho Defence Force re le ra nka kgato ya hore re batle ho fetola folaga folaga e neng e le teng e neng e le ya naha e ne e sena molemo o mokalokalo ho rona hobane e ne fellisitse mobala wa dipolotiki e leng wa BNP mme ha e ba team ya bolo kapa dibapadi tse mathang di apara mebala ya naha ntho e bitswa mebala ya naha ono fanele gore se di apara mmala wa party seng o ikgetholotseng e le wa naha mme ya ba taba ena ka nnete e akgelwa
1: taba ye ha ne le re la e fetola le re motlho mong team ya bolo kapo ya naha e ne e tsa e ne apara mmala wa party e seng wa motlho mong wa naha e ne e tsaiwang e ne batla ya hwayahwaya go ba bang motlho mong bo ika bang ba bile ga ba geme le mokga wa setšhaba sa Basotho kapa jwang
0: e ne se hwayahwaya ka nnete se ne se duma dume gorena ga e ka ntse re beile folaga eno ya party ke e nngwe ya ditshusumetso tse e leng tsa etsa gore hela ha re boneng gore re tlisa mmala o re ka reng he ka sekgowa o neutral mme a ba re nagana gorena ga na moshweshwe ke a gola ke bukeng ya Chronicles of Moshweshwe ke tla gopola buka eno mo a tlileng a itseng kgotso ga e le teng pula e tlana kgotso pula nala folaga ena e ileng ya etsiwa mme ra e agela ka gago masolo ge bane ke letse folaga e tsee jwale letshwao la yona ga e ka beba motlhomong ga e ka beba ile a nna ga beya gona mokotlo ka gobane mokotlo o tlowang folageng eno e fetolang e ne e le karolo ya mebala e ne e se letshwao mmala ono mosowi ne le o phethela mebala eno e teng mme ke a gola mohlomong le hansate ya nako eno ya paramente eno go ka fumaneya gore gula fitlhela qeto ke matona a neng a le teng di ikeneetswa ke ntate Anthony Clovis Manyedi go ke ge mokga wa BCP ke a gola ba BCP ba ntse ba le teng ba ka gopola o no ose ke ntho e ne e tswang go match out kapa walk out of parliament folaga ena ile a qetelwa e se iketelwa fela ke bane ba mokga wa BNP mme a qetelela e le jalo ka e ne e le jalo jale ka ne lele ga utlwa modumo wa setšhaba in fact ona mono legibe ba ile ba e chesa gape le masego mona ka moraa gore go thwe mmuso o wele ile a cheswa mme ga sa ka bona gore folaga ena e tlamebe ga e rateile go latla sebopego sa yone jale re ile ra etsa eno e ile a etsa design ke masole e ne ebile e le mmala e kanye e a sekalela jena e be o motala mmaleng ona o mosweu letshwao le re ileng ra le beya letshwao e se mmala ke le ra beya thebe ya kgomo e kgunong thebe ya kgomo e kgunong mme tlhaloso ya teng e ne e le gore e re ka kgotso e fumaneya ka thata ga e sireletse

mme e ne le bopaki ba gore jale mona go sireletswa kgotso le ha ha morao ha masole a sa fane ka puso jale e fetolwa gape e tla boemong bona go ile ga ba le pelaelo ya gore bano ba fitlhang ba dipolotiki ba tsamaisang ba re folaga eno e na le ditlhomo ga ya nepagala e na le ditlhomo dintho tseno chee gola e ne le mabaka a gore e tlowe jale go tloa ga yona he e tlise mmala ona o ke a gola e ne e kala ka blue bosweu botala mme ntho eno ya kgotso pula nala e lobokane ke folaga e lobokaneng ena gape ne re naana gore katiba eno e ka nna ba ke letshwao ke a gola ke mmala empa boiposwa ba gona jalo morago tsena ge rena bo go kaiwang bo botsho bo o melang ka gona ga lesotho bo o ka loang katiba e jalo chere ke e tloele ke fete e le ka fetola folagae ka sebopeo sona seno mme ka nete setšhaba sa e ananela le taba ya go beya thebe go ne go tlepozwa setšhabeng ba bonalang go tlile pele keng kapa go ileng wa sebediswa gagolo mme re ile ra fumana gore ache ga re ntse re amoela mangolo kapa dikgothaletso re ile ra fumana gore ke thebe ke a re tlang ka thebe mme ka nnete a ba re tlalela moshashi wa bobedi a re ache gana gang ke tsela e folaga eno ileng ya fetolwa ka yona gobane e ne e le ena a lokelang gore a etse diketo e ne e le monga mmuso la o ne o bitswa mmuso wa sesole fela e ne e le wa hae ke ena eo ntho tsena tse e bitswang maatla a phethatso le ke tsa molao ana ke executive and legislative mme di entse vest go yena ee ke ena motho a ne a tlileng ana le maatla ohle le ga che molao ono o ileng wa kapa kasete ena ileng ya thea mmuso e neng e bitsa lesotho number 2 order e ileng ya thea mmuso ke yona e neng e re ga a seledisa maatla a wa gae o tla ile a fetoa ka sebopeo seno mme jalo ka kere jale re ka gara puso mme ra nka kgato e nngwe gape le ga ka nako eno go ne o sena modubedube wa dipolotiki wa go letsatsi le leng ke la bokolone leno la la 12 March re la naga leng ka ntse le jalo bale ke a gola re gotse go ntse o tho huwa matšheng huwa mošwešweng mme go ne huwa ka letsatsi leno la la 12 le go bonalang tshireletso ya fela ke moo lesotho le ileng la gatswa la gapua ke England batho ba bangata ba ele le lesotho e tlile England le ile la England ile a le gapa ka pampiri enke le pene ka proclamation eno ya 1868 ya e ne a la 12 March re nka e le gapo le lekgotla la bafo le dumela jalo gore gapo ena e entswe ka la 12 fa morena moshweshwe e mogolo gore o bile bohlale ke naana le setsibanyana sena se teng se setseng ka lebaka la dintwa o ne o kupa dintwa esile e le go gapa lesotho kapa jale a ba morena moshweshwe ka bohlale ba gae gore a e re ke re mmuso wa manyesemane o mphe tshireletso gobane go ona o bonalang o le mogolo o tla sireletsa le go South Africa mona South Africa e ne sentse le teng a re sena re ka e bitsana e ne sentse le teng gobane bonnyeo ba fitlhile ka bo 1652 morana moshweshwe ona so ka ba teng ka nako eno mme le ditaba tsa gona ntse re tshwanetse go di kala 1652 go gona gantlentle go e tsaetseng pele

0: 17 mang 7 ha no so ka itse nna bana ka ba ke 17 ya ke sa hopola tsha o tla
1: eh
0: lo ya na o tla
1: re tla he se e yenda
0: e yanta ga ha re tloa folageng hobane muso no so ntse o theilwe hona le military council le khotla la sesole ho ena le lekgotla la matona ne di emedi le jwalo mme ka lekgotleng la matona matona a neng a le mangata e ne se a masole e ne le matona a ikhelang ka ntle a tlang a iphaseditse ditime
1: lekgotla lena lekgotla la matona lekgotla la sesole ho etsala e ne le ditaba tse e ne le dintho tse pedi tse fapaneng le ore na motho o mongwe taba e nngwe ke ane ya go molao wa motheo o ule wa fanyewa ko re na lone ga lele sesole ga le fitlha a leng ka puso ne le tsamaya ka molao fe kapa go ne o se sena molao go ne o tsamauwa ka diwatara fela
0: go ne o tsamauwa ka go ne o sena molao wa motheo gobane melao ya motheo e tswa ka paramenteng ke re re ile ra ba le molao o re ka o bitsang wa motheo go rona ile a ba lesotho number 2 order
1: oho
0: mme ka lesonolo advocate ke le bone maope o ntse a le teng ga o ka tsana le ena o tla o betsa gona mmuso o ne ula a thewa jwang lesotho number 2 go tlala sesole ditho tseno tse tsheletseng ne di abetswe makala kore setho se se le se ne se alosa makala ao se a aletswe re tlheketse motlhala ka nna nna matona a neng a ikarabelela go nna e ne le letona la Ministry of the Interior e ne bile le mogala mathadi ga seiso e le letona la thuto etshe thuto nkile ka kala le ntate ke ntate Paul Mabathwana a na le mang ke sa mogopola ya ba ke fua lekala la bophelo mo e neng e le letona e ne le ntate Thabo Strong Makenete empa ga morago ge letona la thuto e ileng ya e ne le professor Matshobane ke makala a neng a ikarabelela go nna ke le setho sa lekgotla la sesole ka mantswe a mang matona a naana la le matsatsi a gore a tle ofising yaka a tlo ntlhalosetsa gona go tsamaya jwang makaleng e le gore tle ga ke bua le motlotlei le ga motlotlei ya nang tse a kopana le matona le nna ke beke na letsebo ya gona thutong go ntse e tsala jwang interior go ntse e tsala jwang bophelong go ntse e tsala jwang ne re abetse makala ano ne re se matona ne re le lekgotla la
1: sesolekeonamonadelitsie e ntshwarisang modikwadikwane go na le matona go na lekgotla la sesole matona a tlaleya go gotla la sesole go tswa go ipapitse gona mang o fuwe boikarabelo matoneng a feng e be lona legotla la sesole dilo o tlalela motlotlei kapa o ntshoreng
0: a kere go ne go ena le nako eo legotla la sesole le kopanang le motlotlei mme ga re kopana le ena ne re tshwanetse gore reteana le ena re tsebana makaleng ao re ikarabelelang gona ka matona na a eme jwang le matona individually ba nentse ke batho ba e neng e le beng ba puso ke lekgotla la sesole
1: oho
0: military council ke yona e neng e le mmuso ka nako eo jwale a ka godimodimo e le motlotlei moshweshwe wa bobedi yeo o kareng motlotlei ga le ka godimo jale ke lekgotla la sesole tlasa gae ge kanka ge ne re le ntho tse kang di-shock absorber gore ga e baneng kgalefo ya gae e theoa e

0: tlase e fitlhe go rona re e nolofatse jale e tlo go fetela matone e ntsane go fetela tlase ga e ba ditaba di tla di le bogale dinyoloa di tla ka makala di tla ka matona di le bogale di fitlhe di fumane absorber shock absorbera go rona di tseba go fetela go motata rona mofeshe wa bobedi wa ukwana ntho e ne seletsa kwa
1: kemamesekemamesente
0: mofeshe wa bobedi o na le ka godimodimo e le monga mmuso jale go na le lekgotla la sesole le mo eletsang jale go na le lekgotla la matona ke mo kereng e ne le mmuso o kare o ne ntse o makatsa gobane e ne tlese total military rule lake e nesene ditsa mmuso wa sesole fela ntse o kwa popeo ya yona e ne tle e se kalo gobane mo masole a nkang puso teng gangata e ba ke molaodi ga e ba motlhomong ke ena e tla ba hete ya mmuso e se le matona tlasa gae ga gona ntho e bitswang lekgotla la sesole lekgotla la sesole le na le tlile ka gobane ke lona le eng ka mmuso empa o elelelwe mone ka tio ya mmuso mmuso ga o ewa le prime minister ga o wawa kapa president ga o lelo a e le president jale mona mmuso o wele empa motlotlei a sala wa elelelwa tabeo
1: empa ga tonagolo ewa e wele le matona yona kao
0: felakaofela go ua kao fela le presidente diwa ewa kao fela empa mona motlotlei
1: ena o na sa thetswa
0: o
1: ne o duo tlasa ga e fela go ya tlasa
0: executive mebusong yana a dipolotiki
1: mme
0: ga e bale a le executive ona jena e ka ba motlotlei a ka ba executive e ba go ka ba le motlholo wa gore mmuso o tla wa le
1: one
0: empaneng ga ntse a le ka boemo bona a le constitutional masole le a ka ba ga a dia motlotlei o tla sala le mono go le a ba jalo o setse ka lona lebaka leng
1: go
0: ne o sena ma amanang ka tshebetso e direct e le motlotlei mme na ntse a setse e le a uniting factor ya rona eo go ne o sena ma ileng a thetswa teng ga ke sena ga utlwana
1: moo
0: fetisa go tseba gore na e ne le jwang lekgotla la sesole e ne le lona monga mmuso tlasa motlotlei mme matona a ne a ikarabelela go lekgotla la sesole tate le matona ano e neng e le masole a na a ikarabelela go lekgotla la sesole
1: lekgotla le la sesole ga ke tsebe ga e ne le bopue jwang
0: lekgotla lena la sesole di ile la botswa ka gore major general leganya ka e ne le major general ile a ba setho sa lekgotla la sesole ya ba re ne re na le di-channel tseo 20 senior-a mono tsena tsa dijitsena nna gantlentle ka nnete ntse ke ile ka lebaka la ga ke tsebe motlhomong e mongwe a ba re ga a na go kena ya ba o sotwe ae he ga o so kene wena he e ne le di-ofisiri tse tlhwauweng tlasa motlotlei ne di sa thongwa ke mang kapa mang jale ya ba he di a tlapantshwa ke tsona tse tlapantseng pele ba nka maemo ano a magolo ba she ba ile ba nka maemo a magolo ke gopola gore le jaje e neng e tlapantsha lekgotla la sesole e ne le ntate kotran ne le jaje kotran ga gola o nne o utlwe ne le seyo ka nako eno lone
1: eeande
0: ee fela direkoto di ka salo ona mono bo high court bo kae gore e ne le ntate kotran jale ga re se re fetile moo he gore na mmuso o le a tlhophe ga jwang mme ke ntse ke re le batho ba ka botswang ke oleletse ka re advocate ke le bone maope o ntse o ka mmotsa wa etsa potso fela go ela ditaba tsa tse motho a ntse a di bua e ne le eng o tla o tlhalosetsa ga lekgotla la sesole ne le le teng e le lona beng ba mmuso jale ba ne ba ena le matona fela mmuso o o ne le wa motlotlei e latlhe ke ba

0: Charles ba sotho ba hlakelwa ke ntwe ine le mmuso wa motlotlei o
1: eh enda
0: ya feta he ba ne flasha ke sa bo
1: eh
0: ga le kere ya ba re le lwata ba hore rena hana go matuna anta tsane zuri mo bana ba dikolo banang le dipapadi mesebetsi eng e le bontata bona ba ntse ba tshwanetse go ba teng empa ka ka gobane go ne go fumaneya gore letsatsi lena la la 12 ke holiday ke ha lekgotla la seswale le etsa qeto ya gore ae gore batho bana ba tle ba lokolwe dikolo di lokolwe matitšhere a lokolwe e ka kgona go marena a na selekane a beya mekgaka go etswe tukiso ya gore ka letsatsi la la 11 leo morena moshweshwe wa pele a timetseng ka lona huwe thaba bosiu fela e se holiday huwe thaba bosiu felelwa ka godimo e be go bewa mekgaka eno mme ke re mekgaka e neng e bewa mono e ne le ya sefate sa motlhware sefate sa motlhware ke sefate sa borena e be motlhware go seke go a isa dipalesa odima thaba bosiu moo mme a re ketile lwalo e be mantsiboya batho ba di-histori ba kang bona bo professor matshobane bo mang ba teng kapa motho o tlhaa ka ntle go na e ba moshweshwe memorial lecture go bua ka moshweshwe jale mora o tsena gona re bona go tantshwa ka lona letsatsi leno la la 11 e kae ka re thabetse lefu la mogana moshweshwe a ke tsiamo ntwe
1: ee
0: ya wala ntse o e bona ke re go etsa mekgibo go etsiwa ntlamo go etsiwa megobelo go a binwa ka letsatsi la lefu nakse o bone mo go ketekelwang lefu mona ke bua maikutlo a ka kere ga ke se o bone mo go ketekelwang lefu nne go etsiwa menyakwe ya lefu
1: eeenda
0: ke a gola ne be ra etsa kgothaletso le ga chesa ka sutumetsa ka maatla gagolo rere tsene se ntse re tloile jale e le ga go utlwa go tswe letsatsi lena la la 12 ke la bokolone go ketso ga ketekelwa taba ya bokolone jale re tse dikgothaletso tsa gore ga obane ga re mpanra gwa ba le qeto e e tswang ya gore na mokana moshweshwe a fitlha ka letsatsi lefeng thaba bosio e tlebe lona le ka ketekelwang e le letsatsi la moshweshwe leno la go fitlha thaba bosio re sa buile ka go tloa bothabote e le gore re tlose marata a mangata ana gore ka letsatsi la lefu la gae ke ketekelo ya moshweshwe ka letsatsi la la 12 go bonagala e le
1: la bokolone
0: mme lekgotla la bafo ga mmogo kebile ke ntse ke tseba le ena o tlommole ntate ga mogadi šale tsa etseng ka go bitswa sophonia a walang ka tiba ya mokorotloje re kile ra ya gona mono fika le mogala morena thabe a re fa sebaka mono re ile o bua ka ntho ena gore hela go etswang lesotho ga e ka le a latlhea jena go ketekwa ka letsatsi la lefu la gae ka nnete ntho ena yona le lekgotla la bafo la e lwantsha gagolo mme le marena a e lwantsha gore abane ntata gona mogolo go a ketekwa go a gobela ka ne ke letsatsi le ke bonang e ka kore tshebeletso eno ya lona ke bona ka ke yone ntse e bakela lesotho bo madimabe mme lesotho le tla dula le le madimabe ka o etsa mokete ka letsatsi la lefu tla dula le le madimabe mme ga e le yona thaba bosiu tla be re furalele gobane o ile re isa dintho tsena gona go yona mongwe
1: eeile
0: moo
1: ee
0: wa utlwa ka lekgotla la sesolene
1: ke utlwe gantle ke tlhaketse moo dumela go le mo mamedi utlwa gantle go na lekgotla la sole ne le sebetsa jwang ga golo motlho mo ntšhatšha e ntšha

0: ya ba ne ba sa tsebe e ba jwezwa ke re ke ikwe major general Matela Matuba ke le are di bofolo di tsebana la ne ya tsone empa kwa le ditumi di ngola ka modira tang ka te ke rata o bana kwa le nalane ene e ngolwa ke phofo e sisi tu e yenda
1: e lwa lo ntate taba ena jale bile ke bana ga ba tla thulana le taba ya nene tsekere
0: anne
1: go bana la kholo e tla ba teng ke tsiwa ke re kwa le hanya
0: wa ire ka le e no go tshwanela go tlhompa ire re kwa le hanya
1: e yanda
0: thank you e yanda e ha re bele re hatele pele go gwe he
1: ga ga tla pele e mwene ke sile ke hore ona fola ga ene hula ba le pagate e kholo e tshagelwa mo lupiso ground ya presenting the colors sele ha di folaga tsena wale di lo nehelalwa ka molao hona ho se sole ke hola ke 87 ho no le pagate e kholo ha ho piso ground mo yo mo so mo di record tsa ene le hona mo no ho wena di ka nna ya ba di teng ha ba di yo ho se sole ne di nehelane le ba ruti ba ne ba le teng ke hola e mo ne le ntate sibolla ka LEC yale se bile le bolex a ke ditsebe ke se ba ke hopola nda ke mo khuku ke hopola nda ke mo rapidi ba ba holo ba neng ba le teng mo ha ho nela ka di flaga ke le ba ho ti ba ba fela ba ka pele pele le hle le bona bana ha ho nela ka flaga
0: flaga tse dine helana jwang di tswa ho mang ka pa ene le tsetse ba mmaka le mo di fihla di nehelana ho sosole
1: a ke wa ene le ho no fetola mala wa folaga ya na
0: oho oho
1: ya le ke a hola o bone ha sosole se tsere parade ho na le folaga tse tsama ya parade mono se se di tsang the color ke color ha ile jwalo
0: oh
1: e presenting the color ho na le platoon e kgethang is lingling escort to the color kapa escort for the color wo re me bala yana handati e tswa representing di flaga ke me bala e somphuang haholo ye o flaga ye no fela e ka reng ha o ntse parade e bang ke ka stadium e bang go kae ha e tlo feta ije go ke maso ha itlo ta feta ka pelo se jaba se tshaba se lokela se yene ni ha ke ntse ke le ke khutlela ho yona ke ntse ke ntla engwe ya bohloko ha ntse ke re gile ka ba mane na henye na ya ma Israel hona le thaba e batla ne tsana le thaba bo si tsena e twenki masada mo ba ne ba re botsa hore na masole a rona ha ba tswa kwetliso banka kano go kae yale ka gae ba inkela hona mo re ba tswang kwetliso nte yale bana ba mponsa re rona ba inkela kano mona thabeng ena ya mazata mme re go utlo go na le thaba e ntseng le teng jwalo ke eng ha ma re go tia lona a sa e thaba bo siu he a nka kano hona ti ke be a sala in passing ila na ba teng empa ya ba ditaba tseo thwe motho yona go tlala ka ditaba tse tse re fantseleng ha re fete
0: ya dad
1: jwale ke mane moo ke neng ke bua ka structurega sena sa matona he ke a gola ke
0: efetiloe tlhalositse le yona o eqetile
1: e
0: motlho mongwe ga ke tsebe ntle le ga bona le tse dingwe dipakeng wa tla jwalo ya ba masole a ntsang kile puso ya tsamaiso gantle go tlhakotse taba tsane tsa go kapo dipolotiki go etsa diboka kapo dipitso tsa dipolotiki jale nenneng go a bontshala masole le ona ashe a se a dielana go a etsagala jwang re tle re gatele mono mo re tla isa le mane mo re tlo fitlha mo masole kwelo a fitlhileng a nnehelana ka puso go masafilong
1: ntate re pele go taba tseno go na le ntlha tse dingwe tsa bosokwa pele go yone ke go na le taba tse ngata tsa bosokwa pele go eno ke a utlwa gona o reng ke bona ka mosomo re tlatla re gatisa gape masole

0: a ile an ka puso jwalo ne ceremony e nngwe ya bohlokwa haholo ke ha mosheshe wa bobedi a tlo tla etsa di-knight tsa hae, knight commanders of the most dignified order of mosheshe. Ena makgwa e bitsa country's highest award. Ke a kgola go bona motlotle ya apere uniformo eno a e aparang ya sesole. O na le lelente le lekang le le putsa le na le mmalanyana le mesweu le tlang ka lesakogenje. Wa e bona ja?
1: Ke le bo.
0: Ke yona gau e bitswang knight commander of the most dignified order of mosheshe. Ga ona e ka godimo go yona naheng e na Lesotho. Batho ba ileng ba ba le yona be ntse ke ba gopola mogana le a bua ula e tswa knight gona bitswa ground moon o lokela go kgumama jalo o bewe sabole le hitleng e be he o tla ema le ga e ba o ne o na le nakong eo e fuang o ne o na le mannokotho a itseng ntho eno ga e fitlha go wena e ne hlakola bobe botlhe bo teng gobane e kgolo gagolo jale ba e fueng gona baletena ba bitsang lekgotla la se sone ke o tloa ka mmeja jang ba ka leganya utlwile ke gola ntse o bua ka yona leo o ntate Thabe mane mmeja jana ka leganya Kennel Phiswana ga maema Kennel Mosounyane Kennel Michael Nkgatlhe Tshotetsi Kennel Thabe Letsie le Kennel Sekgobe Letsie ke bona knight commanders tse di knight tsa motlotleng di etswa ke ena fela go o be knight o tshwanetse o be ebe o kile wa busa naga ga e fanwe fela oleke o se otwe letona la thuto ke le ena le ipabotse o etswa knight commander nne o ke ba bajwa e se ke ya bosabane bo ka godimodimodimodimodimodimodimo gagolo ga re ntse re ya he go ile ga ba le wena ke a utlwa lo sole pe go ile ga ba le nako eo go thweng metsi a dihlaba a lokela gore a rekise kapa a fue Aforika Borwa tlasa gore ba lefe ebile go na le di-royalty mono metsi a na dihlaba a bue gatelele re fumane mmuso wa mogana le a bua o santse o buile ka metsi a dihlaba mme ile are ga re kena go ona baeletsi ba rona e mong tsa le teng ke eno ke masopasole ke eno mono le bo motšhebile a ka gopolana ona ena le bo mang o ile a tla ka pele go lekgotla la sesole le lekgotla la matona ba tla ba re fa ntho e bitswang briefing ba reetsa brief ka gore project ena e se e le pele gagolo go solokela gore go saenwe mme ka nnete go nontse o na le polelo tse otheng mogana le a bua ona re ae pompo di seke tsa ba go kae ga a saene ka nnete go ne o se jalo tlo botsa masopasodi ga se nnete ntho e ne ntseng e bua eno
1: ke a gola gona tabeng yona
0: eotaba
1: eo pele o e feta ntate letsie kore taba e nngwe e ntse e tlhaelela kore sesole seile a sa qeteleletse se nkile puso go morena le a bua gobane se ne se nonoswa ditšhelete ke naga yane Aforika Borwa ne sa buswa ke mabuo jale ke ga batla tswela morena le a bua maatla go itlile tabagolo e le yona metsi ewa ditlaa go ne o le jalo ka ga lekgotla leo la sole kapo ga o tla e tsala jwa
0: eno ntate a ke batse le ona ke itlhatlhate ke leshano ga gona mo masole a kileng a nonoswa masole a nkile puso ka lebaka la mathata a na le teng a bakueng ke ntho e ne bitswang dipolotiki dipolotiki tsona tse ileng tsa gola sesole seno dikotokoto go ne o tla fana gona ka bo 1984 ne o tla fana gona matona a ntseng a nyonyoba mono ne o se go nyonyobelana ga gona mo Aforika Borwa e kileng ya re nonosa ditšhele ka begele ba ruia ke re gona le masole ana ga a tloa pusong mono ga a tloa nkile dikoloi tse ntse ba ga ke tsa di 4000

0: ha e ka be le gore ke bona bonyane he ba sileng ba gagaga gobane bana ba sa kgethwa ke monwana wa motho eno ntate ke sile ke ujetse fela point blank gore ke lešano ya gore mmuso wa kapa naga ya Aforika Borwa ila re nonosa ke botoloki kapa ga ditaba di sa tlhalose ee motho ga ngata o tla ikapela gore ae e sile go thwe koloi eno e ne eme mono e etsa eng ena ga se nnete eno yona ke lešano mmuso o ile ka mabaka a ditaba tse ka ga go naga ya Lesotho
1: a ne o so o a tolokile pejana fa
0: a ne ke a tolokileng mmuso o ile ka mabaka ano ebile o sena le mo masole a na le thaselwang ka maatla a go busa fela e ne e le fela gore ditaba di ke ditsitse gobane jale ditaba ne le se di ya go sele ditaba tse dintate tse neng di teng di susumetsa le ntho tseno ke ntho ya gore tona golo ka nako eno o ne a santse a eletswa kapa a fue boeletsi ba gore o ka ba molemo naga e na Lesotho ga e ka ba republic jale ka re ne sentse re le masole ebile re ne sentse re le di-obsese go ne o tlameya gore go qalwe go bona pele re fue briefing bono ba gore phatlhalatso e jalo e tlaba teng ile a feila dintho dingatantate tse susumeditse ntho ena go fapana le mašano ane a ile a nna a bua
1: eyanda
0: jale taba eno a ke e feta e ke kena go eno ena eno a metsi a ditlhaba Colonel Thabo o tenne a saenela metsi ano gobane go ne go tlile letona la Aforika Borwa empa go ya go ile gwatla motho eno a bitswang president ya Aforika Borwa metsi a ditlhaba go ka bo ile go a saena mongana motlotle jalo gona ke ba saena le letona motlotle empa metsi ano he a ile a saenelwa ka mo a leng ka teng mme ke e kutlwa ona tsena dipuo tse sagang gona mebusonyana e ne a bo gona e ntse ba teng e ka ka go ya masole a tsamaile le ditokomane tsa metsi a ditlhaba gobane ga ke utlwe le ba itekang gore ga re ke re tšhakeleng treaty ena ga re ke renke ditokomane re bone gona e ne le jwang go e tsala jwang ke e kutlwe di-criticism fela fela beng ba metsi a ditlhaba ba ntse ba le teng dipampiri ke tseno di teng ga ona mo masole a tsamaileng ka di-brief case a tlosa ditokomane tsena jala ke tsena matona bo ps ga di shejwe keng ga e ba go fetolwa go fetolwe se ka nna bolaing wa masole gore a le letlasa gatelelo kapa na fua tsotso go ne gona ke lešano le tsabe
1: nnete ko gore ba re se sa feleng se ya tlhola nna le ga nyampesi kana ka tlholwa ke sa le ngwana ke sa fokola kana ka tlhola ke ntate ka tlhoka balai ka ba ka tsamaya ke lauwa ke meditšhaba tsa maung mme ngwana morena ga lauwa ngwana mofo wa itaya ge fitlha mo na pheletsong jalo le ntate se kgobeletsie ka ditaba tsena tsa bona e le sesole go tloga sekadio fitlhelela seng ka puso mme se fitlhelela mona mo ena ditaba tsena a di fedisang teng ke di fedisa mona gobane tse dingwe tsa tsona di etsaetse a se a di tlotlelwa le ena a sa di jetswe a sa a lesiko kaga motlho mong ka gara ka gare go puso kapa ka gare go taba tsena tsa tsamaiso ya sesole jale ke batla go tloga gona jale ba ne ba le teng go tloga mona ma qetelelang ka moga metsi ya ditlhaba le gona go a etsela jang a tle a le ena a kopane le nna ge tle re ditshotlhe go tloga mone gore na go a etsela jang gore sesole ebe se tsamaya se ntse se dia major general metsing gang ya se dia major general phisane ga maema go fitlhelela mona mo senelanang ka puso go puso ya setšhaba ka setšhaba ditaba tsena le tsone ga di tlhoka na le neng ena ya basotho ge di gatiseditsejwe gobane tuturu kapo nnete ke tuturu ga e pato ga e patee ntle le gore leqeba le okwe le kekela folo fitlhela nako e tlang ga e bogotso.

0: ere ha ke se ke ntse jwalo he ke se ke tlile ke beile ditaba ka mahlopho a tsona ke tle ke bona gore na ke etsa jwang mme o a tseba nnete ruri se beile gore ga e se mokgwa ke molao gore re tla tshwanela re qale ka mokorotlo sehoupuna ya banna ke yona pina ya madingwana ka moheta ba dileng ka teng ga bana ba tloa magae ba thoba ba ya bongalela tshwene mo ba ile bua le diphoko le bo magotlo ba tloa matlhong a bomma bona ba ile laua bonna jwale ke batla go tlwelela ka mane ka Nasareta ha motsoka motlakatuka moo ga ntate tshidiso thibedi ntate tshidiso thibedi le ena o ile ampitsa gare monna ga nenneng tlo kwano ke tlo utlwa gore na taba tsa ka ditla tsamayang ka nnete ka tlhakanyoloa ka gatlha ula ka kwana thaba matšhatšhe ba re mogodu ga o thibile matšhatšhe o tsebe o thibile jale ke batla go nka mona mokorotlo moo banna phoko sa teng ke motho ya bitswang ka loka a ipitsang sekoloto empa hele ke le bitso la kwana tsamagong la banneng ga e le la tlhago ke letšhenkala a tla re qalele ka mokorotlo le banna bao ba gabo moo
1: Oh,

Hariana,

Give up,

0: ka kutlwisiso.
1: Yeah, mom.

Hagitwa ka muno ka Nazareta ka hanta di tshiso thibedi bana ke thewe ka sekaja ka lebelo la phiri e putswa ke fete masiru ka ho potlaka jwa ka taba u rubage ene ba u bone mabeke beke dithunya ha di shebisana molomo taba u rua ba tswa vetseya bana ba ga ke paka mosiare wa mantsi bu jwa le ke hlwelle ke fete tiwa e ke nyolo se hama ke na ne ke le ba ka mane ka hanta timo khino thebele ka mahlatsa e ei hola mahlatsa bana gwa le nta di thebele o lantsa njwitsa a re hila monna ka khodiane ya bogobe di ka lala tshumele metso e mene ke phatsa ba le le monsina gwa le mo ho hai nta di thebele o tse se betsa ntle wa hlabe ngo se di bena go esa dumela Wele baban lona le ek lenhlatso me fela wele u bona kana go ngwe ha ke atle ho ya wa tinta te thibilo wa bona o bua sa le nako

ubona ke ababea ba le le monsina ha ke sa phatsa bashanyana ba tla nka bana ba hae munu ba nda di thibile e wa mongaki gore no ntsa ga o sa le ding hae muna wa gole nga ka ha idule idule ya kwana le kwana e magereng go ba mmatla ho di moletlase bele o na ntsa ga e sa le ka hlotse ka mona monna Yesu e sentse ke beyang kgosi dibeng ka ga ke a utlwa ntate go tla bonagala jale ke nka bana ba gaemona bo ba gan lesika la thole banna ba ga ntete kwane gaoa ke wele bodibeng e le gore le bomma rona ga balla ba llele gong ko bolela gore ga lela gatadi kwana e se e tsalang se e tsagale ga e ba seleja kao fela se ka ba mosadi a sa lleng e ngwana ga a ile se ke megopolo e mebe eno ya mafifi ya bomautlwa ba tsamayng ka maoto a mabedi empa go feta mona ba tlaga ke gopotse moratuwa wa ka banna lerato la ka banna lerato ke ere ke moya le a iphelela fela se gona ka bo gona ba tlhotseng lerato lerato le lona le tlhotswe ke modimo e ya o tla re ba bua gagolo ga batla a di fega oa he batho banna ke mahetlhe le gobane leleme ga lena malokolotso fungwana a buile ke biditlagadie kana ya taba o sa tsebe nna o enka kae o isa kae fungwana malapa a kabane bana ba motho ba nkelane marumo monna le mosadi ba furalelane bana ba setse le dihase ei pelo

0: Ajana wajaja wa guru maganjani.
1: Ajana wabu.

0: 这条外婆的外家老板说话别会骂我嘛。外家老板不啊，就为了你啦。
1: 外家老板家家把古龙马干家里。
0: 外家老板不。

Ashana babu wa.

E re he ha ditaba di eme ka tsela yona ena, banna ke kgutle ka moka mahlatsa le teng ke hahlaule fela ka hodima sehlaba mono ke fete ka fole. Sehlabeng sena sa thuate ke themela ka tlase ka mona ka Thaba Bosibu. Ha mme mantho leng lenga mono Thaba Kgupa le yena o santse a njwetsitse e sa le nako hore hela motoka o hlotse bo hore le nna hape lemong sena ba le ba se ba le teng hape. Mme le yena re sebetsa hantle wa ukwa o santse a behilweng kgosi dibeng tsatsi le sa tjhabileng. Mme se ntse ke ba beha bukeng hobane ho sebetsa le batho o tshwanela ho sebetsa le bona ka toka. E se ka re ya fihlang morao ya ba o tsamaya ore moja pele o tshwana le moja morao. E tswe ka mehla ke re ha ke ntshunye ga re tsema ke la ngwaneso. Ha ke imeme meketeng ya batho. Ke batla nka ba le bana ba mema ntho le leng o ka moka Thaba Kgupa mo bareng ha ke na ba heso. Ba yeso ba ntahlile banna ha ke na ba yeso ke hloka balai. Seropo ba re se etswa ka bohlale. Motho a o shela seropo. E tlile o tshwanela se etse ka bohlale o se ka bona hantle hore na o etsa jwang. O nahane hore a sheo thabetse ya ba o nke a o ise dijong kwana. Kapa re ke le re kgaolo kwa kwana le ke dilo otla tse pedi tse tharo. Athe banna e tlile o tsheile. Yeso soto se a hlalosa se re se tshea se pitla se le bolepo. Wathe ba tla re morita o ke nthwana ke morita o ke. Dira tsa motho di tla ditsheya. Athe hlile ke morita o ke wa bona o tshwana le sogopo ba tla tshwa jwalo. Ho bana ka nnete ka mehla ke re batho ba tsheya ka meno pelo ha dirate. Fta mona ba tla re phato ya makwatle pudula madiba. E kgodi ya bomoshanyana selele o disa le bona e tlileng ba tla kena he. Ho feta mona ba tla re ntwa ena ha e ke lale. Marumo a ka beuwe fatshe. E tswe sekola sa matla a ntwa a sena thuso motho a ke ba thola le mosebetsi. A ka nyolosa theosa ka sona. Tloa mona wa bona sa ipaketse bomadimabe tsa magagathua le ke dikgotlhwana.

e re di busetse dikoto mabalong ka o tla ka mona ka setlhabeng sa thuate hunda de tumane phelane taso o ne a ntse mokete mo mo a tlhabileng dikgomo a leboa gore ka nnete ke mona ule a lema jale o tšhaile hela ntate tumane e ka ba le mose o sebetsa jwang na o na le mokete wa teboa kapa banna selemo se se o tsamaile jwang empa ga ke a tseba o tla ntshwara re tla bua ke batla go nka dikgibi mo moketeng oo ga o ntse mokete o tsebe ntate tumane phelano taso ka mona ka setlhabeng a ntate tlhile wa tlhaba nama o eja o bo eshebe fela jale batla re dikgibi tsena na o ne o etsa nthota molabalaba ga ke etsa jalo ke a ke busetsa dikoto mabalong

good.

0: Nnete ke hore se sa feeling se a hlola.
1: Nna ngwana batho kana ka hlolwa ke ntate ke sa fokola. Ka hlolwa ke ntate ka hloka balai. Taba ka tsamaya ke laua ke meditšhaba tsa maung. Ha ngwana morena a laua ngwana mofena wa itaha. Lebitso la ka ke lekganya Mpesi. Ke re ke sebeditse mo ke sebeditseng. Etswe wa re sebetsa o sa fihla molekane. Ditaba tsa mokgathala ha di tsejwe. Mokgathala o motho o tshwana le go tsofala. Etswe bokgoba bo qala motho monwaneng.

boketelle ka hodima lengole. Motho a tshwarwe ke meno, a rua phatla, a oma bokoti ya menahano, a re sihla fatshe a ba o ile masihlwane. Mehabo ya sala e phutha setopo moya o fedile. Nna le ha nka jwa kapa ka bolawa, ke re le fula ka letsebiso bana ba ka, letsebiso tebo le re thabile. Bana ba ka le lle le iphumule meogo. Ngwane motona le tsebe ke kabelwa manong. Kabela bo matlaka bo mehaka jane. Diphoofolo ka ponongana tse phelang ka ditopo tsa batho. Lo hona tse wileng ka pele ho teko tsa marumo. Fihlella nako e tlang re bela go kopana. Nnete sa le bolo ya dikedibodipuleng shwalane. E re dikgotse di boya sakeng. Tele ya go kopanya marojana.

orisia jalo mpe singwana mme ka lenanolane la mmino wa Sesotho a re a re lebile hantle mane horeng ya borobo mo e tla re fitlha teng hantle hodima tlo go qalewu re be re suthela jalo motshedisi Tshakela Magaja a tla re fe jalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi la kajeno, mme o sentse a le malalalaotswe hore ke sejethowe fela sena sa maratswana a se qhwele a re fe ditaba tse phethelang. Ha ke etsa tje ha o sa le tau ke ya ngwana mme ke se ke lokela hore ke tle tle ke mo suthele moradi ya Tshakela hantle ka sebele ngwetsi ya bana ba Makaja a tle a thale ha monate o dumase ya le moya jwalo ka namane e nontshitsweng. Nna ha re le mothating ona ngwana mmehle o tlo ntumelela ke re ho wena a ka nnete moya ba nkile ka o hata torontle sentse ke re fela mosotho thupa shapa fatshe ngwana kwa hao. E ne se maikemisetso a ka hore ke tle ke o hate torong, empa mo ba rile ra sebetsa hantle hle sentse re re thoriso poko le hlompho di ise ho ya mahodimong. Ha re etsa tje re le bakamane ka ditabeng tse phethelang tsa letsatsi. Tshidi ke tseo dithapo ngwana mme ko lahlella tsona, ere ke tsweletse mona.

ditaba o di balwa ke motshedisi Chakela Makaja pele ke di hloho tsa tsona. Mogatlo wa matshaba wa basadi ba khotso le sotho o keteka letsatsi la tswalo la mo tlotle mofumadi Masinate Mohato Seiso. Banka e kgolo ya Lesotho e gakola letsholo ditaba ka botlalo. Mogatlo wa matshaba wa basadi ba khotso IWPG Lesotho o gidikile letsatsi la tswalo la motlotle mofumadi Masinate Mohato Seiso ka misa o halalelang o neng o tshwaretswe kerekeng ya St. Louis Matsieng kajeno. Mookamedi wa IWPG mofumadi Faith Van Wyk o re letsatsi la tswalo la motlotle mofumadi ka dilemo tse 50 ke monyetla wa boitlhatlhobo le tshebelopele ntlafatsong ya bophelo ba Basotho haholo batjha. O itse thapelo ena e ne e boetse e le karolo ya sehopotso sa letsatsi la kgotso se ketekwang selemo le selemo ka la 26 Motsheanong. Ha le wa mokgatlo ona motlotle mofumadi Masenate o lebohile ho ketekwa ka thapelo, a re hangata batho ba keteka ka dimpho le mekete empa ba lebala bohlokwa ba thapelo. O boetse a bontsha ngongoreho ka sekgahla se nyarosang sa tshebediso e ntseng e eketseha ya dithethefatsi le mothamahane hara batjha. A re tshepo ya hae ke ho bona batjha ba bangata ba fetola bophelo ba bona le ho fihlela ditoro tsa bona. Thapelo e phethetswe ka ho lokollwa ha dibalone tse 50 ho lengwa ha difate le ho tshwauwa ha sebaka seo ho tla ahwa sefika sa kgotso ho sona e le ho kgothaletsa kgotso le bongwe Lesotho. Mookamedi wa mokgatlo wa Basotho ba phelang dinaheng tse ding Monghadi Lerato Nkgetse o re tlhokahalo ya botsitso Afrika Borwa e sileng setšhaba sengwe.

0: ngongorehile ka polokego ya sona ke qholotso e sitisang tswelopele ya kgolo ya moruo puisanong e ikgethang le yena ka jeno o tlhalositse gore ba ile ba ngwalola komisi ya ditokelo tsa mantlha ya Aforika Borwa go batla tharololo malebana le kgatikelo ya ditokelo tsa Basotho ba phelang Aforika Borwa a re ga go sa bonagale go e ba le phetogo kapa dikgato tse nkuang monghadi Nkgetse o re sena se beile Basotho tlokotsing ka ga meferefere ena ya mamesebetsi ya bona le go ba phe disatla sa letswalo a ipiletsa go mmuso go etsa ditukiso gore Basotho ba latwe le gore go etswe polelo go ba tlhokomedisa ka methati e seng e nkilwe le ditumelano tse fitlhetsweng go sa le jalo radiphatlhatso wa lekala la tsa ka ntle le dikamano tsa matšhabe Mofumahadi Polane Lesita o tlhalositse gore ha ho sobe le dikatleho le ditlaleho tsa Basotho ba hlahileng dikotse dibakeng tse kenyeletsang Durban, Johannesburg le Pretoria. Banka e kgolo ya Lesotho CBL e gakotse letsholo la go ruta setšhaba ka tšhelete e ntšha ya Lesotho le matshwao a yona mmogo le matsete a teng ka gare go banka thabatseka ka jeno. Mookamedi wa diphatlhalatso CBL Monghadi Ephraim Moremogolo o itse ba fitlhetse diphetogo tse kenyeletsang go tsamaisa ditefiso ka nako ka mokgwa wa marangrang a re mokgwa ona o boloka ditheko a ipiletsa go setšhaba go se fe mang kapa mang nomoro ya hae ya lekunutu. Mookamedi wa sethala sa diko le dithekiso tsa matsete CBL Mofumahadi Mabakwena Monyane o supile ha mosebetsi wa banka e kgolo ya Lesotho e le go bona gore ditheko di ba taolong a re matsete a fanwang ke banka ke ya nako e kgutshwanyane le ya nako e telele mme a ka etswa ka marangrang go sa le jalo e mong wa ba bileng le seabo letsholong lena Monghadi Kgojane Ramoreki o tlhalositsa letsholo lena le bile molemo go bona ka ha ba bile leseding ka gore ba ka tseba go sebedisa dikarete tsa bona tsa dibanka go ntsha tšhelete dibankeng tsotlhe tse ngodisitsweng ka molao ka gara naga a re ba boetse ba leseding la go tseba seo ba lokelang go se bata go batho ba fanang ka ditshebeletso tsa ditšhelete jalo ka lengwalo la tumelelo ya go fana ka ditshebeletso tsa ditšhelete le netefaditsweng ke banka e kgolo. Setsi sa kabo ya mobu Lesotho LAA mmogo le mokgatlho wa dibanka Lesotho di dikene selekane sa tshebetso ka sepheo sa o thibela bomenemene ba tshebediso ya tokomane ya setsha ya lefofo a ra tse ding. Mookamedi wa LAA Mofumahadi Maditšhaba Lekgwaba o re ka selekane sena dibanka di se di tla thusetsa go netefatsa gore tokomane ya mobu ke e netefaditsweng ga motho a ilo adima tšhelete ya go ahelwa ntlo ke banka a re ba tlo etsa matsholo diterekeng go ruta setšhaba botlhokwa ba go ba le tokomane ya setsha go fokotsa mathata a tsekisano ya medi ya ditsha. Modulasetulo wa mokgatlho wa dibanka Lesotho Monghadi Nkaumatete o bontshitse gore selekane sena sa tshebedisano se botlhokwa ka ga banka ga e adima motho tšhelete e ba batla go tseba gore e sireletsegile ka ga LAA e se e tla ba fa tokomane e tla thusa go thibela batho go rekisa ditsha tseo ba se ba ile ba di rekisetsa batho pele a ipiletsa go ditsitsena go sebedisana mmogo go ntlafatsa ditshebeletso molemong wa setšhaba le go godisa moruo wa Lesotho. Go phetela ditaba tsena ke tla pheta tse ka setlhogong. Mokgatlho wa matšhaba wa basadi ba kgotso Lesotho keteka letsatsi la tsolo la motlotlei Mofumahadi Masenate Mohato Seiso banka e kgolo ya Lesotho e gakola letsholo. Ditaba di fela.
1: A e bone bo motswadi ke eng ga ntse o fokola tje o etsalang ka wena? Hei mannya ke o jotse ga o bobebe go hang ke tsona ke eng ga o mpona ke le jena ga ke re ke a fitlha ba re ke high blood e shutile ga ke re ke a gosane ba re ke le fula pelo ga ke re ke sa utlwile ba njwetsa gore ke depression a tseba ke sa tseba gore na ke tshwara kae ke tlwaela o kae ke imetswe.
2: Ai bolebo o imetswe ke eng ga kanakana ke eng bothata?
1: Hai ke o jwetse motswalle ga e sale ke qabana le ngwanaka dintho ga di tsamaye gantle ho hang o nkwaleletse mamati ha ba tla bua le nna ho hang ha ke sa tseba hore na ke etse jwang.

fela le jwalo untumela tsa tsela ga jana ha ke re wena ga fitile na go nyane ye ratwang ke na go nyane na lo wena ene ke lebeletse bona sala mo ke sala sutu go tsa majalo hantle ka dikapelane tse phapanga tse tshesanga tse ratwang ke na lo wena ha ke tsebona ka jeno re qala lo wena taba ena ho le hokae o na le bomanga ntse le tsang tsa makatsela e tshwang wena ke tikantsa tsela lo tsola ga jeno o ke tike ho le bona tsinga thali le mo le ka le mthibo na baba ga tla bala a ga tsa majalo hantle mthibo ka dikapelane tse phapanga tse tshesanga tse ratwang ke na lo wena ga qala lo wena tsa tsela ga jeno o lo kae o na le bomanga ntse le tsa ha re matheka le pelo ho bela hle ga ithakola mana hore nya bo ka hle mthibo hore nya bo robonga ka lo isi ya hantle mana hore ya le shume le metse meri ke le go mphato wa ka besa le batsa majalo hantle le wena ho twa mana o seng go ne le tsana ba nga ho ba le moqebelo o tse ke moqebelo ma kiti moqebelo ma nyalo moqebelo di papa di moqebelo ntse tsena ka o fela ke ipotsa fela gona wena o ntse o ketika ka tsela ya jwang ka paole ke tikile ka tsela ya jwang letsatsi lena le tsa maile jwang letsatsi lena ha ho lo tshwana ha ga bona di papa di ile matletsi tletsi ho etsa la bonate ka nqena le ka nqane mme bona le dipula yo ayayayayayay jwale ena haya ha ke bua pelo ya ka ya sibathela e ya sekama goba nnete sale ke tlhokometse gore bogolo ba dibaka nnete sale etlhe ditaba tsena tsa dipula digogola tse maatla di a e bonagala dibakeng tse fapakaneng mme sentse re tshepa gore ka nnete tlhokomelo ke ntho ya pele le itlhokomele le tse bonnete ba gore motlhomong ya dibaka tse banghe di bonagala di na le digogolo tsenana re sebe re tsamaya bela gantle ka tlhoko go etsa ntho ngwe le ngwe ka dikarabelo mme ke a kgola le a tlhokomela heta ba ena phetophetho ba ya boemo ba legodimo gore e fitlhile e teng ya dibakeng tse o fapakaneng e teng botlhe ka gona ga otho go lona ditong dinoka ga re etse monnete ba gotlhe re seke ba ga tshela dinoka go sa tlhaka gore na boemo ke bofensi ke be wa bababa ba tsamaya kapa wa sebakeng sefe kapa sefe o sa tlhweka kapa o sa tlhwela boemo ba legodimo go tseba gona mo o yang teng na boemo ke bofeng le gore na tsatsi le o bange o tla bophetha leeto na maemo ke a feng ga re tsamaya tsatsi la kajeno mothibo ena bonagala tefele mme ga opola tsanneo le ena ke le reretsong bjale go thusa ba thabileng go keteka go thoba dipelo tsa ba utlwileng bohloko

Tip.

Bantata mbang kutlisa mampitsa fela oxygen ya ka le ribe ke thabe khutlo mona ati ka tsela e swana le wena etsa jwa lo fela o mathe hona mono ga hlono lo fela ge be mona ati ga thabe ha mmo ge le be ho renga le shumela metse medi ka ditlabolane tse babanga tse chesanga tse ratwang ke nna le wena o mametse lokang o na le bomang ntseletsang are je monate.

Aramataka le belong kholetsa ka mabita bang kholetsa ka le ribe ba re mthi bona bana nka passage ya mofuthu wa smart se se mate fela bile le mofuthu wa no he wa re ke bona go nete sala ke a futhu mala ga di rametse na ka ga ntlokwane ko wa pesetsona ko wa pesetsona fela ke sa wa pesike fela fela fela empa ko fa tsona ka le thata mohadi ela di tlabalane tse phapanga tse tshisang ke futhu matsa radio go the mofufutso hara maria ana ga tsama jolo tsetsela ka tsene ho tlhabela go nete ntle ha re se pa go ntse o le hlathi ile le kisa tsebe o hlonolo fetse o le monate re kena ba le hantle ba khatlo ngo qetela wa le nana ne nga mothama o ketela ga ntana o potela gore nga lesomela metse mmedi mo ke tla rona le wena gona teng o kena moifong o mogolo he wa re leta thojane e letwang ka lerato le ka makgethe batho ba semate batho ba otla nthotse kotsi ka nako ya teng a re mathe ka lebelo tsatsi la ka jeno he re bone fela gona ge nkang ge ikopanya le eng ge hamelela gore nga lesomela metse mmeding.

fela le jalo mtibona ba ne sentse re tebuke ka magatla la bobedi re tsa majalo hantle ka magatla ba holo re nka kana re di kopanya fela hantle re di matahanya ha mmo re di palamanya ga tsa majalo sa le mensa le sotho le mqebelo me se mqebelo fela le mqebelo me kiti mqebelo manyalo mqebelo ntho tsena ka fela mqebelo ya thabo me ke dumela go le wena ka tsela tshwanang ho fela ho le jalo o ntse o hlile o hlonolofala.

nnete Salem, re keteka ha monatenyana wa tseba ha monyatjana jwalo ba haretswe haholo wa tseba ha o sohlile o batatse haretswe haholo ya se re hle re tshepela bomthibo ba re tsetse dipati re se re tshepela bomthibo gore ba re tsamaise leto lena la bosiu ba re jetse monate re le ka matlong mme le yona fa re ke a dumela gore ntse o tsa monate fela ha monate fela jwalo o le lapeng o le ka sepalangwang o le mosebetsing o ba bang he yanong go batakapa o chesa wa kena spane ke spane.

bese kubulisa ngoba walabana semnyangoda ase bona ngathi kubaliwe bulani mahlolo kunangize ngele msamo ngiye lokuthiba wetendela ngeza makhono yothani aya ngeza kulungu aya ngeza ngiphume ma ase bona ngathi kubaliwe bulani mahlolo kunangize ngele msamo ngiye lokuthiba wetendela ngeza makhono

Fela le jwalo mtibo fela le jwalo re sebeditse tlo mana ho rengela shemele metse meru a m di hotlo ho rengya borobong mtibo ofita mana ho rengela shemele metse meru ho tlo ya khutu e tenya ha di tenga re tsa majwalo hantle ho hle molongwa la teng sentse ke re bona ho sane tla ba taba di kereke di tshebeletso di puthe ka ofapakana belo ka ile sonta me o tla kena ka matla maholo o kena ka sefuto ka se gahla le se hlahlo ka tsela e tshwanang be ke nye tlanga tlahle ka le qale ka matla maholo le nalana ne ho tsa majwalo hantle fela garametsa ka sa tshabeletho me fela tsena go nyane modimo mpolo ke le bona hle ka tsa majwalo ha monnate e ba le busi bo hlonolo fetseng a bon monnana Nati mtibo number one nalo wena ga ibone baking etlang ka matla maholo fitlhele tsena ke nyane hle modimo mpolokela wena ko rata ka love ko rata ebe ka nka sechaise mpa he re lokela ge kene re suthelane jwalo jwalo le nna ka tsela tshwaneng jwalo ka kile ka se amoela sena setulo ka amoela maratswana ka amoela mohlomo ditsejana tsena go di kgwetsa go dimatlhoo yaka ka tsela e tshwanang le nna ke a di fetisa ke di fetsitse mphato wa ka mane go re leta thojana a tsamaye jwalo gantle le wena mme le ena o tla go latlha mane mesong kapo mane a gore ntsa bo seng mo o tla kena jwalo gantle ba ntshwene ke ketane ga e gao fitlheletse nakong e enatlhe.

doing the cold. But you're doing the lift.

0: ikwele ngizolibonga mina.
1: Oh, Jesus.

0: di ametso e robedi metso tso re le bile horeng ya pele ke a dumedisa hlalila boroko le letle ho hlomo mametseng sa le moya sa Lesotho o le hona teng ke sonto a salwa mashome a mararo a motso mong re phethela kgwedi ena ya motsheanong ha monate fela re tlo leta thojana o tloa horeng ena ya leshomele metso mmedi ho fihlella mane horeng ya bohlano ya sentseng a o dumedisa letsatsing lena le letle la sonta ke ausi segametsi ngwetsi ya lapeng ha re se re ntse tsena he ke kopa fela re be se re bula mosebetsi ka thapelo ha e letwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: ka fela
1: re tšhabana sa kgomo
0: ee
1: dumela hle ausi tagametse ngwetsi ya lapeng
0: dumela moratuwa wa ka
1: o phela jwang
0: ka mogau wena o phela bang
1: esababaletse mme
0: ee
1: ke kopa go ratela
0: tswela pele
1: godimo ntate ntate wa mokgane wa rona Jesu Kriste re a o boka re a o bobisa modimo wa rona re a leboa ntate modimo ba bophelo bo ntseng o re babaletse bona nakong ena modimo wa rona motsotsong ona ona le rona bana modimo o halalelang re a kokobela ntate ya sa sekeng ke letho le re phamisa wena modimo phagalela letsamahlo rona dithabeng re re thusa rona e tla tswa kae tsa go wena modimo wa rona o entse magodimo le lefatshe dintho tsotlhe di entswe ko wena modimo ke nakong ena ntate re le malete a thojane re tlo qala mosebetsi mme re o kopa o le modimo gore o kena le rona fitlhela goreng ya botlhano ntate modimo ke yona mokgwi wa rona ntate re kopa maatla gore o motshireletse modimo mo tobise tsotlhe ka lebetso la morena Jesu ke nakong ena ntate modimo re reng otlhe malete a thojane o ka go etsa gantle modimo o re fa maatla ka mehla o go thuse dinthong tsotlhe tse re sitang modimo e ba wena ya re namolelang go tsone ntate re tshepile maatla a morena rona Jesu Kriste yena a bakwa ngatlhanne ba kwa setlhane se etsang amen
0: amen
1: ka leboga mme re a kokobela
0: ka nnete ra leboa moratuwa wa ka
1: ka leboa mme
0: ke mme mane
1: mme ba lokileng bathabong ka mehla ka mantshwenyana
0: mme ba lokileng ba thabongwa ka mehla ka mantshwenyane ka moo
1: ke a leboa mme ke a leboa
0: thank you
1: thank you mme

0: re se tshabana sa go modumela a o se tshametsi wo ke be
1: dumela ntate
0: o a phela wena ngwa re suka le o mo ga o tshipena o phela hantle
1: hantle wena o phela jwang a tshoko go nke ke late ena nke ke utlo rena
0: ya phela le bitso la ga ke ntate moholo re filwe palo ke ditile pa go lata ba mpaka ka mo tabela ona ka sweet ke ke ditse ka lagato le ka pagetse
1: ntate
0: kha ise dia kana go nyena dipiso ke rata gore ke re malga thojane a ka tsa sna ke a muetse baeti ba bong khono le bo ntate moholo ba tla manthuto
1: mhm
0: le ka dite ba fitlile ha mo nna te mona tswedi ke Matiano nga ditila tenne o di ma bogogo bano ka tswedi ke hang khono re tla fuwa ka legeko ke bua tjenana ke bana mona ha hona ya ileng ha ga kwa kwa tshisa a al khale ka ditse a ke se bone ntwe tjenana re thabile ha ho lo go mo le
1: Hala.
0: Ke ka ikwela ke a uma le tatu yane. Ana le bongkhono ba tswang. Ole, ba na le mongodi e moholo. Ngkhono khotse. Ke le re la pulu. Ke a le bua mga tuwa, le bitso la ka ke ntate moholo ke sile pallo. Ke le tile pa go nna taba bagana ka boshabela ono ka tswetse. Ke le tile ka legato le ka magete. Ba tla gukela go wena tsela e ke bona ba le ka teng.
1: Ah, enta twaka. Ke le buile haholo. A tsa tsaka mono ke a utla ho monate ka nete maila boroko a kopane. Ha ke tsebile haeba le hona jwale ha ke se ke tshintshile tshepetsena e be re tla bentse re sa utlwaneng ka tsela e hantle na. Empa hela le balo e tla re a kena mona a fana ka tsebiso. Atlampe a le mo se hore na ke se ke hlaella ka nqeno hantle nao.

0: ha ile tweng
1: ka le rato le ka makgethe a o se tsgametsi ngwetse ya lateng
0: ka fela
1: re tshabana sa kgomo ngwana ntate o phela hantle
0: hantle wena o phela jwa lerato laka
1: ka moha wa kriste o ke tlholetseng ka lona lena letsheare a o se tsgametsi se tsa itseng ka go lelapa la ka ke leng kgono ke tla fuwa ka lereko kore ke felelwa ke mantle o tseba ha nkgono kgotso ke lere la phologo nkgono sediba sa bophelo ya kulang wa ga wa nwa wa fola nkgono ke tshe tshepong ya ka ke tshepile morena ba itse balakatha ka gara ntlo ya ka o se segametsi o tseba motlholo o mokalo
0: o njwetsang kgono re tla fua ka lereko
1: tsanamane ka tholane ana a gae mona a tswang bo mosausong kubo kae ba tletse ntlo ke bana ebana bontate o legolo re sile palo ntate a tla pepe ka mahau a hae a gogometse ka matheo a hae ba ya fitlha gantle ka go lelapa o malapa a bona ba ntse ba thadile mme ba fumane le bana ba bona ba thadile ntate modimo a tsala bafatsa tsotlhe ko re kotšhasne ke ge thadile ge thadile tle ge ya leboa bana ba malapa baneba ge ya leboa ga ile ra lokolola bo nkgono ba na ile bana ka go lelapa ge ya leboa
0: ka nnete re o thabisitse
1: nkgono ke tla fua ka lerekwa o sesegametsi ga ke tsebe na akereng ga ke tsebe thabo e ka pelong ya ka ga ke tsebe
0: ao nkgono
1: a ke go gole mo atle ke bona boikelo bo tlotseng lerato le etsa se kgono ke a leboa mogatua
0: thank you nkgono
1: thank you nne
0: ka nnete nkgono ke tla fua ka lerekwa le lentse la hae wa le utlwa ga a bua mona gore thabo ya hae e ya gaphatseya ba kopane ka mono ka qatšha mailaboroko le nna ke utlwa ka go monate wa utlwa le modidietsano ono o moraorao mono gore a ka nnete go monate ba kopane le ba motseng mono ba bile ba teng ga nkgono re tla fua ka lereko a ka nnete o fue ka lereko nkgono ntate modimo ke ena o file o latela lebitso la gago sontaeng sena se kwalang kgwedi ena ya motsheanong go be monate ka mono ka qatšha re le teng ka lerato le ka makgethe.

0: dumetse tso tso ka mora ho hora ya pele ha re tsa tsena head lena la ditsebiso le ba kokotang le ba ipitikang re beya khutlo hona mona jale re qale re lete thojane a lerato le ka magethe beletsatsi lena ebile ho le monate tsena ka qatsha ka mane ho le monate tsena ke batla fela re natifelweng re kwaleng kgwedi ena ha monate ka ho letsa dipina tse monate tse ratwang ke lona tsatsi lena ha ke batle be nna le kgethelang hore na le batla difeng ke kopa lona le ke leng jwetse fela ga o se se gametse ngwetsi ya lapeng o ko bapalle pina mono e reng tjena le tjena jwale ha ke e fumane ke o bapalle ha ke sa e fumana o bue e nngwe ge tsebe ho leta thojane ka lerato le ka magethe ke batla fela ha o kena mona ebe o tla nqoqela hore na hantlentle wena o hloutlwe pina e o natifelang e le efeng re tle re tsebe ho bapala yona eno ya kgetho ya ha tsatsi lena ke batle ntho tse ngata e nngwe le e nngwe fela e nngwe le e nngwe le leboko le letle yeo utlwe fela o e rata ke kopahle o kene mona o nqoqele hore na ke efeng re tsebeng ho natifelwa ha letwe
1: ka ba ga tlo ka maget
0: ka fela
1: e tsana sa khomo mme
0: e em
1: e wela se se ipone sa ntetsa sa ke motle ka sa snack
0: a o se se ipone sa ntetsa sa re ke motle
1: e ya mme pina ya ka e ke ratang ya ba se se dia San Paul mo na mari ke tla tsamaya pela mo re nna pina eno no ke kutlwe ka re ka le ka tsila ka la ketelo
0: ke tla tsamaya pela morena
1: ke tla tsamaya pela morena ha sala ke ntse ke phile
0: ke a masisidi ya San Paul
1: eh ho ka ha sala ke ntse ke phila o re le tle ka ga tlo tsama khetla ka mona ka fukung e ka sa sile ke matiano ga di tsela tserike
0: ya tsedike ka mo
1: ke re o tsaba khukhu sa la na seng
0: a ha o le monate ka mona re tsala le hutsa bo o se se ipone sa nthetsa sa

0: A ke motle ke a leboa ba nkgono ka mono le gwasollotse motho a rona.
1: Thank you, man.
0: E be hlano metsotso ka morao ho hora ya pele. Ae ka nnete ha nne re keneng re utlwe hore na pina tsena tseo re di ratang e be ke difeng. Ntse ke sheba ya o sisi ipone sa nthetsa sa re ke motle mona. Jwale ha ke tsebe le haeba ke yona ena e reng ke a tsamaya na. Ntse ke leka ho e sheba mona. Ke a bona hore ha e letwe.
1: Ka ha ratu ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Tshabana sa go.
0: Ee.
1: Mela. A o si se gametse ngwetsi ya lapeng kapo o motetse pa ngwetsi e kgolo yang gore ma re tsatsang. Kapa. O ngwana o fela. Ha ke tsebe.
0: Kore.
1: Dumela ya mogatsi wa.
0: Dumela mogatsi wa waka.
1: O phela jwang ye ngwane.
0: Ka moha o wena e bontsha o phela jwang.
1: Ah. A tsebang gore ma re tsatsang o iphelela ka lerato le ka makgethe. O thabile hona ho hlapile le ditsantsebe. A bile ntsa hopola letsatsi la maobana o kene o le bua thapelo o e leta a se utlwile monate ya ka wa tseba wena o pasitse ka dinaledi
0: loo ho hanghanghang kore ke fetele pele ke pasitse tu
1: ha monate tswang o ba le dinotsi tsa ao wa bona na ke tse nonneng o jwang wena e o di fa dinotsi ke a o lebohela aa ngwana mme ka moo ka kasa snack ka a leboa bonkgono ba tsamaile hantle ba fisile hantle ka a utlwa gore aa o tsha mokuku o sala masenke ka ba leboela ka nneta ba fisile ka mono ntatemoro re file palelo a ba sa supisa bonkgono ba nogela ba ke ba ise maso ka mosemane thaba ke tsane ke mafatlha ke ntshupe le ntshupenyane a go tsi go nna ga le tsa tshwane mo mana ba la spele tete di ke re di ba le tse bo no ba mo su ba ba supise bo le tlete bo so u a a tswe mo no ba tsa di bakatse no a ke le ba le hona mo fela ha ba ntse a ba supisa ga mona ke mane ke experience penyane mona ke le tlete mona ke sou mona ke San Francisco mona a di tshwaka o fela go ga ba fika mana tle ba fika ba bua ntwe ba itse ba nge ba e bone mkhona ba ratse tsena mo tsaba gata go ya kwana le kwana ke ya bagata ha ba dimela ba futa ka ofela ka mono ka eso mo ke tsaba ba ngata bana mo sipe mane na le a u si ke mema ke me na le ya sa botlhale ke ene ya le baba ngata ku vetse ba o tla ba utlwa ba tla ba bolela ha ba ba gasolle
0: ha ba ba gasolle
1: nna ke le re tlo go pa sitse hantle
0: ke le ba
1: go mo se la so tletse ha ba ndo se go dimetsa hantle mane ka dinaledi
0: ga ya nnete ke le ba ngone
1: ke a le bona mwana e se tla go utla
0: thank you ha le toem
2: ka lagato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
2: Ge tshabana sa go.
0: Ee, yata.
2: A o se sekgametse ngwetsi ya lapeng o dumela gape, madume ga a fele.
0: Madume ona ga a fele.
2: Ke ntse ke le ntate phomolo e teng mo gaena mona a tsholomateleng.
0: Ee, yata.
2: Ya leboang gagolo ga e le mo bonkgono ba tsamaile hantle ba ba ba fitlha. Wana melele ka le ke ya ba le boela le nna ke go khotswa mo ga na ke o mo tla le te
0: thank you
2: hello u isa go no ke tla fua ka le ke go ha go ha go le se ha nyanya na ha go ke le tla le bona bo ngoro ba o batla men thuto ka le ka tole ka makgethe hanga ka nga ka fela hanga ka ke le tla le bona bomkgono sediba sa bophelong kgono kgotsa kerekela pholong nkgono gape ba nagana go itse.

0: etela pineo
1: e na ha ke tsebi na
0: ke go ruta di hlopha he ka sengile
1: mhm
0: e tsere tsa mo o ngora di taba tsaka e nna ke mmanare wa batlokwa
1: hela ke sebile ke yentse mona ke shebile
0: aha o ka u kwa ndene ke tlaula re ona le nngwe e re ndi ntsetse mora o di taba tse ri ntsetse mora o
1: hela
0: ai ba ba ba ba tshi fa bana ba hlambala ba tswa ka difatuko
1: mmana ga yena go fim batho nwa batlokwa ga tla mutlwa
0: hela ke mone ha ke ntse ke kena mona magangang ka kopana le yena ka ga masadi yena ong khatlile
1: a tshe go bjetse me ke ape ka lenyata ha re tlo bina le rona re tla feto tsa jwa re tla ja mvu
0: re tla me a re tse se go pa ba ka tsena ba bina ke ka tlhodiswa
1: a tshe re ke se ke ra tlhodiswa
0: o ha
1: ke
0: ga nya go nna ga le ka tlhojana yena a dine le ise
1: ehe
0: hey
1: a bina bese etla ga re ntsha mona be re ntshitse setlabolane
0: go re ukwa hantle ntle ha ukwa ka sabo hantle ukwa be seng khona ga tla thola mme se dile a di chaba bina dinogo
1: eh bonne nna ke a tsama ke a kere ke o tla hlaka le sesane
0: a tla ka mosollane o re ke le ha ke ntse ke le nna ke a feka le nyata ke ntse ke le sibuye ntsa ba ile go
1: thank you
0: tsala le bua
1: le shobe le metse mine la metse tse re furalletse hora ya pele ha ile twe
2: a ra ga tole ka magete
1: ka fela
2: ke tshabana sa go
1: eh
2: a maduma a sele a u tsisa ga metsi mo tsiala te
1: ka thabatse ka ka mo madume ha fele
2: ha tshe re thabetse bongkhono ha ba etetse nilele
1: Kamelini
2: ka ba le mona ke ba tlanne thutu. Ah, ya re tshepisitse ngwa tshepega. A nnete re a leboga, re a leboga, re le boela ngkhono ha go lo fela ha tshaketse.

0: eka nnete ke utlwile ka ditsebe tsa ka jo ha o leta ntho e nqabolang ke qabolwa ke gore o ithutile ga motho a re hele ka ha fela ga e sale ke kwallwa ka ntle ngwana motho wa e bonala ene
1: o hatsela o ba utlwa gore o ngale o kene ka tlong
0: o hatsela gore o ba utlwa ntse o entete modimo ee ke tla qetelese ke kene kapa ke tlotse o bo re ha kore ke se ke tshwana le motho a ntse nex se dikampa tsaya kitse gore ke tshwana la kile ha e sokwana thabatseka gantle o ntse o letile ebile monwana ko onone atšhe ka nnete re ke kana gore re ba lebuise e tlile re thabile re ba thabetse gagolo gagolo ke mosebetsi wa mogolo one gobane ba bangwe ba ne seng ba utlwa ba kgathetse ke letsatsi la pele ba se ba tlile ba nyeloile ba nyeloile ba ikutlwa ga ai e tlile re teng re teng ee ya nne a nneteng kgono legela kgotswa ke legela pholo ele o entse mosebetsi re a ba leboela re a ba leboela a tseba nna mokgwa ka ke kutlwe ke rata bontate bana ba ipitsang jo
1: ba o baliela
0: ne
1: ba o baliela
0: ke ba balea ka hlohong
1: ao
0: fela ke a tseba bana ba tlore re a o boka morena re ntse re thabela wena ke banna le bahlankana jwale lebitso lebaleile
1: ha o le gopola fela o gutle
0: ke a leboa ke a leboa
1: anki
0: anki
1: e lesome le metso e robedi metsotso re furaletse hora ya pele ha e le twe
2: ka lerato le ka magatse
1: ka fela
2: e jabana sa go
1: and
2: ke nna re di ba motho di phoso
1: ntate thi ba motho di phoso
2: e sente ke bona go ke tlameya go kota ka maqheku ka monono fela na go e fitile ha ke re ke kopa go binelwa ke ntate mangkale a ena le ntate phalla ba re na ke bomang bale ba tsamayang mosemore ke tsibogetlhe le balatedi
1: bakekaekopa
2: mme
1: e re ke bomang bale
2: ee ba tsamayang mose mole ke ntsimogetlhe le balatedi ba gae ba ile pholosa setšhaba sa basotho
1: e be ntse le teng ga e ka ga ke
2: teng tinene ke reke ka e fumana ona seale molemodu ke e fua ke ntate yano wa gaia wa bomadimabe sediele ke iketse go yona ke ide kae ba pala le banna ba gone tsamaa jele ya baese sala matsong abare o ko e tsome ke kgatlho la bome ke e kopa e sa fumane ya go e fumane hlenne
1: ke bona e ngotsweng setumo mona sa matshega ke tsebile ha e ba ke yone o tla khutla o tla khutla ntate re tlo ukwa ha e be ke yona ene ha e letwe
3: ka ga tlo ka maga
1: ka fela
3: o tla bana sa go
1: ei ende
3: wa pela o se skametse
1: hantle ntate wena o phela bang
3: ba monate
1: ntate
3: nna ke tlo qala pele ka go kgotsa
1: ee ntate
3: tso kgotse
1: kgotsa ntate go utlwe
3: ke tlore he
1: qhekule lekalekale
3: ee kala

0: güey.
1: Ey,
0: ağzı sıkalıydı.
1: Ey, andadı.
0: Ha, ma bana garizi. Yagi tabidi unalak oğuna.
1: Ey, ya. Nereye litiyle mağban.
0: Ay, doğru. Nereye litiyle. Ey, dadı sıksızı okupa. Dadı matsela muna hağı. Basotho kopana ye ba hara o kopana basotho
1: mmm
0: aga ba jitso ga ba ka ba kopana ba le nthele go go ba ba hana le ha santa tshogwa
1: le tsama matshila
0: eh
1: mmm o tla
0: sa motho a mali le ha bo magwa mabedi mo mathaile se ba ba tso
1: ha ga mapepe kwana
0: ba bona he
1: ba lo.
0: Yeah.
1: Thank you, Tata 606.
0: Mama.
1: Ah, ebile ha ke tloa mona fela. Ke tloa diletsa pina tsena tsa maila boroko ke letse ke letse. Ebe ke itholetse ka mona ke dimametse ke ntse ke tantsha le tsona. E letwe. Re ke fit. Hi Litwe.
2: Kala gata le ka magetha.
1: Ka fela.
2: Re tshwana sa khong.
1: Eh.
2: Madume ha fela o se sganetse.
1: Madume ha fela moratuwa waka.
2: Le bitsa la ka ke me buikokobetse ke thabe ya tumelo ke sla ba thabe ka tsha mona.
1: Eh.
2: Ke rata o le bua le nna bongkhono ha ba tsamaile hantle ka nnete go fihla ka mo ka tswedike ke a leboga modimo motle. Ke tla kopa o tlo mpapalle pina ya ntate Kgahliso Mphepho ka hare. Ha ke sheba moo ke fetileng ke bona lerato la Modimo.
1: Mhm.
2: Ke a leboha nna.
1: Kgahliso Mphepho ka.
2: Eya.
1: Ke mme mang hana?
2: Ke mme o ikokobetse ke thebe ya tumelo Qacha mona mme Sehlaba Thebe.
1: Ke a leboha nna.
2: Mme o re bolokele gatong la gao morena, ke kopa o mpuise le mme wa ka bo nkgono kgotso ke le rela phologo. Ke a leboa mme.
1: Thank you moratiwa waka.
2: Thank you mama.
1: Mashome a mabedi a metso e meraro re furaletse hora ya pele. Ha le to em. Ha ke tsebe na ebe monga petsana ye ka poebe e ntse ipinya. Ha o tlile ho tla re ntse
3: ipinya. Kwa leng kwa leng kwa
1: leng. Mm, re ke mo kibe o tla gutla handle a sa e kwetse pele. A letsa. Ha ile twe.
4: Ka le ka pele ka mekhe.
1: Ka fela.
4: Ke tsaba no sa ho.
1: Ntate.
4: Hela mo haisan.
1: Mo haisani.
4: Nna ke ntate gauthelang ba bang kwa pitseng ga ba lae ja bogobe.
1: Ka gagala ka moo.
4: Ae, ke ka fosa ga ba lae ja bogobe.
1: Ga se gwabagwaba.
4: Ga se gwabagwaba, empaneng batho ba fosa. Ga e sa ba wa nepa ga ba lae ja bogobe.
1: Oh, aa, ga o e tlhalositse tsona ke a utlwa he tshilo e gabane.
4: Wa tiba tshilo bo metsi.
1: Eh, andat.
4: O na le pina e ke ratang tsena ya ntate a pholo. Ere, e ka ba ke nna. Batho ga ba bua ka mabitso a batho. Motho e mong le e mong o tiba se wa se tsang. A utlwa? Ke ka baka leo ke reng hei. Ke wena go ikenya ditabeng tsa ba ke ke rata.
1: Ae, e re ke tla ke batle ke utlwe.
4: Go dumela dise ntate Sweduwe tla bo.
1: Ntate Sweduwe tla ha dumele.
4: A o busang mono go ka sentse.
1: Ntate Sweduwe tla ha kene, ha e lete a ke re.
4: Ke tla mo kgothotsa o tla ba tsene o. Isso é que é na... Só que é lindo, viu?

0: tlisa ha qeta wa o siya.
1: O sa a tshile. Ke ma khathatsa.
0: Ke a kopa ke kopa o mogwasolle.
1: Ha o helele.
0: Thank you. Ha le twe.
2: Kala ga tola ka magete.
0: Ka fela.
2: Ke sabana sa khono.
0: Hey, ende.
2: Le bitso la ka ke ntate se no tlo sa bo pelo se le zwola monga bo pelo.
0: Hey, ende.
2: Eh, mme. A o se sa khame. Ke le bo handa de modimo ka tulo eo ke bona ka le se ka tsela ka sino. Se ba ke se o le mo swana ka go province ya Qhasha Senege. E leng ho kgone ho tla fuwa ka lereko go ba ke le teng sebakeng sena ke bua ebile ke thabetse taba e teng ke e bonang ka mahlo jalo ka motlamosa ka go sebaka sena mme ke bona ntho e kgatlhileng pelo ya ka jalo ka motlamosa ka tsela e ikgethileng haholo.
0: Ee, yanta.
2: Ee. Jwale ka nnete ke bona ntho kgolo e nghodisang e ka e nnemang gore le nna ke le motho ke bone gore nka ba le tlatsetso ya gore ke bone gore le ba bang ba ka ba le thasello ya gore e be malekatho yana le bona gore ba tle ba tlo thola eo di ntseng di thola ke malekatho yana gobane re bona gore bophelo bo teng ka gore malekatho yana. Ka nnete ntho ene e ntlhatswitse pelo e mpontsha bonngwe gona ga o bua ka bonngwe ka go malekatho yana ke ntlha mofuta o feng e kgologolo go etse e ratang gore ke e koke ke eo e leng ya e ba taba ka go ditaba e leng tsa e ba teng ka gona re le malekatho yana ga teng a etetseng kgono la e le go nna ke mpa mosetsane gagolo ka nnete kapa monyane fela ke bile teng ka go bonkgono le bontatemogolo taba e nkgoloditseng ke le motho a monyane e kgolo ke puso e leng ya tlhaka motho wa mme ebile a ipodisa ka go bontate ona e be leseile la utlwa kapa la bona ka maso moo setlhodi sa molao se tlhagang se bitswa go thekele lethatho yana mme ita re lekola re sheba re le malekatho ya gomana ntho e jalo a e sobe teng mme kane ditlatsetso ya ka kae kapo kae e ntse e le ya gore kae kapo kae ka nnete ga re a lebelela kapa ona o utlwa le lethatho yana le o ka tshweng ke setlhodi sa molao apa o entse go gongwe ga tlhomolao ka lebaka la gore go tsamaisana mona kapa go tsamauwa ka gago go tsamaiso e nepaetseng e rutang motho bophelo e tataisetsang motho bophelong ba gore ala ga e ba ona ba tlhake a kagelo a gutlwe a kene tseleng e tlhokagalang gore a phele.
0: Jale
2: ka nnete taba ena ka mokgwa e nkgoloditseng ka teng kukwa ke sa tsebe ke go lekanya fela na nkareng go nkgono empa ke isa ditebogo tse kgologolo ka go fetisisa go ntate modimo go fapana le go malekatho yana empa le malekatho yana ke a leboa a porofense ya Qhasha Senege gobane ka nnete ba ntse ba nthuta go tswela pele gona bonngwe ga o bua ka bona ke ntho mofuta ofeng ke a leboa a o se segametse lebitso la ka ke itlhalositse gore ke ntate senotlolo sa bophelo
0: le tso hola ka ba tore ka magete.
2: Amen.
0: Thank you ntate senotlolo sa bophelo se letsohong la monga bophelo ka nnete o qeta o bua ditaba tse monate tse o ke utlwang le nna ke khothetse hona hona a tswa thojane e bohlokwa thojane e bohlokwa ho lomogana modimo ai hudise hai leto em
3: ka le gato le ka magete
0: ka fela
3: e tshabana sa go
0: eh
3: senene
0: ka ne le letamo
3: ka nnete ke thabile ka thabatsa ka ka mona le gone mantshinyane ye re thabile. Ke mme ba lokileng ba thabong ka mehla ke amadoda na swese le batho bana ba mpalileng ka ga kelele
0: ke madoda na aziwesele hana o itse ba reng
3: ke ile ka ga ha ka ba ga fela re ya go ba morena go monate ka mo ka meleleng ke thabile ha go
0: thank you mogatsi wa ka ba
3: le wetse o nkhono le ho ntate mo
0: mhm thank you
3: ja ne go hlokwa e hlile e fokotsa metoto ya motho go si unke ho la o ke ho la o kwapanya o lahle kwele bo kwa o hlabuluile tswale ntate modimo o re sile ka khubi bo tla utlwa gore hele ka fola mm ka utlwa gore hele ka fola e hlile tsupo tsane le ha dikala tsa batena di sa itsa le go bona
0: mm
3: gore e ne ka bogolo ba rona re le batho ka bona bohlokwa ba thulana ga kena ga ba ga e hlompha ga utlwa ka nkgono ka sotlo ka neng le bohle bohle ga ba re tataisa bona go hlokegang go ne leta thujana ntate ya qetang go bua re lebohile ditaba tseno tsa gae re a dipa ke letile ntse ke le tente la gago kama ethe a le rato le legolo ke a leboa
0: thank you moratuwa waka
3: thank you me
0: mametse gomme setseng ya mashome ya mabedi a metse robedi re lebile goreng ya bobedi ke tlonka dipina tsena tsa kgetho ya maila borokwa ke re ke lentswe le pina ha ke khutla mona he ke tla ke di nanabela mehala ene ntse panyapanya mona ke tla e bona ke masisidi ya Aston Pauli ke a tsamaya e kupuwe ke a se se ipone sa nthetsa sa ke motle ka mane ka qatsha ka meleleng ka mo monate o leng teng ya ba ditaba tsa ka mona kopueng ke make up ya ka lenyeta ena ya ntse mogehle ha ke sa hopola na e kopue ke mang mono mo a reng a e bile sa ntse mogehle ke a bona ke mamma fela ba bina ka ntse mogehle mona e be letse mamatshela mo ba reng ba sotho kopanang ha o qeta leno ya letse mamatshela e reng ba sotho kopanang ke tla gutla ke tlong ka mehala.

0: ti samba glompi sang a kile mo hale sibela duwa ka nngwa na mo di sang ke mema ha bogome mo gana ya ntata mo
1: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM
2: ba sutu di melang he ke ntle ke le medi sa se chaba ke ntle ke go huluna melang huluna ke go pa bophelo na ke pele ngwana a matsela ke motho wa moya ke la ka tla tlhophe letshele le bepapo go bana ba basuthu basuthu kopanang yona le be moya o mong

0: ka nnete ntate letsema matshela ore ga o tume dimelala ntshonyane nketswane o tumea le metsing basotho ka nnete ga re kopaneng ga re kopaneng basotho re metsetseng ya robong re lebile goreng ya bobedi ke utlwile ena e nngwe ena e binwang ke setumo sa matshega ae ka nnete ke utlwile ga se monga ena a na e batlile a tlampankinele matsogo metsing a kampa gutla mona ge a batla e nngwe re tseba gutla gore na o natefelwa ke feng ga e letwe ga e letwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo
0: ntate
1: a o bise ga metsi a ile ke le boe monato ka meleleng
0: ee ya ntate
1: kannete ke bona gore lenaneo le na la bonkgono le bontatemogolo le bohlokwa mme ke se ke ditse dimong tsona tseno go tlhoke ba tlatla ba fitlha ka mogotlong ke ntse ke itlhophela ditlwaetse ke tlo itlhophela go tikinela ke tlhoke ba tla fitlha mogotlong monate o na tlo ba mogotlong itsola ka ke ntate mo wa kgomo ja lefureng
0: ntate monga kgomo o ja lefureng ka mogotlong ka moo
1: ka mogotlong ka moo
0: ee ya ntate
1: o tlila kgotsofatsa maija bokoko maobane o a bontsha gore o leija bokoko e le ka nnete
0: e jalo ntate
1: nnetana yona eo ija ya ke thabisa gagolo le gore o utlwisise ga ke re hela ga e sale re tsenya
0: ke re o ka ba utlwa ka se bogodise moyeng jale ga se batle wena o le motho
1: botlhogo bjale go tseba tsela ko e gata mosaba
0: ke utlwisisa gantle gona tsena ga leomana gore na ebe le obaneng
1: eya mme
0: ntate
1: ga ke kope pina ke ena ya ntate ya pholo a reng setlakana se seng le se seng se a ikgomela
0: ntate ya pholo
1: ya mme wa ka ntate ya pholo kgotso ke ngwe tlang le teng ke a buswa ka mola ka dingotsing
0: ke a leboa ntate ga e letwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
2: setšhabana sa kgomo
0: ntate
2: madume a fela ke ga ose ga metsi
0: a wena ga a fele ka nnete
2: eya wena metso a ke tlo leboa e
0: eya ntate
2: ya ntate matshela go tshulo jalo
0: ore re kopane
2: ke be ntho e le nngwe
0: go jalo
2: nkgono ke tla fua ka lereko ka moo ka tacha snake mateanong a tsela tse nne ga neletse nkgono kgotsa ke lere la phologo mangangajane a waka ke rata tholwane ne go thoe ke perekisina a mo neletse ona a neletse ga kgadi ka moo ga a feta mona a ngagalele mangangajane a waka ke ntate six seven jo matshwaboleng
0: ntate 606 ba se o nkgatsetsa tle ga a fitlha
2: ee ya se nna ke ketso
0: ntate
2: thank you mami
0: thank you ga e letwe
3: gathong ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
3: setšhabana sa kgomo
0: ee ande
3: pelo tsotlhe ke kopa tshwagore gotlhe ga nke be ke rata ga etsa jalo
0: ee
3: ga o se segametse metsi ya lapeng ke ntate phomoloeteng.